0: pangagat mo mag po si washer kay mo kanang talibo kasi grabe mm. Kan si Bernard.
1: Tapos Ginoo.
0: Yung ginano ko din doon. So ngayon ay sa Japan, doon sikirdan pero ato niya visibility ko atong pulis ag kasanod ay dapat niya gihapon si Bernard. Agot ko yung mga makarang mga senaryo ay justify gihapon doon yung pagharang sa pinatawag karon niya posible niya implication sa krimen nga matabok kay Bernard. So nga mag tuhaw, no? Particular diya sa pungara na kinakonsider atong doon nga tourist destination, tourist spot kaysa Kalibo.
1: Oh.
0: Ay, bisan mo pa kayo nakuman dahil no? Atong nga nang titiport na si Bernard ay abo, gitang tambay gihapon.
1: Abo, ay manamit, abe, kung mga bye-bye, mahilig tabi kita sa mga bye-bye nga ron, di ba? Ay pungkok at ingri na skilid sa revetment wall. May chichirya ka nga dayang bilog, tapos may DTX copy mix ka. Namit ang magpupangapi, agwal ang magpupamantaw rin na. No?
0: Hmm, tama doon kita na relax rin matuod man. Ay, galing nga, siyempre, sa mga pag-relax ko na mata, din ta medyo...
1: Hindi, ano mo mamba nga safety ka gali, ay basi kung tanan nila, kung sino rin na, pwede takadagay. Total, waman it checkpoint, waman it may nag-inspect mo to, dahil, kung di mo, no? Public place. E dapat ay ideyahan dat PNP ag council it pook paano naton ma maintain luhugot kay seguridad ina no siguro makon pasugod ag pagwa ko pook port hindi man ganun ka stricto gid butangan nato ta checkpoint bagagod hindi ang ma-prevent kon dina ro mga kontrabando no kundi kat mga masangag nga tambotsog nagakinarira karon hey, aton nung makon pagid masolusyonan kay Pebromi.
0: Tama ko kay Pagnard, no? Asa na bima sa may post di kita may substation.
1: Oh.
0: Ang literon gid siguro kung medyo okay na port nga ra, port na kung niya ginibutang nga bipagin itong mga pinapropose na itong mga warehouses o mga...
1: Oh. Pwede it aron, kaysa iya sa Sintrot Kalibo, no? Masangag.
0: Oo. Oh. Kaya ba si Matodon, may mga exit ang entry point kita kay Pagnard, may mga checkpoint na posibleng matabo.
1: Oo. Oh. Kita mo tag inantunan ta nga to sa Iloilo nga to. 'Di ba sang oh. Kalugar at imo tanan-tanan di ka to mo makita.
0: Na may guardia ta nga tute.
1: Oh, 'di ba? Mauron aday kun ta plastada. Sang kalugar at abay imo nga una ka pwede ka jamming, ka relax, no? Ag exit mo ta dayon kamo ag una tanan per establishment may guardia ta na.
0: Hmm, dayon ta.
1: Oh.
0: Ay posible matabog na sa ulihira kay Pedard.
1: Habang buhay.
0: Oh, gabuhay ra pag ma tanan ay maayos da.
1: Hey, kamahal man yan ko nung kukwa na. Kamahal ko gugta ag kabaabong isyo ko, no?
0: Ay, doon nabay ko naman.
1: Yung kilaga nga tong politiko ay gabuo mong kunta ko noon ay masangag ko nung magagugta, biri na. Tagritirado nga tong kilaga mong politiko.
0: Ay, di man pwede abito. May mga purusog na may karang ano at government property.
1: Oo.
0: Ay, di man pwede rin dahil may natawag kitang right of easement credit kaya dapat na anak patay gobyerno di pwede rin makabukad it's private property private
1: correct.
0: Individual grupo nga gina actually ang contest man nga ni kawa at apti ka to ko na ready na rin ka to kipad na rin nag pertinent kaso sa korte nga mabawi o mga lugar nga rin nga dapat hindi matos sa mga private individual dahil ang
1: tatu ay nakatunog abis ang dagon nga ma-develop abis matos pinangadlaw ra
0: kaya ginunahan taranda abo sa nakato kipad na rin
1: oo
0: abo ito mga official. Yes, ako yung probinsya taklan. Pero importante na karakipay nga, pero atong itang visibility yan. Pero may gatang
1: yun.
0: Pa itang sa itong
1: po. Consigir atong pa-develop para sa purpose nga mag-abog ito tourist na itong bisita. Hey, mas pagin yung tutukan no siguridad ay budlay. Kipay bro, may mahuy ano kalibo ka na.
0: No, rapos kung dan, tara kung hindi, kita kaya hapon. Nabila rin mga away-away nga na panamat.
1: Oh.
0: Kasi ka nito,
1: hindi ka nito masolusyonan ng haning karira rin, nagbasurang, pabalik-balik, kung perennial yung nunun nga senaryo rin na.
0: At ba si O'Brown, tapos sa ulihin kay Pibnard, nga meeting place ko mga, may yun. Mga branches, tabuya sa ulihin niya, iya magkilita, termis sa puwag kitipot ni Pibnard.
1: I mean, hapugot niya ni Rina, nga ano itong atong hapugot, tulad mga nagalimpyo rin na sa puwag. Hala sa mga...
0: Andang mga away pa niya.
1: Oo, di ba? Ay, dapat tayo kwan da ron. Natutukan, naghahayagan ito sto. Parang nga daw, boulevard style ba?
0: Ay, okay, matabiwag ka niya, mataya ho.
1: Ay, may porsyong madugom. Una, ang ginaturo iba, baliktad, makot hasang, mga ibang bisita nga. Tutanantos, madugom nga, may kahayag-hayag.
0: Ay, doon, do, libre.
1: Libre, pabe. Sige, ah.
0: Ay, ito, ilang libo. Pero, inuras mo lang yung mukilangan.
1: Sige, sige.
0: So, kay Pagnard, doon do update, develop na ta sa shooting incident, kanaguntad, iya sa atin, karangalulat kalibog, standa niya po sa mga upstream doon na, kung pagkapasakal kaso, ang igayin question na dahil karang suspect, nga presenting nakakulong sa atin nga lakap sa rita kalibog. Pero kami ito nag-report, iya kaya sa tong may buhok City Park with the K5 Red Dillon Tornino, K5 Jim Lidorot, ako sa K5 Romek na hiling. Para sa kampiyon nga balita, service itong karingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
1: Thank you so much sa reports ni K5 Romy sa pag-interview kay Kapitan Lodi Pinos. Sa tama na ron di iba, K5 Nerds, sa madumdugom ay intrahan nyo tama na sandang nagapangagaykay, tama na sandang ron. Pangagaykay pa, be. Sa to niya pagbalik, Balikantaro Chairman, IT Committee on Peace and Order, Ag Committee sa Tourism, pasok kita anang daywang ka-committee ba na chairmanship. Ano na lang kuminto, party ka na? Sa natabong ala sa puo kami, balikan tama to siya importante nga pahanom dom. Stand by!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa ako.
2: DTX 500.
5: Storyahan ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy, ang gallbladder stones. Pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Dr. Mil?
6: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa apdo or bile. Sang una ang apdo ginatawag na nga gall, subong ginatawag na nga bile. Well, ang apdo, Sir GP, or ang bile, amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce sa imo ano, atay. Kag i-store niya sa imo nga gallbladder.
5: So wala sa kinalain ang gall kag ang bile. Sa tion nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang naga pagguha sang bile. Pakadto sa bile duct going to the small intestine, naga mix sa pagkaon to aid digestion.
6: Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sang kwan antioxidant. Meaning pa kaon nga damo gulay kag prutas. Amo ang pinakaimportante nga man, madamo nga pagtuon nga naga hambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon, siyempre ni nagapromote sang paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga galapuyot ang concentration sang bile. Ti paglapuyot sina, matamat na siya porma sang ano, sa mga gallstones. Di importante gid nga para healthy ang imo nga gallbladder, malikawan ang ining gitawag pagporma sa mga gallstones. Pero minamo na ginabalik-balik, kung gusto ka healthy imong organ, gusto ka hindi dali magtigulang imo organ, you need DTX 500 kag MyTC or PureC.
5: Correct. Ano kay very common pala kayo ang gallstone. Isa sa anum ka mga lalaki ang may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point in their life. Mas prone galing babae kaysa sa lalaki.
6: Yes, Sir GP.
2: DTX 500.
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 36 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500!
6: Yari pa, Sir GP, ang dapat tandaan sa may mga edad. Kung nag-edad na ka, tungtong naka 60 anyos, 1/3 sa mga babae makadevelop sa gallstones.
5: Ay, prone gali kung ga-edad ka na, no?
6: Kaya magani, minum ka DTX 500 kag may TC para hindi ka mag-edad. Para hiwubin ka. Mas nagid sa mabay nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generation, mas nagahubi na ang nakaangkon sining gito ang gallstones.
5: Anong rason, Doc Ramil, nga sa pag-change sang prevalence sang gallstones from elderly to the younger generations?
6: Siyempre, wala na sang iban, Sir GP. Diet, eh.
5: Diet.
6: Sa una, 1950s, 60s, paboritos, mga tigulang niya, mga kamuti.
5: Wala pa fast food, ano?
6: Abdan ko para mo. Kantumis bukid.
5: Saging.
6: Balinghoy kag saging. Napakaon sa amun mga lulo kag lula. Pero subong, ang ginapakaon ni lulo kag lula, labi na especially kung ari di sa kuan sa siyudad, yung mga processed food, mga fried chicken.
5: Chicken, sa kilit-kilit.
6: So ano yung moon? Hindi takes 500 kag may tisero purecy. Dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka damo sa DTX 500 kag by TC para makabulig ni siya sa imo, mag-neutralize sa mga gakatabo sa imo nga organ. Inom kagid sini nga mga food supplement kay mataas ini sang antioxidants.
5: Correct,
6: hindi
5: ano?
6: Dali matigulang imong nga gallbladder.
5: Oh.
6: Nami ang function sa imong mga organ. So, layo kaya magbalatian. Balaw ka, Sir JP, nagasugod lang pagporma sa mga bile stones mo. Primero daw, balas-balas lang na siya.
5: Oh.
6: Tapos amat-amat nga ganako daw pebbles na.
5: Tamo siya, no?
6: Kailangan, bato na gidya. Ang research gan naghambal daw ang kadakoon. Pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball.
5: Grabe, dako na.
6: So, budlay katama.
5: Ah.
6: Kung nga magbalat yan, budlay katama magka-gallstone. Inom gid DTX 500. Inom sang mighty sea or pure sea. It's your body. It's your choice. I hope you chose wisely. Pinakada best nga supplemento DTX 500 kag mighty sea or pure sea.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Puro Pelos Pueblos.
1: Alas 8:12 on daton karang oras, balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Good morning anay ha, kay Melky Katox Martisano. Ayan, shout out watching from Payag ni Katox, Poblasyon Altabas sa may bypass road ag sa akon nga mga customer man na thanks gid ka K5. Una kay Sir Melky Katok, Katok Martisano, sa mga nagaka-onry na sa Payag ni Katok sa may poblasyon ko no, sa Altabas Bypass Road, may niya pagpamati kinyo mga ka-K5 ha. Una kay Jessa Villorente, shout out K5 Narde. Shout out Momando Water District iya sa Libacaw bahay. Permi data perming problema ro. Water District rina, no? Kanuha paron nga naga problema ro mga residente rina. Ka silak-silak mana. Need moro serbisyo nanda. Wa man. Nagatiningugan. Sagad do tubig, baha ang Aklan River, tubig na, serbisyo na, law-law man. Ay. Dapat ka nun ipatawag unot sa guniyang bayan. Bingel Manon, good morning. May dala tagalimanang siyaw matuod, oo. Delikado matuod sa mga nagatambay man rin na. Ay, doon na istoryahan naton, do rin nga ron nga butang, kung ano rumayad ka rin nga himuon ko sa guniyang bayan, particular ko committee chair, it aton ka rin nga peace and order. Before that, inomanay ka mo it power duo combination, do DTX 500 ag Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Yeah! Ano rong maibulig ni Mighty C sa aton karang agawas mga K5? Ah? Ro, Mighty C, dapat kini ninyong imnon nga man. Kaya na nga mapabasko kung aton nga immune system. Buligan na nga maprotektahan kita no, aton nga agawas kontra sa mga sakit ag infeksyon. Anti-aging man. No? Rong pag-inom it Mighty C, nakakapabata. Nakakapabata nga daw kung edad nyo 50 plus, wa pa kamot senior, pero senior na yung itsura. Gaoy yung kamo sa trabaho, ag abo rin yung iniinisip, stress yung kamo. No? Inom kamot Mighty C. Anti-aging, makabulig rin, mapaminting, nga makinis, ag bata na ito nga mga panit. No? Paagi sa pag-promote, itinatawag collagen production. Ayan. Ag antioxidant power, mabuligan, nga ma-neutralize ng mga free radicals, nga posible nga, makapagain sa ton ka ng mga selula. Nga ni dapat tandaan nyo nga kung mag-inom kita't Mighty C, daw ga kaon man kita, nag-consume man kita't mga prutas baga, nga manggarunon sa Mighty C, sa vitamin C. Kapalit orange, no? Like ka ng mga strawberries. Guava, or di, ako paborito, gandaan na katong simporo, dahil ka nga pagkaon it bayawas kung katon, no? Ay, manami ra, kasi manggarunon sa vitamin C man doon. So, kung ginom ka Mighty C, kung ano rin mga nutrients, ag, kung ano ka abtikro, rin yung mga prutas sa vitamin C, mas kampiyon do Mighty C. Ngani dapat inom ka everyday, ganun para nga, hindi ka mag masakiton mag-K5 kung may bastante kang vitamina sa gawas. Mabuligan pag ikaw kung may mga anemia. No? Maong kaptik si Mighty C. Alright? Kung kuwang ka sa iron, may natawag nga iron deficiency, mabuligan ka ni Mighty C. No? Kaibahan na nga partner nga si DTX 500. Ayan. Ay, power duo sa narak. Kung ginom ka at Mighty C, inom ka man it DTX 500. Kamu baga may unang inatawag nga cyst, no? May mga cyst baga kamo na makapa nyo sa gawas nyo, may mga buko-buko, may mga cyst na kamo. Abo nga klase kinatawag nga cyst, no? Sa rin yung mga buko nga daw unod, no? Nga nag-aubo daw pamatsagan ko malaki pa, man, cyst gitara, no? Yung daw may unod nga fluids, no? So, kung nagatubo ron, sin man nadampir ng K5 man, makuanggit, partikol katubo sa gawas ta. Ti, bisan siin nga partit yawas nga tubo ron. Ring-ring nga cyst na ginatawag. Pati si dagom itaton nga panit or internal organs. Kayabanan sa mga cyst magkipay, mayroong benign o kon non-cancerous matana. Apang may klase it cancer nga nagapor mga daw ano nga daw ranang kon mata daw pagpakita na sa parte tiyawas ko tawo daw nang gabukol, no? Anang pormay nagabukol. So reason kon day ba nagakahadlok ay basi man nakipay na magka-cancer ako sa raya, sa breast cancer, etc. Hay, pa-konsulta ka mo sa doktor, no? Makipay ko may mga maurong kamo makapa sa inyong gawas. Infection, tumor, impact injury ag mga parasites. So, usually ginahalinan itay ka ng cyst. Apang may mga pagtuon nga nagapakita makipay mo rong oxidative imbalance, rong nagapaabo, no? Nagapaabo ito nga inflammatory mediators nga posible may angot ra sa natawag pathogenesis itay ka ng cyst, no? Iban pa nga mga buko-buko sa aton nga gawas nga nagatubo. Rung pag-angkon itay ka ng antioxidant defense, agud nga malikawan nung pagtubot cyst, tumor ag mga cancer, simple gilang manakipay na do solution, inom DTX 500 adlaw-adlaw, no? Ag paralysan it mighty C, rung most potent alkaline vitamin C, agud malikawan nung infection, nga sambilog sa pwede nga mga tunaan it cyst, nga dapat magkwangit kita, tapos pamahaw, kung gakadlo ka mo magka-cancer, ano paro dapat hugaton naton? Timprano pa ang inom na it DTX 500 ag Mighty C rong alkaline vitamin C.
0: Yonar Viray Foro Delos Pueblos.
1: I-check ta na yung kara-partner sa linyada si SB member Ronald Marte ay kampiyon gidara nga makamano-mano na ito ni imaw makarangagahon kasi nga ni imaw rahay nagabuyot kong komitiba. No. Anong chairmanship ay tatlo kabilog ra eh. Committee on Peace and Order and Public Safety, Disaster and Preparedness. Imoro chairmanship ka ra. So pasok sa committee ba na nabungaran ng shooting incident. Ag Committee on Tourism, Arts and Culture. Maki 5. Ano ba kararo manami pagid naton ngimuon nga tikang sa dayang nga ra nga mambay naton Pokport para nga although ang bat PNP is isolated case man ato para maiwasan ng mga mauron bagang incident may mga dagat agalor ibari na nga nangatanaw o nang pamasyar, no? Sa piyak na linya yon si SB member Ronald Marte Cons. Live kita sa K5 News FM Kalibo with K5 Leonard. Good morning.
2: Yes, good morning man Kimo sa K5 Leonard. Good morning na sa Pamati Makaran sa K5 Radio.
1: Cons, natabong ka nga shooting incident kabi eh. Side ko, nabatean ng kidney mo ra. Any comment parte ka ra, Cons, ay abo gamba nga posible rin nga makapikto baga sa aton nga ging kabudlayan din na nga papanami ko puok nga ra. Natawag siguridad, no? Paano ba raya mas pagit nga mahugtan din na para ma-prevent itong mga maura nga insidente, Consial?
2: Well, siguro ay aton pagit nga paanohan pagidro security una sa Pook Port, no? Kung siin ay nakikita rin natin sa C5 Leonard, no? Adopin mo nito ang itong mga tao na sa Pook Port, no? So, buti ka nun ay pero ato niya kalibo PNP ay dapat ay mag-grooving permi mo, no? Although in fairness, man kanda, una man sa nag-roving premi. Ang galing ay, kung every hour man na, every 30 minutes, no, medyo maranday mo. And, siyempre, in the case of Barangay Puong o Barangay Council matay, una man sa nag-roving. Mm-hmm. But instead of mo niya ni, kung ano'y dubliho nanda, o andang, pag-globing na sa area. Agad ito ma-prevent do makalong kaso. Although, tama yung hamba nga isolated case sa ito, but hindi abin natin mapihor o mga nagkakatabo sa K-5 Leonard. No? So, that's why nga nga iso yan. But anyway, may amon man nga municipal personal council meeting in doon na, no? And sigurado ako i-discuss mo na mundo tuwi nga rin matabo nga rin gabiin, no? Sa other matters siguro. Agad to ay may soyan natin kung mga siguridad nga pag-ubraw natin niya sa Banwayat Kalibo.
1: Kasi ginidiyahan gid ra ko aton nga sanguling bayan di local government unit nga mapanami ring puokpor tay haron nga abo-abong tao nang adto no ag harot ana tabo kabi. So amo nagakuan nga ra konsyal de parte sa hindi outpost no kundi substation kun tawgon ko aton nga ra nga kapulisan daw ano ro update kara ay daw balak ato is daw 1 grado nang insang grado ag what at be nag duty so far until now nga miyembro ta pulisan nag namit akong ta that time nga nag-amok raya na prevent agi nang daro yon no rodong atong shooting incident na konsyal.
2: Well, dagani kunta no medyo may isot abi mo para ka kon at the same time ay may dapat abi kun may aton yung naka-assign yung personnel o na ay may andang uban kunta no?
1: Yes, yes. So, kasi intindi man aton doon dahil ro kon abi ro guwa na daw kon may isot daw outpost lang no malami kita kon daw substation nga may una nga pwede kagaha ro pulis ag may anda nga pupahuwayan kon magabayluhan na it duty pwede ka ilis rin na butangan ko anda nga mga mangin safety ra nang gamit ay sa nato mga armas doon na konsyal.
2: Yes, of course. Siyempre, kung kita abilig ang plano kasi Fred Leonard, dapat ay panuhan na tutusto buko yung nabit number ng astaret at atong daguno. Dapat abi diretso mo wag kung nagbutang ito proyekto abi ay doon na ba nga may nga kasa sa mag-uba aro doon nga roon yung structure no. Sa kita nga need man abi natin gid nga magbutang yung mga substation niya sa Banuat Kalibo. Because every year ay nag-aabo atong population no. So
1: correct.
2: So since may nag-aabo atong mga population hindi gid ni mo maduga nga ma-maintain ni mo dapat do peace and order sa imong banwan. Pareho ba sa pag-rubbing, pag-monitor, sa mga tao na ito ang nag-iagtuuna nga ma-secure gid sa daon na kami, no? Because nga ni Dulugar Abi ay ginadevelop na ito as tourism zone, no? In the future. And in the future, Abi karon ay may nga, kung mahumando ato nga Kalibo International Airport nga bago, ay yaban karon yung mga turista ay una ginman ito, no? Warang-warang, no? Magkaon-kaon, magano. So, aside from that, no, mga pamilya-pamilya nga nag-antuna, nag-warang, nag-banding, no? Ay nag-apopamasyar, ay dapat masecured man sanda. So, doon na dapat nga pagkatawa na ito at attention per me, no? Agad to ay madula ron do pininot mga tao no nga may nga bukod ni safe nga magto na but ako mismo nagpasali nga safe ta una no because mga kaso ron ay haram lang ron di ba and it so happen na biro na tabo man ay may isang ka tao ron niya may diferensya may mga because kailan po nga ako nabit po natanawan natin ay bakit doon do dapat doon natabo. No? Insigida konta kung may nakikita o mga tao na makaroon yung insidente, ay ginpabot sa ginanda sa
1: kapulis. Sa pulis, no? Yes. So, correct. Dapat ay sa pulis
2: tayo. Hindi pwede nga tuktukon lang abin natin eh. Pwede nga tuktukon lang eh. Kundi ay lumapumuyo mismo, maging vigilante, ay kunda mismo ginform sa mga barangay official, or ato niya na yung kapulisan no para maaksyonan niya giro mga bagay-bagay nga para sa karon.
1: Okay. So sa bilog kada cons na namin aton ipausi sa dinga nga andang nga kwanya gi no. I think the best solution karay dapat may unat aging may mga pulis tagagi dapat nga within the area gagi no. Dahil ako bukod abi lang itpang Sabado Domingo ro po Oakport kana every day ta gatos taro naga adto rin na libo gid no. Kapin mga maurang nga tsimpo abot na rin na nagpamasyar ang pamipamilyag hindi ang taga-klan may mga taga-antiki kapis ka rin nga nagadagat at andang service aguna magpamasyar sa Pukport dahil si Katyo Tabi Matod Imaw Konsel Marte. Now, tutukang kita itong karado pagpabutang kita ng presence ita pulis di karon sa andang aron nga pwesto bisan kwa nangin kung takon bisan daywa no nga makanyanggit ba may adtunan do mga king manghuran ta kung may mga nakikita rin na nga halimbawa may tawot rin ang bisita may dagat ang siyaw or armas no para nga ma-prevent do kung ano nga mga posibleng krimen nga manabo konsyal.
2: Well actually ay may una matabi nga taga-Kalibo PNP, no, na nakikita natin alaw-alaw.
1: Mm.
2: Agahon, hapon, gabi rin sa Dauna, nag-rubbing. No?
1: Mm.
2: Pero bukod yung dapat rubbing, no? Dapat yes, mayroon naging man na nakapwesto.
1: Oh.
2: Mayroon naging man dapat nakapwesto. Agad to ay may diagalan na tawo. No?
1: Mm.
2: Kuning kaso na may una ng mga Pascal ng mga kaso man na. And siyempre, hay, so ang dabi ka ito nga pa, hay, di ka tabi sa may kano, no, sa may highway, ito yung Kadilan Silabinyo, hay, ito ka ito nakapesto ro, police, may una kita karoon niya, naga-duty una, no. And siyempre, ang dabi ka roon nga, ginarespondihan, hay, dahil nga lang po, kandaga, no, part of his tendency na loob.
1: Mm.
2: Kaano, Bionis Mabilo, medyo more nanda karoon niya operation eh. So, bukod niya nga ni Kasipa Leonard, eh, taga-Kalibot PNP na nag-Kalibot-Ibol, na pati rato niya mobile force, no?
1: Yun.
2: SWAT
1: pagin.
2: Ginagyan ng daw na premier ron. Ginagyan ng daw premier na ron, nas nag-agi sa rin area.
1: Mm-hmm.
2: So, mo niya ni ron niya, hindi mo na binimo, hambaw niya, uras-uras ay may una gid nga nag-monitor. Siguro in the future, hay, may una gid nga dapat nga naka-assign sa lugar, no? Una sa substation natin.
1: Pero ano, consto status yun, kuro niya ron nga, andang ron nga substation? May idea ko karakons?
2: Kasi nga yun doon ni Mao, eh. Kabisingan niya ni Maron, nag-turnover niya ni Maron sa Kalibo PNP.
1: Uh-huh.
2: I don't know kung nanurukuan. Sa bilong nga niya sa Ginisuriana, Montron ka to, ako mando proponent niya ni Nung magkaroon niya ni tourist police kita nga maging base una, no?
1: Yes, yes. Like Boracay na, style baga. Kasi roka, ato na bingarang Kalibo ay may ati-atihan kita, may ano kung ano pa nga event. Para nga datong unit matabaga rong mag-focus imaukon sa maurang nga nga senaryo.
2: Well, do sa bilog sa Ginisoya naman before, bilang chairman sa Committee on Peace and Order,
1: uh-huh,
2: ay may ato karon nga at that time pa ni si Kenel may ano nga rin
1: Bilisasar Milanoche
2: Bichay si ano si katatong dating chief of police
1: Bilisasar Milanoche Bilisasar Milanoche taga Kalibugid
2: nga magkaroon baga tourist police nga nakashort ay nagtikang-tikang una baga or na yung naka-mountain bike nga tapos mga sa Boracay
1: Boracay style
2: nga,
1: yes.
2: Oh, galing eh, kuha ng kita sa kapulisan. So, mo nga ni Ron niya, may request kita ka itong magdugang baga tao ya sa Kalibo.
1: Mm.
2: Ay, because nga ni, kailangan niya nabi, imagine sa 92,000 population ay, pero ato niya ng kapulisan una ay mga 80 to 90 nga ni Mao, no?
1: Mm.
2: So, kuha ng kita Mao. Kung imong tutuusin ay 1:1,000 medyo mga 1,000 plus.
1: Mm-hmm.
2: Grow up pa big ka rin, naka-augment pa sa ibang nga, ano no, nga agency. So, kuwang gid. Sa bilog pa rin, kita mga nag-request ka to it. May nga SWAT nga ni, no, nga nagkaroon yung SWAT mando Kalibo, no? So, amat-amat ilang imaw. Sige, mando-rekrut it, kaliit na yung PNP makaroon. Agropoli nga matawaan niyo man kita traditional nga tao iya sa Kalibo.
1: Mm-hmm.
2: Dapat abi mga 100 plus ro iya sa Kalibo dapat agad to ay punuan na ito.
1: Abo, sige makararo kuan recruitment ang may mga bagong graduate nga nga iba. I believe sa kaabo man ko number it PNP sa Western Visayas, when it matuod nga i-request ninyo Raya Consa ton nga hindi ang Aklan PPO no kundi sa regional office. Abot mas mabutangan kita riyagod pag-abot sa mga responde, hay mas magid ni mandutukan naton do ring yung mga problema, konsyal.
2: Yes, correct. But nga ni man ko, datong time pag-request namon ay do regional director ka to ay si General Francisco, no?
1: Hmm.
2: Ay magka-brand kami ka to, ay natik natin ka ng matawan, ay nag-isoya sa nakato ni Police Colonel at ang Provincial Director ka to, si Tolentino, nga ma-providean gid its SWAT team ka to, Kalibo. So nagkaroon man its SWAT team.
1: Yes, yes.
2: And anyway, ay mo andon niya, Ngayon, siguro ay iso yan pagin natin, pagin ito, pag-aubrahan natin para ma-maintain natin peaceful gapon do kalibo. But in generally speaking, ay peaceful mataro kalibo, no? But may mga isolated case ang kita nga dapat pagin nga ayusun para wagin it na yung makatabo soli.
1: Yes, yes. Makapiktura sa tingin mo, Cons, bilang chairmanship ni Moro sa tourism, ro natabo nga ra, no? Iba pa nga maproblema rin ang nagatuhaw?
2: Para ka ako na hindi ginman, no? Because nga yung nakita man lang ako na ano ron nagkatabo.
1: Mm-hmm.
2: But may mo yung abi ron nga, simply, kaya nga dapat pag-insigi po ito ato yung monitoring, no? Because of what happened and hamanabi it may isang katao nga nag-biot ito ng iba, no?
1: Mm-hmm.
2: Especially to Baril, no? Nga pukod manimaw it.
1: Lisensyado.
2: Persons in authority, no? Mm-hmm. O lisensyado, no? So, dapat doon do pagdaman ko ato niya kalibo PNP na hamat mayo na ang mga tao ng mamaroon.
1: Mm-hmm.
2: Agad to ay ma-investigan ato din siya ito kung ano gito aro do natabo, no? Una mm-hmm. sa lugar.
1: May suggestions, di ba? Nga, why not man nga ro mga nagasugod ato nga ra sa Pokeport, may mga gamay nga checkpoint yang baga. Agad at least pagi sa ring butang ay in plain view ay makita naton kung sino lang gagadtong ara, kung nag-comply sa mga ordinances it kalibo. Although nga, riba karay, magareklamo gid kapin mga negosyante naton una sa port ay basi mana, imbis nga dire-diretsyo bisita, abo ramong customer, ay ma-prevent lang mana ron, no? Komento abi party karon konsyal.
2: Well, hindi kita na mo may iwasan do makaroon niya komento, no? But tama man di mo, dapat may una ka ron. Sabihin naman ito nga niya sa ginapininginon naman ka ito may kakipa ni Leonard, no? Di ka mismo pag tabok ni Tulay. Marabang di ka ang daga, ang puko, kay rin Tulay mismo,
1: tulay.
2: No? Tulay mismo. And butangan mo, medyo, kwan ba, outpost nga, pagsunod ni mo, ginag-check, ano ni mo nun, ay, pag ano rin mo ay tourist area rin mo na yun mo.
1: Yes, yes, yes.
2: Kung sin do entrance at exit ay dapat may una, no? But may siguro as of makaroon ay bukod pa it man it masyado problema, no? With regards to karoon.
1: Mm.
2: But may simply ay dapat do ano karoon barangay Kalibo PNP ay may monitoring yun and continuous ka rin do pag ano nanda, pag rundown na sa lugar. Mm. Siguro dapat.
1: Sige. Konsyal, minsabi sa Kalibonon ang mga bisitang ka sa Pokeport bilang membro ko sa ngayon bayan niya sa Kalibo?
2: Well, do ako na siguro ay mo niyang abi ron nga kung nag-alito kita o na sa support ay mag-enjoy yan kita, no? Mag-inadyan kita, hindi pwedeng masubang at ininom at mag-inaway una. Kundi ratong ng pano una ay magbanding, magpistorya, kaon-kaon, no? At kung ano pa, no? Because nga, nalipay man nga niya ako sa aton nga mga ginpropose ka to nga na-appreciate man ko at mapumuyo. So, dapat nga, mawan doon nga, dapat kid nga siguro ay kita mismo putiktangan natong area.
1: Mm.
2: Kita mismo ay mag-ano man, mag-koordinaryang or buti nga nun ay supportahan natin do o yun nga rin pag-develop sa area. At the same time ay ako lang ipaabot kakita doon na no, mga basura ginato, no, nga,
1: yun.
2: Kung nag-agtap kita una ay dapat ay uli man doon yung mga basura na hindi natin pwede iaboy yan. Kung may atong gusto ipilak, ay makuusig na at basurahan ang ipilakan.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nag-uwi mo na ko sa Barangay Council po, ay premium sa nag-renew ko manuna, at haroon yun no, naging problema, haroon basura. No?
1: Mm-hmm.
2: With regards man sa mga peace and order, ay reassure nga the lugar ay peaceful. At the same time, ay naya nga doon yung mga kaso isolated at mahal man doon yung isuryama naman sa council, sa Municipal Peace and Order Council, no? Kung ano pa mga seguridad nga obraho naton para gin magiging totally peaceful or bukod man ito ano gin nga ma-secure dato nga pumuyo na nagalito sa lugar. Salamat gin.
1: Thank you so much kay Konsyal Ronald Marte, no? Itaton nga banwang kalibo, mga kakipay. Puro de los Pueblos. Aton nga miyembro sa ngunang bayan, ti laturaan ng kumintog, posibleng nga mga inaksyon. No, dapat kita rin butangang itat presensya at pulis o nasa andang aron nga kwan baga substation. Ito yung ilang sambilog kung sa maka bulig-bulig. Kung may halimbawa, may pangaitabang rin na, ay ginabastos si Mau. Pangaitabang ay oh, may mga pagpamagag ka na. Kung iba rin na, nga makapuha man na bisita. Ito maka kwan nga giresponde ito niya otoridad. Puro de los Pueblos. 8:38 raton nga oras sa pagbalikta balikan taro dudugang impormasyon ng balita matapos siya may importante nga pahanomdom. Standby!
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuloan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalubo na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas ka antioxidants. Nga amo naman, ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masalikat, epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extract. Na may pinakamataas.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty
2: C. Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang napilawan, pang-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
8: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: talaga itong memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: You're listening to 94.5.
3: 94.5.
2: K5 News FM.
3: K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Puro de los Pueblos.
4: Alas 8.43, raton karang oras, balik kita sa raton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa Gyapon, inyo karang anchorman, K5, Leonard Viray. Sa aton niya pagpadayon, mga K5, sa mga suki na aton niya tagpagamati, magpaligos yung kamoy, 8.43 yung taho, dali lang mag alas 9. Oh, 17 minutes na lang alas 9 yun. So dapat nakapaligos ang kamo ko, naka-prepare. Oh, naka-amat-amat na kamo it pupahaom mga ka-K5. Oh, so may mga kuan baga 10 patarosugo dagos sa trabaho. So dapat ay mag mat-amat yung kamot paligos. Dapat situate nga rugi na paligos ay normal rong daya nga nga sabon nga gamit naton everyday rong DTX beauty soap pang K5. Yeah! Pero DTX Beauty Soap, sabon nga may sangkap nga ampalaya leaves, guava leaves, ag papaya extract. No? Rung, sabon nga makapakinis, itaton ka lang kutis mga K5, makapabata, ag, di ba, rin yung mga ingrediente, makapahealthy ka sa ton nga skin. Compared si iba nga sabon rin na nga kuno, gapaputi, gali, gapaitom, ay puro kemikal, mainit. To? Dali, masunog, rin mo ka lang panit. Instead nga magputi, makusunog, kating magangara. Dapat switch ka na it sabon nga tested and proven yon kung mga estudyante ay hindi ang gapahealthy skin kundi gapakakasman it mga pimples nga una sa inyong kanangagawas, no? Sa inyong likod, sa inyong itsura particular sa mga nasa puberty stage, no? Eh, dapat kita karon nga naka DTX beauty soap kamo para kakas ro mga pimples mga kakipay. Ang maliban sa DTX Beauty Soap, gamit man gamot Clinica Dio Fresh Dio Roll-On. Rung roll-on nga makapaputi sa ito nga underarm. May sangkap nga VCO, ginapatay na rong mikrobyo sa kilikili nga dahilan ko naman it nagabaho. Oo, oh, rin man lang rong dahilan ko mat nag-aslumbo nga na daw kadumdum pati imot bagong dawat nga tuba. Oo, ay Clinica Dio Fresh Dio Roll-On do solusyon karon. Puti rin kilikili, humot ka pa bilog nga 48 hours. Wapagaywan it mga stain sa inyong nga gambong mga kakipay. Aga, siyempre, sa mga Mr. Dina nga retreat ang surrender sa mga misis everyday, dapat nga naka-kwan ka mo, no? Naka-energetic. No? Dapat naka-extend the food supplement for men nga may makarot at club was kang kilaga nga nag-apukaw at libido sa inyong awas para kampiyon de performance mag-extend food supplement for men. Tanan nga mga produkto, suplemento, mabakay magitaan sa Klinika Daltar na Timo Medicine and Wellness Center. Nga namtang sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, Barato na, epektibo pa. Yeah! Bisita ka mo sa Klinika Alternativo. May libre nga check-up si Dr. Robert Empinado hatod ni Dr. Ramil Uy. Dahil gapamati ka mo sa K5 para kinyo ra. Libre wa it bayad. Bukas ro klinika namon, Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. mga K5. No? At doon ka mo una, libre ro check-up. Kaysa sa mga private clinic ka mo, gapa-check-up rin na 1,500 to 1,000. Sukot simpleng check-up lang. Paghambag ubo. Ubo abe kung gaubo ka. Oh. Ay, may ubo ka ting mana. Simpleng check-up na 1,500-2,000 yagi. Una, sa klinika, libre wat bayad. Instead nga ibayad ro kwarta sa doktor, bakay nyo na lahat suplemento. One box of DTX Coffee Mix. One box DTX 500. One box D3 Bio. Diba? Bakay nyo na lahat produkto una na konsumo nyo pa, nagmayad pa kamo sa ginambatsag nyo ng mga bagatian. Ngayon magbisita sa Klinika Alternativo, Medicina and Wellness Center.
1: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
4: Sa aton ka nga pag ililiba mga K5, update ang gid-anay ka mo no, sa mga taga panbaga, no? Libakaw. Ay roray ang harang opisina ni Mayor Tim Brian Chudusio. Nagpaabot it pagklaro mga K5. Ginpost na naraya petsa 27 ko adlaw gid mismo it Sabado. Anang ginahambal, basaho naton ay inakganon gidra para sa mga ginikanan, balik-balikan taning isyo sa LCST, no. Harando statement it local government unit ni Mayor Tim Chudusio. kung ano ro anang ginpanghimo nga tikang after nga ginpatawag do mga estudyante ko administrator una man imo sa printed the time nga nagpaabot ita mensahe no una sa nga facial expression na makita nimo bagko man ginikanan ra naman kun taking nga pagkasubo kuro nga din lang in decision it said pero alinon ay dinyan ni opisina taron it gobyerno nga nakatutok sa mga eskwelahan partikular sa mga college SUCs ag LUCs no pag hindi pwede isuhan ito yung certificate ay or the certificate of program compliance nga ro program ang gino-offer ko ng school ay naga-comply ay di kita ron pwede nga isuhan kung madya daw pagtanaw ko ched ay kugang pagida sa requirements di ba kamo man abi sa part ita ched wa man may dapat basuhon ka na halimbawa ko ro ched ay wa sa nag-issue hindi ay trabaho tanan daron nga ma dapat situate nga na ro school nga naga-offer to yung mga program ay naga-comply sa mga kurso no? Ara ro statement ni Mayor sa atong mga estudyante aga mga ginikanan sa bilog nga pumuyong Libakaw noon. Datong pinalanggang Libakaw College of Science and Technology or LCST sa Poblasyon Libakaw, Aklan, hay padayon nga bukas ag bukonit sirado. Suno sa saga ang impormasyon nga nagasirkular makaroon sa publiko mapa-social media or mainstream media. Dahil nga ni nga ako, riyan matasaton sa K-5, ginaklaro natin doon, nga kuman na last week pa, nga bukont at sirado eskwilaan, una tarong bukas. No? Adel do ched, lumando malat ched, bukong matatson sa sugat, basihan mo, o matatmando nga, totally gid ang ginasiraro eskwilahan, kundi ginapastap lang rekurso or program nga wa nakakakumply kung mga compliance para ma-issuehan its certificate or the certificate program of compliance or the COPC mga kakipipe. Diba? So, maroon nga, hindi pwede gid ka kun anay continue rin ron nga mga kurso. Hagali naman nga ni tatlo rin nga kakurso, pero ginatawag naton nga BSHM or the Bachelor of Science in Hotel Management ag BSIT or the Bachelor in Industrial Technology, major in automotive, no? Mga K-5 or the kun pagid Bachelor of Science in Special Needs. So, rin nga nga ron ay total wa pa ka-comply, te, stop anay. Di daw guwa naman matod K-5 na sirado. Hindi man niyo paggamiton ng word niya sirado, di lang may conflict. Bukod at sirado rin skwilahan, stop patagid rin yung mga kurso anay. Alright? Ko January 14, naman ni Mayor, lagi, suno sa mga available ng papeles halin sa CHED, laging ginmando gon nga pasarhan do tatlo ka mga kurso. Ayan. No? O programa, Bachelor in Industrial Technology or BSIT, tagin mention ng mga kurso, bangon sa rason nga uwa

0: MHO Municipal Health Office. Da iwa pa ka wa kapat mga maurong certificate gigini isyu nanda para okay si rimong ginagahaan imo rin nga utensils ginagamit ay malimpyo. Oh, ay pagkaon ng istorya mauron man don. Pero of course kuwang pa sa mga kagamitan or may mga something kuwang paging requirements ay gina-comply ron ko mismong LGU para nga maka-proceed yuman imot uman. Pero pinaka-una karon hayrong pagtukod it mga plantilla position. Pero pinaka numero uno nga problema nanda. Para sa kolehiyo nga hindi hagos masarangan it pondo ko gobyerno. It lokal nga it mismong Libakaw, no? Agdaya do pinaka importanteng lisensya agud nga makapadayon na tatlo ka mga kurso nga nasambit. Ayan do natumod yun no problem. Kuwang gid man sa empleyado, no? Kuwang sa regular nga staff dina, no? Kuring eskwelahan. Dengan nga ni Hambar Nakon, again, nambar bisan sa Tony Muranya Gambal, dapat itong mga nagatudlo abi rina, bukon it mga feeling-feelingan, bagambal ko iba. Oh. Nga daw porke ginbutang ko no ni Maura, gin kasaligan ni Makara, oh, ay kwanyot ako no, allowed yun, ag okay yun. May dapat, ginasunod garon nga dapat nga basyan, kanbaga, guidelines man sandar kung ano ro ginapili nga mga instructor din na kung may master's degree, PhD, no maunta dapat. Although ba maginamon nato ginamalit nato no una uta makaron, dengan ang amon naton ginasunod kita dapat ron kung ano ro ginapa ngayo kod mismong taga-ched. No? Ay ano ri babi rin na sa prangkahan ng diretsa nga sukid makigmata kamo. Ay ri babi rin na ay, di ba? Go Brat GC na kaping kon dalit lang di eleksyon. No? Go Brat GC. Kaunsan na mabtik. Ag pag kunanon na yun mga next nandang mga paghihimuon. Nga dapat ta hindi takunta pwede ron. Dapat tutok at yung kung ano rin mong gintugyan kimo nga kurso na nga dapat tudan mo, dato ta dapat fokusan na ton. Hindi ta ninyo pagaktan ni nat mga politika. Ba? O, ti, dapat tayo regular ang empleyado nga what may ginapanimbangan eh basi makakasa posisyon hindi ikaw na tong dun i-stop na tong yung mga plastada para maligawan nga mauman yung man dun yung senaryo sa LCST. Dapat regular nga what may panimbangan nga big imbutang imo ni Maragin appoint imo ni Maura eh basi kun di ako sunod yung man sa mga kunanong sugo rin ay basi pakakasa ko what mga mauron kunta regular nga what may panimbangan nga ranang focus tayo sa estudyante ano kunta dapat plastada. Oh, at ilarong ginahugag ni Mayor Tim do mga butang ag we're hoping also nga kabay pa ay ma grant man dako taga Ched dra na nga mga action ditong aga hingyo ni Mayor Tim agod nga tanan nga requirements ay ma-comply may kwento kabay pa nga maka-continue na eskwelahan pangamuyo naton oh pangamuyo ta sa dengara nga tiempo agod do mga estudyante human ay din magtiniyabaw doon aga magkinabudlag stress asanda ko natabo matuod gyud mga K5 huwato naton doon. Agro legislative inquiry nga manabo ay atindiran ko ra no kun ano ro mga sabat rito sa mga pangutana ko mga board members naton oh, I mean mga board members ko tagsa-tagsa ka mga committee ba nga chairman ko rin nga si education agsa daya karang committee and laws mga K5 si board member Kiope una undron ang si board member Vega Kimpo una man doon sa nasamitan ka na nga inquiry mga K5. At hindi lang taro na agabang ka mo kung spila ka may inadlaw. Ay huwag po abikin at oras makarangan daw at Lunes mabahaba pa kong tara ag standby lang ka mo sa program 11 Mbps with K5 Romy. No? Sa supervision Kumalwan Mabuot very generous na chief executive officer aton nga CEO kay bossing Doc Ramil Uy station manager SM Gloria Villas Manyo inyong anchorman K5 Yunad Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko galingawan sa Kalibo K5 News FM.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Checklist na kami. Now, okay. Nga D3 Bio gid, hindi kaya mag-plain nga D3.
5: Ang D3 Bio with its medium chain triglyceride, yung MCT, has an antidepressant, no? Effect. Say mo sini nga brain. That these good fats will promote ketones and manami ina nga food sa imo sini nga brain. There was a study o the effect of medium chain fatty acids, may nakitaan nga potential antidepressant functional food according sa study. So meaning to say, kung mag-inom na ko plain D3, okay lang, nami man ako pamatsyag, pakwa ako man na sa init.

0: Pero hindi mahatag ni Plain Ditri nga hindi ako mag-worry, mm-hmm. ma-depress, mm-hmm. ma-anxiety kung ibang nagahikog.
1: Kung ga-ditribayo ka, hindi ka dali mag-uli anon.
2: Mm-hmm. Oh, hindi ka mang malipat.
1: Kung ditribayo ka, hindi mo dali ihatag yung mangan sa kabataan mo.
2: Aha.
1: Bayaan ka na dayo.
0: Correct.
1: Gusto ka nga may edad ka, pero presence of mind, ara Japon, ditribayo.
2: Ditribayo.
1: The cities, the ketones of ditribayo, nga wala sa ditri. Next.
0: Ako. Mm-hmm. Okay. Nga ama ditribayo ko over ordinary vitamin D3. There are 1,000 reasons nga mambal ko regarding that.
1: But pero isa lang ako pa ngayon.
0: Pero isa lang pa ngayon ko subong. Ang gusto-gusto ko get the versatility of ditribayo. Pwede ko siya mainom and get the full benefits of ditribayo. But I could also use that soft gel capsule para sa akong punggod, para sa akong mga fungi. Pwede ko siya mapuga-puga kung may mga pilas ko. Gusto ko fast healing.
1: Mga ringworms.
0: Mga ringworms. Pwede na. Butangan ko. Pwede ko siya maging topical.
1: Topical cream. Topical oil.
0: Topical oil.
2: Internal kag internal.
0: Antiseptic sa lawas, no? So the advantage of na, kung may ditribayo ka sa imo, sa imo medical cabinet or medicine cabinet, damo-damo siya mabulong. Pilas man sa sulod, pilas man sa gwa, sa imo skin. That's why I choose ditribayo over ordinary vitamin D3.
3: Ditribayo with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa ditribayo, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: Ditribayo, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Ditribayo.
2: Nadumduman ko ang lecture ni Sir Kevin sa nangligad, alpha-lipoic acid. No, ara na sa aton nga lawas nga ginatawag antioxidant, Sir Boy.
1: Mm-hmm. Ang alpha-lipoic acid, Oksam, siya na ang gano, ga-recycle sa imong mga antioxidant.
2: Oo. Oh. Mm. Ara sa aton yung lawas, kag
0: washer.
2: Inigaling ginatawag caprylic acid nga ara sa ditribayo, pwede nga magpadamo sa ginatawag alpha-lipoic acid. Nga sa din, mabuligan niya ang diabetic neuropathy. Oo. So, malikawan natin ang...
1: I-increase niya ang alpha-lipoic acid, i-recycle niya yung glutathione, i-recycle niya yung vitamin C, i-recycle niya yung vitamin, all your antioxidant, i-recycle niya kung may caprylic acid nga ara sa ditribayo.
2: Yes,
1: that's the question. Ang caprylic acid, maara ba sa plain ditri?
0: Wala.
2: Sa ditribayo lang.
0: Sadly, wala.
1: Next, samtang ginabuligan sa ano, sa vitamin D3, ma-process ang antibodies.
3: Ditribayo!
1: Again, sa mga balatian, Sir Boy, di mahimo, ginaisakuan mo, antibodies for your immunity.
0: Correct.
1: No? Amo nang obra ni D3.
0: Mm-hmm.
1: At least matagant kita sa ano, long-lasting nga immunity.
0: Mm-hmm.
1: Pero si MCT, nga ara sa D3 bio, ga-serve na siya sang immediate response.
0: Immediate response. Ara ida yung
3: D3 bio.
1: Pag abot ni kagaw sa selula, patay na yun.
0: Patay na yun.
1: Hindi na kinanglan pa pamanawag pulis. Hindi pa ako kinanglan manawag soldado. Amo nang bintaha kung naka D3 bio, Sir Boy. Puro sila kinanglan naton. Ang pulis kag ang gwardiya sa imong balay.
0: Correct.
1: Pero mas need nimo una ang gwardiya sa balay. Ang ditribayo may ara both active para sa imong active immunity and for your passive immunity.
0: Double barrel shotgun ang ditribayo.
1: Meaning pa kung ditri lang imong ginainom, police station lang ang ara sa imo.
0: Dimulat ka pa sa.
1: Pero kung gainom ka ditribayo, pa may best ka, may bodyguard ka pa, may gwardiya ka pa sa balay, may police station ka pa.
0: Correct, no?
3: D3 Bio.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3. Matatas,
0: mga buti ka.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ato. Ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bayo.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bayo. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bayo.
0: D3 Bayo. Ang D3 Bayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. My D3. Mga butika. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Ako nga akong mga TL o mga kamakit. Napagaduwam na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamakit. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalit sa mga butika. Mataas ba lang ang imo blood sugar? DTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Masalikas Epektibo. DTX 500
4: DTX Coffee Mix. Gusto mo na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangot na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soul.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soul, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soul, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soul. Mabakang sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionic. Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
8: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
9: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
10: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
11: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
9: Hindi lang gini-carots.
11: Oh, hindi lang karo sa mga tuturan.

0: sa ikaayong lawas.
1: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryanta, karon ano balang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita balang apermi lang kulang sa tulog. Nagatrabaho kong gabi. Ining sigi-sigi balang kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupunti sila karong diskasyon ng aton CEO si Dr. Ramil Hoy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
2: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo nga mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
1: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kanginan o maisda sa kadagatan, tanan, nagakinanglan sang pahuway. Ano bala ang nagakatabo sa lawas kung kulang kita sa pahuway, Dr. Ramil?
2: Sobra kadamo sang nagakatabo kag malain nga matabo sa imong mga vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan pahuway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig na gubai, bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na tayo mang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo selula kag sa imo nga mga tissue. Sa mga nagapulaw da kag kulang sa antioxidants, di wala yaga inom DTX 500 kag may TC, yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang, no? Nagapigaw ang imo nga memorya. Bangod sa kada tulog sang tao, nagapurma sang koneksyon ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwan, gabili niya impormasyon sa ano, sa auto ko kay grabe patulogon mo.
1: Kaga DTX.
2: Di inom pa DTX 500 kag may TC.
1: Yes, ang pagpulaw, Doc, ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, untempered, emosyonal, kag sa ulihi, basi mahulog pa ini sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
2: So, nagapigaw ang imo nga immune system sang wala tulog. Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
1: Gani,
2: lain matyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipon ka. Initanan siya, list lang nga, pigaw ang imo nga defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga, gina-advise gid permi sa naga-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty C, agud nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
1: quad? Shift. No, graveyard shift.
2: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
1: Kapulaw.
2: Yang mighty C, isa ni kalkalain nga vitamin C nga mag-boost o nagapakusog sang immune system agud may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bakterya kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard
1: na nagapulaw.
2: Driver, importante ginini mo ang DTX 500 kag mighty C.
1: Kalabanan bala, Doc, nga nagatrabaho sa call center, nagatambok. Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli edukaw nga gatambok ang iban.
2: Hindi bala hambalta, Sir GP, nga kung kulang ka sa tulog, apektado imo brain, gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina, Sir GP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA. No? Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agud nga hindi ka mag-overeating. Kung gapula ka, ini again ang apektado. That's why bisan busog na, namit chapon ka. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pagkontrol sa gana mo, inom giga DTX 500 kag mighty C kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
1: Low sex drive.
2: Low? Uy,
1: gapadula, gali isang gana sa sex, ang mga nagapulaw. Si engineer, huwag ginaya gapulaw, guru mo.
2: Wala, yun nami, tulog na yan.
1: Bot silingon, pala tulogid ka, agay kuya, gali. Kay sulbang gana ko, kami ni engineer.
2: Kay gana TX 500, kag mighty si Sir GP, mamon na nga premyado ang imo nga kan sexual appetite.
1: Abahaw. Nagapataas magali, Doc, sang risgo nga mag heart disease ang permipulaw.
2: Yes, including inflammation, paghubag, kag ang risgo sa magka-diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw, kapin pa kun habitual na, permi na lang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog?
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Sir Boy, mayo nga aga. Good morning, engineer. Aba, pasensya sa pamati sa aton kay may breaking news kagina, no? Nga do ka concern kay may gauso nga do ka negative nga mga bagay subong. Anyway, ano? Kabay pa kampyon ng lawas na subong kay naka DTX 500 the super antioxidant that protects yourself from oxidative stress that causes premature aging. Dali ka ba na? Feeling mo ba lang tigulang ka na siya para sa edad mo? Feeling mo ba lang galuya ka pero may feeling mo ba lang wala ka persa? Ha? Hindi ka medyo bloated ka? Ang imo paminsaran do hindi mo matadlong ang imo thought? Ay, basic kulang kasi nga tawag nga antioxidant. No? Ngalin sa utan, kag prutas, no? Kung kulang ka sa utan, kag prutas, ay tiyan mo ng rason nga ma-DTX 500 ka adlaw-adlaw. Your cell protector, the super antioxidant that protects your cells from premature aging and other anomalies. No, amo nang kinakampyon gyud sa DTX 500 natural nga antioxidant, pinakakusog nga antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Kung hubin ang selula, most likely hubin man ang tsura kag imo overall health. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo mga soldado sang lawas mo para kondisyon man, para makareact dayon, pa para makaginatawag naton mga makabato dayon sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo kag sa mga ginatawag mga internal yung mga bagay-bagay nga dapat matabo, no? May mga cellular dysfunction da, mga ginatawag ng mutation, makareact dayon ng immune system mo kay bugana sa ginatawag nga alkaline vitamin C nga ara sa Mighty C. Ang paaman, ha, gamat-amat ka puti, gataas sa glutathione level mo, nami ang imo skin. Kinami man ang collagen production sang imo lawas tungod, bugana ka sa ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C. Kung gusto mo naman kampyon ang imo eye health, no? Gusto mo 20/20 per imo vision, biskan pala pulaw ka, ha? Computer, tablet, kag tawag ni cellphone per mig natubang initanan tanan, no? Ga panubo sa kalidad sang imo vision, no? That's why kailangan may suplemento ka nga makaputikta kag makahatag sang ginatawag nga suporta sa imo eye health. Mag Eye Care Gold, tandaan ang ngalan, Eye Care Gold, may ginatawag nga vitamin E kag vitamin C kag mga vital minerals and nutrients ni like bilberry extract na kinahanglan sang aton mata to maintain its function, no? Remember, your eyes is prone to a lot of stress. Gapo, why lang niya kung tulog ka? Kung mabugtaw niya, ha? Why niya untat niya pa atag ng information sa mo brain, no? So, your eyes is the, kumbaga, mo niya siyang pinakagrabi magkwa information. That's why sometimes kakapoy man eh, no?
4: Sa isa lang ka-picture, sir boy, kadamo-damo nga description mo. No? So, buti nga nang mata, importante gid.
3: Butan, tigit ka to ayong mata. That's why kailangan mag-eye care gold para kondisyon ng mata. Para ma-relax man ang mata mo if you have tired eyes. Halin ka sa pagtuon. Halin ka sa ginatawag nga, talks na nga, movie marathon ka.
4: Uh-huh.
3: Kailangan ipa-relax mo man, ispa mo man ang imo, kumbaga, ang imo mata. Mag-eye care drops. Ang eye care drops may hyaluronic acid that basically relaxes your eyes and cleans your eyes para ma-maintain mo ang imo eye health. So, ang sekretos para sa nami nga eye health, mag-eye care gold and eye care drops. And of course, mas nakuntat ng kaso, ubo, sipon, kagilanat, kag-iban pa, basta may problema ka sa mikrobyo, wala na iban, kundi mag-D3 bio.
4: Okay, no? Ang ako pa-exercise, ako nga mataya, tulok sa wala, medyo kuan ka, andam ka sa tuo. O tulok ka sa babaw, andam ka sa dalom. Ang muna iya, tulok ka, rotate lang mata mo ya. Babaw, dalom, wala tuo. Kag,
3: anong stimulus na engineer? Kanas tubangan mo? Para mag-amuna?
4: Amuna ang mga kwanda, amuna ang highlights ang mata. Kahit tanan nga party sa imo nga sa tubangan mo man, kinanglan mo ma-identify kag dira ya ma-appreciate mo ang kabuhi mo sir boy kun maayo ang imo mata. Pero dire na ta subong ang mga benefits nga matag sang D3 Bio asang DTX 500 anong topiko ta sir boy sa sininga kagahon?
3: Because we lack time no, isahon ta na lang ni. Let's talk about right now infection.
4: Okay, infection.
3: Our immune system and infection. Kag anong balang role sa nga tawag nga Super Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Anong ba lang maobra sa ginatawag nga Super Trio sa Clinical de Alternativo during infection? Kabalo naman tada yung bidada ang D3 Bio. Pero anong ba lang role sa DTX 500? Anong pa ginang role sa ginatawag nga Mighty C? Okay? So, balik tanong talang gamay. Unahon tang D3 Bio. When it comes to infection, when it comes to the invaders of our body, you need a superb antimicrobial. Meaning to say, ang cause ng masakit mo, mikrobyo.
4: Aha.
3: Kung ang cause ng masakit sa mikrobyo, antimicrobial ang kalandan mo. Damo klase mikrobyo. May ginatawag virus, may ginatawag na bacteria, may fungi, may parasites. Ang kanamion sa D3 Bio, kaya ang D3 Bio, may ginatawag nga selective and intelligent and natural antimicrobial properties. Dinalin, halina sa iya ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil nga bugana sa ginatawag nga medium chain fatty acids na nga ginahimo sang lawas ta into their monoglyceride form, ha? Ang lawas ta once mag-release ni sa ginatawag nga digestive enzyme called lipase will convert this medium chain fatty acids into its monoglyceride form, forming amo na ning popular sa tanan ang monolaurin ngalin sa D3 Bio, ang monocaprin ngalin sa D3 Bio, and monocaprin. Kabalo naman ta ang mekanismo nga ginausal sini, ginawasak kini ang mga banit sa mga virus, bacteria, fungi, and parasites para hindi maka-impiktar, para hindi makasulod sa silula mo, kag hindi makapadamo kung nakasulod mag-gid. Ha? Ginapanghimos yan yung mga silula ng infected cells, ha? By promoting apoptosis. So, pwerte ang ginatawag na protection. Ang katatlo, ginakapulan niya ang imo cell membrane. Remember, your cell membrane is made of lipids or fats, and medium chain fatty acids, and monolaurin, and monocaprin, and monocaprilin from D3 Bio are all good fats. That's why fats and fats, they attract each other. Water and fats, they don't attract each other. That's why, putiktado kagidya. When it comes to microbes, nagdala sa ginatawag na tangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kagiban pang masakit sa lawas mo, kung adlaw-adlaw kagasuplemento sa ginatawag nga D3 Bio. Gano'n mo makikita ang engineer niya, amo niyang forte sa D3 Bio. Ang question de, din gasulod ang DTX 500.
4: Aha.
3: Ang DTX 500 is a super antioxidant. Ha? Kambal nila, during gamasakit ka, what does your immune system do? Especially your innate immune system, your neutrophils and your macrophages. They release oxidative stress to kill those viruses and bacteria. Uy, so, ano ba, so, pwede bala mag-inom DTX 500 kung kailanat ka? Of course, pwede.
4: Pwede.
3: So, ano ang mekanismo ang ginahimo ni DTX 500? Ginaprotektahan niya ang iban nga selula nga hindi infected from oxidative stress. Kumbaga, ay ni mga macrophages kag neutrophils ni alin sa aton immune system, ni do mga ano ni, mga warrior ni, dala ni nila ilang hilo. Ang hilo nila balong ano? Free radicals.
4: Mhm.
3: Na muna kadelikado.
4: Ara man lang sa palibot mo, ara man sa kay resulta man mismo sang imo ginakaon man ni mga lata.
3: Just sila yung imo free radicals.
4: Aha.
3: Amo na ilang hilo. Amo na ginabubo nila sa mga ginatawag ng mga viruses kag bacteria magsulod, ha? They produce their own free radicals as a weapon, bilang isa ka armas kontra sa ginatawag nga mga viruses kag bacteria. Meaning to say, our immune system is capable of creating free radicals.
4: May mga soldado diyan na kumplito sa armas?
3: Kumplito sa armas. So ang punto da, din gasulod si DTX 500 para magsuporta kay D3 Bio. Ang ginaobra ni DTX 500, ginaprotektahan ang mga healthy cells sa ginatawag nga collateral damage. Anong kinatawag nga collateral damage? Para hindi sila madamay sa paghaboy sa ginatawag nga hilo sa neutrophils kang macrophages against those harmful microbes, against those viruses and bacteria. Meaning to say, it's a balance between attack para hindi tanan madamay. Kung kipabayan mo lang immune system mo, ah, lalo na kung nag-chronic inflammation ka na, ay pelting, ah boy, sang ginatawag ng mga macrophages kag neutrophils, sang ilang ginatawag nga oxidative, ang free radicals that causes oxidative stress. So, DTX 500 becomes a backup of D3 bio.
4: Mm-hmm.
3: When it comes in basically protecting the body during infection sa mga mikrobyo. No? So, da nga tabo, kabalo naman tayo kung anong role ni Mighty C. Si Mighty C, ya, ginaboost yung atong immune system.
4: Uh-huh.
3: Hindi ini mawadaan sa ginatawag nga kapasidad, kag-abilidad, ha? Kag-kondisyon para makabato sa ginatawag nga infection, no?
4: Speaking sa infection, Sir Boy, kung sa sulod ni sa ubo kabi, may sore throat ka, lain ang imong pagginawada, respiratory infection ina. Kung medyo sa ato naman gastrointestinal infection, tiara, diarrhea, ung isa, gasuka-suka ka, mga abdominal pain, amunyaya ang gastrointestinal infection. Kung gapangihi ka, Sir Boy, tapos permi ka lang lain, gakurug-kurug ka kung isa mangihi ka, ti urinary tract infection naman na. Sa skin naman, Sir Boy, kung may mga na-na, may mga nagagwada, may mga hubag kadra, no? Ang imong pilas, medyo dugay, mag-ayo, ti ano ni, mga skin can wound infection. So, muning ginambal ta, ay ning power trio, ang DTX 500, ang D3 Bio kag Mighty C, nagabinuligay ni sila ya, para ang infection sa imong mga parte sa lain-laing parte sa imong lawas, ma-neutralize nila, Sir Boy.
3: Correct, no? Ini nga super, ang ini nga super trio sang klinika di alternatibo, no? DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C, may mga symbiotic relationship ni sila.
4: Correct.
3: No? When it comes in fighting infection. That's why, dali ka mag-ayo, ha? Kung super trio ka, when you have those kinds of infection, no? But, ang bida gidya sa infection, basta microbio, D3 Bio gidya.
4: Correct, correct.
3: Na, no? Uh-huh. Among na dapat ang atake mo, da, no? When it comes nga gatrangkaso ko na gaubo ko na nga sipo, no? Might it be skin infection, gastrointestinal infection, those are caused by microbes. If those infection are caused by microbes, kailangan mo antimicrobial. Ang gusto ko man tadlongon nga ang D3 Bio is a food supplement.
4: Mm-hmm.
3: That has antimicrobial properties. This is not a drug.
4: Okay.
3: This is a food supplement that has natural antimicrobial properties that are proven, by research and science, no? Ang ginatawag na components ng D3 Bio, ang cold pressed extra virgin coconut oil, and of course vitamin D3 has long been studied, by top universities and laboratories regarding its superb antimicrobial properties.
4: Nagakamasakit ka laman, Sir Boy, kung kaysa ng hina na bilang immune resistance. Tiyan mo ni ginapabaskog sang power trio or super trio ining aton nga lawas. Binuligay sila para nga itapnaon ining mga mahina nga porsyon sang imong lawas, Sir Boy.
3: When you say about resistance, when you talk about resistance, you're basically talking about your immune system.
4: Correct, correct.
3: Amo na yang gatag, hindi niya resistant siya nga, kumbaga, you know, some sa basketball.
4: Correct,
3: na,
4: correct.
3: No? This is all about your immune system. Your immune system is your all-in-one private army sa loob sa lawas mo, no? And they, even though they are specialized, they are tough, they also need help, no? Kailangan mo sila gaan sa gusto nila. Like alkaline vitamin C, ngalin sa Mighty C. Ang ginatawag nga antioxidant, ngalin sa DTX 500, that protects your immune cells. Remember, your soldiers in the body, your immune system are made up of immune cells that are also prone to oxidative stress. That's why gatamang kasulod ang DTX 500. And of course,
4: kompleto siya, Sir Boy.
3: Ang gatawag niya nga iya partner, ang iya backup, ang backup sa immune system mo. Or it could be also a separate immune system, your D3 Bio, because of medium chain fatty acids and monoglyceride derivatives like monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. That's why kung ang atake mo kontra sa tangkaso, sa pubo, sipon, kag sa tanan mga infeksyon, amuni klase, ha, amuni pag-usa sa mga sang imo food supplement, most likely, dali ka mag-
4: Correct. Kaya, ining infection sa blood, Sir Boy, tawag nila nga sepsis. Sa kung pabayan mo ni Sir Boy, maglalagid. Dapat ditribayo gid permi ang ara sa bulsa mo.
3: Ining sepsis, dalom niya, engineer.
4: Dalom na, o.
3: Dalom na ni Saya. Kung ang sepsis mo, if your infection, ara na sa blood mo, meaning to say, ang blood mo is a... number one is a carrier. Makatun sa tanan dahil idolong na tanan ng infection sa tanan ng party sa lawas mo.
4: Correct, correct.
3: So, ang sepsis na iya, muna ni Sido, end parts isa ka infection na infecta lang mo, ang isa ka, ay, sabi ka, ano, katawag sinigani ni.
4: So,
3: isa ka pilas mo na infecta, why mo na tinluan, why ano, nagsepsis na, nagano, nabunan ka na, nagsepsis ka, ininiado ka, budlay na niya. Kumbaga, you need.
4: Kaysa blood stream mo yan mo?
3: Hindi na niya madalas. Ang ginatawag nga na ditribayo. Sepsis niya. Kumbaga, ang sepsis niya, you need broad spectrum antibiotics and mga doktor na iakabalo.
4: No? Correct.
3: When it comes to that. Kay, ina na niya, subra na na iya ang ginatawag niya sepsis ngayon na. So, you need proper medical treatment, go to the hospital and ask for a specialist na niya, no? Doktor na niya.
4: Sige, Sir Boy, no? Salamat sa mga informasyon. Ang pinaka-importante, dapat medyo positive ang atong outlook sa atong kabuhi. Kabalo kita nga sa likod, sinimay ara kita ng mga suplemento nga mga hatag ayuda sa atong mga lawas. Like for example, ining dehydration, grabe nga diarrhea, Sir Boy. Di ara, kuan mo nagyapon, mga infection mo nagyapon, kag isa pa, ining mga organs naton, lungs naton, kidney, heart, kag atay, kung damage ini tungod sang infection man, Sir Boy, so kinanglan tagid permi, mga anti- infection, mga microbial nga,
3: antimicrobial
4: nga mga solution para nga initanan nga mga sakit naton sa nagkalain-laing parte sa lawas masolusyonan, Sir Boy. So D3 Bio, of course, gabinuligay sila sa D-Tex 500 kag MyTC. Prosinta, Sir Boy, dapat maligo man ta adlaw-adlaw ang gamiton ta nga habon, Sir Boy, ti ang the best gadya. Ang known sa tanan ining aton DTX Beauty Soap, Sir Boy, gapanami pa sa aton nga skin, hydrated lang taon bla, Sir Boy, ang aton nga skin moisturize tag puting-puti, Sir Boy, amuni ang kinanglanta kung skin ang pag-istoryahan, Sir Boy.
3: Nga kay ini ang DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa gitawag ng mga skin diseases, mga an-unbunis, mga psoriasis na even your pimples are caused by fungal and bacterial infection, no? Ini nga VCO kaya niya tapnaon para madula na si imo skin, that's why dali maayo ang mga gitawag mga infection nga inak sa ini klase nga bun ang DTX Beauty Soap. Ini man nga VCO nga na sa DTX Beauty Soap kaya man tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa nga tawag nga body odor. That's why you stay fresh longer when using the soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran ang DTX Beauty Soap. May papain nga gapaputi sa mo skin. May pagiging nga tawag nga whitening amplifier. Amun nga tawag nga vitamin C nga alin sa guava extract, which is the highest. It has the highest content of vitamin C locally. No? Ini nga vitamin C ni will increase your glutathione level as well as your collagen level sa imulawas. That's why ang iniabon gapaputigid, gapahamot, kagapadula sang imo mga tawag nga skin diseases. Skin diseases is it's both an antimicrobial and beauty soap. So diin ka pa, kung gusto mo mumot ka, hamis ka pa, mag DTX Beauty Soap ka na.
4: Kagapat nga rin ito ni Nick, labi na gid kong baho sa lawa, Sir Boy, baho sa kilikili, kinanglanta, may ara kita Klinika Diofresh para protektado kita. Mga 48 hours minimum na, Sir Boy, protected ka, hindi ka mahuya, magtaas yung mga self-confidence sa imong mga barkada, na?
3: Nga, 48 hours of freshness ang matag sini kay may VCO man ni siya, no? Kaya tap noon mga mikrobyo nga gatuga mismo sang ginatawag nga fermentation sa imo balhas nga amuga pabaho sa imo ilok. That's why mag Klinika Diofresh ka na every day, no? And of course, nami gid yang magsugod sang kape sang imo adlaw kung gapangapi ka, no? Kung bugtaw mo kag batasan mo magkape, magkape dayon, dapat ang kape mo hindi lang manamit, kundi kampyon ang ginatawag nga health benefits ang ata sinang kape. Dapat mag DTX coffee mix, gakape ka na, ga detox ka pa. Super detox ang makuha mo sa DTX coffee mix kay may ginatawag ni nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape, ginduwangan pag isang chia seeds, no? Rich in fiber that also detoxify your colorectal area by acting like a scrub. Ginascrub yun yung mga higos ng imo colon para layo ka sa ginatawag nga colorectal cancer. So kung gusto mo aga pa, you feel good, ha? Gusto mo do feeling mo, do refresh ka, mag DTX coffee mix ka na.
4: Kung gusto mo man nga double barrel, protected ka kag nami ang epekto, mag DTX premium coffee, Sir Boy. Labi na gid inang mga may mga bisyo ka bla, inang gapulo panigarilyo ka samtang nagakapi, kag medyo taas yung blood sugar, kinanglan mo, kung gusto mo masolusyonan inang problema mo sa pagtaas ang imong blood sugar, magkapi ka sang DTX Premium Coffee, Sir Boy.
3: So amuna no, ang DTX Premium Coffee may ginatawag nga toxin nga ergotiline nganin sa ganong mushroom. May ari man siya ginatawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, ginupod man diri para para makakontra sa mga bisyo mo habang gakapi ka, no? Ang bali engineer kung kapanagrilyo ka habang gakapi ka kag hindi mo mauntat ang sigurilyo mo, it is lang kape mo. Dapat ang kape mo, DTX Premium Coffee. Ini nga ergotionin has the ability to basically revive, use antioxidant like vitamin E and vitamin C para makabato sa imo mga bisyo kag duangan pag isang ginatawag nga DSE, iti kampyon na, no? Sa mga palapulaw da, mga call center agents, mga ginatawag nga mga security guards, ang mga ginatawag nga mga gaubrak na kagab, iamunin the best nga coffee si mo. Kag pwede mo niya maanli kay Stevia ang sweetener sini, no? So, kung gusto mo niya, you take the full benefits of this super antioxidant because you simply want to look young, pwede kid. Pwede ka kaanli coffee sa ginatawag nga DTX Premium Coffee. Amo niya nga kung gusto kay amo niya ang feeling ko ya makaalalay gid sa ginatawag nga kontra oxidative stress kung ikaw gapangapi adlaw-adlaw.
4: Pero dapat Sir Boy ining probiotics bala. Dapat ma-take magkita sini mga suplemento para nga ang aton nga gut bala, Sir Boy. Ang sa gut naton ara dang damo nga mga mga negative kag positive nga mga bakterya, Sir Boy. So dira kinanglan mo pasulod kaya sining aton nga klinika Spore Biotics. Kag of course ang Prebio Coffee.
3: Kape ka nay.
4: Kape ka nay. Oh.
3: Gusto ko ya daanon mo sa kape ay may Prebio Coffee. Ang Prebio Coffee puno niya sa ginatawag nga spore forming probiotics or good bacteria nga wala iya kakapatay sa init sang tubig sang imuta asang imuta kape o sa asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics. Para ano mga probiotics nga ang Prebio Coffee? Para sa mga buringot. Para sa buringot nga aga, parang hindi ka bala morning person. Hindi mo bala taga-aga, gaugtas ka, ay tisling kape mo, tilawi ang Prebio Coffee, manamit na, gapanami pa sang imo mood. Talking about, gatawag nga, Clinica Spore Biotics, di amun niyang gatawag nga repopulation. Kumbaga kung ang isla, naubos na ang gatawag nga, tao da, kag gusto mo i-repopulate, amun man nga atun chan, ha? Kung naubos na to ang ginatawag nga good bacteria sa imo chan, nga gakosing imo bloating, sang imo ginatawag nga dizziness, ang malabsorption of minerals, pigaw imo digestion, initan-tanan sinyalis ini, nga pigaw na ang imo ginatawag nga gut bacteria population. Mag-Clinica Spore Biotics, 80 billion colony-forming units of ginatawag natin spore-forming good bacteria that works together in improving your digestion, your metabolisms, your usage of your antioxidants and your vitamins and minerals. Ang pinaka-importante di, it produces all the hormones that your brain needs, lalo na ang ginatawag na serotonin, vitamin B that are formed in your gut from B1 to B12, tantananag na uban sa mga probiotics. And they are needed by your body for overall health. Hindi lang sa imo gut health, but your brain health as well. So kung gusto mo kampiyon ang imo gut health, mag-Clinica Sportbiotics ka na.
4: Kung ikaw medyo may edad-edad na, kagusto mo na medyo ma-enhance ang imong sexual life, mag-extend food supplement for men. Kabalo ka mo nga ang extend food supplement for men, may-ari ini sa nga maka nga believed na nagapataas ang fertility by balancing hormone levels kag improving sang sperm quality. Ara ina sa aton nga extend food supplement for men. Nagapareduce man ini sa inflammation, sir boy. Ang ining maka kag labuwas ka nga ara sa extend food supplement for men, makun may mga arthritis ka, ginadandahan niya paayo ang imong inflammation, sir boy. Mang makakaklabuwas ka nga ara sa extend food supplement, anti-inflammatory man ini. So mayo hindi lang iya para nga magdami ang imo sexual life, medyo ang luyloy nagagatuntay, sir boy. Kinanglan mo ining extend food supplement for men kay reduce inflammation, mabulig niya. Kaga isa pa, sir boy, maka-promote man ini sang detoxification. Ang makakaklabuhas kang ara dira, nag-support ini sang body natural detoxification process, kag nag-eliminate sang toxin, kag mga waste products sa imong lawas, sir boy. So, ano pa? Kung gusto mo nga happy man si Mrs., kag happy man si Mr., mag-extend food supplement for men, sir boy, kag nami pa ang blood flow.
3: Mm-hmm. Of course, kung gusto mo namin yung blood flow, ha, pwede ka man kapamasayad na adlaw, no? Mang masahik sa ang sikrito da ara man sa Balanyos. Dapat ang Balanyos mo, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ng hagod, ang init nga ginahatag sa imo mga tired muscles, mga hangin-hangin mo na sa kasukasuan mo, maamat-amat na kwa hamang paplos ka kay misis, kay girlfriend, or kay sino pa da sa imo likod para ma-relax ang imo tired muscles kung makuha ang sakit sini. Kag pwede mo man imo usal sa biyahe hilo ang DTX Liniment Oil para makaparelax imo brain, ha, makatag makapakalma si imo habang gabiyahe ka, no? Talking about happy. Happy birthday da sa konigo kay Attorney Paul Salva. Happy birthday, sir. Amo ning gwapuhon kuya nga amigo.

0: Sean sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio. With Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsanon.
2: D3 Bio,
0: ang D3
2: yung may Vizio,
0: ang Vizio
2: yung may D3.

0: dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: GC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabalik si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics.

0: Formula, paskog ang resistensya sa Klinika Sorbiotics.
1: Nagabaho ba lang ilok mo?
2: Yucky!
1: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
3: Preto nyo, te, musta ang bulang kape, pre?
4: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
5: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwaska. Ganag kapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
3: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
4: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
2: Tigasin.
5: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Register's office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
7: You're listening to 94.5. 94.5.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling yung ulo ko na ibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Ano ba lang binipisyo ang makuha mo sa D3 Bio? Para sa si imo atay, si imo liver, no? Ang aton atay ko na has 500 function. Makahimo ang atay 250 function sila. Dungan-dungan. Nula untaw tontat. Habang katulog ka, gapisan pag yun imo atay. Ang tanan ginakaon mo, ang tanan nga giniinom mga bulong, ang ginainom mga whiskey, ang ginainom mga soft drinks, si atay ang ga...

0: natago sang atayta. But ang atayta, ginabombard ta oxidative stress. Every time we abuse ang aton atay, kung mag-inom ka,
1: siya ang isa sa mga pinakadamo free radical, sir boy.
0: Free radical.
1: Nag-aagi da siya, gatiner.
0: Tantanan, damo, gatiner si iya, damo, gasupot. Hindi lang gasupot sa sulod sang atay, pati sa guwa sa atay, makita mo ang health sa imo atay. Kaya ang atay mo, kung pala kaong katambok, damo man siya fat deposit.
1: Kaya naman mo na lang hindi ako, ani, ditribayo. Kaya may mga antioxidant. Sir boy.
0: Ang D3 Bio has also its own antioxidant.
1: May supportive antioxidant.
0: May supportive antioxidant process, no? Ang antioxidant ang ginatawag sa D3 Bio is called ferulic acid. Halin niya sa extra virgin coconut oil, no? Nga ara sa D3 Bio. Ang ferulic acid may ara kapabilidad nga magtinlo sa imo innate antioxidant called glutathione. Ang ginatawag ni ferulic acid niya, tinuan niya ni ang glutathione para magdugay. Your glutathione is really important, no?
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Talking about glutathione, sir boy, damo na sa avocado. Yeah. Tapos sa pagtuon, sir boy, ang glutathione nga aras avocado kag iban nga mga essential oils like omega-3 and another nga mga sustansya nga sa avocado, ihalo mo sa D3 Bio, mas powerful ang epekto. Halimbabi, mamahaw ka avocado. Before ka na mahaw, nag-inom na ka sa imong D3 Bio, 3 or 5 ka soft gels. Then after, mahaw na yung ka sa imong avocado. Suno sa pagtun, pag nag-combine ini ang mga essential oils, nga ara sa D3 Bio kag avocado, grabe ang epekto sa pagtinlo sa imo atay kag sa imo lawas, sir boy.
0: Good fats from avocado, rich in vitamin E and
1: glutathione. And many others.
0: And many others of dan mong pag-edge sa ginatawag D3 Bio, nga gabulig absorb sa vitamin E sa avocado sa imo lawas, nga gabulig absorb sa magnesium nga ara man sa avocado, kampyon ang epekto sa atay. Ang D3 Bio duwa ka antioxidant iya. Right. Superior.
1: Aside sa ferulic, may gallic acid.
0: May gallic acid.
1: Makabulig ang gallic acid, sir boy.
0: Ang gallic acid, may ala sige na tawag nga inhibitory effects sa inflammation caused by drug abuse naman sa mga tao nga may depression. Ginabuligan niya ka. So, ang D3 Bio, gali, kung may depression ka, way lang nabot, ginapataas yung imo serotonin, dopamine level, ginamat-amat niya patubulong ang imo atay nga ginabusar mo man kitungod sa mga bulong nga synthetic nga gininom mo for depression. So, that is the good effect of D3 Bio regarding your liver.
1: Basi may mamangkot, sir boy, ha? Triglyceride man gali na ang D3 Bio. Take note, medium chain triglyceride. Hindi na magtiner sa imo nga atay. Unlike sa sobra mong kaon tam is, ma-change to long chain triglycerides. Amo nang gapadako sa imong buhi. Sobra mong kaon nga tambok, amo nang gadeposito sa imo tiyan. Pero ang sobra gid nga kaon nga tamis, sir boy, amo ginang grabe.
0: Correct.
1: Lala ginaya.
2: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na amon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 2 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyu mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan. 11 Mbps. Dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

Mbps. 11 Mbps. 11 Mbps. 이 와난보다 앙 루망 두동난 AM.

0: Aton karang bubantayan sa maabot karang Hulyo 6. Dahil nga ni mga bukasyon, nanday karang impeachment proceeding against kay President Sara Duterte sa maabot nga July 6, that is Monday. Base sa aton karang base ka kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., rong clerk of impeachment court, aron dai karang trial hay ma buo naton don agmabatian rong trial live sa aton karang senado. Pinaagi man na sa pagparehistro sa Senate Visitor Management System. May mauna man nga mga walk-in visitors nga pwede man nga ma-accommodate depende sa available nga mga bangko, no? Hindi magutok. Magapad man nun, pero bisan ano kagapad ko atong Senado nga adlaw-adlaw pag may mga hearing tahay. Gutok. Rong Senate plenary hay may sitting capacity nga nag-aabot it may kapin 340. Awas na mismo nga gallery. Tag makita ninyo nga ron nga magtimba nga ron sa binit tag sa binit. May mga including karon to aton nga mga mainstream media nga nagaka-cover di karon. Plus kung may mga issues nga mabugat hay hagos abo nga media. To may mga bisita pa di karon do no. May una man man nga 30 ka mga VIP section. Agraya nga rahay gi-divide equally sa mga bisita agod lag sa mga prosecution, defense panel, agama naman sa aton karang public. So nung ikay Bantog, ruanda karang preparasyon, ay mag-aumpisa gun. Anda karang logistical requirement, included ro inspections, anda karang hearing room. Kailangan doon matanaw ro, ro testing to anda karang mga audio system, pinaka-importante rong supply ta kuryente, generator kung kinanganay dapat hindi ba puturon. Ag makarang adlaw mag-umpisa sanda sa paglibot sa aton karang bilog na plenaryo itunday karang aton nga senado. Chikon yon tanan-tanan no mga dapat nga asikasuhon. Aro mga physical, no, logistic ita kinanganon itronday karang trial. Dapat ro seguridad hay intact, no. Ini dapat magkuan, dapat hay atran mapatawan it protection, no, sa aton nga mga security even do aton karang compinpi kinangan gid. So na lang kay Senate President Sherwin Gatchalian ro aton nga chamber hay naga studio makara nga dapat kin nga patasigon ron dahil karang proceeding. Nga kung makarama na mag-umpisa it July, so possibly kung nag-aabot abit mga 8 months, 7 to 8 months ro trial, so ka February 2027 pata kita matapos. So makara gina-studyuhan kung paano mapapastrack ron dahil karang impeachment trial nga nga mapadali ba ga? Mapatasig ba pag trial mga K-5? So naman naman kay House Prosecutor Manila Representative Joel Chua sa milag sa mga prosecution panel ay sanda ka rin ay preparado gun. Regardless man ang ano kahaba ron dahil karang binugan itong dahil karang trial, no? Ay sanda ay hindi mag-resign. Sanda ay padayon nga magapunction kung anda karang trabaho bilang mga impeachment prosecution sa rondayang karang kaso ni Vice President Sara Duterte. So rong prosecution may gina-propose nga 62 presentation day aga dapat inira pag-interpret as actual duration kung rondayang karang trial. Gindugang parikara sa runday karang report nga ha, grabe ha. Amat abi di abuton nimo it mga 7 to 8 months nga trial hay ro mga documentary exhibit, mga papel, ha, mga ebidensya nga ginapresentar sa aton karang impeachment court hay dati nagaabot amana it 4,000 to 8,000 nga pahina hamakon ta ni Moran. Grabe ta. Ay, siyempre, bukot basta-basta ron nga magpresentar kayo mong ebidensya, mga kumaron. 8,400 to 8,000. Ay, mga kumaron, bilinasa ron. Kasugod ka na ita, wawong bugan, mga kakipay. Ani atong bubantayan da, mga kakipay. Pero nga rang public trial sa maabot ka rang July 6 next week to nai. Siyempre, ano kita makarang adlaw. Di ba 29 makara, Lunes. Oh, sa next ka to ay next week na. Dahil sa maabot nga 30 naga, Merkules, Lunes, Merkules, uno na kita eh, no? So, aton nga Lunes ay sa maabot nga size mga kipay. So, tanaw na ton da mga kipay, bro, rang-rang magkatabo. At siyempre, sa itman aton, abo nagbagag-o sa aton mismo karang plenary session hall. Sa rontay karang mga aton nga mga senator judges. Diba? Nagbagasahan yun sanda. Tapos ka mag-walk out ro hagos majority block. Wakatakod ro majority block, ha? Kung hindi ka natin makita ron kung may una ginman kamatuuran ng mga daya nga rang trial nga ra. Nore, depende sa outcome sa ulihi. Kita natin. Di kung ano ginman ng mga indesisyon, importante ay nag-agit sa proceeding ag makita natin ng kamatuuran kung minato o dubukon. Base ron sa andang nga mga documentary evidence nga ginipresentar sa runday karon nga impeachment trial mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipay Romy Kahiling 11 Mbps.
0: Galing do kampo ni Vice President Sara Duterte o naga pinagawa patat mga kuan pagid no, mga simpre di masiguro na ginanda baton-baton dayang kamatuuran nga nga mag-umpisa ang gidron dahil karang trial. So, kayang okay lang gihapon basta importante hindi man mag hindi man magsubrag man nga mag-crear man itiba karang bukot man namin nga impression nga mag-cause pagid ha. Pero dahil karang bukot man namin. At talid do, iba-abi nga rang kaso ni Vice President. Rest ko na itong ang kaso nga rin na nga pag mahamba na ito nga diba nga rin nga pagtrata, no? Pag kumbaka death threat, no? Sa aton karang presidente, wata kung ta nagdugang ra. Kung wapatay mo naghimo, itong dahil karang anang official statement, pinagi sa anang karang Facebook account, mga K-5. So, nagdugang pagida ron, nag-trigger pagida, ginsood pagida ra, sa ron dahil karang trial of impeachment complaint, ang bukot manami bilang public official, nga rin mong ginapakita, hay makara, no? Before the public, kung sa sinin nagkakos pa ita panic at pag-alarma sa aton karong publiko mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipay Romy Kahiling 11 Mbps.
0: May dahil nga utro adlaw sa aton nga mga suke yon nga mga tagpagamati iya sa kabukusan ko aton nga probinsya Taklan, kabukusan nga Banwat Kalibo Pilipinas, bilog naton karang nga kalibutan. Kamusta gon anon ka kinatabo? Abong balita ga kinatabo sa aton nga probinsya Taklan, Banwat Kalibo. Adlaw nga Lunes, imbukada ag pangaywa sa katapusan nga adlaw sa bugan nga rata Hunyo 2026. Ano raton nga mga taupang don? Ano raton nga mga balita ang aton karang pag-istorya niya sa kabukusan ko aton nga pagliliba? Makara sa aton karang alunisan nga edisyon mga kakipay. Mabaho karang Talipapa Market sa Barangay Andagaw Kalibo. Maga umpisagon dong proyekto pinagi sa pagpirma ita kontrata. Oy base inaga or Martes may umpisahan nindo ren karang pagpirma ag magapadayon nday karang pag-construct. Ito na sa kabilugan ko aton nga pagliliba, aton karang makamanumano o tiba kundi aton karang mahugod nga punong barangay at Andagaw. Siya punong barangay Juliet Melgarijo, mga kipay. Angot gihapon sa atong barangay, mga kapitanis na Tonya sa Barat Kalibo, nagaproblema gitsanda sa pag-usoy it mga estudyante nga ma-qualified sa runday karang PBM Scholarship Program nga 20,000 pesos manabit na listan sanda. Despite the fact nga 5 bilog mo lang kunta mandukinangan nga estudyante nga tigba yung temel pero kabudlay pa usoyon. O ano rong rason? Ano rong mga mugaka ko aton kara nga mga barangay official, particular aton kara nga mga kapitan? Kabudlay kara kung hindi nanda makita ra. Tapos naduga para 100,000 pesos sa budlay taron. Samtang dugang gihapon nga balita, Municipal Agricultural Office at Kalibo ginadenay rong balita nga may mga karnet baboy nga nagasugod ang ginabaligya sa aton nga Kalibo Public Market. Ganun ba? Ay kung may una nga ebidensya, ag may una nga nagahamba nga nagasugod, nakakagusot. Basi may problema taro aton nga veterinary o atong mao nga anda mismo nga mga natawag nga meat inspection team. Anda nga meat inspector ay basi kung wata nag-check. Hamat nakakasugod. Doon na may oras atong i-discuss ra. Kung may chimpo, kung maabot naton rong linyada ko aton karang market master, kung ano ba nang ginaubrag proseso sa pagbaton ko mga karning ra, the moment kinakasugod sa aton karang public market. Imagine, pilang bilog marong huyap nga nagkasugod sa aton nga slaughter house pero pag-abot sa public market, kabaabo tang nagabaligya. Basik ko mga kwanda, mga ginatago, kung maubos na itong sa slaughter house ay isunod na dayon doon yung aton nga rang ginpatay sa guwa mga kipay. Samtang dugang gihapon nga balita, wala ba si maabot naman doon aton karon nga buruang ga PNP. Rang unga ho, kulong makara matapos nga ni karang ginyabo. Rana karang ama sa may barangay Tigom, sakop kara ita Buruanga. Terrible man nga mga balita ra.
1: High speed na balita. Optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Dahil aton karang nga pag-istoryahan iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Broadcasting kita live iya sa aton karang nga broadcast center. Makita kita sa 4th floor ita Gracia Building 2 Capitol Site, Banway ta Kalibo. Of course, pagkaibhan man kita ita aton karang mga patrol ko aton karang mga news team nga igabasyada man ang karang mga preska nga mga balita iya sa kabukusan ko aton karang pag ililiba. Okay, doon na akong balikat uman ha. Karang ginatawag nga rang system failure itaton nga mga eskulahan. Era ho, kakasuhod nga balita ho. May isang kaeskulahan yung man sa may parte Negros naging suspended rong klase bangot binatabo nga shooting incident. Aligar shooting incident. Kaya naman, may isang kaeskulahan man iya sa aton sa probinsya at Aklan nga sa kaestudyante nagwala. Makon mo first day of classes. Nagwala dahil may kontra sa suod eskwilahan. Ay ginasugid, may ana garing mga grupo ra. I don't know kung ano, magkatabo karang agahon pa. First day of classes, ha, ito, may mga pulis na nag-responde. Agam-agaman ra yung arang, I think, high school siguro, kung bukong it grade 11, grade 9, or grade 10. Mga kung ano yung kinatabo nga makarang chimpo. Agwa, taman ako't nakita nga mga security nga ra. I-discuss taman in doon, naro parte nga ra sa aton nga kinatawag naton karang MOOA nga ra ay nakabutang sa aton nga MOOA ro budget para sa mga gwardiya pero kung pangutanan kuro mga teachers at aton nga mga principal what at budget tag hindi ta makayang pasilduhan doong aton nga mga gwardiya nga gamit ro aton nga ra nga mga MOOA mga kakipay. O itanaw naton da ay hindi karang sa ginatawag nga system failure eskwilahan. Kabaw-baho kita dapat karang bago nag dapat nga tutukan kita ra it aton mismo nga Department of Education sa makarang nga chimpo mga kipay. Medyo ibaw taro trend makara ko atong eskwilahan. Otherwise, pag hindi naton matawaan it mabugat karang prioridad rong ginatawag nga security sa aton nga mga eskwilahan. Agratong tutukan ay ibat ang mga prioridad. Posible nga abo ta nga madisgrasya mga K5 sa makarangat simpong ra.
1: High speed na balita, Optic Fiber dokumentaryo. Kasama ang inyong ka K5, Robbie Kahiling, 11 Mbps.
0: Itong mga bukon nga importante siguro dapat lang ay pangpagison lang siguro sa aton karang mga imuwi nga ang mga listahan ho. Tawang tat priority ra atong seguridad. What was ra atong ginatawag nga learning aga safety ko aton nga mga estudyante kon ratong mga estudyante ay pirmi ang naga may nadidisgrasa sa suod ko aton karang classroom, sa suod ko aton karang perimeters, ko aton karang eskwelahan. Niabong nagapangutan ng mga ginikanan, ano ta ka safe ro aton nga mga eskwelahan makaragat simpong ra. Kabigit sa aton nga mga pampublikong eskwelahan, pero pampubliko abing ra ay ambag naton nga kan baga open for all. Hindi kita nimo pwede ma-deny ro estudyante nga naga-enroll, ha? Pero mga estudyante, halimbawa naghalin sa ibang eskwelahan, ha? Mga kan baga, mga pasaway ug may mga bad record. Ha, iriba ginasipa it mga eskwelahan mga pribado, masaylo ri kara sa publiko. Hindi na bawal itaron sa gobyerno nga mag-deny ang patunon bisan anuman do anang estado kung mga estudyante nga ra. Unlike sa mga private, eh mandat ang ginatawag nga discretion doon ang administration ko ba ito, depende sa attitude ko estudyante. Pero sa public, hindi tayo pwede eh. Pwede ka ting mapiskan ka kung reklamo ka sa atong Department of Education. Ano ko naman, ro number of student naton sa mga pampubliko, ay grabe ka abo, bangod, what mahimo eh. Hindi man pwede nimo hambagon doon nga bihay punduan na inat eskwila. May kutob ro enrollment nga maabo ro yung dagon ay wakat mahimo. Nga ni premium kita, adlaw-adlaw-adlaw. Bukot adlaw-adlaw. Dagon-dagon, problema naton permirong classroom itaton nga mga estudyante, bangod nga ni sa nagalubo nga numero. Ay kung taman kung nagalubo numero, dapat man ay may karespondi man gihapon do atong seguridad dahil the moment nga abo aro mga numero estudyante, hindi ta haos matatapan ko aton nga mga teachers doon. Ha? Arong problema pa naton doon mga gwardya ginatawag. May mga gwardya man una ay pa gwardya-gwardya lang man. Ha? Dapat gahire kita dapat it mga security agency kita dapat ron nga tama nga tawo ag may kapasidad. Qualified, tanan, equipped ko pakabot sa ginatawag nga security. Maabti ka mag-respond, bukon it pa lupay-pay nga nung gina-hire-hire ninyo na nga ginasultuhan, di nga ni siguro makadagagan doon. O basi mo pa mismo rohi, hiris link ko mga estudyante nga nga mabaskog randang gawas. Dapat tag mga, kwanta ba ka? Tag mga agresibog puguso man. Apis ba ko mga bouncer ba? Bisan ano nga magkatabo at least ay bit-biton tanin mo gag alasahon dumas janting ng mga pasaway di ba sa profile po yag sa imo baging bearing hadlukan niya giro si janting nagatanaw paglibot nimo abo ko naman dapat doon na dapat doon ito na atong gang i-discuss ro mga bagay-bagay nga ra bangod may mga kakinatabo although ato mang ginadayawon makarangat simpo nga may leksyon yun kita garon yun makita man aton sa aton nga mga eskwelahan nga bisan haram ang karo barangay nagakuan yon nagaintra yon oh nagaintra yon sanda oh ay wat mahimo kita karon kung si nasakupan dapat intrahan gid man kun taron ba board man kun ta sa part ko aton nga mga atanod aton nga mga konsehal o kun ano mga sa barangay premi anda pa nga mga prioridad pila man lang abiro sweldo ko aton nga mga tanod yon onoran yon malang magspend ka una it mahaba nga oras ay sambilog pa ron. Pero kung diskwilahan, mag-inisyar ta, ma-abtik ang maagamong inisyatibo, kung paano makaprovide security, agbisan mga teachers na, at problemang kayang-kaya tayong himuon doon. Kaling makarangat simpo nga ra, kumbaga ay nag-aumpisa pa ang kita pag-abot sa security nga ra, nga aton karang gina-priority, ayro aton ang priority before, iba't ang mga bagay-bagay pag-abot sa itong diskwilahan. Ani makarangat simpo, nagkakapa pa yung mana kita. Ano atong himuon di karahay ra ga kinatabo. Aga siyempre naghambay ko namat katong simpo abi isolated yang ay. Iwapat na naman matay ay. Di ba ga? Ang baga may tutugpan yang habunan ko nano yang. Pero makaragat simpo nga rang harunta medyo alarming do ginatawag nga ron ginatawag nga mass shooting. Ag bukonyak daya kundi may mga president pa tunang ari aton labing sayuron do parte nga ra sa natabuong rang alid shooting sa may parte nga ra ita Bacolod ho. Do nagadusas ra aton nga mga estudyante. Abo ko nya magdayang mga gwardiya ha. Trabaho man da ko aton nga mga guidance counselor. Or pangutan na sa aton nga mga eskwelahan may inyong nga guidance counselor. Medyo wat ako nakabati nga may mga guidance counselor sa aton nga mga pampublikong eskwelahan. Sa aton nga privado may una. Pero sa mga pampubliko wa gid. Siguro may aton mata sa aton nga main office. Pero pangutan na hay ano ro ginapurpose ko aton nga mga guidance counselor sa aton nga mga opisina nga rin dito. Department of Education kung ito sa nag-opisina pero rogi na tanaw tanaton makarado mentalidad na ko aton nga mga estudyante kaya ba ang aton mga estudyante nga ay consistent baranda karang nga behavior sa sud ita sang bugan sang domingo nga pag-adto sa eskwelahan o basit ko may una otang problema sa nadikara ay you know man do aton nga mga teacher nga ra ay although nga may papagituon man sanda pag-abot sa ginatawag karon nga counseling at guidance ginatawag. Dahil sa teacher, pag buo mo ita runday karang subject, kung ikaw ay nag-eskwila, may ginatawag kita nga professional education. So inakaroon doon mga foundation ita aton nga mga philosophical naton nga mga scientist, aton nga mga pundasyon, ita aton nga mga philosopher pag-abot sa education. Psychology, ay ginastoryahan doon nakaroon doon at trabaho at mga teacher kung paano nag-determine no sa estudyante nga paano mo maatubang paano ma-handle do mga sitwasyon nga makaroon. Pero siyempre kay ngi gihapon kung maginatawag nga professional expert anang tinapos sa doing gid nga ma-cure gid ra nang problema mga kipay. Agro aton nga mga teacher buko matanan nga oras sa sulit wa oras ka sa dito ka mga subject ay magtutok tayo sa problema sa bilog ng estudyante, di ba? May anap at ang mga subject na ginaturoan. O hey, sino ang iyong trabaho ron? Siyempre, either principal or guidance counselor nga nagapate akong kugang gid sa makarang panhimpong ra. Ani dapat gid siguro nga pungkuan da ang istorya at husto nga ano rong mga nakakabagay. Kung yamang it nag-address kita, bisan datong presidente, address ro shooting may mga panabaon do mga criminal age of liability tanawon tanay root cause it problema mga kibay
1: high speed na balita optic fiber dokumentaryo kasama ang inyong ka FIFA Robby Kahiling 11 Mbps.
0: Mayaton ka nga 27 minutos yun doon nakataliwan sa oras ka nga alas 11. Agbaw kita karabak adto sa aton nga mga tayopang doon sa aton karang pag ililiba. Inaman na kita ita aton nga food supplement. Inaman na kita ita vitamin C, mighty C alkaline vitamin C. Mga kaki 5, nag-ausay ba ka mo ita simple nga pamaagi agod mamabaskog ag maminti na orong manami nga gawas o manami nga kayong gawas naton. So orong mighty C alkaline vitamin C ay mabuhogid nga maibulig para katon mga kipay. Una siyempre of course, ginapapaskogid ro aton karang immune system. Nagabuligid sa paprotekta sa anong klase nga mga bagatian. Nagsiyempre ron dahil karang mga infeksyon. At delikado kung nagabagatian ka, may tendency gid nga naga-infect. Posible gid nga may una nga matabong infeksyon. So, kung may atong sakit, siyempre kung may aton insakto gid ag bastante ra aton nga supply ta vitamin C, ay hindi ta maglala ro aton nga bagatian bangod nga ni nga protektado kita. Ano ay kung mahina ra aton karang immune system bangod kugang kita sa food supplement nga mighty C alkaline vitamin C nagaka-cause pat infection nga maglala aton nga sakit mga gipay. Nagabulig man do aton nga bitamina sa ginatawag karang may anang karang anti-aging properties nga ginamin tinagid ro aton karang panit ko aton nga bilog nga gawas bangod sa pag-crear pag-produsar it maabo karang nga collagen a production sa aton nga gawas. Siyempre kung abo atong collagen hay nagabag-o atong panit naganami atong panit atong kutis nga ag malikawan aton do ginatawag nga mga fine lines nga ginatawag ag kamanaman siyempre ro mga kulubot katong panit ginahugot Dahil kung haguga atong panit, dahil atong galing collagen ay sangkiri, manipis. And that's why nga kung hugot atong panit, meaning to say, puno pa kita't collagen, no? Bastante. But that's why sa aton nga mga senior citizen, usually, nagkakatabura, bisan what ang ginatawag ng anti-aging as normal sandang nga nag-abot sa rinding edad. Pero dapat hay, dugangan abo na ito na itong vitamin C agod nga, magdamudamura aton nga collagen production, mag-abo sa aton nga gawas mga K-5. Maya naman ka rin nga antioxidant properties nga nagabulig man sa pagkontra sa mga free radicals nga nagasugod sa aton nga cells sa aton gawas. Abo nga mga vitamin C, of course, may mga prutas man kita nga piling kaunon, aton nga mga orange strawberries, mga guwaba nga kung sasayin makabulig man sa aton nga gawas mga kakipaib. Aprobado ka aton karing Food and Drugs Administration. Magbisita yan sa aton nga butika, mag-yaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 MDP.
0: Magapanumbalik kita iya sa aton nga pag-ililiba pagkatapos siya mang itdugang pa nga mga pahanumdom. Kindly standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Aklan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal

0: Bayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas. Ang dali akong blood pressure. Bayo ng paninisis ng Ditre Bayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: Ditre Bayo. Ang Ditre Bayo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mangabuti ka. Mataas pala ang ibo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, balik kita iya sa ating karang pag-ililiba may 38 minutos yun. Rong nakataliwan sa oras karang alas 11. Now sa ating karang pag-padayon, atong ginahuat mga nang ano, ro linyada ni Andaga o Punong Barangay Juliet Milgarejo ay rayang pag-umpisa sa proyekto nga rang Talipapa Market iya sa may barangay Dagaw ay maumpisahan yun da ay either inaga o the next day ay magapirmahan yun da itong day karang kontrata yun no, para mag-proceed yun day karang project. Ag kung inyo matandaan, kung nagtaliwan niya itong mga dinomingo aray yung mga ginbakas nga rin pang pagos nga rin nga mga nagabaligya along sa aton nga printing aron ita hospital no kato sa may Andago nga area hay sandara hay ga relocate sa bag-o karang Talipapa agud sa gihapon magapilin nga mangin malimpyo ro aton karang nga mga karasadahon even day nga mga nagabaligya nga ra sa mga binit it karasada nga bukod designated bawit abiray. Okay, hindi kita magbuhay ay mabukit at dugang karang impormasyon no, kay Kapitan. Nagraya nga rang mga scholarship program ko aton nga rang gobyerno. Nga rang kabudlay tali usuin do. Ay, sa qualification tabi ay abo tabing scholar makaragat simpo. Nga rang dapat bago at akunta ko atong gobyerno nasyonal dong guidelines kara agud nga ni nga ma-qualified do dapat nga ma-qualified. Iya sa Tony Linyada si punong barangay Juliet Milagreo. Ma'am, may dad kimo nga utro adlaw.
6: Mayad-ayad man ni utro adlaw ka kay Five Romy. Aga sa aton nga tagpamati no, it aton nga K5 station, good noon.
9: Okay. Kap, di kara kita nais sa runday karang pag inyong arang pag-put up no, kung inyong arang talipapa no, ag medyo may update kita man nga sa masunod kinadlaw karahay. Magapirmahan kamit kamot kontrata yun no. Ano na gusto nga habawon karakap no? Tabi kamit ta idea sa arang-arang inyong arang mabaho nga arang satellite market.
6: Yes, aton nga status ko, aton nga rin nga talipapa no. So, nagkaroon na kami it, pagkayasugot man no sa part 8 aton nga tag-iya it lupa aga sa rayaw niya lang Martes sa among session ay nagpangayo abi kam nagsimpre hindi man ako kay enter into an agreement nga uwa it authority ro aton nga
9: sanggunian
6: barangay. So aron doon natapos na tondo aton nga kontrata aga makapirma na kita the same man sa aton nga pagpaumpisa ng gate ko ato niya ron nga ginaduso nga public market. Barangay market.
9: Kapila nga niro budget nga ato nga matapos o kabukusan ko ato nga satellite market nga ra?
6: Nag-initial kami karon it 500,000 for the adugata kasi ato po nakabiro ni Mau it daywang grado. Ano lang imaw mga stall-stall yung imaw para pero yun ba yung mga lola mesa nga ron sa binit it ato niya karasadahon ay tawa na itong sanda tiyan sa nga makabaligya una sa sangka lugar yung baga sanda. So aro doon na nag-ano kami, nag-allocate kami 500,000 and then may amon nga iba matanga sources nga aside 500 abingon ay sa pag-construct kataron, sa pagpatindog kataron itaan na nga bubong bubong nga para sa rin ka sa mga stalls.
9: Okay. Ro inyo karang calendar days nga matapos ro construction nga rakap, anong dagko ratong ginaexpectar nga kompleto na project ra?
6: As soon as makapirma kami sa Martes, no, sa ato nga kontrata ay automatically amo ipaumpisahan. Kasi ready mataro budget for that. Na hindi ang nakunod ma talagang maumpisa gid ka clearing ang gid kami limpyo-limpyo pero as to the construction ay hindi pa gid ako makago kupid lang inadlaw kasi una huyat na kondo authority to enter into an agreement with the black owner. So haron dun haplan sangon man gid tanan nagkasugot man do council aga itong do kontrata man sa ato ni black owner dato lang man ako mapermahan ko man in behalf itaton nga barangay Andado.
9: Kaprato nga to nga mga vendors nga gin pagus naton sa printe kong Asia Pacific Hospital hay sambilog sa nato maka-abil dikara sa talipapa ang ra.
6: If they are a resident of barangay Andado hay they are qualified. Pwede sa na mag-apply. Pero the rest abikator iba abikator hay bukod at ang dagawon ag pero aton tan nga policy yari kara sa pagtao it mga stalls ay must be an undergown.
9: Native bitat undergown. Mga pila ka stall
6: pagpatindog.
9: Pila ka stall kara kap do kwando aton nga ginexpectar nga ma
6: amon abi nga affected is mga more or less 50. 50 ra tong mga sabinit bagat karsada amon matabiag ha inventory amon itoy. So mga 50 gitaron sanda. So kung maka-qualify sanda ay basta haron mga 50 amon nya stalls nga pwede i-provide di karon sa ato nya barangay market.
9: Reba abi nga rakap no may mga taga andagaw no matanga mga negosyante man sa ato nga public market ay sandara aday qualified nga mag-transfer ta una sa imo mismo tang sariling barangay.
6: Second priority. Siyempre, sa makaraan, no, hindi ka naton manor, iba mata, basi hindi matasanda ka-afford, or iba mata, basi hindi matasanda ito magano. Sa ratong atong first priority naton. So, aron yun dayon, masuhod yun karon ng mga second priority ng mga aplikant. Abo kita rayang second priority, abo kita.
9: So makarakap no ro 50 ngaron hay mahamba naton nga basikon duble pa karon do mga aplikante makarang simpo.
6: Ay, yes, abo ta. Abo ta makarong nagahiniyo. Pero, ay, hindi naman namon basta-basta mabaton. Unless otherwise nga ma-accommodar namon itong mga vendors na sa sidewalk.
9: Mm-hmm. Oh, huyap man, no? Doon itong mga priority. May mga lista man siguro kamo karon kap kung sino rin mga priority.
6: Actually, Roatong nataan na matangani karon nga kaiping nga lupa. Ay, makaraw tangani man ay nakatuman iya kamon nga willing mataimaw nga iparent man doon nga para magbahul pag ito market nga roon.
9: Mm-hmm.
6: Pero siyempre, tutukan ang minamuno daya nga lang first. Daya na nga na-construction sa 50 stalls. Doon na nga amon nga. Later na takanigaling kung okay mo ay ma-expand kita.
9: Kaya karabing simpo, no? Nga, although nga ba, si Alitir Matar do, sakit nga rin na tawag nga, iisip ko ato nga mga bagoy, mga baboy bag, in the near future ba nga references na ton, paano raro mga ato nga rin talipapa, simpre ay, mostly sa kalibo dapat mag-agigit sa ato nga slaughterhouse. So, may ato man karang i-assign since nga, ano may ato karang tauhan na rin sa munisipyo or barangay mismo nga,
6: yes, makonsider
9: nga member in my
6: SK. Kasi dapat may ato nga market administrator.
9: Mm-hmm.
6: Yung bag talagang nag-a-administrar ito, hindi man pwede ako yung karon.
9: Mm-hmm.
6: Actually, ay, ano do yun nga ron ay, once we are in the barangay market, hay it should be regulated para man-aya dur pagpadagan. Hindi na kita, we will not allow yung mga gakatay nga ron sa liwan. Dapat kung ginasugod ron sa aton nga nayang barangay market, hay dapat ay nag-agi ron imo sa tama matang proseso, may andang mga permit sa slaughterhouse nga ito kita patyon.
9: So sunod kita gihapon sa ginapatuman ni aton karang NMIS, of course ko aton karang ordinansa sa aton karang
6: kan. Hello Kaki 5.
9: Oh yes ma'am, yes ma'am.
6: Sa totoo ay dapat mga makalangara ay regulated dapat gidman imao para maging asenso man o mag-aya do pagpadagan it market ay kundo aton man lang man una nga ibutang ay wa mat security ha. Kaya mga pumuhuyo ay what? Nag-allow kita rin karong magbinaligya isan illegal?
9: Tama. Okay. Kap, may kapangutan ka na regarding sa ato nga parking area, no? Okay ra itong parking area karang nga. Iba nga gusto magbakay ay makaparking ito lang siya. Kasi sabi gabi, no? Parkingan kita eh.
6: Mission.
9: Talipapa nga ra.
6: Sa Asia.
9: Oo, Talipapa.
6: Ayat sa Talipapa.
9: Talipapa nga raka po.
6: Aron kung sa Talipapa nga ron, ay may una matakita karon nga ginbutang nga sa aton nga plan.
9: Mm-hmm.
6: Ay may ginbutang matakita rin karon sa tunga nga ang bilang parking area.
9: Mm-hmm.
6: Nag-reserve matakita it area di karon.
9: Okay, sige. Oh, kap mandugang ako pangutan na rin karan no, sa rang aton nga rang programa at gobyerno. No? Kamusta makaraay? Medyo may ibang barangay nagka-problema sa pag-search sa runday karang mga estudyante nga rang qualified para sa scholarship program ko aton nga rang gobyerno. Kap, kamusta man ka muna sa barangay ang Dagaw na kompleto man do ginapangay ko aton nga gobyerno?
6: With regard sa aton nga barangay ang Dagaw nga mga scholars ay gina-explain ka giyagi na akon do, no? Ro atong scholarship magin... Ato na scholarship ngagi sa anak ay President Marcos ang gintaot aton. Hay ano malawon ta sa 200,000. Pero 200,000, 100,000 is allocated sa aton nga mga graduating students doon nga ron sa college, no? So haron doon lima malang ating bilog. Knowing pero aton nga population niya sa barangay ang Dagaw, kabaw-baw, ag lima malato na tao, malisog it aron para akong takamon. Pero ay, siyempre ay, nag-screen aron niya. Kapin pa i-given niya ta kami, pilang inaglaw, nga makasubmiter.
9: Mm-hmm.
6: So haron doon, rato na bimakaroon niya sitwasyon sa scholarship ay, gaban matay scholars, di ba?
9: Mm-hmm.
6: Rato niya mga indigent ay, yaban man nakasugod sa mga public schools ngani ay automatically ay libre man sa dasa gobyerno kaya ngani hay nayang arakon karon nga ginaano hay yaban hay may ato na scholars it uswag may scholars kita it like abi man sa mga NBC sa mga schools, di ba? May anta matayagan nga mga scholars nga ginaakomodar. So how was siya ba yung man nga ni makarahay? Scholarship man, kasayod man kita nga kabaaburo mga scholarship grants na ginatawi taton nga gobyerno. Aside, ato yung mga private schools ay may ginatao man. At since na yung aray only for the graduating college students sa fourth year or halimbawa man na rin mong inbuhay engineering ay so kung fifth year ikaw ay qualified ikaw. So harun doon, na-complain matanaton do lima kasubmit mataron ito sa na yung province sa DILG.
9: Okay, na-meet pa tagid rong mga kwan nga rong mga na-required ba tayo ta, mga, sa atong mga scholarship, no? Okay, sige ka po. Okay,
6: may, actually, may requirements matabi, giro aton nga DILG. Una-una, ay, hindi taron makalusot kung may una bisan lang na pangayong no scholarship sa bawat eskwelahan kung siin sa na-enroll. Doon ang enrollment form, randang assessment form. So harun do gina ano naton, gina baton. So abo nga ni karang nga syempre gahambay kung nagausoy kay wa man na kami itano. It's ko bukod man na kami scholar ay pag abo syempre recommend bata naton wa man kita ginpili except makakwalify kita sa lima. Ay aron doon nga iba ito na disqualified ay hindi tangani pagtauan it school. It no scholarship imaw kasi ay nag-receive imaw recipient imaw it mga scholarship nga ano it gobyerno karon nga sa province, no? May una karon nga sa iba matang pasabi man sa issue nga ray ay wasanda it wasanda ron it no tuition yata. So ay automatically hindi ta sanda ron makwalify.
9: Okay. Oh, sige. So importante hay hatawana grow deadline. Pag hindi ra makwan kap makompleto itaton nga mga barangay paano ibalik tro budget?
6: Alen?
9: Pag hindi makompleto ra ngarang lima nga ano ibalik tro 100,000 nga ra sa kwan sa atong national.
6: Ay bago abi namon i-submit ro listing aron nga lima kay gina-screen tagageron DILG at ginabalik tagageron kon hindi na kompleto ro andang requirements. So aron doon nga gintawan kami until kaina nga makompleto aro requirements ko rayang mga lima ka scholars nga ra.
9: Okay.
6: Agro royo na bingaro na ibilang sanda mata siguro karon ga release wa pa kami idea kon iya gid mana sa barangay ro ma-release ko royo ni aron nga 100,000 aron nga for the scholarship program ag ro 100,000 man hay another doon imaw sa napapili ikaw, mga kapitan, ginapa-identify kami kung either generator, solar lights, mga service vehicle nga lang, kabi man na tricycle, kung alin you need it barangay. So, aron na ako nga, gina-identify na ako for the solar lights kasi may bago kitang ginabuksan niya mga karusadahon nga wa pasan daron hat butang it solar pero the rest matako aton mga kabarangayan ay abuot aron it abuot ta sanang iwag ron.
9: Okay, lastly kap na akong pangutan na 2 minutes rekara nga ragin pause nga ranga mga vendors rega may mga kumikta na baptian nga na pause sa area pero may mga naga parking gihapon nga mga tricycle gin ubrat ang parkingan kap ano rekara do area
6: sa rekara sa Maysin
9: Asia Pacific
6: Asia Pacific.

0: Raton na itong mga tricycle drivers na ginapangin bulahan ko man sanda kasi ay nagsunod man sanda nga ito matasanda sa unahan nagapila aga rupag patupad it aton nga Asia Pacific ay tigdaywa-daywa ka tricycle ruga park in front sa aton nga Asia Pacific to cater do aton nga mga mag, sumalakay. So after karon kun mapuno abi man ro daywa ka tricycle, di mapanaw ta sanda mabugos to man do another two. So medyo indi baga sanda magano sa daganon di sana magpunsok.
1: Okay.
0: So aron man sa makaron manami man sandag aro mga bagay bang basta ginasunod malang naton para sa kamagayran at kadagayaan ay uwa man mas mayat uwa kita problema.
1: Okay. Kapitis ka pa, thank you so much again sa oras at chimpuya sa K5 News FM Kalibo.
0: Yes, aka K5 Romy, abugin niya sa yamat at mayat ayad lang nga otro adlaw sa tanan and God bless.
1: Okay.
2: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, kahiling 11 Mbps.
1: So si Kapitan Juliet Melgarejo aton karanga punong barangay ta Andagaw Kalibo. Magapanumbalik kita ha pagkatapos ko aton karanga Mighty C Network News.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Aton talakayon, kilalahon ato ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginayat-yatan mo pa gani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
4: mo mga electrons sa mga molecules mo.
3: Amo nang molecule. Pag makawatan na Sir Boy.
4: Why na?
3: Amatamat na lang siya. Amatamat. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan. Kaya hindi. Gidya.
4: Mabuyan.
3: Cellphone.
4: Cellphone.
3: Ang radiation sa cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kablo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Pero kung naka-DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon. Wala problema.
4: Wala problema.
3: Matusiling ko bla. Perti ka mahal cellphone mo. Why ka gabak kal DTX 500.
5: Tag-40,000 lang cellphone.
6: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
3: Like, imagine right. Lang.
4: Amo na ka na, DTX 500.
3: Amo na gani nga. Hindi ko kayo kontento, Sir Boy, sa isa lang kakapsula. Mm. Taglima kakapsula sang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Sa mga mahilig na cake, pastries, mga tanan niya kami sa ice cream,
5: soft drinks.
3: Oh. Initanan, grabe magpapurma sang free radicals. Right. Magpurma sang oxidation. Di anong sakit balatian mo, Sir Boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
4: Ah, di damo. Diabetes.
3: Damo-damo, no?
4: Diabetes.
3: Cancer. Sir, diabetes, high blood, problem,
4: tatanan, hypertension, cancer,
3: mata, guba, kidney, kakas unto. Question, Sir Boy, pila imo budget sa tamis, kumparar mo sa budget sa DTX 500. In short, Sir Boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante, Sir Boy, bastante imo antioxidant.
4: Correct.
3: Kung alam ka.
4: Kung alam ka.
3: Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX.
4: Oh,
3: kaya tamis. Pinoya, Sir Boy, kung galain na matyag, pagkuhan.
4: Suplemento.
2: TTX 500.
7: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi nakukakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilo.

0: 500.
1: Kung ala ng masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
2: Yes. Ang iban si Boy, huwag ko nang kakaunta, miss, pero grabe pa kaunan kanon.
1: Correct, no? Gabi pa kanon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gapon ka lamay.
3: Mas maayo nga tapnaon ang naga ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
1: Correct. Kamo ginadapat, no?
4: The cause of disease, not the disease itself.
1: Correct.
4: Kay kung disease mo pati patay kaya eh.
3: Mabalik-balik lang Japon do. Kung ara Japon ang
4: timusti amugid man ata. Bisan ako gani kung grabe nga pain, unahan ko na ipin niya, inom ko na ipin reliever. Pero ang pinaka importante gid para nga wala pain, likawi ang rason nga ang nagka-pain ka. Same

0: no? Nga nagka-diabetes ka, nga nagka-cancer ka, nga nagka-high blood ka, the reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
1: Correct.
0: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang asong,
2: aso
0: grabe makapa tugas ang free radicals sa imong lawas kag balatian ka ti mostly balatian mo hapo lang problems.
1: Correct.
0: Amo na sir boy. Even mata apektado
1: sa apektado.
0: Oo. So mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant. Gatigulang ka daw wala lang ka magwada lang tal mo tsura bata pa
1: no
0: o, gatigulang ka wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian
1: wala ka pa maintenance
0: wala ka maintenance ang imo lang maintenance DTX lang
1: do
0: kanami gino amo na ang dapat yung himuon para mag-away again sini nga mga free radical
3: DTX 500
4: ako si Rosel Acuyan taga Kabankalan 32 years old sang una kadamo sang ako nga ginabat siyag may ulcer ako kag nagapalpitate ako kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nag-palpitate.
3: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500! Para sa healthy nga tayo. DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500! Masaligan. Epektibo. DTX 500! E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: News FM.
1: Dominate the lives of the Filipinos.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: YTC Network Headline.
2: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Dalawang kandidata ng Cagayan Valley ng ibabaw sa Miss Philippines Earth 2026. Pag-repair ng track oval sa Iloilo Sports Complex, natapos na. NOCCI suportadong pagbubukas ng world-class sports facility sa bayan ng Cebulan. Dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte, at anak nito, dinukot di umano sa Mayorga, Leyte. Mga sospek at biktima patuloy na pinaghahanap. Samantala, lalaki sugatana matapos tagain ang kanyang bayaw sa Patnongon, Antique. Lalaki may problema sa pag-iisip, binaril patay. Police inireklamo ng dalawang turista ng umano'y pagbabanta. At di umano'y iligal na pagpasok ng e-way sa Subic, Mariing, Kinontina.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, dalawang kandidata ng Cagayan Valley nang ibabaw sa Miss Philippines Earth 2026. Ang kampyon na balita niya, atin sa atin ni K5, John Chavez.
3: Namayagpag ang husay at ganda ng mga dilag mula lambak ng Cagayan sa katatapos na Miss Philippines Earth 2026. Matapos masungkit ng dalawang kandidatang mula sa rehiyon, ang dalawa sa limang pangunahing korona ng patimpalak, tinanghal ng Miss Philippines Earth 2026 si Rina Andrea de los Santos ng Ballesteros, Cagayan, habang kinoronahan namang Miss Philippines Earth 2026 si Prima Joy Alamban ng Tumawini, Isabela. Samantala, nasungkit din ang ibang elemental crowns ni Miss Yocon Zamboanga del Norte, ang titulong Miss Philippines Ecotourism 2026, ni Miss Agoola Union ang Miss Philippines Fire 2026, at ni Miss Mandaluyong City ang corona bilang Miss Philippines Water 2026. Sa kanilang tagumpay, muling ipinamalas ng dalawang kinatawan ng Cagayan Valley ang talino at matibay na advokasya sa pangangalaga ng kalikasan na naghatid sa kanila ng dalawang major titles sa pambansang kompetisyon. Para sa YTC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Samantala, pag-repair ng track oval sa Iloilo Sports Complex, natapos na. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
4: Natapos na ang pag-repair ng track oval sa Iloilo Sports Complex na nasa Iloilo City. Napagalamang muling binuksan at pinapagamit sa publiko ang track oval mula ngayong araw, Hunyo 29. Ayon sa Iloilo Provincial Government, nag-expire na ang rubber ice ng track oval dati na ipinaos sa social media ng isang concerned citizen. At nakatakda sana itong ayusin noong 2025, ngunit nagka-problema sa proseso ng bidding. Samantala, base sa data, pirunduhan ang pag-repair ng truck oval ng mahigit 1 million pesos na sinimula noong Mayo 24 at natapos noong Hunyo 22. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: At dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte, at anak nito dinukot di umano sa Mayorga, Leyte. Mga sospek at biktima patuloy pang pinaghahanap. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
5: Patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad at kanilang pamilya ang mag-amang negosyante na dinukot umano sa Barangay Santa Cruz sa Mayorga, Leyte noong Hunyo 27. Ayon sa impormasyong nakuha ng K5 News FM mula sa Mayorga PNP, ang mga biktima ay kinilalang sina James Bohol at Carlo James Bohol, mag-ama at kapwa mga negosyante. Kinumpirma din ng PNP na si James Bohol ay 3-term councilor at dating vice mayor ng ng Abuyog, Leyte. Samantala, wala pa namang pagkakakilanlan ang tatlong suspect sa insidente. Ayon sa impormasyon, dinukot umano ng mga suspect ang mga biktima at isinakaya sa isang Mitsubishi Mirage, at sa hindi pa kumpirmadong report, inabando na umano ang nasabing sasakyan sa Basay, Samara. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ng mga otoridad ang motibo sa insidente, at patuloy pang inaalam ng pulisya ang kinaroroonan ng mga suspect at ng mga biktima. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga K5, sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki sugatana matapos tagain ang kanyang bayaw sa Patnungon, Antique. Kabuuan detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ng K5, Jojet Morillo.
6: Sugatan ng isang lalaki matapos tagain ang kanyang bayaw dakong alas 9.25 ng gabi, Hunyo 27, sa Sityo Kansilayan, Barangay Tamayok, Patnungon. Kinilalang biktima si alias Ronel, 40 anyos, habang ang suspect ay kinilalang si alias Ronelo, 54 anyos, kapwa residente ng nasabing lugar. Sa panayam kay Police Major Joselito Yana, Acting Chief of Police ng Patnungon Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na pinagalitan ng asawa ng suspect ang anak ng biktima na nag-aalaga ng baka dahil kinain ito ang kanyang tanim na sigarilyas. Sa inisyal na investigasyon, ikatlong beses na itong nangyari kung saan hinayaan ng suspect ang una at ikalawang beses, ngunit sa ikatlong pagkakataon ay doon na pinagalitan ng nasabing bata. Ayon kay Police Major Yana, tinawagan ng suspect ang kanyang kapatid na asawa ng biktima upang pag-usapan ang tungkol sa nasabing pangyayari. Subalit lumabas ng bahay ang biktima dalang kutsilyo at nagtungo sa bahay ng suspect kung saan sila nagtalo. Nagad namang kumuha ng itak ang suspect at tinaga ang biktima. Nalaman na parehong nakainom ang dalawang imbulbado sa insidente. Sa ngayon ay nananatili sa ospital ang biktima, samantala himas rehas naman ang suspect. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
2: Samantala, NOCCI ay suportadong pagbubukas ng world-class sports facility sa bayan ng Cebulana. Balita hatid sa atin ng K5 Shara Humilio.
7: Ipinihayag ni Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry kong Noxip President Eduardo ang kanyang malaking kagalakan sa pagbubukas ng Player Proactive Courts bilang tanda ng malakas na tiwala ng mga lokal na negosyante sa ekonomiya ng lalawigan. Ayon pa kay Do, ang pagtatayo ng world-class facility sa Cebulana ay nagpapatunay na handa ang Negros Oriental na mag-host ng mga pangunahing international sports event. Bilang suporta sa pag-unlad na ito, itinulak din ni Do ang hakbangin na ideklara ang buong lalawigan bilang pickleball capital of the Philippines batay sa bilang ng mga pasilidad nito. Nakikita ng Chamber of Commerce ang pag-unlad na ito sa imprasaktura ng palakasan bilang isang positibong senyal sa pagbawi at pagpalakas ng kumpiyansa sa domestic investment sa Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Kampiyon na balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
2: At lalaking may problema sa pag-iisip, binaril patay. Kabuhan detalye ng balita, hatid kay K5 Leonard Veray.
8: Dead on the spot ang isang 34 anyos na lalaking may problema sa pag-iisip matapos na barilin sa Pokjeti Forte kagabi Hunyo 28. Kinilala ang biktima na si alias Jonathan, residente ng Barangay Tapas, Capiz. Samantala, kinilala naman ang suspect na si alias Jonard, 47 anyos, residente ng Barangay Puo, Calibo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, hepe ng Calibo PNP, bago nangyari ang pamamaril ay nag-amok di manong biktima na may hawak na bolo kung saan muntik na nitong mataga ang ilang grupo ng mga lalaki na namamasyal sa lugar. Dagdag pa ng opisyal na posibleng isa ang suspect sa mga lalaking muntik ng mataga ng biktima kaya ito nabarile. Dahil dito, nagtamo ng tama sa kanyang kanang tagiliran ng biktima na kaagad nitong ikinamatay. Samantala, aristalo naman ang suspect matapos ang isinagawang hot pursuit operation ng mga otoridad, subalit hindi na-recover ang armas na ginamit sa krimen. Desidido naman ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso laban sa suspect. Sa ngayon ay nakakulong na sa lockup cell ng Calibo Municipal Police Station si Jonard na mahaharap sa kaukulang kaso. para sa MyTC Network News. Ako si K5 Leonard Viraye para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: AC Network News.
1: MyTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. Police inirereklamo ng dalawang turista ng umano'y pagbabanta. Detalye ng balita hatid sa atin ni ka-K5 Gilbert Basho.
9: Isang police ang inirereklamo ng dalawang turista dahil sa umano'y pagbabanta sa barangay Masagana, El Nido, Palawan, madaling araw nitong Sabado, Hunyo 27, taong kasalukuyan. Ayon sa ulat ng El Nido Municipal Police Station, alas 3:12 ng madaling araw, dang personal na magtungo sa himpilan ang dalawang turista upang iulat ang insidente. Agad na rumisponde ang mga pulis sa lugar upang beripikahin ang ulat at magsasagawa ng paunang imbestigasyon. Pagbalik sa himpilan, natagpuan ang sangkot na pulis sa barracks ng istasyon kung saan ito ay agad na dinisarmahan at isinailalim sa restrictive custody habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Sa kasalukuyan, hindi pa nagpapasya ang dalawang turista kung magsasampa sila ng formal na reklamo laban sa naturang pulis. Ayon naman sa Philippine National Police, paiiralin ang due process at isasampa ang naaangkop na mga kaso kung mapapatunayan ang pananagutan ng sangkot na pulis batay na rin sa resulta ng imbestigasyon. Binigyan din naman ni Palawan Provincial Director Police Colonel Joel Casupanan na hindi kukonsintihin ng PNP ang anumang uri ng misconduct ng kanilang mga tauhan at nananatili silang nakatoon sa pagpapanatili ng profesionalismo, pananagutan at katarungan para sa lahat. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Samantala, mariing kinondina ng ilang grupo ang di umano'y pagpasok at pagproseso ng electronic waste o e-waste mula sa Estados Unidos sa Subic Bay na Anilaya, paglabag sa Republic Act 6969 at sa Basel Convention na nagbabawal sa paglipat ng mapanganib na basura sa iba't ibang bansa. Ayon sa grupo, bahagi sila ng Environmental Task Force Against Illegal E-Waste Imports to the Philippines to End E-Waste Imports na nagsusulong ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa iligal na pag-aangkat ng hazardous waste. Batay sa ulat ng Basel Action Network o BAN, na iulat sa pamahalaan ng Pilipinas ang 234 containers na pinaghihinalaang may e-waste mula March 2025 hanggang April taong kasalukuyan. Ipinahayag din ng grupo ang pangamba sa di umano'y pagkakaimba ng e-waste at mga residue nito sa Subic, habang sinabi nilang limitado ang aksyon ng Bureau of Customs dahil sa desisyon ng Manila Regional Trial Court na kumikilala sa Subic Bay Freeport bilang hiwalay na customs territory. Ipinanawagan din ang masusing investigasyon sa Kongreso upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng di umano'y illegal shipments sa kasabay ng pagtuto sa anumang panukalang magbibigay ng exemption sa mga freeport sa ilalim ng Basel Convention. Iginit ang grupo na hindi dapat maging tambakan ng mapanganib na basura ang Pilipinas.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, naglunsad ang joint operation gamit ang missile at kamikaze drone ng Navy at Aerospace Forces ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran laban sa mga estratehikong base militar ng Estados Unidos sa Kuwait at Bahrain kamakailan ng madaling araw. Ayon sa opisyal na pahayag na inilabas ng state-run ng media, ang malawakang pagsalakay ay direktang tugon ng Iran sa mga nakaraang opensiba at pag-atake ng militar ng US laban sa kanilang mga pasilidad at puwersa. Target ng mga drone at missile ang mga installation kung saan nakadestino masundalong Amerikano sa naturang bansa sa gitnang silangan. Bunso dito, nagbabala ang Iran sa mga nasabing bansa na ang marahas na hakba ay magdudulot ng tuluyang pag-aantal at pagbagsak ng lahat ng mga kasalukuyang diplomatikong proseso at negosasyon upang maibalik ang kapayapaan paana sa naturang rehiyon.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: At mga K5, sumayin nyo ang kabua ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Iloilo, Tacloban at Santiago, antabayana ng pagbabalik ng K5 John Asapio, K5 Carol Medido at K5 Justin Kiss sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.

0: high-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
1: Panikitaya sa aton nga pag ililiba, may aton ka nga 18 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 12. May dagid nga utradlaw, ag may dagid nga pag uilabas sa aton nga magbanghod nga nagkaon yun sa makaranga pang orason. Asin man kamo, sain man ninyo karang lugar, no? Opisina man o sa aton nga mga construction site sa mga kabukiran kaya nasan kung sin man, no? Importante hay naga-enjoy kita sa aton nga pag-uilabas mga kakipay. Bago kita magbalik sa aton nga mga taupang doon, dalangkid ha, ma-inuman lang kita ko aton nga pangayaw nga food supplement trong Klinika D3 Bio. Nakasayad ka mo mga kakipay, nga rong nga Klinika D3 Bio nga sa ka-suffered food supplement, ay buko niya mang itnagaprotekta no sa aton karang gawas para sa runtay karang mga makamangatag makasagamad ng mga pathogens no mangod mi anak karang natural powerful anti-natural microbial properties ra ang aton karang D3 Bio nga kusa sin nagabuligid sa pag protekta sa aton nga mga cells agud kita hay magpangabuhi nga mahaba aga suportahan gidrong aton nga kabuhi siyempre kon maguba raton nga mga cells atong gawas sa milugro nga factor hay madali kita nga mamatay or either nga siyempre paano pa kita maghaba atong kabuhi mga kipag. Abo nga mga factors nga kung masama tong cells hay delikado una rong cancer nga ginatawag. Rong D3 Bio may nakarang medium chain na fatty acid halin doon sa cold press extra virgin coconut oil agrayang medium chain of fatty acid ginakonsider nga fuel ko aton nga cells mga kipay para ma-reduce rayang mga oxidative stress rayang mga mitochondria no aton nga mga body circular power plant nagapabaskog man agud mangin healthy kita no sa aton nga medium chain of fatty acid agud sa gihapon magkabuhi kita nga mahaba ag malipayon mga kipay ro nga D3 Bio may anaman karang sufficient man sa ginatawag nga energy resources no, no pinaka-importante nga dapat may aton nga enerhiya sa aton karang nga gawas. Aga bangod nga ni sarunday karang rong rayang arang chain fat nga ginatawag nga makita sa mga humay, mga tinapay, no, mga karne, raw medium chain na fatty acid hay nagabulig sa pag-absorb paadto sa aton karong liver agod nga hindi mag-abot sa aton mismo karon nga no na ginabuligan gid nga maabsorb no agud nga ning magamit aton karang gawas ag siyempre hindi magbara no sa aton karon nga liver or sa aton mismo karon nga mga kaugat-ugatan datong ginakaon nga nga ginatawag nga mga chain fat mga kipay delikado ra kung magbara sa aton nga mga ugat ra nga mga tambok siyempre nagakostra dayon it sakit mga kakipay ag gina-convert man intong kit into ketones no nga mangin malimpyo ag powerful karang fuel sa aton mismo nga utok no ag kama naman nagataumat enerhiya sa aton karang mga muscles rong steady nga supply ta energy sa atong cells ay nagataumat it manami no nagareduce ko ginatawag nga stress ag nagapromote it longevity para sa sakatao mga kakipay rong mitochondria hay sa atong cells energy factories. Rayong D3 Bio nagabuligid agod nga magdagagan it manami sa aton karang gawas mga kipay. Rayong medium chain fatty acid hay nagasugod no sa randay karang mitochondria nga kung sa siin hay kunwara ka kinangan it carnitine hay ginatawan git madasig kara no nga paglimpyo ag kama naman production itong day karang ATP mga kipay. Rong atong nga cells ay kinangan gid may una nga balanse ag pagminti na no agud nga ning sa kihapon mapabent naton day nga rang ginatawag nga pagkamatay ko atong cells bangod kon ray nga rang mga pagatian mga kipay. Rong D3 Bio may ana man karon nga nagareduce man imo sa runday karang mga oxidative stress. Ha? Bangod sa ana karang powerful antioxidant nga gallic acid, pyrrolic acid ag kama naman picomaric acid hay ano pero mahimo hindi yon mag-attempt pa no nga magsugod rin dahil karang mga free radicals daya ko rin dahil karang mga oxidative stress mga kakipay plus rin nga medium chain fatty acid halin sa D3 Bio nga may lauric acid nagka-boost man ko aton karang antioxidant defenses ag pag-activate ko aton nga mga enzyme kaparas kong catalase aglutathione nga sangka considered nga master antioxidant. Agama naman, of course, ano pagid, nagabulig man sa paglimpyo ko aton karang mga cells, aton karang nga gawas, no? Agabasis sa aton karang mga eksperto, nagasuggest nga randay karang nga medium chain na fatty acid halin sa D3 bio, high especially, may kung gamiton itaton karang nga gawas, no? Para mangin keton as fuel, ay nag-stimulate kit tinatawag karon nga autophagy, no? Rayong natural cells cleaning process sa sod ko aton karang gawas nga nagabulig sa paglimpyo ko mga damages, no? Ko aton nga mga organs, ko aton nga mga gawas, agud nga mangin healthy, ag kama naman rayong nga pag-recess sa ginatawag nga premature aging mga K5. Asay di kara may una pagid nga neuroprotection, no? Importante man sa aton nga utok, sa aton nga ugo, no? Sa atong brain. Bangod rong brain ay kakinangan gate kung dahil karang ketones mga K5. So, rong medium chain fatty acid nagaputusar kung dahil karang mga ketones nga nagaserve nga premium energy. It means to say, dapat dahil itong kinangan ko itong utok. No? Agod nga mag-andar, mag-trabaho, mangin positibo, di ba ka? For brain cells mga K5. Agod mabawasan o ginatawag nga overstimulating, ag suportahan do aton karang brain derived neurotrophic factor, no, sangka K protein nga nagapromote it neuron growth ag survival mga K5. So Clinica D3 Bio a superfood supplement aprobado katon karang nga Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa aton karang nga butika, ya kami ro sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
1: Mayaton nga 24 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Aga sa aton nga pagpaday, may dadgit nga pagpamati una kay Marjeline Magsipok Placido sa Andagaw, nagapamati. May dadgit nga otro adlaw kay mo sister, kamusta ka muna ni sister mo. Aga ka man naman kay Jeffy Arias, K5 Rome, pakaway kami ya sa panipyason madalag, no? Gapinamati kid Kimo. Ag kama naman sa nakunong bayaw nga si Isan Arias, Arman Nerbar, Toto Jello, Uncle Nunoy, Brenyo Lulo, Anselmo, Gregorio Lula, Trinidad Gregorio, ag Maninoy Joven Arias. Abo nga salamat gid mga Arias pamilya na sa panipyason madalag. Thank you gid sa inyong grupo ang monitor makarang pang orasyon. Ang kuna man kay Sister si Sugang nga nagapamati man iya sa aton daton nga mga transport group, no, from Altabas, Balite, Batan. May dahil nga pagpamati kinyo una. Una man kay Sir Rosie Nelson Delphine sa Akran State University nga permima nagapamati, may dahil nga nga utro adlaw kinyo una. Tingsay mo nga grupo bro, abo ang nga sa gamat kimo una. Ag kay Sister Susan, oh, nag-text, so oh, good noon. Pakigreet man kayong Efren Rapis, at kay Cole Rebester, kay Marilyn Fernandez, at kay Nemer Sidita, inaw dito, at sa S-String Raymond Salamat. Oo, una, kamusta ka una sa Bulwang? Long time, no, si ABC Sir Susan, no, sa aton nga, kwan, no, sa ano unang nabantayan nga Junmer Fandisal. Salamat si Sir Susan, no, ang mga Flores family na sa Leso. Kayong Stephen Gray, may dadman nga pagkumati, ha, always man kato, nag-monitor da. Una sa nga baraka sa Poblacion Leso. Ago naman kay Kapitan. Anong Stephen na may dahil nga otro adlaw kayo muna. Abo-abog nga salamat sa pagpamati always sa aton nga program. Every arang-arang otro adlaw. Ago naman kay Kwan sa kay Kapitan Phoebe, no? Silverio kay Kap na sa Poblacion aton nga barangay official. Bagay Kap. Ag kay Kagawad Patrick, no? Dali yun, may dahil nga otro adlaw. Kanyo pa kay Sister Julie na sana karang meet shop sa Poblacion Leso sa kwan sa Leso Integrated School. Ag kama naman kay Brother John ay Crispino una sa Leso Multipurpose Cooperative Store, no, may dad nga pagpamati. Ag una sa ato magbangod sa Bayangan Village, may dad gid nga utro adlaw. Kay kan man kay Sister Maria Lisa Nakor, no, una sa Bangag sa Altabas, mga Nakor family, may dahil man nga pagamati kinyo. Abong salamat gid. Ag kama naman kay Auntie Anami Martinez una sa Bagto. Ag sana karang mister, may dahil gid nga otro adlaw, ha. ag ano pa? Oo. Sige, oh. May aton nga 23 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 12 mga kipay. Now sa aton karang pagpadayon do na, pagbalik naton hay buon tarong report no. Sa aton karang patrol ay ro aton nga provincial veterinary office no sa pagpanguna ni Miss Mabel, Ma'am Mabel. Hay aga atong off-bet, of course off-bet no. Official veterinary office hay makara nagakwansanda nagakandakid ita comprehensive gid nga pag monitor sa aton karang mga border no iya sa aton nga probinsya Taklan. You know naman pag-abot sa ASF hay back to kanya man kita back to square one yung manda aton nga operation sa aton nga mga taga off-bet. Although nga may una nga pag-control man no sa aton nga mga kaingod nga mga probinsya ug syudad. Pero nit malikawan ko naman at may una ta nagakagusot kita gihapon karon. May nakakagusot aside nga nakakagusot abiro halimbawa buhi abing baboy no. Pwede ibutang tagit abing nga hindi makagusot rong buhi. Pero yung mga baboy nga ginapatay ang ginakaon halimbawa may mga okasyon halinto sa iba nga banwa, probinsya, sudad, Iloilo, Bacolod, Negros o Capiz padto sa Aklan o ginkaon. Tapos gin ro mga damo gitpakaon man sa baboy. Ay sa milog nga factor doon nga posible patang mabuhay ro baka virus itron dai karang ASF mga K5. Agra pagit nga ni lo sa milog patang karang datutukan ay sipre basi kon we don't know kon maabot ato induna sa aton karang oras dayang pag matapos naton karang na interview karang taliwan karang adlaw si Mr. Arnel Mirin dong presidente no legal nagagawat al makara sa kalibo public market kana nagadoublet andang mga official na ita mga mid section kana may nabatian kita nga may una nga gin create nga andang nagapamuno sa market sector tapos si Mr. Mirendong dati mataag legitimate pa nga miyembro kumbaga may una ta nagakatabo sa sulod public market nga naga-organized at without knowing ag without coordination sa aton nga munisipyo kon. Ha, pwede bayara nga mag-organize ta kamurat pag o nga organization nga without notice sa aton mismo karang medo o sin pa nga pwedeng sa atong market master abi. O. Ay rang muaka nga ra ni Mr. Mirin ay wa talaga pati kara si Kwan. Ro aton nga municipal agricultural office sa Kalibo ay paano man na makasugod ro mga karnet baboy sa Kalibo, no? Nga ro aton nga inspector una ay nagabagabag gid kong makita nga bukon it halin sa aton nga slaughterhouse. Ay base nagkataon yang pirmi nga wa nagabantay ri karon nakakagusot ta or ginaalawan mismo nga magsugod ri karon mga kakipaib. Ha? Oy kun suno kay Mr. Mirin, identify ta namon man kung sino ro mga tawo nga mga negosyante nga baligya. Ha? Kaso ang para kamon video bagaway nga ituro namon. Panambalik ka nato na ratong dugang nga mga taupang doon pagkatapos siya mang itdugang pa nga mga pahanom doon. Kaya standby.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Aklan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gapalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: daw.
1: At kung si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!

0: Pilong na dugo.
1: GTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
1: GTX 500.
0: Ang GTX 500.
1: Ang may mataas ga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo atay.
1: Happy kanunay.
0: GTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: GTX 500.
2: GTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang ako niya sugar. Nabatihan ko ang GTX Coffee Mix. Nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali. Nga sang ang palaya extra.
2: GTX Coffee Mix.
4: Mabaka
2: sa mga butika.
4: GTX

0: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman for Man.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Cell.
6: Pamakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Cell. DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
7: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
8: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
9: Mayaton nga 37 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Aga padayon kita, iya sa aton karang final part ko, aton karang programa. Una kay Sister Mary Ann Barredo Stanislao, may dadman nga pagmamati, no? Good noon ko, no? Aga pagrit man iya kuno sa may Kabangila Altabas. Okay. Mga Stanislao family una sa may Kabangila Altabas may dad kinyo nga utro adlaw gid makaranga Lunes, no. Kabay nga kay pisoyan ka muna. Enjoy lang sa inyo nga pag-uwi labas. Now sa aton nga pagpadayon, iya sa aton nga pag-ililiba, aton karang bugondo report ni K5 Regilent Tornino ana karang nangutan do aton karang provincial veterinarian officer, no? Aton karang opbit si Ma'am Mabel, no? Aton karang opbit. Kamusta unta? Kamusta andang ginapatigayon makarang operation sa rang-rang matapos ng pagguwa ng executive order datong gobernador regarding sa ASF. K5G para sa kampiyon karang balita, kindly stand by.
1: K5 News FM live report.
9: K5G.
10: Kay bro, mi posible nga hag cholera gamang ro masakit no it mga baboy nga nailista nga nagkamatay iya sa probinsya ita aklang kay bro as of this reporting hay wa pa no it kaso ita ASF nga nailista ro aton karon nga off-bet sanda karon nga monitoring and surveillance ka kay bro mi so no kay Doc Mabel Siniel may mga wa man gid api ita formal gid ba nga pag-report kundi ay puro marites nang magsabaryo ka kita Romy nga
9: ginubungutan
10: bago masairan bago magano kay na ubungutan na that's why nga rong sambilog sa incident sa Batan kay kita Romy hay ginantunan kunta nang day Doc Mabel baga para nga bugan it blood sample ro ginubungutan nang nga baboy nga to para masairan kung ASF baga ugaling lumismo nga tag-ana nagbalibad ta ka K5 Romy kay nahagubong at angani at base kung na hadlukan man ba K5 Romy sa pinpa kung may ibang mga alagang baboy nga buhi tatana at day Doc Mabel man ay siyempre ga linibot sigida sa raw monitoring basi isang da paro career ka K5 Romy so watabulan it sample pero hay nagapabilin nga luwa sa ASF sunok kay Doc Mabel sinyel so may panawagan ang K-Pod Romy sa mga negosyante at baboy nga kung sa sinhay makipagbuhuligan kanda ka K-Pod Romy kasi nga ni kung kami ang manay di namon ma sarangan kung wa kita na nag-cooperate. So ato nga pamatian pero ato nga interview kay Dr. Mabel Simiel.
9: Okay.
4: Gusto ko lang yung surprise nga maging kalmado lang ang ato nga hadraiser. May nagpapalitaan man kami nagkakalamatay, pero hindi natin mahambay na ESF. Kasi, kapuan man sa mga manugpapagoy, haywa man nagkapakuna ithako nila. At possible lang ang COVID pinamatay nga ron ay hadcholera. Hadcholera yung man. Dahil nga, parehas adi reds ang ano,
6: symptoms
4: and symptoms with okay. Hadcholera at ESF.
6: Okay.
4: So, sa makaroon mo pag kami it, dinahambay nga may nag-positive niya sa aklan. Although, ako man nga mga marites nga nagkakalamatay, ay gina-informan kami at gina-altunan man namon at gina-perceive na namon nga po kung it, ESF. Sa mga pag-traders o sa mga biyahero, pag-traders na hinukin nyo talan, mga ang ipakin nyo ay mga pusong-pusong. Kung pwede, ay, hindi man natin, pero may isipon nga, akon-akon o, kita-kita lang. Kumita tayo, pero may natatapakas ang kita nga ka-grating, sir. So, yun yung sa iba, ang K5 Reds, ang akong may ginang pinukunta sa mga biyaheros. Sa makaroon, pataw ngayon, anay natin, ang pagbiyahe ninyo, pag binuwi po, visit mga probinsya, garo niya sa atong mga probinsya. Magtao man kita sa konsiderasyon sa kapwa na ito ng planon. Yun ang manuman po, bingin niyo, yun ang office of the provincial threat. Nga, hinay-hinay ang anay. Pwede yata kita makabot baboy makaroon. Kaya isa, ang probinsya it antiki with complete quarantine documents.
6: Okay.
4: So yun, ang ginaklaw nga mo nakro. Kapay pa nga, tanan ka mo ay magpati. Balik kita kay Bangang Reds about sa ASF. Tanan nga mga backyard racer, kung pwede, focus yung kamo sa inyo nga, anong nga bago. Ang pinaka-importante natin nga himuon, hindi magsugod itawo. Mag-disinfect. Hindi magtawit wheel feeding, hindi magpapasugod at mga sapat una, nga pwede nga magdaga una at virus, ano mga sapat nga lang, especially mga maya, mga pisis, agot to ay malikawan gita natin nga maapektuhan ang pumasudlan sa muna at ASF. Kung atong pagasundon tayo mga ng
6: biosecurity
4: protocol. Biosecurity protocol. Atong dito may iwasan dahil yung mara ESF. Basta sa sangkatangkal, kung pwede sangkatawang may magsugod. Kaya kapag ang ESF mara ginadalsara through direct contact. Wa para ginadalhat hangin.
6: Hindi siya airborne do.
4: Kasi yung ESF virus mabugat, hindi kaya dalmunit hangin. Kaya dahil ko intention. Tawo to tawo, sapat to sapat, or mga bagay-bagay una nga, halin sa guwa nga gindaga ninyo una nga, pwede makontaminar ang inyong baboy. Basta pupus yung kanyang mo sa inyong baboy, uwa agit ang mapubaan.
6: Okay.
4: Maglimpyo, magpaligos, magsugod. Parun, hindi kita kamo. Hindi kamo magpinasugod kung sino pa man una sa inyong baboy yan. Hindi kita kamo.
6: Dok, do mga reported nga ra, dok, nga mga nagkagamatay nga mga baboy, dok. Siin nga mga banwara, may nahabuan kita at sample ka ra. Diba may aton nga mga test nga ra, dok, no? Just to confirm, abimana, kung ASF yeah. Nga nung kamatay.
4: May ito nga to sa balet, sa patan.
6: Oo.
4: Ito kami ito. Kaya lang nagkagamatay, utang nga naging yung pungutan ng dam. Ngayon, Ginakar man naman ang municipal agriculture, o mga taga-una, ng mga tagliyat baboy, ng mga bukita it, or kung something it plants, ay di masana mag-support.
6: Okay.
4: Di masana mag-support nga, kasi siguro, isip man nanda, kung mag-agto kami ito, ay kami kami pininala, kasi kami pa mag-taol sa contamination kanda. So, di masana mag-support, so di naman mapilit.
6: Oo. Ay, discretion ita tag-iya. Anyway, Doc, sa ano, sa aton yung mga border control, since nga ni nga may EO na kita, bawal na si Kapi, si Iloilo, at si NIR nga magpasugod iya. Yes, sa entry point natin, Doc, sa Aklan, kamusta ro pag-deploy tat mga personnel? At kamusta maro sitwasyon una? Kung may gahana gihapon nga nagapagusot, nagabantay, ita kahigayunan nga makapasugod gihapon, Doc?
4: Iyan nga na kami makakaroon si Mayor, nagapot-apot na kami iya at border checkpoint.
6: Oo. Si in particular ka mo, Doc, makaroon?
4: Ano?
6: Si in ka mo particular makaroon, Doc?
4: Iya kami sa palit makaroon. Okay. Para ito yung si Mayor na immobilize ang ato niya tao, including ng PNP.
6: Okay. So, Pati Balete, Doc, bukod nga ang ita entry point it Aklan, which is sa Alta Basabimana, Pati Balete, may una na nga border control, Doc, especially sa mga pasugudlon?
4: Gina-encourage kita na magantanan yung mga sityo mag-put at it border control.
6: Uh-huh.
4: Kasi doon yun ang nakastipulate ito sa EO natin.
6: Okay. So, far makaroon, Doc, wa kita it mga monitoring, mga apprehension nga tuyo magpasugod, Doc?
4: Sa makaroon ay may amon ito sa border checkpoint naman ito sa Burwanga. Mm-hmm. Ay may amon ito ang gin pabalik sa point of origin kasi napasugod yung mag-drive out, then balik naman.
6: Okay.
4: So, pardo yun pa man.
6: Oo. Ro protocol, Doc, is halimbawa may hana nga magpasugod, wa natong gina-confiscate the Doc ag sa baylo, hay ginapabalik yata natong kung sinhalin.
4: Okay,
6: so pabalik ka ng hat, 1%
4: sa maghal.
6: Oo. Doc, may mga monitoring man kita, Doc. Just like iya sa Banuay Kalibo, ko last week nga to, may mga pag-inspection sa mga gabaligya, bagat baboy, Doc, nga wa nag-agi sa slaughterhouse. Hello? Ano ro aton nga guidelines kara, Doc, no? Once nga ma-check na ton, nga wa ta nagaliita, nag-agi sa slaughterhouse.
4: May na-monitor ka to si Doc Chana, kaya matay man nga ni, ang inubong nga dito, nag-take action na ka to si Doc Chana. Aga na nga, ginahimo makaroon, pasalamat na ako sa Municipal Agriculture, pinaagi kay Mr. Oriel Laspinas at kay Doc Chana, nga, sige man na hanggang monitor, actually, tanan nga ni ng mga baboy nga, huwag nakagi sa slaughterhouse, yan ang ginakumpis ka, agin na mubong.
6: Okay. Mga pilang kilos, Doc, ro mga na-confiscate sa inspection nga to? Surprise inspection yun pati gayon, Doc?
4: Kung agad ako katutidiya kung pilang kilos, pero abo to, kasi kutob sa mga vendors nga nag-alikyat baboy nga wa nakaagi at inspection, anti at post-mortem inspection nga sa slaughterized yung buong bagay. Abo yun man ang ginaplano it munisip. Siguro matandi man kami kanda agad tayo maging stronger pagidaamon nga ang monitor at pag-confiscate sa mga malaya nga mga biyahitor, malaya nga mga wapay dina tapos kilid-kilid dinapatayaran ng baboy agad na mga quarantine papers para nga parting words para sa ato niya mga aklano niya alilat baboy hindi rin naman masarangan. Mm-hmm. Ito naman masarangan, the Office of the Provincial Veterinarian, ato nga rin ginatubang makaroon nga disease o problema. Kinangan naman ninyo nga pulig. Kaya sa tanan nga pamuhuyo o may mga baboy, puhuli ganyan kita. Kaya matid na ako.
11: Katuro pagpahayag kay Faiva Romy ni Doc Mabel Siniel nga tungani surukan na nga makipagbuhuligan no mga traders nga ra kay bangod nga bukod matut adlaw-adlaw hay puro kita lang baga para sa makaron hay may ASF wa patad buong abi ka kay Faiva Romy sag 100% nga patay gidaro baboy kara kon maiguan ko dayang classic virus ag din don magpractice it biosecurity measure bukod tat airborne da ka kay Faiva Romy kay masyadong mabugat
10: dili ra nga ikuipon ko hangin, pero may mga career nga ni just like mga pispis, tawo mismo, damog, ginapakaon. So ito din do mismo nga mode baga para mag-transfer, mag-rapta. So dahil ka nga African swine fever ka kay Fibromy.
9: So, na akong pangutan na, paano nandan na identify ang nasairan nga plot akali imarabukon at AESF? Kung uwa masanda nagtesting ay haron tanan natin nga ginapakutkot nga mga baboy yung kamatay ay hindi man haus ipakutkot itag-ana?
10: Suspected nga taratanan ka kay Fibromy. Kay
9: okay.
10: Wagit confirmation nga datong napatay kung cholera or ASF.
9: Mm-hmm.
10: Ay bangod yan hindi man magpatest niya ni Rotagia. Di ba nanda mapilit baga agsanda mismo ro magkutkot ito kay Fibromy. Kay basi kung mabasugan baga sanda. Halimbawa nga ibang mga alaga nga baboy abimana ay magasakit man ang kagamatay.
9: Mm-hmm.
10: So wasa na't mahimo kundi tarotag-iya. Pero since nga ni nga cholera agro-ASF ay the same nga symptom or kung bagay natamaan nga gitbaga nga may cholera man kaya kay Fibromy nga hara may ASF sa iban nga mga probinsya. So wak pagit it confirm since nga ni nga wak man it may nahatest siya kay Fibromy. Kaya bisa nabipatay ko ta, pwede tagyapon kung ta ma-determine ko na ASF. Galing haywa, tangani it may nahatest siya kay Fibromy. So more on monitoring makaroon, ang doon gina-encourage gid. Pero iba, binahadlok man matod siya kay Fibromy kung mamatsan hay ginagubong lagi. So tangin na report sa Andakar nga Municipal Veterinarian Office.
9: Agrosintoma, abi ko, kanyara ko, na ang ASF ay pares man kuplo. Plo kitabi eh.
10: Oo, man siya, kumbaga, gagnat man sa baboy kay Fibromy, may mga rashes man, riba karon, riba nga niwa, mataman, gulpi ang di magkaon, tapos ay pilangadlaw dayon, mamatay na kay Fibromy. So, kaniro iba, hay nahadlok, una na sa kapi, si Antike, yun lang, pwede nga makasugodiya katon kay Fibromy, pero dapat kompleto ron it mga dokumento nga base sa naka-stipulate ron sa EO ni GOV. So kung wa man gihapon, it documents, ipabalikon man gihapon at hindi makasugod sa probinsya kasi Fibromy.
9: Mm-hmm.
10: So, dira atong nga report, maghalin sa Tagatapan, itatong karon nga Office of the Provincial Veterinarian. Reyes K. Fibred, Silin Tornino, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ang kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
8: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps. K5 News FM, live report.
9: Abo nga salamat na K5 Regional Torino sa randay karang report. Tag, doon nga wapat subject for confirmation para. Pero regardless kung they have flu or ASF, ay maghimo ginatawag ng biosecurity measure. Agarong nga niya medyo ro aton nga magbanghod makarang ami mga baboy wa ta sanda nagapasugod it mga bisita matuod ay bisa matuod aton nga opbet nga sandaro naga himot paagi nga mabuligan nga hindi magkalat ro virus nga ra bacteria nga virus nga ra ay siyempre kun haling ka sa ibang lugar gumadtok ito matuod basi kun may nagasurod ta matuod nga virus ani hay gin prepare pa kun dai karang mga negosyante at baboy nga hindi kit sana mapasudlan o tama man gihapon kaysa matuod bilang adlaw aron ta. Ag sa simpo man abing ramatod nga ra, bisan mga ayam ang kara ha. Abong nagkamatay ra ako nga mga ayam, pilang bilog na matay nga ayam? Tatlo. Oo. Nagpandiho it dugo. I don't know ay magamig man sa amon pero sa init siguro ag ugan ag init gulpi-gulpi hay wa ta di makaya. Oo, wa gid akong tanang tiyo tanang sipot nagkamatay ko nang taliwa tong adlaw nga grabe ka init ag paglinugan. Nga ni ro baboy. Posible matuod man nga makaron o experience sa mga kibay. Bago kita magtapos, yes, ito ang karagap.

0: Okay, rutawo mga K5. So kinangan naton do abo nga antioxidant sa aton karang gawas bangod pag high blood ka, barado tong mga ugat, tanan barado may problema sa tong gawas. Amo man tong blood sugar level rong may mga diabetes sa tong migbanghod no, abo nga mga komplikasyon man sa diabetes no nga may connection man gihapon sa high blood pressure mga K5. Taranda, mga balatian nga buko niyamang it makasamot sa house kundi makamagatay nga klase sakit ra mga K5 rong high blood pressure and diabetes. Kinahanglan naton do abo nga antioxidant, kinahanglan naton og DTX 500 bangod og DTX 500 may 1.3 million antioxidant nga nagalimpyo sa aton karang gawas mga K5. DTX 500 aprobado katong karang Food and Drugs Administration. Mabakal sa itong butika, magbisita lang kita sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Ang pinagila ni Kara sa itong karang musika, abong nga sayamat ganyan nga pagpamati. Sa ngayon ko atong nga naging partner technical atong nga broadcast engineer K5 Fred Batoy. Sa ngayon ko atong nga station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ako atong nga CEO at President Doc Raminoy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig. Nagaiwan kita may daigid nga hapon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
5: Yung may D3.
6: Matakas mga butika.
7: Let's go to our checklist right now. Ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3.
8: Ang gynecology journal nagambal, Sir Boy Doc, nga ang mga babae gali kung palakaon tamis, gambal gid sila, palakaon katamis, grabe ang carbohydrates, mga favor gina sa pagtubo sang Candida albicans, no? Ang reproductive health nyo grabe gid ang baho. So no dere makabulig sang dako ang virgin coconut oil. By taking D3 Bio, ina siya ang diretso nga naga kadto sa imong reproductive organ kag nagapatay sa Candida albicans. Ini nga capability wala niya sa plain D3.
9: Oh, oh. So kung naka D3 Bio ka, tanan nga problema sa mga kababayen, mga baho-baho da. Dako din niya mabuhay. So even body odor.
10: Kayang-kaya.
8: Oo.
10: Yes.
9: Makita mo lang na sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga D3.
10: Vitamin D3.
9: Sir GP, pagpalainom ka D3 Bio, compare mo sa ordinary D3, ang nakanami sa D3 Bio, ginapadamo niya ang mucus lining, ginapadamol niya ang mucus, ginaproduce ang damo sa tiyan, malikawan ang problema sa hyperacidity, even ulcer. Sang una, sige ko research, nga ang mantika, gapalala sa hyperacidity ng ulcer, kato galing mantika nga ano, nainit na,
10: oxidized.
9: Galing kaya ang D3 Bio, ang iyang mantika is cold press.
10: The best kind of extra virgin coconut.
9: Kung may H. pylori bacteria na ang mo ano tiyan, kaya niya makontrol. Kag aside nga kaya niya makontrol, patubuon niya ang mga mucus, mga lamig-lamig sa imo tiyan, para nga inigbukbo sa acid, hindi dali man, no? Manipis ang imo nga kuan, lining sa imo tiyan.
8: May protection.
9: May protection. Amo na ang nakadami sa D3 Bio, kumparar mo nga gainom lang ka, ordinaryo nga D3.

0: ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ang namian ko, lalo na kung ga-intermittent fasting ko, ang akon nga period of starvation, bala. Kung magsulab ng akon siyan, ga-take ko 1 to 2 capsules nga D3 Bio, gadula ang sulab sa akon siyan.
2: Dasig lang.
1: So gasulab siya because kabatsyag ko gutom. Batsyag ko gutom. So nag-take ko 1 to 2 capsules, nadula naman ang akon nga gutom. Na-suppress ang akon nga gutom. It's because ang aton nga D3 Bio has extra virgin coconut oil na may medium chain triglycerides which is converted into ketones na mag-provide sa akon sang energy. Kaya masuppress na ang akon gutom sang akon nga mga sumula.
3: So meaning, Sir Kevin, doon gina-interpret sa isang lawas mo as food.
1: As food. Healthy food.
4: Amo na siya. Amo na gani kong aga, before ko magkanto di, may inom na ko na tatlo ka soft gel sang ano, sang D3 Bio, Sir Boy. Kaya ang purpose na, di siyempre malikture ka. Matalakay ta, di gamiton utok, di walay kakaon. So wala ka sa iban nga food. The D3 Bio, the ketones of D3 Bio.

0: energy.
1: Oo.
2: Wala na nun provide yung energy. Ang ting pang aton brain, no? Ako, yeah. Ang battle cry ko kaya ka D3 Bio is for today. Nga, gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause gaatag ni sa akong kumpiyansa. Mm. Kumpiyansa nga layo ko sa Kataro, layo ko sa Ilanat, layo ko sa Sipon, layo ko sa Ubotongod, sang monolaurin nga ara sa D3 Bio. Ang monolaurin, ginatap na tanan, klase nga virus, kag bakterya nga ga-produce ang trangkaso, sang hilanat, sa pag-ubo, kag sipon. Kung gusto ko palayuan mo ang sipon, kag trangkaso, kay kakulbaan subong. Diyotay nga trangkaso mo, kulbaan ka na. Uy, basi ano na ni? Basi ano na ni? Dapat naka D3 Bio ka. Kung matrangkaso ka manggid, hindi magdugay 1 to 2 days lang cause protektado ang imosilula do may bodyguard ang imosilula.
1: Ako, Sir Boy, ang nakulbaan ko, hindi nga matrangkaso ko. May salig na kuya sa D3 Bio.
2: Correct.
1: Sir, kaya niya nga ano nga mabuligan sa D3 Bio. Ang nakulbaan ko, kanang i-quarantine ka 14 days di ka pagwaon.
2: Amakuna, no? 14 days.
1: 14 days bla, pinasuhon ka?
2: Pinasuhon ka.
1: Inano naman.
2: Tapos iupod ka to sa iba. Nga may harak, gidya, no? Manang lain na. Tinalatnan ka na lang. So mag D3 Bio, palayuan ang trangkaso, ang hilanat, ang pag-ubo. Mag D3 Bio everyday.
3: D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galing Nolo po, na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabagat, sumagabuti ka. D3 Bio. Health News.

0: wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and

0: perspektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagonya akon maskulo, sadlaw adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Old Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong detail 1. Bao kabas ko gate, nakabuli gate sa akong problema. Na mo gate niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

sa mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Ay, Lolita.
1: Ano ka man? Kaya nga na naguluin, tra ka man niya imo sa mga butang ay naman.
2: Brando, wala ako sang may mahimo. Ginatulod gidabi ako sang mga tagapurok ta eh.
1: Ay, sus ah! Itulod ka nila eh, sugot ka man?
2: Oo eh.
1: Imbes nga tawhay na balang pagabuhi ta. Naguluin, tra ka pa sa musna.
2: Ay, abi Brando, suportahin na lang ko bala. Madamo man ako sang plano para sa purok ta eh.
1: Ay, nag-intra ka na lang gid sa politika. Purok president pang dalaganan mo.
2: Ay, di ano gid haw? Ay, di bala, dira man na nagasugod. Kung magplano ka na gani padalagan barangay kagawa, dira na nada masugod.
1: Ay, ambot! Mga wala pulos sa mong imo. Dira ka na gani.
2: Uy, hala, naakig. Nag-walk out. Ay, naintindihan ko man si Brando, pero ay, anon ko, abi, kay nakita ko man nga daw wala gidya progress ang purok namon. Ang mga footpok, guba. Halos kadamo sang kalayuhon diri pating basketball court do ta gihapon. Ay, do ako gani nagaugtas man ko eh.

0: Oh, Bingbing.
1: Nang Lolita, ay sigurado na gini ang kadalagaan mo ya.
0: Ay, hindi lang kita magpakasigurado ah. Bakod man ang kontrata eh.
1: Ay, ay sino na mo? Si Brando?
2: Lolita, naplansa mo ng uniforme ko?
0: Ay, abi ikaw lang to anay Brando. Kay mga panya kami subong.
2: Ay, naano man na iyang ubrang imo man?
1: Ay.
2: Lato mo bala ho? Hasol ho?
1: Ay, Brando, subong walang ini nga adlaw. Malibot-libot lang kami sa bilog ng purok.
2: Ikaw ya? Anong dalaganan mo nga posisyon ho?
1: Purok treasurer ah, sa linyada ko rin ng Lolita.
2: Abo bala? Day? Liho ko to anay bi blansa sang uniforme ko. Biyay lang kami din eh, Bingbing ah. Ako lang din bala mag-entertain siya.
0: Ate Mayo, sige-sige ah. Ay, Bing, daligid lang ha.
1: Ate, sige-sige. Okay na nga.

0: Otega, kamusta ang eleksyon ta?
1: Ay, syempre, daog eh. Ako na subong ang bag-o nga purok chairman.
0: Mayo, si Bingbing ya, nagdaog man?
1: Ay, syempre, daog man eh. Landslide Brando.
0: Ate Mayo, kid. Mayo man ah. Kung magsubong sinaday. Ah, kongres, kongres, bahaw. Oo, gali. Pagkaduad di si Bingbing, masilibrar ta.
1: Do nagbagong pananaw mo, Brando, ah.
0: Kuan, narealisar ko nga, gusto ka. Madamo matuod sang dapat talalupang doon sa aton purok. Daligid lang pala kay mapamirkado ko. Mamakal ko sa mga lulutuon para sa mga kaupdanan mo.
1: Abaw, inaiya.

0: Chairman, para sa akon, pa-mortgage akon may curfew nga alas 11. Alas 11 sa gabi, no? Kay para safety, manabala sa kabataan ta.
1: Ay, oo, eh. Eh, pa-mortgage kami.
0: Pa-mortgage, kuya.
1: Pa-mortgage,
2: okay, okay. Ano pa gid ang mga concern nga dapat natin ipaalinton sa barangay?
3: Chairman, ang mga basura ba lang, bisan di na lang ginahaboy ba lang, kung tani... I-segregate man sa insakto, bala?
0: Ay, gusto. Nasa nami, pag-itani ng mga ido, bala?
2: Ay, okay, okay. Noted, inatanan. Hindi ka mo magkabalaka, ha? Bilang bago nyo nga purok chairman, himuon ko ang makapamaayo sa aton purok.
0: Bam! Bam!
2: Salamat, salamat, salamat.

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Gabasa na naman balang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakal sa mga butika.
9: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
10: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinica DTX 500.
13: Clinica D3 Bio.
14: Clinica Sport Bionics.
15: Mighty C.
16: DTX Coffee Mix.
17: Free Bio Coffee.
18: DTX Beauty Soap.
19: DTX Herbal Oil.
20: Clinica Deo Fresh Roll-On.
21: And many others.
22: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: may free check-up ka pa
24: every Sunday and Wednesday
25: from 9 a.m. to 12 noon.
26: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: K5 News FM.
28: Championing the lives of the Filipino.

0: Ay, Brando. Mm. Sa diin ka ginanagkadto nga daw wala ka di pag meeting, how?
1: Ah. Kabalo ka na gid nga kadamo man sa ginabuhat ha. Kapoy pa ko sang himos sang makaon niyo.
0: Ah, te sige ah. Mayo man. Ay, salamat gid gali ha. Kay ti naintindihan mo ko.
1: Ah, wala sang kaso ah. Dapat lang suportahan ta ka. Kay ti asawa ta ka.

0: German? German ulita? Sa diin to sila kagapon nagkadto ni Bingbing kag ni Brando?
1: Ha? Ay, nakita mo sila? Sa diin?
0: Kagapon! Ay, nakita ko nagalakat-lakat mo sa downtown. Doon nagadali-dali, balahaw?
1: Ba? Ano? Husto. Wala gali kagapon ang atin si Bingbing sa meeting. Wala ko siya makita eh. Ay, kwan. Ay, husto-husto. Ginsugo ko sila nga mabakal sa mga palamahawon. Basi amo to ang ginadali-dali nila nga duha.
0: Ay, basi guro Tingala mo ko gani nga hanggang dali-dali. Gits na eh.
1: Oo, ginsugo ko to sila.

0: Brando.
1: Mm.
0: Sino kagapon ang upod mo?
2: Sino ba upod man? Wala ko yung upod na.
0: May nakakita sa inyo. Updanay ka mo sang treasurera ko.
1: Mm. Si Bingbing?
0: Oo. Sa din ka mo nagkanto?
2: Dito kami nagkanto.
1: Kwan! Aho! Nagkita ay kami kagapon sa downtown.
0: Mm?
1: Samtang nagapamakal ako sa mga paper plate bala. Kag mga plastic nga spoon and fork.
0: Pamakal ang gidayhan. Kabalo ko bala kung ano nga klase nga babae si Bingbing sang una.
1: Mm.
0: Mayo lang gani kay nakapamanas ang tarong-tarong nga lalaki eh. Hoy Brando, basi bala kung nagbalik ka naman sa bisyo mo.
1: Oo.
0: Basi kung nalipat ka, nga duha na ka babae ang ginpaakusar ko.
1: Ah, Jesus! Ay! Amo na yung budlay si mo. Kay gan mo yadayon sang buot silingon ang pagkitanay namon ni Bingbing kagapon.
0: Mm.
1: Nasuportahan ko lang yung gusto mo. Tapos, daw ako pa yung malain hao. Ha? Ako pa? Ginkuha mo na nga treasurer. Tapos, pangimunan mo man.
2: Mayo pa lang na nga. Mag-resign ka na lang na sa pagka-purok president mo ngayon na.
0: Brando?

0: Nang Lolita, ma-resign na lang ako sa pagkapurok treasurer, ah.
1: Ha? Ay, nga aman, Bing.
0: Kwanang may obra na ko, Bing, nakita. Kagti, amo na, kada meeting, guro, hindi gid ko naka-attend.
1: Ay, amo lang na ang rason mo? Eh, kada bulan malang tanaga meeting. Kay imposible man nga ahaw sa isa kaadlaw. Amo lang gid na.
0: Basta lang na nga, hindi na ko na.
1: Hey, ikaw bala ang nagagarit-garit sa akon, ha, nga magpadalagan? Tapos bayaan mo, kuya, sa tabtaban?
0: Eh, pangitain na lang sang mabulos sa akon ng damo ka man naguro makita. Ay. Pasensya, gidnang.

0: wala gisang tricycle diri sa pradahan, how? Ay, dito na lang kuguro mabantay sa guaan, anak at lakaton ko lang.
1: Ang iban kamalo! Naginatukom na siyang alipuri siyang manaya!
0: Mawo ang mga chismusa sa purok namon, ho? Ay, aga, panagtinumpok ang magkutso-kutso.
2: Ginatukom ng bahay sa alipuri siya?
1: Ay, wala!
2: Ay, ambon
0: eh. Ay, dali lang, dali lang.
2: Taba.
0: Sino na ang ginapabati-batian ninyo?
2: Ay, wala.
0: Ako?
2: Ay,
0: bahala, kamuda.
1: Ay, shush.

0: papa sa diin. Tigpan na niya po, naula pa sa.
1: Ang ambal niya nga, magabihan siya kuno pa uli. Ambot ah. Tinga, lamang ko na gani sa amay niyo eh.
0: Ma, kung magsakay ko bala sa tricycle sa paradahan, do may nalpatian ko nga shismis nga si papa kuno kag sinangbingbing, gawb na ay kong kiss ah.
1: Amo, manang nasagap ko nga balita. Tiging kumprontar ko manang si papa mo. Wala man ko no. Man kung mahibalan ko lang nga tuod ng chismis nga ina. Ay, bahala na.
0: Di paano na ma? Paano na ayhan man kay purok chairman kadi tapos ang kontra mo, tesorera mo pa?
1: Nag-resign na sa gani. Kag isa pa na. Isa pa na ha? Isa pa gid na sa ginadudahan ko.
2: Chay Lolita!
1: Ba?
2: Chay!
1: Ay, sino na?
2: Aprego na, nai,
1: chay! Ay, talikit lang ha! Ay, base kong problema naman isang purok ta. Ay, nanon. Ay, oy,
2: chay
1: ano?
2: Lolita! Chay!
1: Oy, ano?
2: Si Chuy Brando!
1: Ha? Nga ah! Naano si Brando? Ha? Naano si Brando?
2: Chay! Natiruan siya sang banan nilang Bingbing!
1: Ba? Ano? Ano? Oh, tiyo! Sa diin siya! Sa diin, Sara Mitoy! Sa diin!

0: Ti daw, silim ko gid. May relasyon gid sila sang animal ko nga tresorera.
1: Ma, ini na pagpasula si Papa B. Antawa pala ho. Tup-tup subong, wala pa siya makabugtaw.
0: Man, kun hindi lang sala, kuhaan ko ni sang life support kagbatsyon ko na lang ning traidor mo nga amay. Paano ko ni siya maistorya? Kay tulog pang animalya?
1: Ma, tutayin na lang gani mapatay si Papa B. Mangimuon ta na lang subong. Nga, masabdon itong naghimo sini si Iyay.
0: Ay, wala na sa buhog, Kuya Day! Dako nga kahuyanan ining natabo sa purok chairman pa! No! Subong pa mismo! Nga purok chairman ako! Ay! Perti niya nga kahuyanan ang ginhimo sa amay mo! Kabalanggid ang amay mo! Kabalanggid! Kabalanggid! Wala! Kitsang animo! Ang animalya! Bago hindi lang sa labat! Patsyon ko na lang ni animalya mo! Patsyon ko na lang eh!

ko'y kay Brando, kundi ang nabatsyagan ko, amo ang kainit. Tubtob subong nagapaayo pa siya sa igo niya sang bala. Gusto ko siya suknaan sang tanan, pero hindi ko pa mahimo tungod hindi man siya makaistorya kay sa liog gidang igo niya. Sa bahay naman namo ni Bingbing, wala kami magkita ay tungod nagpalayo siya sang matabo ang krimen. Kag ang bana naman niya nga nagtiro kay Brando, preso subong. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Lolita.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: ang kampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. Sigmentay

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masami ka pala gina energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalumanusik?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si Mrs. E?
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin!
6: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Neurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup. Babakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5 K5 News FM.
9: Hey, Five! Galingawan time!
10: Daddy, Daddy! Good news! Wala akong line of seven sa class card ko!
11: Ganun ba? Napaka-bright mo talaga! Napaka-genius mo, iho! Manang-mana ka sa akin, yung katalinuhan mo! Patingin ang class card mo.
12: Mathematics 65, Science 63, English 35.
11: Oo nga anak. Wala kang ng line of seven. Congratulations anak.
9: Hey, Five! Galingawan time!
13: Ang kampyon na istasyon
14: K-5!

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.

0: 500.
1: O si Jean Paul Generoso, istoryanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga diskusyon si Dr. Miloy.
0: DTX 500.
1: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig gatubod no sa stream. Mm-hmm. So yung mga Japanese therapeutic mahilig sila, therapeutic na no?
2: Music therapy.
1: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol ka bi.
0: DTX 500.
1: You know what? Ang aton lunggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imong nga sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung ini ba lang hypoglycemic, way kabi kakaon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 na ibaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
0: TTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Tilangin mo blood sugar sang una?
3: Sobra 300.
1: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
1: Ano nakadugay ka na ginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
1: Anong resulta? Tila na?
3: Sobra na lang 100.
0: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
2: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
1: Husto.
2: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
1: Oh, araman.
2: The reason one is, taas ang antioxidant.
1: Oh.
2: Pero may mga bata, nga mas bungol pas tigulang.
1: Aha.
2: Isa ka lang. Pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilalulunggan.
1: Husto.
2: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
1: aging.
2: Of the reason.
1: Oo. Oh.
2: Wala na gabase sa edad.
1: Pag edad mo, abido
2: ka din. Kaya may araman mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. May araman 70 years old.
1: Hubin pa.
2: Like in general, ba?
1: 70 na, pero daw 60 lang.
2: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, di rin nagpabalo nga kung puno sang antioxidant di mo lawas, hindi dali basta matigo lang yung mga organ.
1: Amukid.
2: So, kung so, pabungol ka, way ka ganyan ng antioxidant.
1: Oo.
4: Kag hindi ka nasig mabungol, no? Especially kung exposed ka ba permis sa loud music.
1: Amo man na, isa man na, doktor.
2: Excessive noise exposure.
1: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis natong isa.
2: Para di magubay mo ang lunggan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detect ka para may panglaban ka.
1: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman dito sa dalom, porting makinag, haot sang bangko, the more ka mag-detect, mag-MITC.
4: Correct.
1: Amligan ng inyong pamatinan.
2: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. To. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, gubay mo ka na, pamatinan.
4: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
1: So ini ha, simple
2: meningitis.
1: Lang. Meningitis. Meningitis is saman, maka-affect sa imong...
2: Pwede apik ka, inflammation sa imong brain.
1: Example, wala ka gidya balatian, but old age will eventually destroy your ears.
2: Kagrabe kita diabetes sa Sir GP.
1: Grabe kit.
2: Amo na ang rason. Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason nga ang nagkaguba ang imong palamatinan.
1: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na to ng aton nga dulonggan.
0: DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500!

na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Libo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa eksakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Masal Rica. Epic Tibu. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag-amargoso. Waka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag naglumbo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: Nabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges.

0: Ohio.
1: At Pussy Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
2: Nga abala, nga ang D3 Bio, ginatawag superfood supplement. So Dr. Mil, ano nga ang special ang D3 Bio?
3: What makes cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio nga special? Lantawa binabi nyo kada may supplement kung may ara ba extra virgin coconut oil. Lantawa binay inyong mga suplemento kung may ara ba medium chain triglycerides. Ang MCT, ang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin nga ara sa D3 Bio, wala na sa iban nga food supplement. Makita lang nimo na sa D3 Bio, the potent antiviral, antibacterial, antifungal nga klase nga suplemento, Sir Boy.
2: Correct, no? Sugod pa lang pag tumal mo sini, pag buka mo sa D3 Bio,
3: sa baba pa lang. Patay ng kagaw.
2: Kagaw nang igakos ang ginatawag nga dental caries or popular known as tooth decay. Ginapatay ni MCTs nga ara kay D3 Bio. So before mo siya tunon, ginpalibot-libot mo lang ta, pati pa mga bacteria that causes bad breath, kayang-kaya, may mga fungal infection kasi imamout, kayang-kaya man ni D3 Bio.
3: So moving down to your stomach, pag sulod sa D3 Bio, pagkanto sa imutian, ining extra virgin coconut oil mga makita mo sa D3 Bio, ginapatay niya mga bad bacteria sa imutian, like E. coli. Di ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, gabulig mo na sa production sa imo chloride, no? Para magbalanse sa imong stomach acid. Kag ang nami gidya, may mga H. pylori bacteria sa imong tiyan, Sir Boy, para ma-prevent nimo ang mga hyperacidity, even stomach ulcers.
4: Grabe, no?
3: So, ba, pag agi sa imo supagos, kung anong kaya niya hapitan tong kagaw, patay. Pag abot sa tiyan, ato pagin ang kagaw, patay. Tungod sa medium chain triglycerides, nga hindi mo ginamakita sa iban nga suplemento.
4: Wow, no?
0: D3

0: pa.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
2: From the stomach, it will go to the major absorption center of our body, which is our gut, our small intestine, particularly the duodenum. Ano ginaobra to? Medium chain triglycerides, no? In the form of caprylic acid, caprylic acid, and lauric acid. Inisya becomes a potent antifungal, antibacterial, antiviral agent. MCTs pa lang na, ha? Patsyon niya to mga yeast, mga bad bacteria sa imo chan, para tubo nami ang tubo sa imo bacteria, good bacteria like probiotics. But until siya magsulod pagin sa imo portal vein, ang inimbo niya, pad namiun niya pang absorption sa imo fat soluble vitamins nga hindi matawaran ang beneficyo sa lawas. Way labot na macro and micro minerals like calcium, phosphorus, zinc, potassium, all of this ginapanami ang absorption ni D3 Bio.
3: Pag abot sa tinay engineer, bubuan na sa imo nga kuan pang creatic lipase.

0: Correct.
1: Ay, ang isa sa ilang fatty acids mahimo nang monoglycerides.
0: Correct.
1: Ang lauric acid mahimong monolaurin na.
0: Correct, correct. Kaga amo ni sang potent nga antiviral,
1: yes,
0: antifungal, antibacterial.
1: Malibot-libot na sa imong dugo engineer ang monolaurin, monocaprin kag monocaprilin.
0: Correct.
1: Ang monolaurin it takes 8 hours nga libot-libot na kung sinong maagian nga kagaw patay engineer. Tikay walo lang ka oras siya nga malibot-libot. Ano himuon mo? Inom liwat eh. Sindi tribayo. Ang monolaurin it will turn to ketone.
2: Ay, usa man pagid.
1: Usa ra pagid niya ya.
2: Pagid bayad na bayad
1: and that
2: ka.
1: Ketones pinaka importante sa mga tao nga may edad na, sa mga tao nga may ara Alzheimer's disease, mga tao nga may mga dementia, mga tao nga may mga anxiety disorder, may mga epilepsy. Take note mga ginikanan, nami gid ang D3bio when it comes sa brain degeneration. Eh?
2: Wow, no?
1: Oh. Grabe no? May antibacterial ka pa, may antiviral ka pa, pagkatapos kaunon pa sa imong brain para mag-nourish imong brain, din ka mangita sa nga suplemento. Tingong ga inom lang ka nga plain nga D3, D3bio ka na lang. Amo ni nga wala sa plain nga D3, sir boy.
3: D3bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver, ang galingin mo loko, na ibaluan ko ng taas ng dali akong blood pressure. Pa inom pa ni Mrs. ng D3bio, tatlo ka sa isa kadla, 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakats, magabot ka. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. K5 News FM.

0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubok.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali. Gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinical Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagkapangita ka bala sang food supplement? Nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
10: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
10: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Biotics.
11: Mighty C.
10: DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
10: DTX Beauty Soap.
11: DTX Herbal Oil.
10: Clinica Dayo Fresh Roll-On.
11: And many others.
10: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa.
11: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
13: You're listening to 94.5 K5 News FM.
14: K5 News FM.
15: Five Kalingawan Time!
16: Pedro, nga late ka na naman sa klase.
17: Balan mo mami, nadulaan kayo na nga lalaki sa dalang kinintos.
16: Ah, baligin buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
17: Ah, wala mama, kadugay abis yung magalin. Nayawan ko tapak sa kwarta.
15: Aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Noon ako gali si Aital Dioso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa anda mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
19: Wow, my puso.
20: Ang kampyon nga istasyon,
21: K5 News FM.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Princess Jack Consular, taga si Julie Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatig sa DTX 500. Taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpala na kisang dugan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
2: Ano advice mo sa way pa nakatry sa DTX 500?
1: Itry nyo get kay naamigid ang epekto, hindi ikaw mong inulasol, proven and tested.
0: DTX 500!
2: Istoryahan ta subong adlaw ang isa sa leading causes of premature death sa bilog nga kalibutan, ang Big C or cancer. Kaupod ta sina karong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO
3: sang nanligad.

0: gulay kag prutas.
1: Of course.
0: Kaya nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent
1: sa cancer.
0: Wow. That's why nga sang sagay nila ka resorts agud may baluan ang pinakamataas nga antioxidant na diskubrehan nga ara man galanggali sa panit sang tubo.
1: Doc Ramil is talking about DSE sang DTX 500 sang boy. Ang desugared sugarcane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units ara sa DTX 500.
2: DTX 500.
3: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, oo, dawa-dawa ko, dason inang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko, nag-exer ka namin-amit, nag-exakon nga mata.
2: DTX 500!
0: Strata Sir GP, kung nga nagatuhaw ang cancer, kag paano makabulig ang DTX 500, kag may TC, kung adlaw-adlaw kag inom. Ang cancer, isa nakabalatian kung diin, ang selula mo, nagatubo, hindi mo makontrol, kag nagalapta na sa iban nga bahin sa lawas mo, partos lawas mo. Siyempre, ang aton lawas, may ara trillion of cells. Kung hindi ko magsala, Sir Boy, more or less 37 trillion. Kag ang cancer, ang pwede makasugod lang bisan isa lang sakit lang mga corrupted cells kag magmutate siya. Pag once nga magmutate the abnormal, then it will divide faster than normal cells and it will making another copy of itself. Now take note, wala ini nagakapatay through apoptosis or cell death.
1: Wala siya, so continue sa tribe.
0: Swerte ta kay nakilala na tong DTX 500 kag mighty C.
1: Of course
0: nga available kag mainom, at least kampante kag protektado ang ato nga mga cellulas lawas. Imagine kung wala gigayag account utan, may lang may DTX 500 kag mighty C, Sir Boy,
1: at least makasupplement sa no.
0: Hadlock kita sa cancer, Sir GP, especially kung ara na. Pero wala kay ginahimo para likawan ang cancer. Ara na sa palibot mo ang kuan, ang bulong, utan, prutas, pero hindi mag-count. Sa ano mag-count utan kag prutas, may cancer na. Sa ano may inom DTX 500 kag may TC, may cancer na. Before ka pa magka-cancer, inom ka na DTX 500, inom ka na may TC, inom ka Pure C. So, makabulig sang dako to fight cancer formation. Do the research. Kaya ang free radicals, among nagaguba sang genes kag DNA. So, ang DNA ang munangga instruction kung ano ang seal ang iyang obrahon. While ang genes naman ang tawag sa gintingob ng instructions. Para masamapos, libro ang genes, pages ang DNA.
1: Do isa sa kalibro ang genes, no? Mga pahina ang DNA.
0: Sila niyang gamando sang klase sang cell kag magproduce ang true cell division. Growth rate or how fast it can multiply. Sir GP. Kung wala ka gainom DTX 500, wala ka gainom MITC kag Pure C, wala sang makabulig kag magprotekta sa imo selula sa sulod sang lawas mo.
1: Husto!
0: Ako yung advisor, GP, ha? Advice lang na mo, likawan ta nga magka-cancer. Believe me, daw kaangay lang na sa death sentence ang cancer.
1: Ikamatay
0: mo gid na ya. So, join the fight against cancer. Start it with your family. Kag siyempre, sa kagalingon mo. DTX 500 kag may TC. Kada adlaw and be cancer-free.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: D3Bio.
1: Ako si Norbertoy, sa ka-atlet. Dapogin na nibulig sa D3Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mabakal, sumang butik.

0: Mayong hapon mga pitalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipad-sipad. Ang unang bahin sa atong drama sa kahanginan. Inyong gitmakuhan sang leksyon. Inyong ginating uluhan. Reyes! Sa kasaysayan!
1: Papa! Kaglulugin!

0: Daw ginakotoy na gid ko yung magsigibantay kay Kiki.
1: Ah. Ay, sos. Ah.
0: Ay.
1: Kaya nga hindi mo na lang pagprangkaon si Rima. Nga ginakapoy ka na. Maintindihan niya man ina, kay titigulang ka na yama.
0: Ay, nahuya man ako maghampal sa iya. Kiti, wala man siya sang iban nga masaligan nga magbantay sa hinablos mo.
1: Sige lang, ma. Ako lang mambal sa iya.
0: Ay, hindi na alan. Ah. Ay, sige lang. Ah. Ako na lang ang maistorya sa iya. Ah. Eh, basi karon kung mag-away pa ka mo. Hindi ako gusto yan nga may hindi pag-intindihanay nga matabo sa aton nga magpamilya. Kay ako gid ang una nga masakitan sina. Ako gid alan.
1: Ma, pinapasaling ko sa imo. Hindi ko siya pagawa yun, ha. Kalma lang bala. Akong bahala, ma.

0: Alan? Ay, ari ka man? Nato si mama, ha?
1: Ni Rima, may nga agad, ha? Pwede na ka istorya?
0: Eh, isabtanay ako, ha? Naano si mama?
1: Kakwan, galing itong ulo niya.
0: Ha? Di sinugaling yung bantay kay Kiki?
1: Pangitain na lang nasang hubin-hubin nga managbantay. Kaya nga ni Rima, hindi naging siya masarangan nga bantay ni mamay.
0: Ano man, abi, kay kabudlay nga isalig si Kiki sa ibang nga tao to, Alan, eh.
1: Kagang lawas naman niya ni mama ang masupres siya na. Ni Rima, 72 na bala si mama. Kag may high blood pa?
0: Kung ipiling ko na lang siya sa inyo.
1: Oh.
0: Kay para-ara ka man nga mag tulutan aw man sa iya kung sa ila ni mama kag ni Kiki.
1: Ay ni Rima, kabudlay si Naya. Ako naman niya karoon ng hindi mag ano kwas na yung magagihos ang maayos sina. Ngitain na blas ang manugbantay nga tarong ah. Kadi malas si mo klase tao ah.
0: To Alan? Nga tawgon mo kaya kadi malas ha?
1: Wala mo nakita. Ginbulagan ka sang bana mo. Dason! Nakabata ka ginman matuod. Ay, but to kabudlay hambal. Abnormal pa.
0: Palihog lang to Alan, ha? Palihog lang, kid. Hindi pagtawga nga abnormal ang anak ko. Kinabuli mo si Kiki?
1: Ni Rima, ha? Kalma, bla. Hindi niya panuya o kung insulto nga ako na. Kamatuuran, ina. Nga, hindi ito pagyambal. Oo, masakit na. Pero batunon mo nga abnormal ang bata mo? Kag siyempre halungan mo. Babae pa naman, ina.
0: Kasakit si mo magambal to, Alan, ba?
1: Para ka naman.
0: Nga gusto na niya nga mag-abnormal siya, ha? Wala ko yung naghahandom nga makabata ko sa abnormal. Sige, ah. Kung hindi man lang ka makabulig sa akin sa pagbantay kay Kiki, hindi na ko yung mag-ayos sa inyo. Hindi na lang!

0: Oh, nga nga, oh. Siga ka, un.
1: Nanay, libig ka. Tubig imo mata.
0: Ay, hindi na pala sagip amangkon. Siga na pala ka, un. Okay, maliko ka da yun. May ulubrahon pa ko balaki. Ay, isko na lang yun. Papatay kita yung aduwa sa gutom kung maghala lang kita katubang ay di nga aduwa. Ako na.
1: Lalo di. Hindi ang bantay kiki. Hindi na lola.
0: Oo, gani. Hindi na.
1: Hindi na?
0: Hindi na. Kayo nakapoy na siya magbantay si mo. Kaya titigulang na si lola mong. Kaya yung demonyo mo man nga amay. Kung wala niya takanik, kung wala niya takanik itagin bayan, hindi na kumabot na yan sa kamusin ni Mong.
1: Hindi, pinani. Kiki, hindi. Ang pasawa yan. Kiki, buot. Wala ang pasawa ay. Kiki, buot.
0: Mano na lang ko si Liman.
1: Ungit na lang.
0: Inanglan ko gid nga mag-umlang kod may ibuhi ako sa anak ko. Sinong pabantayan ko sa anak ko man? Sino?

0: the food superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, Gid, ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: Cok! Cok Wan! Cok! Abakal ko, Cok. Habon nga labada. Isa lang, Cok. Ah, kagang fabric conditioner na dahil ang color pink na na, Cok. Isa lang.
1: Wala ka sa ubra? Ano ka? Kadaga? Galakat ka man?
0: Wala abis ang mabantay sa anak ko eh. Nag-surrender na gin si Mama Choy. O, nagalilingin kitang ulo niya isang bantay kay Kiki.
1: Ay, natural lang ina kay gulang naman si Mama mo. O, te, paano na lang ina? Basi, pahalinon ka sa ginaubrahan mo kung sige ka lang ka-absent.
0: Amo na ganing ginalibugan sa ulo ko, Choy Juan eh. Paano na lang kung madulaan ako sa ubra? Po Diyos ko, ano na lagi kami sa anak ko?
1: Ano happy kun? Ibilin mo di siya sa abo ni Chay mo Ingkay. Hatagi lang kami kung pila na ah. Ari man lang kami di sa balay, bilugadlaw. Lunis man lang gaga, hasta Biyernes ang ubra mo, hindi bala?
0: Eh, hala oo, Choy. Wala sigurado ka, Choy? Ati, sorry akong tanoy si Chay Ingkay. Kaya possible akong makakig siya.
1: Dali lang ha. Dali lang kayo taugon ko siya. Ingkay! Kay! Dali bala di anay! May bisita ka ho! Ingkay!

0: Oh, ba? Ma? Di nga makantong?
1: Ay, kakuan ay. Tikaon ko anay dito si Rima kag si Kiki, ah.
0: Ay. Oh, sos, ah. Ginambalan ko na to nga hindi ka magbantay. Siya na yung mangita sa pagi, ah, ma. Hindi niya manutusin ni Rima kung ara ka lang premi nga masalo saya.
1: Ay.
0: Wala na gani respetasyon sa imo sang unay, di ba? Gabato na gani sa imo, eh. Abi, padudlaan siya, ma.
1: Ay.
0: Para mabalaan niya kung daw ano kabudlay magpangabuhi.
1: Alan, eh iloy ako. Hindi ko mabatas niya ginabudlayan ang utod mo.
0: Ah, padudlaan gani. Sige, bala. Lakat gid blakaroon kay. Kita gigaroon nga duwang mag-away. Sige ka.
1: Alan!

0: ara lang sa bag nga inaonan, ara da mga gamit ni Kiki. May bayo da, may tubig, may pulbos man, kag iban pa, Choy.
1: Sige. Sige, dahi ah. Si Lula mo, si Lula, si Chay mo inkay ang bahala sa iya kung kinahangla na siya ga-ilisyan.
0: Salamat kay Choy, ha? Ay, Choy, malakat ako, Choy, kaya malate na ako, Choy.
1: Sige, sige, sige.
2: Thank you again, bye-bye.
1: Sige. Ay, Kiki, anong gusto mo nga kaunon?
3: Dulce, a lollipop, at chocolate, naminabla, kan maka?
1: Ay, sige ah, tagaan da ka ah. Ari,
3: Dilap, dilap. Mundi lap lolo. Dilapa.
1: Pagdilapon mo ko sa sige na sup-sup mo galulipan.
3: Dilap.
1: Ay, bausos, nagalap na ang lollipop sa ba-ba mo. Gindilapan mo sa guya mo.
3: Dilap lolo.
1: Ay, kagwapa. Kagwapa ka bata ining si Kiki, oh. Ay, kapula-pula pang ang bibig.
3: Dilap mo ako ng bibig, lola.
1: Kay galap. Tasa, sa guya mo, Biho.
3: Alokan mo ako na, bebe. Dilap mo ako na, bebe. Namet. Tamis, lola.
1: Tasa, guya mo.
2: Juan! Ay, bintong mo ni Kiki!
1: Si asawahon? Nagkabanawag sa akon? Ari kami sa kusina ni Kiki? Ari kami din, jaman?
2: Ay, Diyos ko. Nagaano ka mo di sa kusina, ha?
1: Juan, nagkakaon siyang lollipop si Kiki.
3: Lola, akaon ko lollipop. Lolo, dilap akong ba-ba ang kuya. Tamis ko na ako na ba-ba.
2: Juan! Ay, demonyo ka! Hindi na namang bata, ha?
1: Uy.
2: Ganda naman ang pagkapanulay mo! Ay, Diyos ko, wala kang pili, no? Pati bata ang abnormal, hilabdan mo!
1: Hindi nga matuon! Kita mo nga abnormal, ina, patihan mo? Hindi na yan tuon! Animal ka bata, nanugigig ka sa wahon!
2: Ay, Diyos ko, nalagin! Hi! Boss! Hindi na ako gusto nga i-bilin diri sa aton si Kiki, ha? Ay, Diyos ko, budlay na!
1: Ay!
2: Budlay na!
1: Ay, nano ka man ibuya man? Nano ka man ibuya kabahi ka man? Hindi na yan matuon, gagindilapan ko ang baba ni Kiki, ha? Ginpahiran ko lang. Abe, bangkuton ko sa liwat, ha? Kiki, Day, kinpahiran ko lang ang baba mo kaya nagalapta ang chocolate nga lollipop. Hindi pala? Ano, Kiki?
2: Ano, Kiki, ha? Kinpahiran niyang baba mo kung gindilapan niya. Ha? Ay, Day, sugid, Day! Sugid!

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan niya to? Mga abyan, sunagin niyo sa papamati ang pagkahalawat hawat niya kasumpun sa ato drama sa kahaginan. Inyong itbakuhaan sang pagtulunan niya ginatig ug luhan. Rehas sa kasaysayan si Papa kag si Lulugid. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kag ini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: TTX 500. Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw ka pila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
3: DTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan taron. Ang number one nga problema sa mga babae, the most prevalent health issues ang babae ining mayoma. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr. Ramil?
6: Si Mighty C. Now, actually kung pala inom gika antioxidant, pala kaon ka prutas, pala kaon ka gulay, layo sa imo ang chances nga matubuan sa mayoma sa GP. Way nga man. Pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, malayo ang abnormality sa imo hormones. Kag hindi basta-basta magtubo ina nga mga bukol. Ang mayoma, Sir GP, isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babae. Good thing lang kay 95% sini
5: hindi siya cancerous.
6: Hindi cancerous pero disturbo eh. Imagine way pakabana gabusong kalang taon. Dako jan.
5: Dako na ya.
6: So pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yung iban kan. Isa na da sa simptoma sa mayuma, dugay-dugay ihi.
5: Ihi. Kay bladder mo ginaipit,
6: ginaipit niya. So kung dapat babae ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya yung pinakadamo ng antioxidants ng suplemento so far nga nadiskubrehan sa market, ha? DTX 500 kag Mighty C. Kay once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP, ang mga fibroids da. Ang prone sa pagtubo sang fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
5: Lawas. Oho, pero sa mga lalaki man da, ha? Bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Gadako ang imo nga prostate gland.
6: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
5: Pusto.
6: Imagine kaihi 3 to 10 times
5: kamangihi
6: ngi sa isa ka gabi. Imbis enjoy ni mo tulog, hindi lang amo na rason, Sir GP. Nga aga inom gi ko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw Mighty C or Pure C. Kay di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
3: DTX 500.
7: Ako si Laylay De La Cruz, ga star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
5: Ano ang imo ginabatyan?
7: Taas ang akon nga sugar, 375.
5: Sang naginom ka, ma'am, DTX 500. Pila na subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
7: Pertigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar sugar subong 165, sa dugo ko man 120/80.
5: So kung pila na lang imong blood pressure?
7: 120/180.
5: Wala ka maintenance?
7: Wala na, sir, kundi DTX lang.
3: DTX 500.
6: Ang problema, Sir GP, ining mga mayoma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala ka lang agad ako na tiyan mo. May ara gani, Sir GP, nga ang mayuma ga-prolapse sa ilang akwan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka, gasakit mag-contact si ano?
5: Mister?
6: Mister?
5: Mayuma na gali, Dok.
8: Kananan, pa-check up, gid.
5: O, sambali, Dok, wala sang simptomas. Eventually, matuhaw gid man ang simptomas.
6: Kung dako na.
5: Kung dako na. No, by that time, dako na
6: actually,
5: mayuma.
6: Actually, ang pinaka-common lang, ining itawag dysmenorrhea. Ikuan mo na.
5: Absence of blood.
6: Absence of blood. Tapos,
5: aminorrhea.
6: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, way mo ka diabetes. Wala man ka dapat ka bala cancer GP, ah. Kung gainom ka DTX 500 kag main si adlaw-adlaw. Kay nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kay nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabuang buang nga silula da. amo na kanami kung nagainom ka DTX 500 kag may TC. Hindi lamang cellulose ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga cellulose sa imong lawas, halin sa imong mata, pakantos pinakapunta sa kamalagko sa imong tiil. Protektahan ni DTX 500 kag may TC. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuman is oxidative stress. Sa ginakaon gid sir boy, tamis, mahilig soft drink,
5: added sugar,
6: mga added sugar cake, mga pastries, mga mantikaon, grabe, kontra-kontra gina niya. Kaya nga man gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ang mga cellular, kag maga-trigger sa pagporma sa tumor. Okay lang tani nga imong mayuma hindi magtumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So importante nga inom gid DTX 500. Inom gid may TC or pure C.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras K5 News FM Kalibo, alas 4.31.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
2: Grabe po.
1: Alright!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. El Castigador, ang panggapin sa mga kinapigos. El Castigador, ang kampiyon ng istasyon.

0: Grabe po. Maayad-ayad nga hapon, Banwa It Kanlibo. Maayad-ayad man nga hapon, Probinsya Itaklan. Good afternoon, Western Visayas. Adlaw kita makaroon ita Lunes. Manic Monday, Picha 29 sa Bugan it Hunyo, Dagon 2026. Taiwang Bugan yun lang, ag Bermans yun. Ang ko kanoon, nga ni kita nagahinuyap nga tot Bermans. Sa mga nangan, Bermans umatana. Mga gadugang umataton nga edad gara partner. Well, aton yung pagpanamyaw, pag-abi-abi sa aton yung mga suki nga mga tagpagamati. Sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabaranggayan sa kabugusan nga probinsya Itaklan. Good afternoon. Welcome mga ka-K5 sa aton karanga palatuntunan. El Castigador. Broadcasting kita live sa 4th floor Garcia Building 2 Osmeña Avenue, Estancia Calibacan. Sarang man mabatian sa live programs K5 News Calibo. Di magkalipat, mag-like, mag-follow, mag-share. Mga ka-K5, ito ato niyo official Facebook page, K5 News FM Calibo 94.5. Sana kaangdan inyo karanga magiging alagad. Makaroon niya kahabonanon, hasta alas 6 kita mag-ililiba. Ako si K5 Gloria Villas Manio.
1: Ang panggabi sa mga kinapigos, El Castigador.
0: Anuro ato niyo mga top stories of the day. Nagapanguna ang mga balita, humabol mga ka-K5 sa Bugan Karayt Hunyo. Makaroon nga dlawit Lunes, aton karanga pagatala kayon. Sangka senior citizen, naging gabo, itsarili nga unga, sabahin kara it Buruanga. Grabe ta mga unga, makaroon nga rin. O bukong ba't kontento magpanabat-sabat sa andang maginikanan, patsyon pa. Ano ro naging rason? Kamaan ita ginigabo, itsarili kara nga unga, roana nga senior citizen nga ginikanan. Si K5 Sandro Zalazar, or si K5 Val Rose Kual, maigin patigayon mga K5 nga interview kay Police Captain Matson Sabado. Ruaton karanga OIC Chief ita Buruanga Municipal Police Station. Base sa investigasyon, itaton karanga mga katapot kapulisan. Ro naging motibo, rason itrong raya karanga nga kung hamanit gingabo na ruana karanga ama. Sa piyakman karanga bahin, standby mga K5. Ro suspect nga si alias Jonard sa natabo karanga pagpamarin. Kabi sa Barangay Puok sa Banwa at Kalibo. Pagapasakaanit kaso nga murder. Although abiro anang karanga gin neutralize. Anang binaril mga K5 ay makabig nato nga mentally challenge. Ginapahayag nga may buyot karanga sanduko, may buyot nga kutsilyo, nagawala. Kaysa matuod nga maabo para anay ito karanga hipatay sa nasambitan nga lugar. Ayrong raya karanga suspect. Ginapahayag mga K5, nagdepensa gamang. Anang inunahan rong raya karanga nasambitan nga mentally challenge. Natigayon nga mabaril. Sa watswerte mga K5, binawian ito gam nga kinabuhi. Ayro ana ta siguro karang ginapunteriya ay sikigat ana. Ay galing ta ayro raya karang mental challenge ay magahog siguro. Ay haigo tay mao sa kilid umapo sa likod. Na naging gintunaan it ana karang kamatayon mga K5. Ayro yun abi sa mata it layi, sa mata it Dios ka K5 bawag magpatay. Kasag anan ro pagpatay. Wow, man siguro yung mga't magain rang handong kunta. O gusto nagatakunta ka rin neutralize nung nasambitan ka rin niya biktima. Ay masubo-subo tay binawian tatugam nga kinabuhi. Hindi nga pangatubang yung mga makaroon ng kaso ka rin morder. Sa dugang naton nga balita, update man sa Rundaya ka rin 57 anyos nadakpan sa bugo-bugo sa Banwat Batan. O sa mga mahilig una magbugo-bugo. Adlaw-adlaw mga K5. Agos sa sangbugan, may ginabalita karang pilang ka mga individual rong nadakpan sa rundaya karang bugo-bugo. Ano man na bugo-bugo nga ron, hindi, nagapapugo kamot manok. Agong may pusta ay sakop imaron it, illegal gambling. Pero aton nga makatapot ka pulisan. Sige, ro anda karon nga libot-libot. O may mga asset mga K5, may intelligence. Wa kamo kasayo, dagan kamo nat bugo-bugo. Ay ginamino nito ron gali kamo. Para matawhay ro inyo nga kabuhi. Ayaw ninyo pag padayuna ro inyo nga plano nga magbugo-bugo. Ang gakati-kati malang man mana kamit agak mana. Basta gun mag resulta gun sa bugo-bugo. Ay kung hirid rayon kamo, magsiga pati apuga gun kamo. Mangayo rayon and certificate of indigency, agud nga mapanaba tro piansa. Pero sayod kamo mga K5, bisan pa nga nakapiansa kamo, sigit ang karon do hearing it kaso. Makapiansa man mana. Mabalik man mana rayon do piansa mana kamo ni ron sinimo ron. Dayon ko amat mga K5 nga may aton nga ra nga mga layo. Tapos ro iba katon ba nga rahay. Saga taro pagka interpret. Saga taro anda nga pagkaintindi. Oh, kapareha si Trundo yon karon nga juvenile act. Daya ka nga mga CICL. Oh, minor man na ron, makapatay, di man man na ron magkulong, sinimo ron. Ay, depende nga ni ron sa implementing agency. Kung mismong nag-implementar it laye, why mo nakagubot sa sakop it nasambitan karon nga laye, ay sigurado gid nga makagampuwas na matuod nun. Oh, may good na kung nagpanakaw, gatay mo sa baraka nun. Ay, kung makapatay ko, imo nga ron na ibang usapan na yan. Oh, bisan nga ni kung panakaw ka, ita vendo machine ka. Ay, dagong pa ron sa intervention, sa discernment, DSWD. Ay, kung tamad man ro DSWD. Tamad man ro investigador. Wa man na ilat, mahaba ka ron yung proseso. O, mana, hilway ko mana, minor ka man na. Pwede nagatatak sandang painu-inu nga suma minor sanda hindi sanda hikulong. Pero kung insakto karon mga K5, o pagpatuman ni Tlaye, ay abot ang mga pamatanon nga ron ro nga raya karang akubaan. Nani para mas nga maging klaro lang. Specific lang matuod, panabaon lang ro nga raya karang edad. Kita posible nga kasuhan o pong dagon pataas nga ron ay agree ut ako karon. Itong dagon nga ni partner, may buot ka nun. Gasugid-sugid ka nun sa imo nga ginikanan kung ginaaway ka. How much more pa ro mga 14 anyos ngayon, 15 anyos, kung ang haron. Tapos shoot aron ni ita, kwan ho? Circumcised. May buot yun ana ron. So sa mga katigugangan pa karon na ikaw mana, sa buton ka mana, kapanupot ka paghihapon itong nga. Dumdum na pata siguro ay unga patay hapon ni mo gali ay binata o tay mo ay sako paghihapon din ita daya karang juvenile justice system act agong bukon matin sakto karon ro pag implementar it lagi na ay dibat anda karon nga pagka intindi ay parehas man it bugo-bugo nga ron daya karang mga illegal gambling madakpan to nga nagasugag sa mga namatsyan dahil yung mga illegal bookies ka na dahil yung mga nagabugo-bugo nga na aman na ay makapiansa man manag hapon huwag ang manag to certificate of indigency imbis nga 30 mil doon mong piansa ay 10 mil lang mana tapos ay gabalik man manag kimuron kaya nga niro tawag karon ka K5 ay temporary bail. Temporaryong kahilwayan, temporaryo gamang, ro imong kahilwayan, hapan ila kat imong nga may record gating hay. Magboga karon NBI clearance, police clearance naga-appear doon sa record. Bisan nga ni mga vehicular accident karon partner, oh. Nakilaga ta ako. Gabog imaw ita police clearance bangod nga requirement yun na mag-obra. Nakasugod yun anay mo sa trabaho. Pagbuhin ng police clearance, bisan buko ni Mauro may saga, ro anak karang vehicular accident resulting to physical injury, nag-appear ta. Ay, mas kapin pa kong mga ruyon nga ron nga kasuhan. Yani ay, Pinoy, kita matuon. sa dugang panaton nga balita, mga K5, Diamond kera nga balita national. Plunder case kontra kay Senador Marcoleta, igapasaka gon makaroon nga Domingo it ombudsman. Kasi nag-ugat rong kaso nga plunder ni Senador Marcoleta. Sa rundaya mga K5 nga sobra 70 million pesos nga donasyon sa anak kera nga campaign funds. Makakon mo tana rin, no? 70 million pesos. Bisan siguro, sangkarehiyon katuro maghugay. Pilaro populasyon naton sa probinsya at Aklan. Magtig 1 million kita mga K5, may sinsilyo pa ito. Grabe ta. Ginagamit yata na ron sa campaign funds. Makon mo anda galing investment, no? Kung magsakar sanda, paro ginataong katon nga ron yung mga tig 1,500, 1,000, waman niya kita kabato. Ubaan man siguro sanda magtao katot sobre partner, no? Ayun siguro ron. Para manahalin man ang kay Rodante Marcoleta, manara. 1,000 manara. Para manahalin manara kay Congressman Raya Manangara. 1,500 manara. Ay, 2,000 tagaliron, kinupit ita barangay leader. Nagpulong-pulong sa daron. Asikon man nga ron, iya man nakakon man na ron.
2: Grabe po.
0: Bayawan ko yun ta, pag abot ito, ay di nanana pagtaon rayon ba, may kilaga, gitang pamangka. Nagwala-wala tayo mao. Grabe, tanang gugad do sa Dago Poste, na pierde tayo mao. Ay nano, tama na ro, akon man nga leader, uwan at ama na, ging tawa aro kwarta. Ay makawin, tagali kita nga mga Pilipino, mga kakipoy.
2: Grabe po.
0: Makarapang kita kasayod, bagakagun, takita. Ay, porkit wat ging taong nga kwarta, hindi mo pagbutuhan. Pero mga ginataong aron nga kwarta kinyo, bugaan ninyo ron. Agbutuhon nyo kung sinuro sa pagtanaw ninyo makabulig sa aton nga komunidad. Bukon ita kung sinuturo highest bidder. 2,000 labi mana ging tao to sa piyak ka partido. Tapos sa piyak ka partido, partido ha, 500 yat. Ano ha? Ito tama na ang butuhan mana, 2,000 tama na to. Bisan 2,000 pa nang tinao karon ka K-pop. Kung uwaron it kapas. Ag haning haning kwan ron. Ayo tapag butuhan. O bisan may mga watcher watcher pa sandaron kita nagid karon kung ano nakasugat sa punta sing bullpen ha. Nakabiran mo man ron ita folder kung magbuto ka, di ba, partner? May folder. Aga blackening ka. Sagat tanana ron, hay magpinangutang tayo mo ito, aga pag ipanagtag tanana. Hindi mo ta mapilit ron, nga ni katon, taro kapangyarihan, mga kakipa. Ano, itag sa kanta nga ron, it Ben and Ben, no? Katana nga kanta sa mga politiko, akala nyo ba? Sa inyo ang kapangyarihan. Katon aro kapangyarihan mga hakeipan. Ay kita handa karon nung nagabutang sa pwesto. Ngayon, kung ibutang naton sa da sa pwesto, ag diskontento kita. Magwilinakay kita, magrinali kita to sa tunga at karsada. Din kita magsugod sa aton nga trabaho, ay tulad na kita garinali, ugan silak, imo to, gag naton ka pa to, kita mo. Ay magrinali ka una. Ano ro, mahimo ka ron, haman, kung magrali ka, mahalin mo sa pwesto, sinimo ro. Daya ka rin nga huhuyapon. Pero mga politiko sa Pungsod Pilipinas, mga K-5 nga, makabig na itong maayad-ayad. Sa pugong bilog siguro, daywang karon ro maayad-ayad. Malason pa sa bilog lang. The rest ka ron, may mga personal interest na ron, may sarili taron sa dang agenda. Ngani ay kita nga mga Pilipino, mga K-5, rong nagabutang kanda sa pwesto, kita rumangin maagamon. Tanawang taabi kung mag-prosper rong raya karang kaso ni Marcoleta. Plunder! Plunder mga K-5, what piansa? Wow, kung matabok, mabawasan pagid kararo supporter ita mga Duterte. Ikaiwang batch man it prosecutors, gin-anunsyo kara ita house. Kaibahan ka rin mga K-5 rong dating spokesperson. Ita Supreme Court nga si Chudorte. Si Chudorte. Nabilog imaw sa bago ka rin nga batch ita prosecutors nga magiging kaibahan sa pagpatigayon at impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Harapagid. Bahala ka mo kano inyong maging opinion mga K-5 ha? Ay personal opinion kumataan. Depende kinyo ron. Ay kumat baga nang nanauay kita nga ramag bilinasa sa social media. Kamat nga ni, walang nato nabasahan. Nga ro iba katon, bukang bibig katon nga ro mga EDSA. EDSA People Power man ay patigayon ito man. Natapos yung ro EDSA People Power nga to mga K-5. Ano ro naging resulta? Do dati nga mga government-owned company, ito takay ramun ang. Rasabit miral ko nga ron, government a dati ron. Ay ato taron sa mga private entity. Pero pangutana ka ron, mag-EDSA-EDSA kita, may pagbago ay han. Ang nakagubot kita sa meaning it-EDSA, mga K-5. Pero EDSA People Power, ginpatigayon ato, bangod nga punong-puno na rutawo. Wa, nasanda na ila. Majority, wa na ila. Sa rundaya, karangadagagan, ita panigobyerno. Pero iba, mga karol, nagkapanawagat EDSA-EDSA, bangod nga may ginaprotektohan sanda, nga gina-idolize nanda. ipakigbato mo. Ay, kung ako nakakilaga man sa nakinigon. Pero sa nga kato niya mga Pilipino, nga imbis nga magbuligan kita mga kakilaga. Ano nga ni Rono? Utak talang ka. Imbis nga magbuligan kita, maghilahan kita. Mag-usoy kita, itagsa-tagsa kabaho sa kada isaga. Aton nga ginaisip, ay kung paano kita makabagos. Wata na aton ginaisipa, ro aton nga isig ka pareho. Ro aton nga puturo bilang nasyon. Rin ako nga ginahambal nga nagapati ka mo nga si Sara Duterte nagasakar bilang pangugo para sa mga Pilipino. Sinana ro? Alright! Siguro sa 10%, 1% lang. Ay very obvious. Kasakari mo ron sa pagkapangugo, bangod niya gusto na lahat aron makabagos.
2: Grabe!
0: Siyempre, yung pakulong si tatay na. Hingi Petro, anda nga pamilya. Kasakari mo sa pagkapangugo, bangod niya magabagos lahat ana imaw. Bukong lahat ana ron ita sa nga ganit mga Pilipino. Kani ay ro manami takaroon. Huwa itbutuhon sa Marcos, huwa matbutuhon sa Duterte. Dahil kung sanda malang man gihapon ron, magapungko ron sa pwesto, gabagagusan malang man sanda gihapon ron. Nani ato niya pangamuyoon niya kabay pa mga hakipay na may daya kara nga bago nga politiko. Katro, handom kita baga minatuod-tuod ay para sa mga pumuguyong Pilipino. Bukunta it sa mga personal interest. Bukunta na it sa may andauna nga personal nga agenda. Para sa mga Pilipino. Para maton makabagos. Ani minatuod daron nga kung mga makaruyon nga klase politiko o gapungko sa aton nga pungsod mga kakilwa. Wa ta kita karon pag asenso. Atong pag pa-asenso karon ay pa-isuit ana. Ay karon-karon lat agid kita. Hay raya nga anti-political dynasty law. Hapasangon. Pero abo pa ta dapat karon mga K5 bro, nga raya karang nga agayuson. Pero at least ay ang umpisahan yon, naisipan nga kung bagahay magbasa it anti-political dynasty law. Pero iba karon ay ginobra lat ang trabaho, ginobra lat anang negosyo ro politika. Kita nyo kung nagasakar sanda ro, nag-loan sanda sa mga bangko. May schoolmate akong kaibahan ko sa outstanding alumni nga manager at bangko. Ay kada gapit ro eleksyon, abo-abo gid nakaroon yung mga politiko ro nag-loan sa andang bangko. Do yun yung mga politiko nga ron mga K5, anda karon pamanaw sa politika high investment. Ah, syempre, angangan mga mag-loan sa naparagat sa mga pumuguyong Pilipino. Gagasto man ako, bawiun ko man na rin pag makapungko man ako sa pwesto. Ay paano na nabawiun doon? Pamaagi sa mga proyekto. Ano ro andang mga ginabuitan niya komitiba? O, sa kada komitiba nga ron mga K5, may ginatagana ka ron niya pundo. Maghanin sa national budget. Like for example, ikaw bimana, chairman ka ita Committee on Infrastructure. Enter ka sa memorandum agreement. Ay doon nung ginahambag itrundo yun yung mga engineer ng DPWH Makara na ginaimbestigahan sa flood control project na may mga kickback rayon. O, di karon gasugod ron. Anyway, may ginatao gin matahingan karon do gobyerno at 10% yata 5%. Pero rin iba karon yung mga politiko nagapanubrat arong anda karon ginabuo nga kickback. Ay, syempre, kinahanggan nanda bayaran duging loan niya to sa bangko pag pangampanya nanda. Iba kayo nanda to sa Ardina sa Grandaya karang mga noodles. Bakay nanda to mga asukar. Bakay nanda to mga groceries. Ging bakay nanda ita. Ipasinsilyuhan nanda. Ging staplers at sobrero. Mga kwarta nga itong ipanako. Hindi pagpungko nanda ron sa pwesto, bawion nanda ron. Unless otherwise, kung limpyo gidagid nga maya, droan ang karon nga konsensya, anang adagagan, ay panigobyerno gidmatana, makabulig sa mga pumuguyo, ay siguro sa makarang syempo, wang kita hagos karon at makita. Nani ay ato niya piliyon, maha, kay Fibro, nga Lizard Evil. Rong, kumbaga, ay may demonyo, ag may ina nga, do demonyohon. Doon lang rohabilin. Ay aton lang apiliyon karon ay katbukon it full-blooded nga demonyo baga. Kat do demonyohon nga. Ay at least ay may habilin patanay mo ron nga konsensya sa anang tagipusunan. Moro yung doon kagakagatabo makaroon sa aton niya pungsod mga kaya. Tapos kung waray yung nanda mauyun, hindi i-impeach. Nani ay kinahanggan niya ato bangon. Dayaman ay may political interest. May pamulitika, may parehas mo lang man siya. Ako ay Vice President Sara Duterte at tubangon lat anana. Agsabton, ro dapat nga sabton. Kung mabasko, gro, ebidensya. Kontra ka na, hindi akwit si Sara. Kung mahina, ag may anang mabasko nga depensa, ay di hilway matana imaw. Kung bakit abo-abo nga sat-sat una nga magkanya-kanya pa kamo magpina-interview ko. Sabdalat ana, parehas baga ita kat nag-viral nga to ko siyang adlaw nga to partner nga ginapahalin yun yan ni imaw it retired general ay nakikipagbais. May mga may baril pa man, may nga ni may mga baril. Pahalin ka niya niya, makipagbais ka pa. Kung tanon mo pa kung haman it may baril. Bakit may baril po kayo, sir? Eh, natural, may baril imaw. Agad ipakita nga, maisog imaw. May baril imaw, agad nga hadlukan rong mga naga-parking sa printed anang abagay. Ay, hindi mo kasugod sa anang abagay, mana. Abo-abo, mana. Permi, mana. Kamuri ka rama na ginobran yung manang parkingan ro printed amon manang bagay. Ay, senior citizen pa. Pag senior citizen, madasig ka rin magbuka rin ang adugo. Tama na inyo. Pinungan at baril. Ay, vloggerist. Abi to, vloggerist. Abo, guru, imahit views. May anyway, maging baril. Kita mo, hindi nga may baril ko. Tanon mo pa kung bakit may baril kayo. Alas 4.54, mga K5. Aton kira nga oras. Wrong report. It aton nga K5 patrol reporters. Aton kira nga balikan pagkatapos gamang ipilang ka mga reminders. Stand by.
1: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio.
4: Ano bala ang antifungal specialist nga ara sa D3Bio? If you talk about viruses, bacteria,
5: viruses, ara si Monocaprin,
4: Monolaurin. Superstar nga tag team, Monolaurin and Monocaprin.
5: Ano pa na klase nga virus?
4: Ano pa na? Wala na siya labot kung ano na sa klase nga virus, top na una ni D3Bio tungod may Monolaurin kag Monocaprin. But when it comes to fungus, ang eksperto da si Monocaprilin. Monocaprilin is part of the array of monoglycerides found in D3Bio.
6: Kag mas nagasuffer sa fungal infection ang aton mga suki nga kababaihan, Sir JP, kag Dr. Ramil, no? Because mas

0: ano ang ginaobra ni caprylic acid? Ginaguba man ang ilang membrane. Ang ilang membrane nga ginausar man nila to attach sa aton cell. Without that capability to attach to our cell, they could not infect. Without that skin nga ginguba ni caprylic acid nga anak D3 bio, hindi sila kapadamo, hindi magkatol ang dapat, hindi magkatol, no? Ang sa dalom. So mga girls, no? Mga
1: professional. May nami subong ako nga na-discoverhan na ito, Sir Boy. Mm-hmm. Di ba fungal infection ang dandruff?
2: Kaspa? Wait,
1: nadumduman ko sa muna ang mga tigulang palabutang bla hiso. Mm-hmm. Hiso bla halinslubi, Sir Boy. Mm-hmm. Wala kaspa mo?
0: Kung ikaw, babahi, dapat
1: palainom ka.
0: D3Bio.
2: Palainom ka D3Bio.
3: D3Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio.
5: Ako si Jomer. Gatumargit ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio.
1: Ang bintana, Sir Boy, amo ni. Kung ako babae, babe, palainom ka D3Bio every 8 hours, Sir Boy. Mm-hmm. Ang bintana mo is gadamo mo ang probiotics. Mm-hmm. Importante na para sa mm-hmm. inyong female hygiene. Mm-hmm. Aside sina, pamatyon niya ang mga candida albicans. Mm-hmm. Because of the caprylic acid mm-hmm. nga ara sa D3Bio. Mm-hmm. So, amo na ka the best good for female hygiene ang kuan, ang D3Bio. Dari ko nakita, Sir Boy, ano ka nami sa D3Bio ah. Mm-hmm. Di ko mention dyan sa una nga patuluan ang imo mata kung may psoriasis ka patuluan sa ang gatas ang nanay.
2: Gatas ang nanay. Mm-hmm.
1: Gaayo ba lang iban?
2: Correct.
3: D3Bio.
1: Lantawa lang natural versus synthetic. Mm-hmm. Natural antibiotic and
2: synthetic
1: antibiotic. Antibiotic. Ang latak sa synthetic antibiotic, grabe ang kwan, patay niya ang mga kwan, mga good bacteria, even free radicals, pwede niya mano, matuga. Pero ang natural, Sir Boy, after nga mahimo siyang antibiotic for 8 hours sa imong lawas, after siya na, mahimo siyang energy. Mm-hmm. Ang pinaka-best nga energy nga gamiton pagin sa utok mo.
2: Mm-hmm.
1: Ikaw gani nga may motor gani, gusto ka to premium, imo itugong, oh, gusto sang ordinaryo nga gasolina.
2: Gasolina?
1: Especially ang mga may kwarta. Mm-hmm. Gusto nila mga premium, mga
2: dito special. Dito ko sa octane?
1: Mm-hmm. Ato ko sa special niya. Pero ay kakabalo, ang pinaka-best nga fuel sa imo brain is the ketones from D3Bio.
2: Mm-hmm. Correct.
1: Sana, kung alam ka, D3Bio ka naging. Kita mo na ako anong bintaha. Mm-hmm. Kung isipon mo ang imo nga kwan, guro sa kada bintaha, di matawaran ang gasto. Hindi ka mag-anugon nga mag-inom damo sa ano, D3Bio. So, nga, wala problema kay hindi kaya matoxic sa iyang akoan, iyang vitamin D3. Because D3 in D3Bio is small amount. No need nga kinakasin.

0: Impunto na 5 mga K5, braton kira nga oras. So, balik kita sa aton yung pagpangalaga del Castigador. Sa line number 2, si K5 Velrose Qual, mga K5 Angot sa Rundaya, kira nga senior citizen, nga ginigabo itana nga unga sa Banwat, Burwanga.
1: K5 News FM, live report.
0: Sa kampiyon nga balita, K5 Ville, go ahead.
2: K5 lo na uli sa pagpanggabo o dahil ka nga inuman ita mag-ama, no, ina sa may bahin ka ita sitio bungan-bungan sa Barangay Tigom, no, sa Banwa, ita Burwanga, kapitira na tabo K5 lo. Ang around 10:40 ka, no, nag-transpire na base sa aton ka nga information, no, na habo sa aton ka nga Burwanga MPS, pakikipag-angot naton kaya Police Captain na sa Banwa OIC, taton ka nga istasyon ita Burwanga K5 Aglo nga bangod sa dekarang kuring o dekarang alaga nga kuring ita nakarang apo, no, permeabi na gasugod sa bagay it aton nga biktima nga gapang idaron ita 50

0: 17 anyos kay Paivaglo nga na bring up baga sa dagkang inuman nga na open up ani biktima nga imo man ang coming out imong unga nga ron ay pero mataiya ga sinugod aga dagkaw nagumpisa akong bagayluhan ita tinaga nagdiskusyon hasta nga naginit nga naginit kay Paivaglo ginpusa ta ita unga nana which is the suspect kay Paivaglo ro speaker nga nagatunog no syempre kung gainong man ay may nagita ko nga sound kay Paivaglo ay anak ang pampagana anak ang ginpusa ginigampos agi karon nag nagininaway nagsalabtana na sa nga umuli kung daya karang suspect naton nga unga kay Paivaglo sa andang nga panimagay kay magkaiting malangman sanda nga pamilya ka kay Paivaglo at nagbuo ita sanduko ang di karo na naging panggabo ko anak ka nga tatay mismo no kay Paivaglo anak ka nga angkon sa may ugo nga porsyon no nga gindaga anay sa aton ka nga hospital na sa Buruanga pero wa nagbuhay kinahanglan nga i-refer iya sa aton nga provincial hospital kay Paivaglo no at base sa pinakalitas sa itong update no makaroon nga hapon ay ginaprocess na ita dekarang asawa at biktima which is nanay man ita suspect kay Paivaglo kung dekarang pag-file it affidavit of non-interest to file a case no sa dekarang nakarangunga kay Paivaglo sa aton nga suspect so ginahugat ko lang makaroon nga ma-subscribe no matapos akong pagproseso kaka ag mauman akong pag-release no sa dekarang suspect naton nga presente pa makaroon nga una sa custody it aton nga Buruanga MPS kay Paivaglo may aton nga pakikipag-angot kaya police captain na Matson Sabado, ako atong kang OIC at Buruanga MPS, pamatian ta ko atong kang kaundan, it interview, K5 Gloria.
1: Okay.
2: Yes ma'am, may nangyari pong hacking incident sa barangay Tigom, Sitio Bungan-Bungan, barangay Tigom, Buruanga, Aklan. Bandang alas 10 po ng gabi, kagabi, June 28, 2026. Nalaman po natin na may insidente na ganun sa pamamagitan ng isang barangay kagawad na personal na pupunta sa police station bandang 10:40 p.m. at yun nga po inireport niya na may incident na ganun at agad-agad naman rumesponde yung ating mga personnel at inaresto tong suspect. So ang background niyan ma'am as mag-ama itong victim at saka suspect.
3: Alright.
2: Opo, bali yung yung suspect is yung anak.
3: Okay.
2: Biktima yung kanyang tatay. So nag-ugat ito sa isang mainit na pagtatalo sa inuman sa loob mismo ng bahay ng victim natin, ma'am. Nag-inuman yung biktima kasama yung ibang relatives na taga doon din banda sa Sitio Bungan-Bungan Barangay Tigom. Kasama po yung anak na suspect. So accordingly nagkainitan sila yan na dahil daw sa yun sa pusa yung simula ng yung mainit na dahil yung pusa ng anak ng suspect is palaging pumupunta sa bahay ng ng victim. Parang yun po yung pinag-ugatan na parang sinita. Tapos nung mainit na binasag ng tatay yung speaker, yung Bluetooth speaker na ginagamit nila na na nagpapatugtog habang nagiinuman. Doon uminit yung ulo ng suspect natin, umuwi. Pag-uwi niya, kumuha pala ng patalim, bumalik, pinagtataga na niyang kanyang tatay.
3: Paano po sir natigil itong pagtaga ng
2: nagpasibay naman po yung mga kasamahan nila, mga relatives nila na nandun sa mga oras na yun, mga kainuman nila, mga relatives. At agad naman tinakbo sa Buruanga Municipal Hospital yung victim natin. And later referred to dyan sa provincial sa Kalibo sa Rafael Tumbukon Memorial Hospital.
3: Oo.
2: At nasa stable na condition na po siya.
3: Okay. Sir, yung mag-ama na to, sir, na involved sa incident, sir, mag-compound, magkapit-bahay lang din? Or
2: yes, ma'am. Magkalapit po yung kanilang bahay mismo.
3: Oo. Okay, mm-hmm. Tapos ano sir, laging napunta yung pusa ng anak ng suspect natin.
2: So po, yun, parang yun po yung pinag-ugatan hanggang sa napunta sa mainit na pagtatalo, hanggang sa binasag ng victim yung ano, accordingly, hindi naman natin nakita yun, pero yun yung kwento kasi. Binasag ng ano, ng victim yung Bluetooth speaker ng suspect. At doon uminit na talaga, na uminit yung ulo niya.
3: Sir, kamusta yung disposition nito, sir? Anong mangyayari since masabi natin, pinamilya naman yung involved dito?
2: Yes, ma'am. Kagabi, agad-agad inaresto natin yung suspect at ginawa natin yung proseso pa rin sa ano, sa booking procedure, medical, lahat, at temporary na sa custody natin. At kanina, bumalik po yung asawa ng suspect. Yung nanay ng asawa ng victim, nanay ng suspect at nandun na po sila ngayon sa ano sa Malay at nag-execute sila ng affidavit of non-interest. Ayaw po nilang mag-file ng kaso, ma'am.
3: All right. Pero ngayon sir, kumusta po yung ano biktima natin, status ng medical ng victim po?
2: Accordingly, ma'am, kakatawag pa lang po sa ating investigator na kasama ngayon ng asawa ng victim at nasa stable na condition na po siya.
3: Saan po bandang ano sa katawan niya, sir, na nagtamo tong
2: sa bandang ulo po at sa bandang ano sa bandang balikat.
3: Okay.
2: Oh. I think buti mapurol yung ano yung ginamit siguro kaya hindi masyadong malupa yung tama.
3: Oo, na-recover natin yung ano itak, sir.
2: So para mamay hindi natin na-recover yung itak na hata nag-admit naman talaga yung ano yung suspect na ginawa niya yon.
3: So since hindi na po mag-file ng kaso itong nanay din ng suspect at asawa ng biktima,
2: yes,
3: na-release na po ba yung ano natin sir suspect?
2: Hindi pa po ma, actually hinintay po natin na ma-subscribe ng isang abogado yung kanilang ginawa na affidavit of non-interest to file a case, ma'am. Andun po sa kustudiya natin sa nasa mabuting kalagayan po yung suspect natin.
3: Alright, sige. Sir, medyo wala naman ng information na akong hindi natanong, sir. No? Siguro, ano sir, mensahe no, sa mga nga, magpamilya rin para maiwasan itong klaseng incident, sir, na maulit.
2: Yes ma'am, kagaya po ng sinabi ko kanina, kinausap ko kanina yung suspect natin na dapat hindi humantong sa ganon. Yung mga ganong na klase ng pagtatalo, hindi po dapat humantong. Maganda po pag nag-inuman na ganyan, pag may konting argumento na, umiwas na lang at huwag agad ilagay sa ano. Sa kamay yung anong tawag doon, wag agad na isipin na gumawa ng harm sa kung sino man yung nakasagutan na, lalo nung pag sa inuman. At pagka may ganon, iwas na lang. Mas matindi po yung kaharapin natin na kaso pagka nadadala tayo sa init ng ating ulo. So, pag mga bagay na hindi naman na sabihin natin, it's not a matter of life and death naman, yung mga bagay na pinag-usapan, pinagdidebatihan, mas maganda yung umiwas na lang sa mga kababayan natin dito sa Buruanga. Opo, para iwas tayo sa, ano, sa, yung kaso kasi, ano yan, nasa huli lagi yung pagsisisi.
3: Yes.
2: Opo, at lalo pag may pamilya tayo, sa isang iglap lang nagkakaso tayo dahil lang sa doon sa sabihin natin hindi worth it na ano
3: yes.
2: Na dahilan. Opo.
3: All right. Sige. Sir, salamat sa time na kanin din sir sa K5 News FM Calibo, Police Captain Sabado ng OIC ng Buruanga MPS. Sir, thank you so much po.
2: Maraming salamat po, Ma'am Bill Rose.
0: So, ato no K5 ningani bukon matulit worth it gid na mauli sa natukunta anong dahil karang nga pagpanggabo gid no ko natabo K5 ko yung person nga isangagan nga
1: kamat abi K5 vilay ginauna ro init itugo ro kaisog yes. Baga ginasundan it buot ag saulihin dayon ro pagnuog tama ta ay Sir Sabado nga ron K5 vil
0: exactly actually hay kung amat gid man hay na ginapaagi gi man it di ba nga ka man sa inom no pero hay hindi kita kung dapat kay mabudlay matuod, madali ta maghambang ato makaso ka, pero hay sa ulihi matuod, hay pagsisihan mo man. At akong pangani, mag-ama pa ka mo, pinamilya baga, no, kay Five Gloria, ako engage or involved sa rekarang nasambit nga incidente. So, at least makakon hay, siguro na istoryahan man, hugaton lang nga ano, matapos sa pagproseso, itay ka nga pag-file, itay ka nga affidavit of non-interest to file a case, no, sa dekara nga suspect kay Five Gloria bago imaw ka ma-release, no, iya sa atin ka nga Burwanga Municipal Police Station. Samtang dugang natin nga report kay Five Gloria, no, atin ka ginasikyar do update sa daya man nga kang mga banato, no, mga minor de edad ka bagay one ina sa may bahin ka ita publasyon out of us ikaw ang sa may crossing ita dekara nga
1: sa may gasolinahan
0: sa may gasolinahan kay Five Glo nga kung si ini ani haya mahamba naton nga mga inunga malakas ali ag trip trip manangda so anda ka base sa aton karang agabas PNP no nga wa man gid ita reason nga madagom ag wa man it dating alitan nga hamba binaton nga nagkita ka nagagayatan noon kay Five Gloria so wa man gid it maruyon nga ginatutan aw aton karang kapulisan ag base ni sa aton karang update makakon nga adlaw ay nagatubang nasanda sa aton karang barangay no ina sa publasyon Altavas K5 Gloria so parehas nga mga minor de edad rasanda up at nga bilog grasanda actually ay 1 versus 3 K5 Gloria do ano
1: ko ano no minko pugong dagon 11 anyos
0: Hindi ka ko nandang ang pangida ako, no? Ag, mga inaman na sangkaluga ka malangman yan.
1: Taga-ina malangman ron.
0: Oo, taga-ina malangman sa, ano, sa area, ita, poblasyon, K5 Gloria. So, wa mataman, ita, behind na igo, girit, inumok, at bayo, K5 Gloria, saray ka ng mga inunga. Nga, nag-ano ka siguro, nag-eksena ka ta.
1: Pang-reels.
0: Pwede. Pwedeng pang-reels kayo may nag-video, giday, K5 Gloria, may nag-upload.
1: Pero pwede, tabaga ka ron, ma-violate na nag-video nga ron, kasi mga minor doon.
0: Yes, do yan good K5 Gloria. So, gina-respondian mata actually do pag nagnatabo ay gintawgan guard after ita mga kapulisan ag makakunganing adlaw nagatubang na sa barangay K5 Gloria para istoryahan especially ginikanan malangman kakadung magapatunga gihapon no kay again na minors ko involved sa dekarang nasambit nga inserente K5 Gloria. So far ato mang pag-check sa pipila ka mga municipal police station maman edit ng bahugan no, ng mga responde kay Five Gloria sa makakon nga pang orason. Iya sa aton kaka nga pag standby man sa aton nga kalibo PNP so far wa man gidita mga any recorded no may mga nagapablatter mga naduduga nga mga documents no sa aton kaka nga desk officer makakon nga pang orason kay Five Gloria. Live iya sa kalibo PNP with K5 Kenneth Lachica ako man si K5 Villar Usqual para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: K5 News FM, Kampyon Report.
1: Alright, thank you so much kay K5 Val Rose Kuala. Saan naman karanga na tipo na nga bali. Kabi mga ka-K5, may ginbaril sa Barangay Puok, yakara sa Banwat, Kalibo. Nga kong sa siin rong raya karanga biktima, ginapahayag nga mentally challenge, nagawala ag armado itarong daya karanga hinangipan. Oh, may isang kagagaki, ro nag-pacify ag ginapabutsyag mga ha-K5 nga imaura rong responsable sa pagbaril sa nasambitan karanga biktima. Ro biktima binawi at hugam nga kinabuhi. Ro update makaron dahil nga suspect nga si alias Jonard gina pasakaan it kaso nga murder.
4: K5 News FM Live Report.
1: Sa kampiyon nga balita sa line number 3 si K5 Sandro Salazar. K5 San, go ahead.
5: Pagpasakaan ita kaso ng murder kay Five Glo ita aton karon nga kalibo PNP no rong anda nga green prepara nga kaso saray kon nga suspect nga si alias Jonard maurarong dai kon nga suspect no kon responsable sa natabo kara nga shooting incident o kon na pagpamaril sa bahin kara ita po of GT Port takna alas 7 ka BE natabo rong dai karon nga insidente kay Five Gloria. Pero depende pa ron sa daya karon nga assessment abi or pag-interpret it aton nga piskalya kung murder gid man imaura kay mga ginatan-aw sandaron nga mga elements man aga base man abi no sa family if daya karon nga victim or daya karon nga biktima kay Five Glo hay murder do anda karon nga iga file nga kaso kontra sa daya karon nga suspect na si alias Jonard. So ikatumata aton nga gin klaro iya kay ina no sa aton karon nga pag standby ya sa Kalibo PNP ko ano gid mando anda karon nga gin balhag nga kaso kay suno no sa naga buyot if daya karon nga kaso sa aton investigador kay murder pero daka depende imaura sa piskalya kung mahug imaura sa ginatawag naton nga homicide no sa aton kara nga information kung aton nga matandaan natabo rong insidente ka bi ikara no nga kung sa siin ay nagaangpon ita tama sa may gilid kara nga porsyon nga lumapos sa anak karon nga natuong nga parte iplikod rong daya karon nga biktima naging kilala sa kay Jonathan Gascon 36 anyos na residente mora itapas Capiz ginaaligar nga may anak karang ginapangatubang no nga diferensya sa piniino kay Five Glo ag after nga ni karon kay ko mga nagtaliwan yung mga inadlaw may ginastayhan imaw kay Five Glo sa bahin itandagaw pero presente imaw at that time presente imaw nga naga-star abi sa raya kong nga bahin ita banga why mo na mention kung ano gid man nga barangay imawra pero nagapinanaw abi imawra eh kay Five Glo ag harngani no naabot imo sa punto nga yet ana nagdiretso iya sa bahin kara ita puok magpili na iya sa aton kunya banat kalibo ag atot angani may dagat ay mao kara nga sanduko kabii no o kon bitbit kara nga talibong so ikato may mga nagamok ba imaw ag may mga pipila ka to ka mga miyembro it mga kabataan si Five Glo nga matsaanat ana nga gin ayat baga it kung nanoron inaway baga ag may dagat ana imaw nga talibong. So rason nga may nagpasipay nga raya ko na sambitan nga si alias Jonard agatot angani no sa wa man na kwan nga rason hay nag-trigger ta sa parte daya karon nga suspect rason nga anat ang pinagukpan rong raya karon nga biktima na haigo gud angani no patal nga tama sa anak karon nga tagiliran nga iapos sa anak karon nga likod kay Five Glo. So in sigida man kabi sa mga nagapangutan na galing, no, na kung hamaan, it daya karon nga, wagon din ni Tiran, it aton karon nga MDIRMO, actually nag-respondi sa dato kabi, kay Five Glo, din si Kiar, dong daya karon nga sitwasyon, it nasambitan karon nga biktima. After nga, matagupang ganyot, masayuran nga, wagot abaga, it daya karon nga sign of life, ba, kay Five Glo, or wagot ano na ginawa. Dead on the spot. Rung nasambitan ka rang biktima. Ikatuot anang dagin na kumbaga gi-turnover sa aton karon nga Soko. Bahin ita PNP o kung Soko. Baga aton nga scene of the crime operation officer do halin sa aton karon nga province. Agud saan daro magpatigayon it nagakaigo karon nga investigation. Apan sa raya karon nga investigation may nakitaan no nga pantalon maong nga pantalon kabii ag may una karang nga na-recover mataah rung daya karon nga sanduko nga buyot if daya nga biktima kay Five Glo whereas sa parte no if daya karon nga suspect wa na recover dong baril nga ginagamit kay Five Glo pero initially kay 45 nga kalibre rong ginagamit kara kay Five Glo base man sa bala nga na recover it aton nga mga otoridad ito.
1: Ah, so, kay Five Sand, ruraya karang talibong naging gamit ita victim, hay, katging baril imaw, ina matagal nakitaan mata sa crime scene?
5: Roger, kay Five Glo. Anangan irang, kumbaga, hay, ginawuwasiwas, kumbaga, kay Five Glo. Anangan man siya ginawuwaskrima, baga imaw, gamit rung daya
1: so,
5: karon nga.
1: So, posiblit na matuod ron kay Five Sand nga mahugog di mo sa homicide, pero depende ron sa prosecution kung mapamatudan nga white qualifying circumstance. Kasi, kung pagbasihan na ton ro, depensa, itrong daya karang nag-pacify, hay, posible na matuod ron nga mahugog imaw sa homicide. Pero siyempre, depende ron sa prosecution. Pero roging pasaka makarang kaso ay murder.
5: Murder. Okay. Roging pasaka it kaso nga ginprepara it aton nga Kalibo PNP. So, nakadepende ron kung may mga makita sa The Educated Law. Depende sa interpretasyon it aton nga piskalya. Kung ano ro, sa base sa mga dokumento abing na nag-gather it aton nga PNP at mga identifying elements abi kung makita ito nga pasok sa raya nga kaso abi o nagakaigo karon nga kaso kay duyot ana rong kaso nga pag-atubangon if nasambitan karon nga suspect kay Gloria. Sometimes sa makaron ni hapon gali no ginaano imo ra gindaga imo sa piskalya para sa daya karon nga inquest proceeding kay Pablo sa pagbalik no kung ano pag mga dugang kal nga detalye or mga information base sa resulta ita inquest proceeding ay aton nandoon matayan sa gihapon no at aton karon nga mga tagpamati aro mga dugang pagitirong nga update nanungod sa daya karon insidente ag resulta ita pagbasa kay kaso kontra sa daikan nga suspect. Samtang sa mga dugang naton nga mga balita no sa aton kanya pag-check dugang kay Pedro. So far sa makaron nakataya na rong daya karon nga subject sa buyback kahapon man no nga natabo sa Kalachuchi Road. Daya nga si Raison nga do ano be do nakataya na inaga tentatively suno sa aton nga update so far latest aton nga update hinaga naka-schedule do pag file it ana karon nga case pero hinahugat pagid rong resulta ita drug test sa subject na si alias Bugoy no K5 block
1: abo ta na karon do habo hingan K5 san high value target gid anay moron nga almost masubra sa 40,000 pesos nga suspected siya bu.
5: Pero balor ginabi man na kikablo, no? Ikabilugan niya na-recover o nakumpiska sa layakaw niya subject na si Bugoy ay nagabalor gito. Imorat 40,800 nga haiga if layakaw niya siya bu, no? Magaling sa layakaw niya tricycle driver. Aga, hatungani, kahapon, taga-anot ay maura eh, taga-barangay poblasyon, iya sa aton nga Banuay Kalibo pero ito na naging daga sa may Kalachuchi Road baga kay Pablo sa bahit ang daga ruana karon nga katransaksyon ay nakibot man doon mao rung dahil pang nga subject ay do anaw tagali karang katransaksyon ay aton mismo nga operatiba oo aton karon nga operatiba it PDEO nga nag kunwari na pusher buyer
1: pusher buyer
5: nga na dakpan nung dahil na sabitan niya sa object. Pag ano abit na hapon, nabakan imaurat sa kasasye, tapos kabay lupa it, daya kaw niya 2,000 pesos na buybust money, aga sa pagrikisa pa sa parte it, daya nga subject sa anak kaw niya position, may anong na nabuong sa anak kaw niya likod niya portion, nakasipit baga kay Pedro. At pagsikyar nga ni sa anak kaw niya tricycle nga gingamit nga transaction vehicle, kita Pedro, may isang bilog pag itong nakasutsot sa may compartment ito na karon niya tricycle.
1: Ano ang tricycle yan? Kaya K5 saan? Pang, pa, pang pasahero?
5: Pang pasahero kasi may nakabutang
1: ibang nakasakay ka sa mga makaruyon nga ron.
5: Roger, no, kita Pedro. Ano pa nga nga? May tumagay patay maurat sa kabuti kaapon na bago imaurat na nakabot ito sa rayang nga Kalachuchi Road. Aga makipag-transaction, mag-chill-chill, anay mo ra, aghalot ang ani, no, rubi na kukulbaan. Ita, aton ka rin yung mga igmang food. Kaya siyempre, basi kung nag-abiyahit, anay mo ra,
1: ag nakagamit ang ana. Oo, nakagamit yung illegal nga droga.
5: Ang dugang pangit ka rin, aga-inom, anay mo, may ibig sa kabutit, ay noto nga, nakabutang sa ana nga tricycle, kita blo, nga samtang doon ana, nag-abiyahit, anay mo. So, ikaron, kumbaga, ay, ano abira imaw drug surrender man imaw ra kay side lawyer dahil kung nasambitan niya subject pero kuman imaw ra na nagduso it nasambitan karon nga illegal nga droga ag iyaw tangani ron wa man gin disclose abi no itaton nga operating team from kung si Indo anak karon nga dapat ubaga it nasambitan nga items pero mostly man sa anak karon nga parokyano or anak karon nga binabaligyaan si Pedro ay fellow tricycle driver manana no sunod sa aton tong impormasyon na buol kay Kagawad Kimil Garejo base sa anda karon nga surveillance anda karon nga pag monitor sa nasambitan karon nga subject so aminado mata na nagagamit rong daya karon nga subject na kusang hapon yan imano nakagamit si Mao pero ginapamalibaran tanana nga ana rong daya kaw niya na recover nga items so syempre ana mataron niya kinamatarong no kita blo nga maghambal kung ano mata so ana kaw niya pahayag na ginapanginwaga na nang bukid it ana rong nasambitan karon niya mga drug items so magapangatubang imaura ita pilang ka section 5 Section 11, at kung mag-positibo pag inora, may dugang pag inora, Section 15, no? K5 law, saan na karoon nga, oo, sa paggamit, mag-ana, if illegal ka rin nga droga. In kaso por kaso, na mag-positibo inora sa idayong SRA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Presente na karoon nga iya sa aton nga lock-up cell, no? With kalibu PNP, rong dahil ko subject person ag nakataya na imaurahin aga nga iga pagapasakaan it nagakaigong akaso nga kumagawa ro resulta it anakaw nga drug test K5 Gloria. So far, yun daton taro nga report magaling sa atong nga area of responsibility with the K5 Kenneth Chica. Ako man, si K5, sa tutulog ko, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko ang Kalingawan, sa Bulgong Pinita, Itaklan, K5 News FM.
4: K5 News FM, Kampiyon Report.
1: Alright, thank you so much kay K5, Sandro Zalazar, sa anaman karangan na tipo ng mga balita. May 27 minutos si Onro, nagtaliwan sa oras at alas 5. Sa aton yung pagbalik, mga K5, dugang naton yung mga detalye at aton yung waging pang headlines. Pagkatapos nga mga ipilang ka mga reminders, stand by.
4: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 34.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
6: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagaambal. Epektibo, gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Payo ng paninisis ng Dietre Bayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: Dietre Bayo. Ang Dietre Bayo. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may Dietre. Matatas mga butika. Mataas pala ang ibo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga-kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic. Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag-amargoso. Duhaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnumbo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na yung akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C. Kagsubong ka nami sa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Exam Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika. Nagpangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C,

0: sa Clinica Alternativo Medicine at Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine at Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Grabe po. Alright! Balik kita mga K5 sa aton yung pagpangalagad El Castigador. May alas 5.34 aton karang oras. Oras ginahatod ka aton ita DTX 500. The Superior Antioxidant.
2: Grabe!
1: Rong diabetes mga K5 gabigon ro type 2 diabetes. Ay posible naton nga malikawan o mabawasan rong peligro. Maagi sa pagpabilin ita healthy lifestyle. Importante rong pagkaon ita balance sa diet. Daton nga ginahambag permi mga K5, maabo nga tinuga, prutas.
2: Grabe food.
1: Ro whole grains. Pero iba ka ton, wana ilang magkaon it whole grains. Ay syempre, masapga, bimana eh. Aming ko upa. Pero yun, whole grains, pero healthy ron mga K5 ba? Especially sa mga may type 1, nag-type 2 diabetes. Rong mga pagkaon yung manggaranon sa fiber.
2: Grabe food.
1: Aga, limitahan naton ro pagkaon, it mga matamis nga pagkaon, daya ka nga mga matamis nga gimnon, kaparihas it soft drinks. Aga man naman ang pagkaon, it mataas sa saturated fat. Nakabulig ron mga K5, especially ro regular nga pag-exercise. Rong simple nga pagtikang, it hindi magnaba sa 150 minutes kada Domingo. Pilar 1 hour, 60 minutes. So mga 3 hours kang tikang-tikang una, mga K5, makabahon ron nga bulig. Agod nga ipabilin nga normal, ro blood sugar, agro aton karanga timbang. Ay kung sobrahan ka sa tambukon, mga K5, ay posible ka man nga makaangkon it, type 1 at type 2 diabetes. Rong pagpabilin itama nga timbang, paglikaw sa pagpanigarilyo, paglimita sa pag-inom itaga, nagkakaigong atugog, agrong pag-manage sa aton nga stress ka K5. Importante man ron. Para sa mga may tawo nga may mataas nga peligro, sa pareho ita may history ro inyong pamilya at diabetes o may pre-diabetes. Importante mga K5, rong regular nga pag-examine ita aton nga blood sugar. Aga, syempre rong healthy lifestyle. Agrong pag-inom, it DTX 500. Rong DTX 500, hay, may charanti. Magabulig it insulin production sa aton nga gawas, gina-regulate ro aton nga blood sugar level. Agod nga hindi maglapot ro aton nga dugo, ag ma-regulate ro blood sugar, mga K5. Malikawan ro type 1, ag type 2 diabetes. Ro pagpabilin nga healthy lives, healthy naton nga pagpangabuhi ka K5. Rong raya ka nga healthy lifestyle. Sambilog ron sa mga pinaka manami nga pamaagi, pinaka barato nga pamaagi. Agod nga alagaan naton ro aton nga kaayong gawas. Aro iba abikaton ay ginatamad. Kapin pa ko mga paborito ni mo imo nga pagkaon. Hay only rice. Wahit ako sayod maha K5 nga nagataas ng gali ro aton kada nga blood sugar. Nero, type 2 diabetes, posibleng malikawan ron kung bawasan naton ro pagkaon it mga matamis nga pagkaon, rong raya karang pagdilinuhong. Aga, syempre gadungan karon ha importante man nga alagaan naton ro aton nga atay. Bangod nga ruyo nagabulig sa paglimpyo it aton nga dugo. Nero, mga may sakit nga ron sa atay, kita nyo, ginadialisis. Ginabuog ro dugo nga to aglimpyuhan, tapos itayon man kimo it uman. Grabe, ano? Yan isang tang bata pa kita mga K5. Aton nga alagaan ro aton nga ikayong gawas. Prevention is better than cure. Mas manami nga nagatapnat masakit kesa nga nagabugong kita at masakit. Yan isang tang malikawan pa naton, ay aton yun nga likawan, ag aton nga padayon ro healthy lifestyle. Rong pagkaot, masustansya nga pagkaon, regular nga exercise, pag-inom it nagkakaigo nga tubig, ro paglikaw sa sobrang pag-inom it agak, rong pagpanigarilyo ay nakabulig ron agod nga ipabilin nga healthy ro aton nga atay. Importante ron agod nga ipabilin ro tama nga timbang, bangod nga ro sobrang tambok sa gawas, posibleng magresulta it fatty liver disease. Ani mag DTX 500. Agro DTX 500, ay ro anang kapsula karon himo sa tinuga. Vegetable capsule nga ni liver and kidney friendly. Pabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. sa Refenders Building Osmeña Avenue, Kalibo Aklan, at ubang itpag-ibig fund. Sa kilid it feels sisma, ha K5, sa ginabugaan ninyo ita daya karang PSA ID. Okay, ping na nakaroon hay coffee shop. Libre ro konsultasyon Monday to Sunday. Except Saturday, mga K5. So, what clinic ita Sabado? Libre karon ro konsultasyon, what bayad sa doktor. Kada Domingo hasta Biyernes, mga K5. So, yun yung amang si Dr. Robert Impinato. Agro DTX 500, take note, mga K5, associated ron sa USAID, sa RTI, yag sa AUN, nga ni quality ng food supplement. Bukon yung itbasta food supplement. Organic food supplement na makabulig sa aton karang ikaayong gawas. Kung mga may maintenance kita ka K5, i-maintain na aton ron. Magkaon kita tinuga, prutas, ag mag-DTX 500, agud nga mas healthy pag-iit. Aga, syempre rong klinika D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Rong pagkaon, mga K5, it pagkaon nga manggranon sa antioxidant. Kaparihas ita green leafy vegetables. Pagkaon it mani, agisda. Makabulig man ron, agud nga proteksyonan ro aton nga silyula kontra sa pagkasaman. Ang syempre ro paginom ita D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ay makabulig man, agud nga mas nga maging healthy ro aton karang kagawasan. Ro, Klinika D3 Bio, mga K5 manggaranon sa VCO, aga vitamin D3. Ro, VCO ro yun do healthy fats. Nga posibleng magserbi bilang numero uno nga source it aton nga energy na makabulig para nga maging healthy sa aton nga gawas ag magayo sa mga mapanamad nga mga viruses. Ro, Klinika D3 Bio hay manggranon sa MCTs. Ro, yun ro medium chain triglycerides nga nagasuko sa mga viruses. Agod nga malikawan ro infection sa atong igawas, kaparehas it lung infection, ro pneumonia, ro pag-angkon it UTI sa mga kababayenan nga pirmi nga ginadismenorrhea, mag Klinika D3 Bio. Ro Klinika D3 Bio man makabulig sa mga senior citizen. Ro vitamin D3 hay nagapapag-on sa aton nga tugaan para sa bone density, sa joints, sa aton nga muscle. Oy, kung nagaugan-ugan mga K5 hay magamig. Ro iba karon hay ginabiling. May muscle cramps, mag Klinika D3 Bio. Agro Klinika D3 Bio nga ni antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Nagabulig man, agud nga madali mag-uugat ro mga nina. May mga gugus-gugus kauna nga mabuhay magmayad, nagailinabo. Ro gel capsule nga Klinika D3 Bio ro anang karon nga oil mga K5 sa kapsula. Pwede ninyo ron puson agipahid sa gugus nga mabuhay mag-uugat. Mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Ag hindi pagkalipatan, mga K5, rong Mighty C. Rong mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamin C. Imo sa pure nga alkaline nga ni non-acidic, manggaranon sa collagen, agod nga protektado ro aton nga gawas, mga K5 kontra sa mga skin diseases. Abo man gini makara nga mga masakit makara sa panic, o sa mga prone sa allergies, mga K5 ba, sa mga bagong opera na ninahan, may mga bali, agod madali mag-ugat do bali, madali mag-ugat ro mga nina, mag-mighty C. Ro Mighty C bukon it kapareho it ordinaryo nga vitamin C raya hay alkaline based 100% alkaline based vitamin C nagabulig sa aton nga cartilage, sa aton nga immune system, nagapataas it collagen production sa aton nga gawas. Importante ro collagen mga K5 bangod nga ruyun ro nagapadasig it pag-ugat it aton nga mga nina. Aga syempre hay kung kita may ubog agna trangkaso kapoy nakit ro aton nga tutunlan maasgad mag Mighty C. Pwede naton imnon bisan wa kita pagkaon bangod nga non-acidic, himo imaw sa pure nga alkaline. So kung may problema ka sa ulcer, may imong hyperacidity, ay mag-Mighty C para safe nga non-acidic. 100% alkaline-based vitamin C. Aprobado man ron it FDA, GMP certified, halal certified, associated sa USAID, sa RTI, at sa AUN. Rong Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, ag Mighty C. Mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan, o suyo niyamang naton si Dr. Robert Impinato. Ag-aware, gid kita mga K5 sa fake imitations. Sa tugad-tugad, dapat may tatak nga klinika. Sa peke, mga K5, abo makararo nag-report. Mga peke nga Klinika D3 Bio, DTX 500, dapat may tatak nga klinika, mga K5, ha? At para sigurado nga authentic ag original ro aton yung mabakal, sa Maine mismo kamo magbakal. Sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Atubang, itpag-ibig fund. Kaiping ron itfilsis sa mga K5 ag coffee shop sa Refenders Building. So yun yung una ro, gwapo, mabuot, mahumot, maabi-abihon, nga si Dr. Robert Impinato. Ay, syempre si Ma'am Abigail Impinato. Mga mabuot sa daon na ron, mga K5, ganing hi, hindi ka mo maghuya-huya. Very accommodating sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Libre ron, what bayad, mga K5, libre ron konsultasyon. Kung may budget ka man o sa uwa, hay, magpakonsulta ka kung ano imong nabatsyagan. Ayon pag tinagua, ay, basi kung maglala pa, agmas maabo o imong gagastusan. Dahil ko amat ka ton eh, may nababatsyagan kita pero wa pa kita nagpakonsulta. Wa pa kita nagabakag it mga bugong. Bangod nga, nakubaan kita, basi kung mas mahal, ro aton nga gastuson, wa na ito naiisip mga K5. Nga kung mas nga maglalaro aton nga masakit, mas maabo ro atong gastuson. Worst case scenario ay basi kung hindi yun kita magmayari. Nagkaangkon yun imaw ita komplikasyon. Nagahugog yun imaw sa mas malala nga masakit. Ay, mana, anang masakit kung tama na. Ay, dayagat, ay galing ay hapabayaan ta. Nagkomplikasyon. Naging malala. Nani ay mas maharo imo nga gastos. Mas maharo bugong. Aga, di ka pa kasigurado kung magmayad ka. Nani sa tanan nga oras, atong isipon, prevention is better than cure. Ay, parang hindi kita magmasakit. Ay, healthy lifestyle. Exercise, balanced diet. Doon malang sekreto karon mga K5 ag nagkakaigong atugog. Alas 5:45 aton karang oras. Sa aton nga pagbalik mga ka-K5, ginapahayag makaroon it House Prosecution Panel rong ikaywa nga batch it mga pribadong prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Raya mga K5, rong sambilog makaroon sa mga ginatutukan nga national issue. Rong nakataga na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga ginapahayag mga K5. Kauna-unahan nga pinakamahaba ang impeachment trial sa kasaysayan itpungsod Pilipinas. Oh, hayaman it kabuhay-buhay. Bangod nga maabo pa karang nga mga dapat tunaan, imbestigahan, agabo nga sa buwag. Kaibahan sa mga gintagana, sanday dating spokesperson, ita Supreme Court nga si Chudorte, kaibahan sanday Arnold Labay, Reynaldo Robles, ag May Divina Gracia. Sino kay Robles, mga K5, voluntaryo sanda nga nag-intra, agod nga suportahan rong proseso it pananagutan. Nga gintagana kara it constitution. Gin-assign man si dating Surigao del Norte Representative Ace Barbers bilang impeachment advisor, agdugang spokesperson it prosecution panel. Bukod matat sa pag-underestimate mga K5 ni Araya kara nga dating Surigao del Norte Representative Ace Barbers, ha? Anang agringing graduatean kara ay governance. Management sa University of the Philippines, Diliman. Ngani ko amat nga rahay, kung kapati-pati gita kita sa mga fake news, agdi na kita mag-research, madali na matuod kita nga madaga. Pero ginahamban ni Attorney Plaridel Moranya nga, arusaga ka ito nga mga Pilipino nga rahay, madinagadagahon kita. Wata kita matuod nag-research, wata kita nag-kanda kita atong sarili karang pag-investigate it mga information. Wow! Pwede na matuod kita hidali it fake news, kapin makara sa AI nga. Pwede nga ni inakon ibutang to si K5 ubing ang pasaot sa uton gamit ro AI. Hay. Ay kapin pa rong mga senior citizen, nagbukon it masyadong teki, madali na sandaron papatihon. Si dati karang nga Surigao del Norte Representative Ace Barbers, ay ginpahayag ni House Prosecutor Representative Shel Jokno nga uwa sa provision at konstitusyon nga nagasugot nga ibasura rong articles of impeachment. Nani makabulig man si Ace Barbers nga ra ay magamit na rong anang tinunan kara sa UP. Sana nga ging graduatean sa governance at management. Agkunta sa masunod kunta no ang mga henerasyon atong mga senador nga rang congressman ay puro lang tanan abogado. Malisod mga K5 kung what background sa kung paano padagaganon ro aton nga gobyerno ay puro at akita rayon opinion, puro lang kita reaction. Dapat ay may inubrahan, dapat may mihura at madagaro aton nga pungsod Pilipinas sa kung bagahay bago nga level. Tanawan niyo ro Singapore, ro Malaysia, Brunei, Taiwan, aton nga mga neighboring countries sa Southeast Asia. Kita nga Pilipino nga rahay, dati hay, ano kita, sikat kita sa tiyempong ato ni Magsaysay, ni Ferdinand Marcos Sr. nga to. nagdagagan yun ro mga panyam po. Oh, nagdagagan suma may siki. Wata? Naiwanan ta kita sa tabtaban? Ay, ro aton tabi nga nga mga politikot, anahay, mga kurakot. Oh, mga manakaw. Aton yung mga senador, mga artista. Oh. What at background sa legislation? Tapos ay magrineklamo ra yun kita hay kita handa karon no nagbutang una sa press. Ay kamo nga gali. May isang bilog pag idaho kuntang namayaran man partner. Kat naging kaibahan ba dati sa UN Council si Heidi Mendoza? Kat dati nga COA? Maaga man kay Yay Moron, galing isang agan nga buko na bitsikat ro ana nga pangalan. Why mo ginatawag nga political dynasty? Aren't a kunta kat mga ano gida, mga kabig gida ba naton mga K-5 nga makabuli gida sa aton yung pungsod. Oh, dapat baguman. Ay kung mga pamilya malang man gihapon it politiko, sanda-sanda malang man gihapon doon magpinanakaw. Oh, parehas makaron. Ginasuspender ang tanan nga klase sa Batangas City Integrated High School. Aside ka mo mga K-5, kung nagtaliwan nga may nadlaw, abo makararo mga shooting track. Oh, kita mo gid lang. Ro iba nga nga mga pamatanon, no? Nagasabay-sabay sa kung ano ro trend sa makaron. Huwag ito sa naga, ano ra, naga panuto. Huwag ito sa naga isip it mayad kung ano ro magiging resulta it andang aron nga mga action. Huwag ito kita nagsaya. Ay kat nag-uso nga to ro mga bomb threat. Nagbinam-threat, bomb-threat, mansanda. Oh. May natabo nga shooting incident sa Tacloban City, kapinadaga mansanda karayta, shooting threat. May gusto akong shooting threat, mataan nga pelikula ro yun, hay, bukod na. Ay, ginkan sila, makaroon ro klase, bangod nga, sunod sa eskwelahan, ruraya karangan nasambitan nga precautionary measure, hay, para masigurado rong kagawasan, agsiguridad, itanan nga estudyante, mga manugturo, agnan teaching personnel, mga ginikanan, ang iba pang miyembro at school community, hanungod sa rundaya karanga ginpahayag ni Police Lieutenant Sharin Ama at Batangas City Police PIO nga nakabato na rung nasambitan karanga eskulahan banwa at rundaya nga threat pamaagit Facebook page nga target si Gonro mga estudyante maghalin grade 7 hasta kara grade 10. Agrumay kahimuan ba si Kararay yaman yung mga pamatanon man nga nasa gihapon, no? Oh, tandaan yung di Karaya sa may St. Dominic School of Calipo? Estudyante mananda gali ka rin nagpadagat bomb threat? Huwag itag-isip ro Raya ka mga pamatanon nga ra. Bagay kanda ka na kung hikitaan sa ndara ay bagusuo nag-iwukot yagi sa karsel. Ay, dami account si Gon, rong gingamit, it nagpakilaga mga K-5 mga grade 10 student. Ag biktima, itrundaya, karanga bullying. Oh. Sambilog pagid, ro bullying nga mga K-5, ginagamit lang nanda nga rason, itrundaya, karanga mga pamatanon nga ra.

0: Ay, kabataan, pag-asa ng bayan. Alas 5.54, mga K5, basta ulang kita di kara sa aton yung pagpangalaga de El Castigador. Thank you so much kid sa aton yung mga naging partners sa field. Kay K5, Velrose Kwan, K5, Sandro Zalazor, aton yung navigator, kay K5, Kenneth Lachita, partner naton sa technical side, broadcast engineer, K5, Oliver Kahinig, sangagan man, itamon yung president at CEO, kay Dr. Ramil Itanguy. Ako rin yung karanga naging alagad K5 Gloria Villas Manyo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News sa FAM.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: 27 lot, 57 akong edad. High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
3: Tumarmos ang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: TTX 500.
3: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang Mighty C or Pure C nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta siya na diskusyon si Doc Ramil Uy.
4: Sobra na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali sige lecture no sa mga katawhan. Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan nato ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko kung itatabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami ko nung cocutin, ECA and selenium. Is amo nang mga antioxidant mo ni duksa mo.
3: Oh sang una mo na.
4: Magresita mi. Antaglami ECEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tugtog na diskubrihan ng mong lumot, mga spirulina, mga

0: Sige. CGX 500.
1: Ang DSE or Disugard Sugarcane Extract ang prime ingredients ang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Doc.
2: Correct, Sir JP. Imagine ha, ang taong palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
1: Meaning the more kagaling kaon,
2: the more nga gabisyo ka, the more nga expose ka sa ano, sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para so, hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
1: So ang
2: pinuli compound, Sir JP, ang makita sa mga utanon ka, prutas, isang hilaw, hilaw nga takway, hilaw nga lumbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang pinuli compound sa mo ang anti-carcinogenic.
1: Wow!
2: Ara na, no?
1: Like cancer.
2: Anti-mutagenic.
1: Hindi mag-mutagenic.
2: Anti-inflammatory. Hindi dali matigulang ang selula. Ara na tanan sa kwa. Ang pinuli compounds, taas-taas na katama sa DTX 500.
1: Grabe, no?
2: Especially kung parisan pag siya may TC. Kag ini tanan related sa antioxidant activity sang pinols kag flavonol.
1: Flavonol.
2: DTX 500, Sir JP, i-combine mo ang may TC or pure C. Pure TC, Sir JP. Sobra pa ang anti-carcinogenic properties na. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang MITC?
1: Kung kamatsyag na.
2: Hindi, may cancer na.
1: Posto,
2: dapat no? Before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, Bi, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang MITC. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang MITC. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makalapaw nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag MITC. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man, muna importante.
0: DTX 500!
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, impunto alas 6, it gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Different Bio, MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
5: Headlines sa atong balita lokal, pagpamaril sa Pook, GT Port, Gintalakay, at Pisan or

0: Their concert.
1: Dugang headlines, balitang lokal. 500,000 nga inisyal nga pondo hintagana para sa bagong barangay paare kang barangay market sa Andagaw. Mga sidewalk vendors prioridad.
0: Sa dugang nga headline, balita lokal, Libakaw Mayor Chudosyo ginklaro nga bukon itsarado ro LCST. Problema sa mga programs ginaidiyahan.
1: Dugang headlines, balitang lokal. Seguridad sa Pook Jetty Port ginpasiguro ni Kapitan Pinos matapos rong pagpamaril.
0: Headline sa aton nga balita nasyonal, Senado pagabuksan sa publiko rong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Dugang headlines, balitang nasyonal. Apat ka mga Chinese vessels sumunod sa record niya Philippine-US Maritime Exercise sa Baho de Masindo.
0: Headline sa ato niya Balita International, mga sinaunang heritage sites sa Lebanon nasamad kasunod it pag-atake it Israel.
1: Dugang headlines, balitang international. Pagpanakaw ag pagpangloko sa Venezuela naglala matapos rong linog.
0: Headline sa ato nga balitang negosyo, pagtaas at presyo at plastic sa Asia, problema at mga vendors.
1: Dugang nga headlines, balita sa patagit negosyo.
2: Balitang negosyo.
1: Samsung mag-invest it 650 billion pesos sa South Korea para sa AI.
0: Headline sa ato nga balitang sports, tatlong ka mga Pinay fighters nagdaog it gold medal sa Asia Oceania Sambut Championship.
1: Dugang headlines, balita sa patag it hinampa. Serena Williams ginbatiko strong anti-doping rules bagurong Wimbledon comeback.
0: Headline sa ato nga balitang sports, sa tatlong ka mga Pinay fighters nagdaog it gold medal sa Asia Oceania or sa ato nga balitang showbiz. Vic Chu gin supay si Jerry Yan sa F4 reunion concert sa Pilipinas.
1: Ag Ivana Alawi nagapanawag at respeto sa tanan nga kababayenan.
3: News FM. Yan ang radyo ko.
4: Wow, may puso.
0: Maayad-ayad nga gabi Banua it Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi probinsya Itaklan. Good evening Western Visayas. Welcome mga Hockey 5 sa aton yung pagpangalaga D3 Bayo Evening News. Adlaw kita makaroon it Lunes, Pecha 29 sa bungan it Hunyo, Dagon 2026. Ginatod ka ito ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmighty Serong, maskin pabaskog nga alkaline-based vitamins. Live, magiging sa Broadcast Center at 94.5 by K5 News sa FAM Kalibo. Kamiro inyo nga mga newscasters, ako si K5 Gloria Villasmano.
1: Ag ako man si K5 Santos Alonso.
0: Sa detalye at aton yung mga balita, una kita mga K5 sa aton yung balitang lokal.
3: Balitang lokal.
0: Ginapanawagan ni SB member Ronald Marte, chairman at Committee on Peace and Order, rong mas instrikto nga seguridad sa Pook Jetty Port, kasunod itnatabo nga pagpamaril kabi. Bisan ginakabig nga isolated case rong natabo, ginhambay ni Marte, nga dapat dublihon rong pagpatrolya at mga pulis sa lugar. Tinalakay man rong insidente sa makaroon nga adlaw it Lunes sa Pugong at Peace and Order Council, agod makabilog ita konkreto nga tikang. Bangod nga ginakabig rong lugar bilang tourism zone, ag nag-aabo rong populasyon, ginpunto it opisyal, nga dapat hay long-term solution. Ag pang matagalan rong igapatindog karanga police substation, manman nga ginasugong rong pag-assign it mga nakatambay nga pulis para masigurado rong kagawas at mga bisita. Naghinyo man si Marte sa mga nag-aagto sa Jetty Port nga mag-enjoy nga wat ginaobra karang nga kinagamo, ipila rong basura sa tamang nga lugar ag isugid sa mga pulis rong anuman nga sahi it krimen.
1: Dugang Italia sa itong balitang lokal.
3: Balitang lokal.
1: Ginagauman nga pag-aumpisahan ng konstruksyon at bagong barangay market sa Andagaw, Kalibo. Matapos rong nakatagana nga pagpirma at kontrata hinaga ka rin nga adult Martes. sa interview at K5 News FM kay Barangay Captain Juliet Melgarejo. Ginkumpirma karang nga nagtagana rong konseho at inisyal nga 500,000 pesos para sa nasambit nga proyekto samtang ginahugat rong rekon nga formal nga agreement halin sa tag-iyat hugda. Ginatuyo si Gonit bagong tindahan nga buon rong mga vendor sa kilid aga rekon nga karsada nga nangin rason it sabgag sa trapiko. Target ng barangay nga maka-akomodar ito 50 stalls na may kaibahan na parking space para sa mga bumagakay. Prioridad kararo mga lokal nga sidewalk vendors nga residente mismo it barangay. Suno kay Melgarejo nga magatagana itsang ka-market administrator rong barangay para i-maniharong operasyon it tindahan. Gindugang pa ito opisyal nga mangin mahigpit man rong rekon nga regulasyon sa pasilidad na kung sasiin bawal ibaligya rong mga karne nga nag-agi sa accredited nga slaughterhouse agod nga masiguro rong kagawasan it publiko.
0: Sa dugang paginaton nga detalye sa balita lokal, nagpagawa man at pagklaro rong presente nga mayor it Libakaw nga si Mayor Tim Brian Chudosyo. Angot sa sitwasyon at Libakaw College of Science and Technology kon LCST, umpisa nga magpungko raya sa pwesto kon November 2025. Kaya matapos nga mabutang sa alanganin rong masubra 600 ka mga estudyante kat ipapundoy Commission on Higher Education o CONSHED rong tatlong ka mga kurso bangod sa kawadaan at compliance. Problema makaroon raya at mga second year has to fourth year students bangod nga uwasanda nakahalin at ibang eskwelahan para mapadayon rong nasambitan karang nga problema. Angod kara ginlatagman ita mayor rong andang ginahimo kay bahan gon rong ginayo sa CHED nga makredit rong mga subject nga natapos para makahalin sa ibang eskwelahan. Dugang panana rong apila nga sugtan nga makatapos rong presente nga estudyante hasta sa fourth year. Sa makaron ay naghahugat pa itsabat maghalin sa CHED rong LGU Libakaw kung ano rong magiging desisyon sa ginapangatubang nga problema.
1: Katapusan nga detalye sa itong nga balitang lokal. Ginpasiguro ni Puok Punong Barangay Lude Pinos nga guwas ag nagapabilin nga protektado rong Puok Jetty Port matapos rong naguntad nga shooting incident ka BA. Sa interview at K5 News FM, ginpahayag ni Kapitan Pinos nga 100% nanda nga ginabantayan og seguridad sa lugar bangod isagarayang ka nagapanguna nga tourist spot sa Kalibo. Suno sa opisyal agahon pagamang ay nakitaan gon sa lugar ang biktima. Pag-abot si Gon, ita rekon niya hapon ay gulpigamang nga nagwala ang biktima. Gumabot it sanduko ag nagsiningit sa lugar. Napilitan siguro ng suspect nga barilon rong biktima bilang pagdepensa sa anang sarili. Inklaro man it kapitan nga uwasan de it pagisayod kung hamaan may dagang baril rong nasambitan nga suspect. Mayon na uman sigon nga apat ka mga barangay tanod rong nagaruving sa area. Agod nga magbantay sa seguridad it port. Plano sa makaroon nga usisaon it barangay sa maotoridad kung hamaan wa pa nabuksan ng police substation sa nasambit karang area. Ginpunto ni Pinos nga importante rong seguridad sa Puog City Port agod nga hindi maapektuhan rong turismo sa lugar.
0: Ang sa aton nga balita nasyonal natud gaton ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee nakakapikagon, naka-detox ka pa. Ro DTX Coffee Mix may ampalaya chia seeds and the sugar cane powder extract. Rong kabulig naton sa aton nga digestion, sa aton nga metabolismo, manggaranon sa fiber nagasunog sa LDL cholesterol, agraya ka K5 nagabulig man para malikawan naton rong constipation. Organic coffee nga mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pagabuksan, itsinado sa publiko rong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga mag-aumpisa sa Hulyo 6. Suno kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. Pwede nga mag-walk-in rung mga gusto nga magpamantaw pero kinahanggan nga mag-register sa visitor management itsinado ag magpa-reserva online. Magawa sa limitadong pwesto sa Senate Gallery, igapagawa man it live sa telebisyon ag online rong nasambit nga hearing.
1: Dugang italya sa itong balitang nasyonal. Ginatod katon it D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial special. Apat ka mga Chinese vessels, kaibahan rung mga sangka rekon niya barko, it People's Liberation Army Navy. Ag tatlong ka Chinese Coast Guard ships rung nakitaan nga nagasunod sa ginpatigayon nga Philippine United States Maritime Exercise magapit sa Baho di Masinloc. So sa Philippine Navy, ginagauman gondong presensya it mga barko at China pero wa pa man rayon nakakapekto sa ginpatigayon nga bilateral maritime cooperative activity. Handom it maritime exercise nga pabaskugon ng presensya at pagpatrolyay Pilipinas. Sa palibot it baho di masinlok, kadungan it pagbuo it sangka Chinese floating structure nga natukiban sa sugod it lagoon it shoal.
3: Balita International. International.
0: Samdang sa aton nga balita international, hatod ban katon ni DTX Premium Coffee nga may stevia, agaricus mushroom para malikawan rong palpitation, rong problema sa cancer, DTX Premium Coffee rong organic coffee. Ag syempre rong prebio coffee nga prebiotic plus probiotic ag may malunggay.
3: Balita International. International.
0: Ginpahayag it Culture Minister it Lebanon nga maabong ancient heritage site sa Southern Lebanon rong nawasak matapos rong apat nga bugan nga pag-atake Israel kontra sa Hezbollah. Kaibahan sa mga naapektuhan rong UNESCO World Heritage Site sa Tyre nga makasaysayang building, kastilyo ag mosque. Ginhambag matayt Israel nga rong andang operasyon hagin patigayon bangod kinahanggan it mga militar nga i-consider rong mga sensitibong lugar.
3: Balita International. International.
1: Dugang Italia sa ating balitang international.
3: Balita International.
1: International. Inatod katon it mighty sirong mas ginpabaskog nga alkaline vitamin C. Ha-record rong mga paran niya pagpanakaw ag pagpangluko sa mga tindahan ag bagay sa La Gaviera, Venezuela. Tapos yung linog na pumatay, it masobra sa 1,450 katawo. Bangon sa mabuhay nga pag-abot, it ayuda ag grabing kakuyaan sa pagkaon ag iba pa ng mga kinahangganon. Nagpanawagan ng mga residente sa gobyerno, it mas instrikto nga seguridad ag madasig nga relief operation.
3: Nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 6:13 aton nga oras ang sa aton nga balitang negosyo.
3: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Balitang negosyo ang atod kato ni Extend Food Supplement for Men nga may makarot at clavo waska sa mga mag-asawa nga nalisdan makaangkon ito nga mag-Extend Food Supplement for Men. Nagabulig sa fertilization at para malikawan rong erectile dysfunction, Extend Food Supplement for Men. Babakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Nagapangatubang itdugang nagagastuson ng mga food vendors sa nagkakasarisari nga nasyon sa Asia. Bangod sa padayon nga pagtaas at presyo at mga plastic bags, agi pa pang disposable products. Sunod sa report, ipiktoraya at pagtaas at presyo at langis bangod sa tensyon sa Middle East, ag pagka-delay at supply sa Strait of Hormuz. Bangod ka na mabong mga vendor, rong napilitan nga akoon ng dugang nga gastos sa pihakit mataas nga presyo, itandang mga baligya.
3: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Dugang Italia sa atong balita sa patagit negosyo.
3: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Ginagauman nga i-anunsyo it Samsung Electronics rong record nga 1,000 trillion won o kapin sa $650 billion nga kapital sa South Korea bilang sabat sa nagabaho nga demand para sa artificial intelligence o kon AI ag semiconductor industry. Iban sa plano rong pagpatindog it bagong semiconductor complex, mga chief manufacturing plant ag AI infrastructure, operate data centers sa masunod nga pung dag-o.
0: Ang sa aton nga balitang sports sa balitang hinampang hatod gaton ni Klinika Dio Fresh para sa fresh nga pamatsyagan fresh nga hugom ka K5 mag Klinika Dio Fresh. Ang organic nga Dio roll on nga mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa pangmatagalang bango at freshness, Klinika Dio Fresh.
4: Wow!
0: Tatlong Pilipina fighters rong nagatao it gold medal para sa Team Philippines sa 11th Asia Oceania Sambo Championships. Naging patigayon sa Ninoy Aquino Stadium. Hapabilin ni Aislinn Agnes Yap, prong-anang titulo sa Women's 80kg Combat Sambo, samtang nagkampiyon man sanday Omari Torres sa 50kg ag Omajel Princess Cortez sa 59kg division nga nakatatlo it, o nakatao itatlo tanan ka mga gold medals sa pungsod Pilipinas.
3: Balitang Sports!
1: dugang detalye sa itong balita sa Patag at Hinampag.
3: Balita Sports.
1: Ginbatikos ni Serena Williams sa instrikto nga anti-doping rules. Sa tennis particular, ang obligasyon ni ipasayod sa mga opisyal rung anang lokasyon kada adlaw nga sunok kana isang bilog sa mga dahilan kung haman na de-delay ro anang pagbalik sa kompetisyon. Matandaan niya magbalik sa single action ng 44 anyos nga tennis legend sa Wimbledon matapos ng apat nga dag-on nga pagretiro nga kong sasiin. Makatubang nana si Maja Joint at Australia sa unang round.
3: Balita Entertainment.
0: Ang sa atong balitang entertainment, balitang artista, hatod-gaton mga K5 at DTXB Resort para sa Kutis Artista, Kutis Malapur sila. Magya DTXB Resort ang organic antibacterial soap nagatap na at early signs of skin aging. Kaya mga K5 sa mga ka-K5 naton nga prone sa allergies. Ag may sensitive skin, DTXB Soap, organic antibacterial soap nga mabakaw naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness.
3: Balita Entertainment.
0: Natagbugo rong mga fans sa F Forever World Tour sa Philippine Arena matapos i-joke ni Vic Kazoo si Jerry Yan party sa pagiging binata kara. Samtang ginadumdum rong andang Meet Your Garden Days, ginambang ni Vic nga may asawa gon rong karakter nana nga si Wazelay kung siin gindugang ni Vanessa Wu nga si Jerry gun lang rong not married yet. Maguwas sa supagan, hay nagpasagamat man rong effort sa mainit nga pagbaton it andang mga Pinoy fans.
3: Balita Entertainment.
1: Ag para man sa katapusan nga detalye pagpanglaga di Tribayo Evening Newscast. Nagpanawagan si Ivana Alawi sa publiko nga irespeto nung tanan na kababayinan anumano andang ginasuksok kasunod it mga online comments nga ginabaso ng mga babae bangod sa andang suksok. Bawa mga K5 suno sa aktres, rong respeto haywa dapat nakabase sa suksok. Korte itiyawa sa kon estado sa kabuhi, kundi sa ugali ag maayos kapag abi-abi sa isig kapareho. Gininganyo manana rong mga kababayinan nga palanggaon ng sarili, ag mangin proud kung sino sanda.
3: Balita Entertainment.
0: Alas 6:19 mga K5, check na naton rudagagan it aton karang apanyempo, maghanin sa aton niya pag-asa, DOST.
4: K5 Bantay Panahon. Magandang hapon sa ating lahat at naritong ulat sa lagi ng panahon, ngayong hapon ng Lunes, June 29, 2020. Base nga sa ating latest satellite animation, ay huling tamataan ng low pressure area sa layong 165 kilometers east-northeast o Silangan, Hilagang Silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Ito ang nasabing low pressure area ay mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. At kung magiging isang ganap na bagyo man yan, ay maaari tayong magtaas agad ng wind signal number 1 dito sa may Bicol region, maging sa may Quezon, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Kaya manatiling nakatutok sa pag-asa hinggil nga sa latest development nitong binabantayan nating low pressure area. Saksalukuyan na nga ay nakakaapekto na yan at nagdadala ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Katimugang Luzon at Visayas. Samantalang southwest monsoon naman ang siyang umiiral dito naman sa may bahagi or kanlurang bahagi ng southern Luzon. Sa magiging lagay ng panahon bukas, asahan nga natin na dahil sa patuloy na epekto ng low pressure area ay magiging kalat-kalat na ang mga pag-ulan sa Metro Manila, Calabar Zone, maging dito sa may bahagi ng Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Sa nalabing bahagi naman ng Luzon ay iiral naman yung mga localized thunderstorms lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. Agwat ang temperatura dito sa Tuguegarao abot 26-37 degrees Celsius samantala sa Metro Manila, 26-31 degrees Celsius at sa Legazpi, 27-32 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng panahon sa buong Visayas, dala na rin ng pagdaan ng low pressure area, asahan pa rin natin yung matataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa buong araw. Samantalang habagat naman ang siyang iiral dito sa may Palawan at sa may Zamboanga Peninsula na siya magdudulot naman ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At sa larabing bahagi naman ng Mindanao ay localized thunderstorm naman ang magdadala ng mga pag-ulan lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura dito sa may Iloilo at Cebu aabot ng 27 to 32 degrees Celsius samantalang sa Zamboanga, 26 to 32 degrees Celsius at sa Davao, 25 to 31 degrees Celsius. At dahil nga sa pagdaan ng low pressure area, asahan nga natin na yung mga pag-ulan ay aabot ng 50 to 100 millimeters dito sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, katimugang bahagi ng Southern Luzon, kasama yan yung mga probinsya ng Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, at Leyte. Simula nga yan ngayong araw hanggang bukas ng hapon. Pagsapit naman ng bukas ng hapon hanggang sa Miyerkules ng hapon, magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan dito sa may Mindoro provinces kasama rin ang Marinduque, Romblon, Palawan, Dalayan ng pinagsamang habagat at low pressure area. At pagsapit nga ng Miyerkules ng hapon hanggang Thursday ng hapon na kung saan nasa West Philippine Sea na nga yung ating low pressure area, magpapaulan pa rin yan dito sa may Occidental Mindoro at Palawan. Yung mga probinsya nga na may kulay dilaw, yan po yung mga areas na makararanas ng pinakamalalakas na mga pag-ulan sa susunod na tatlong araw at aabot nga yan ng 50 to 100 millimeters. Yung ganitong dami ng mga pag-ulan ay maaaring magdulot ng mga localized flooding, especially nga sa mga areas na nasa syudad, malapit sa ilog at nasa mababang lugar at mga landslide naman, especially din sa may very high susceptibility areas. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan sa mga piligrong dala ng malalakas na pag-ulan, gaya nga ng pagbaha at pagguho ng lupa. At sa magiging kalagayan naman ng ating karagatan ay wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ang karagatan natin, ang mapag-alo na abot lamang ng 0.6 to 1.5 meters, panayad hanggang sa katamtaman ang mapag-alon. At sa magiging lagay nga ng panahon sa susunod na tatlong araw, dahil nga sa patuloy na epekto ng low pressure area hanggang Miyerkules, asahan natin na patuloy ang mga pag-ulan dito sa Metro Manila, maging sa may katimugang bahagi ng Luzon. Pagsapit naman ng Huwebes, dito na lang yan sa may kadlurang bahagi ng Central Luzon, pababa hanggang Southern Luzon, particularly sa mga areas ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, at Palawan. Pagsapit naman ng Biyernes, malaking bahagi na ng Luzon ang makararanas ng unti-unting pagganda ng panahon. Dito naman sa Kabisayaan, magpapatuloy din yung pag-ulan hanggang Miyerkules. Malaking bahagi pa rin ng Visayas ang makararanas ng mga patuloy na mga pag-ulan. At pagsapit ng Huwebes, dala nga ng paglayo na ng ating low pressure area more on sa western part na lang ng Visayas, including Iloilo City, ang makararanas ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At improving weather na nga pagsapit ng Friday, pero more on may mga chance pa rin ng localized thunderstorm. Samantalang dito naman sa Mindanao, bukas asahan nga natin na magpapatuloy ang mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula at aabot pa yan hanggang Miyerkules. Ngunit sa malaking bahagi ng Mindanao ay iiral na yung localized thunderstorm, especially nga pagsapit ng Thursday at Friday na kung saan patuloy na nga yung pagganda ng panahon. At base nga sa ating tropical cyclone threat potential, yung binabantayan nga natin na low pressure area ay mataas yung chance na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras na kung saan dadaan nga yan sa kalupaan sa pagitan ng Visayas at Southern Luzon. At bukod dyan, ngayong Linggo ay meron pang isang posibleng low pressure area na mamuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. And by next week, nakikita nga natin na dadaan yan dito sa may northeastern part ng ating Philippine Area of Responsibility at mababa naman yung chance na maglandfall. At bukod pa dyan, ay meron isa pang maaring mamuo na low pressure area muli sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at maaaring pumasok sa loob ng PAR. Kaya patuloy po tayong tumutok sa pag-asa sa mga posibleng developments ng mga bagyo o low pressure area. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng alas 6:29 ng hapon at sisikat naman yan bukas ng alas 5:30 ng umaga. Manatiling maalam sa lagay ng panahon at bisitahin ang ating mga social media pages sa X, Facebook at YouTube at i-search lamang ang DOST Pag-asa. At para sa mga karagdagang impormasyon, ay bisitahin ang ating website pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat. K5 Bantay Panahon.
0: Thank you so much sa ato niya Pag-asa DOSD kay Ma'am Charmaine Varilla. Maka K5 yung nabatian, lumanag ang pangunang nga balitaan sa ato niya pagpangalaga D3 Bayo Evening Newscast. Monday edition, June 29, 2026. Ginatod gato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bayo Agmay TC, rung mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamins. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share. Ito ato niya official Facebook page, K5 News sa FM Calibo 94.5.
1: Agi ni magkalipat nga sundan kami sa ato niya official website, www.k5news.fmcalibo.blogspot.com, ag sa ato niya mga social media accounts, YouTube, Instagram, TikTok, ag X account. Ag sa mga gusto man niya makitaan rung mga nagapanguna ng mga tourist attractions, iya sa ato niya bilog ng Binche Daklan, bisitahon nga mang rung biyaheng K5 Aklan.
0: Sa nga ganit bilog ng website, K5 News sa FM Calibo, sa ato niya partner sa technical side, the broadcast engineer K5 Oliver Cahilig. Sa nga ganit amon niya president at CEO kay Dr. Emil Itang-Uy, kami rin inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
1: Aga kuman si K5 Santos Luzon.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo,
1: K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM Champion.

gabi, mga kuturan, mga kapamilya, tanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon ginang Diyos nga nagpakamayo sa aton nga tanan, sining at iyon. Kaya kita iya ginatipan sa bilong adlaw, ginpakamayo, kag sa sining at kabihon, padayon kita sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kaway pa ang kakamu sa gihapon, yara sa man sa maayong kamtangan sa inyong alawas, kag hindi tagid pagkalipatan na ato na ginaliwat di repirme sa ato na platuntunan na hindi ta pagkalipatan na dayawan ang Diyos kag pasalamatan sa tanan niya ng mga pagkamaayo, physical, mental, spiritual, financial, protection, tanan, manggaranon ka man o bigado, kita tanan may ara blessing salin sa iya. Kabalo na kita nga ang Diyos, huwag siya nga ginapili, kundi ang tanan, iagin pagkamaayo, matarong man o malaot sa sining ang mga tiyon. Muna nga dalayaw na siya at ang paslamatan. Kasi gihapon, kamusta ka mo tanan? Kamu nga nagapamati sa aton nga palatuntunan dari sa K5 News FM Philippines. Kamay pa, may sige hapon. Padayon ka mo kag aton himuon nga guide ang aton nga ginatunan. Pulong sa Ginoo. Kung ano man nabatian ninyo, mga pulong sa Ginoo, makabulig na siya kung aton himuon na guide sa aton kabuhi espiritual. Sang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, sige hapon, mga muya anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, muli kaming dumunulog sa inabanal na luklukan at pinasaslamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patawabay at gamahin sa buong maghapon. Kami po inyong iningatan sa mga sandali pong ito, kami pinarito, muling dumunulog sa inyo at nagpapasalamat sa inyong kaganahang loob. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral sa inabanal ng mga salita. Pagpalayan mo ang nakikinig sa radyo, pagpalayan mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. At higit sa lahat ang CEO Rokamila Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Gayon din sa aming lahat na mga kawani at mga kawani SMP lang kong ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At pagpalain mo man yung manalang mga salita na nawa sa pangitan ng tulong ni Malalang Espiritu, ito ay makintal ng malalim sa aming puso't isipan upang ito ay maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami po ay naghihintay sa pagparito ng inyong bungtong na anak. Itong lahat ang samot na langin sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesos. Amen. Na wakaturan makabiyanan, ang atong tunan subong is isa naman ka nami nga topiko. Kay bisan nga pirmi nato ni nabatian, pero may dako siya nga bulig. Simple nga mga bersikulo na tanan ang aton makitaan sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 13 kag 14. Kay diri gintuloy-tuyan kita, gintuloan kita, ginmanduan kita sa Ginoo ni Kristo mismo, na siling niya, sulod kamo sa gawang nga makitin. Kay masangkad ang gawang, kag malapad ang dalan nga nagapadulong sa kalaglagan, kag madamo ang mga nagasulod sa sini. Kay makitid ang gawang, kag masipot ang dalan nga nagapadulong sa kabuhi, kag

Kid Gali. Yutay lang ang makatultol sa makitid na dalan, makitid na gawang. Nga ang agin siling sini ni Kristo dire nga amuning halimbawa niya sa iyang paanggid. Sa piyak naman nga party makuturan, kung imo basahon, matingala kita nga padayon kita sa Kapitulo 7 gyapon, 13 man to siya ka-14, kung dire na kita sa amuyapon ng Kapitulo sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21, kagahatas 23, nagasiling naman siya dire, hindi ang tagsa-tagsa nga nagasiling sa akon, Ginoo, makasulod sa king harian sang langit, kundi ang nagahimo sang kaubuton sang akon amay, niyara sa langit. Madamo ang magasiling sa akon sa tungadlaw. Ginoo. Wala bala kami magapanagna sa imong ngalan? Kag sa imong ngalan, magsubol sang mga yawa? Kag sa imong ngalan, maghimo sing madamo ng mga buha? Nga gamahanan? Sa versikulo 23, kag niyan, pagpahayagan ko sila. Wala gid ako makakilala sa inyo. Palayo sa akon, kamo nga mga manog buhat sang kalautan. So, matingala kita diri ha? Nga nagapanawag sila sa pangalan sa Ginoo, nagasubol sila sa mga yawa gamit ang pangalan sa Ginoo, dayon ingamit ang pangalan sa Ginoo himo sa madam ng mga gamhanan ng mga buhat. Pero nga ang agin si Kway sa Ginoo, amo ni ang dapat ta siya nga intindihon maayo, binagbinagon. Simple lang, kung barayon nun ta ang mga pulong ni Kristo, gamit niya po niya ang panggit or parable. Sa mga kriptologiya po sa Matthew City, mga versikulo 24 hasta 25, amo naman niya ang ato mabasa. Busa ang tagsa-tagsa nga nagapamatik sining mga pulong ko kag nagatuman sa ila, ipaangay ko sa taong may inandamon na nagtukod sang iabalayan sa ibabaw sang igang. Kag nagulan, kag nagbaha, kag nagahuyok ang kanginan, kag nagsampi sa tumulay, kag wala ini mapukan kay natukod ini sa babaw sang igang. Kag ang tagsa-tagsa nga nagapamati sining mga pulong ko, kag wala nagatuman sang ila, ipaangay sa taong buang-buang nga nagatukod sang iabalay sa ibabaw sang balas. Now, kung aton isuma total ang tatlo ka mga paanggid ni Kristo diri. Pero una sa tanan, hambal niya dito nga hindi ang tanan nagatawag siya Ginoo-Ginoo makasulod sing harian sa langit, kundi ang nagatuman lamang. Dayon, sa padayon to dito, sa 13-14, kay hambal nito, may duha galik kadalan, makitid kag malapad. Nga man nga, kabig siya nga makitid, bangod kay gusto gid sang Ginoo nga ipatuman ang iya nga kaubuton, ang iya nga kasuguan. Kagani, dari sa aton ginbasa na res 24 hatas 26, hatas 27 pa, ginpanggin na dito dayon sang ginalimbawa na nga patindog sang balay, ang isa katao nga maalam, nagpatindog siya siya balay, pero dito na sa isa ka sadsaran, isa ka pundasyon, nga bakod naman. Siyempre, alam mo, bangon sa iya nga alam, pero kay nga nangin alam siya. Kay nagapamati siya sa pulong sa Ginoo. Pero nagatuman. Lumlumunta na magkotoran. Kay ang nagapamati sa pulong sa Ginoo, bisan hindi ka nagabasa, nagapamati ka lang. Pero ay ka nagtuman. Laway dari ang pulong ginagamit, ang aton Ginoo naghambal. Ginpaangay sang tao nga buang-buang. Nagtukod siya balay, babaw sang balas. O normal naman, umbutang mo na sa balas ang wala na sansaran, umbut lang. Alam mo na nga, pag labot sa pagsulay, pagtilaw, pag labot sa makalisdanan, kabulayan, mga tentasyon, atong badayon. Kaghambal sa atong Ginoo, dako ang iya nga pagkapukan. Alam mo na nga, may duha lamang kita kakatuan. Kabalo na kita. Biskan mga utoran tang Katoliko, nagpating may araw impyerno. May iban lang mga grupo sa reliyon wala daw impyerno. Ila man na. Bahala sila. Pero kadamaan nagtuo, nagpati nga may ara impyerno. Kaya si Kristo mismo nanghambal. Muna kung nagtuo ka sa langit, niyan, dapat ka magtuo sa impyerno. Kung nagtuo ka nga may langit, dapat tuuhan naman nga may ara impyerno. Luya isang Diyos nga ang tanan niya nga magkatauhan mangin kaupod niya sa walay katubtuban. Ginplano na niya, ina,
Ahalin sige sukuran kag naghanda pa gani sang mas madamo pa nga mga lugar ng ambal mansyon. Matahong

nga langit. Na inang doong itawag itang langit, kag pahiran sang Dios ang tagsakaluha sa ilang mga mata. Wala na siyang kamatayon, ukon, kasubo, ukon, nagahibi. Wala na siyang kasakit. Kaya ang mga butang, una, nagtaliwa na. Sunod.

kalagad kas tanas sing mas epektibo. O di bala. Ada orang pa kuno-kuno pero dia gani. Grabe man. Ang bisan sino na anak sang Dios wala naghimo sing sala. Inabatyag niya nga siya ang ginbakal sang dugo ni Kristo nga ginabugos sang labing solemne nga mga panaad sa paghimaya sa Dios sa ilalawas kag sa iya espiritu nga iya sang Dios. Ang gugma sang sala kag ang gugma sa pagulingon ginapasakop sa iya. Adlaw-adlaw siya nagapamangkot. Ano ang akon ihatag sa Ginoo sa tanan niya nga mga kaayuhan sa akon? Ginoo, ano ang luyag mo nga himuon ko? Ang matuod nga Kristohanon or matuod nga Kristiyano hindi gid magreklamo nga ang gota ni Kristo nagapatig-a sa liog. Pinakabig niya ang pag-alagan kay Jesus subong nga pinakamatuod nga kahilwayan ang kasuguan sang Dios amo ang iya kalipay. Sa baylo nga magtinguha sa pagdula sang Dios nun nga mga sugo sa pag-ugyon sa iya mga kakulangan, siya padayon nga nagatinguha sa pagsaka sa lebel sang ila kaimpitan. Ang amo nga inagihan dapat natun kung kita manginhanda sa pagtindog sa adlaw sang Dios. Karon samtang ang pagdilaw nagadugay, samtang ang tingog sang kalooy mabatian pa, amo ang tiyon para sa aton nga dulaon ang aton mga sala. Samtang ang moral nga kadudulman nagatabon sa duta kaangay sang isa katabon sa lubong, ang kapawa sang mga manudumala sang talaksan sang Dios dapat magsilaksing masanag nga nagapakita sang kinatuhayan sa ulot sang kapawa sang langit kag sang kadudulman ni Satanas. Ang Dios naghimo sing bastante nga provision agud nga kita makatindog sing hingpit sa grasya nga wala sing kulang sa bisan ano nga nagahulat sang pagpakita sang aton Ginoo. Handa ka na bala? Amo niya pamangkot mga utoran. May panapton ka bala sa kasal? Dina nga panapton hindi gid makatabon sang pagdaya kay kuan pagkadunot o kun pagkasalimpapaw. Ang mata sang Dios ara sa aton. Isa ini ka manughantop sang mga panguna-una kag ang tinutuyo sang tagipusoon. Mahimo naton taguon ang aton mga sala gikan sa mga mata sa mga tao apang wala kita sing matago gikan sa aton manunuga. Walay ginluwas ang Dios. Wala ginluwas ang Dios ang iya kaugalingon nga anak kundi gintugyan siya sa kamatayon tungod sang aton mga sala kag ginbanhaw siya agud pagkamatarungon kita. Pagi kay Kristo, makapresentar kita sang aton mga pangabay sa trono sang bugay. Pagi sa iya, bisan hindi kita takos, mahimo naton maangkon ang tanan nga espirituhanon nga mga bugay. Nagapalapit bala kita sa iya, agud makaangkon kita sang kabuhi? Paano naton may baluan para sa aton kagulingon ang kaayo sang Dios kag ang iya gugma? Ang salimista nagasugid sa aton, hindi magpamati kag makahibalo. Magbasa kag makahibalo. O kon magpati kag makahibalo. Apang talawi kag tanawa nga ang Ginoo maayo. Sa baylo nga magsaling sa pulong sang iban, tilawi ang imo kagulingon. Ang eksperyensya amo ang ihibalo nga nakuha gikan sa eksperimento. Ang eksperimento nga reliyon amo ang kinahanglanon subong. Tilawi kag tanawa nga maayo ang Ginoo. Ang iban huo, isa kadagko nga kadamuon mayara sang theoretical nga ihibalo sang reliyon nga kamatuoran apang wala gid makabatyag sang nagapabag-o nga gahom sang Dios nun nga bugay sa ila kagulingon nga mga tagipusoon. Ining mga tao mahinay gid sa pagpamati sa mga pinaksihon or panaksihon sang pandam pagsabdong kag instruksyon nga gidatudlo sang balaan nga espiritu. Nagapati sila sa kaaking sang Dios apang wala sila nagahimo sing anuot nga ma panikasog sa pagpalagyo sini. Nagapati sila sa langit apang wala sila nagahimo sing sakripisyo agud matigayon ini. Nagapati sila sa balor sang kalag kag nga sa wala pa ang pagtubos sini nagauntat sing daya dayon apang ginapabayaan nila ang labing hamili nga mga kaygayonan sa paghimo sang ila paghidayat sa Dios. Mahimo nga ginabasa nila ang Biblia
apang ang mga pamahog sini wala nagapakulba o kun ang mga saad sini nagadaog sa ila. Pinakamutan nila ang mga butang nga labing maayo, pero pinasunod nila ang dalanon nga ginadumilian sa Dios nga ila laktan. Nabaluan nila ang isa kadalangpan, apan wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang bulong sang sala, apang wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang husto, apang wala sila sing kalipay sa sini. Ang tanan nila nga ihibalo, apang duggangi ang ila pagpakamalaot. Wala pa sila makatilaw kag makatuon paagi sa inagihan nga ang Ginoo maayo. Ang mangin isa ka disipulo ni Kristo amo ang pagsikway sa kagulingon kag pagsunod kay Jesus paagi sa malaot subong man sa maayo nga report. Pila lang ang naghimo sini subong. Madamo ang nagapanagna sing tubig. Nagapanagna sing butig. Kag ang mga tao na namian nga mangin amo sini. Apang ano ang himuon sang katapusan sini? Ano ang mga desisyon kung ang ila buluhaton unod? Upod ang tanan ng mga resulta sini. Pag-usisahon sa tubang sang Diyos. Ang kabuhi ng Kristiyano isa kay inaway. Si Apostol Pablo naghambal na nungod sa pagpagig-away batok sa mga prinsipyo nga prinsipado kag mga gahom samtang nagpagig-away siya sa maayo nga pagpagig-away sa pagtuo. Sa liwat, nagapayag siya. Wala pa ka mo makabato tub-tub sa lugo nga nagapag-away batok sa sala. Ah, hindi. Sa karon ang sala, ginapakabahandi kag ginapasaylo. Ang matalo nga espada sa Espiritu, ang pulong sa Diyos, wala nagautod sa kalag. Nagbagot, nabala ang relihiyon. Nabuhi na nabala ang kawayon ni Satanas kag sa Diyos. Ang reliyoso nga kabuhi naghatag anay sing mga kabudlayan kag nagakinahanglan sing magpagdumili sa kagulingon. Ang tanan ginhimo nga mahapos gid karon kag nga amo sini ang nagapangangkon nga katawhan sa Dios, nagkompromiso sa gahom sang kadudulman. Amo na nga importante katama makuturan kabiyanan nga aton isa maintindihan bilang mga Kristohanon lamang. Ang aton gali nga tiempo ay natapos na, naubos na ang aton mga minuto, tapos unta anay sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit, muli kami ang dunulog sa inyong banal na ruklukan, at nasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan muli kami nakapagbulay-bulay sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM, pagpalain mo ang ginagamit na mga kasangkapan, patigis lahat, usyuro kami looy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani na nawa. Kami ay maging tapat sa inyo upang kami ay karapat-dapat sa inyong protection at bendisyon. Itong lahat ng isang magdalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat ng mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng namis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Baloan nga ang Ditribayo ga support gid na siya sa ato nga pagjita at the same time ga away na sa katambukon.
1: Wow.
0: Obis bla. Paano? Ang Ditribayo puno sang MCT Sir Boy. So medium chain triglycerides. Tungod sa iya nga extra virgin coconut oil, amo lang ning nakanami sa Ditribayo mo. May D3 ka na, may MCT ka pa.
1: Correct.
0: May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ini nga klase nga MCT Sir Boy ginapainit niya ang core sa imong lawas.
1: Lawas mo, tama ka temperature mo.
0: Amaton niya sunog ang mga sobra nga tambok sa imong lawas.
1: Ay kampyon.
0: So medyo makurik
1: ang obesity mo.
0: Paano pa gid makurik ang imong obesity? Kung ikaw naga intermittent fasting, while nga ga-intermittent fasting, amo ang pinakauna ni mga inumon Sir Boy, ang matabo na Sir Boy is, kaya niya nga amat-amaton tunaw ang mga tambok nga deposito da. Kag, aside sina, gina-stimulate niya ang leptin, grilling,
1: wow,
0: para tudluan ka kung saan o ka makaon.
1: Your hormones for appetite.
0: Oh, pero may sikrito to Sir Boy. Sa mga palakaon da, butangin bla binder imo tiyan, kayin sobrang nakadako mo.
2: Uy, tip na ha. Ditribayo Sir Boy, nagpa-improve sa aton nga insulin sensitivity. No? But silang na ang glucose nga ginapasulod naton sa aton nga lawas gina-deliver sa aton nga mga cellula magamit gid no, hindi siya ma-stored into fats no. Kag ang matambal ni Dr. Ramel, ang aton nga Ditribayo nagpanami sa aton nga ghrelin kag leptin. No, nga muna naga-signal nga busog ka na or pwede ka na magkaon.
3: Ang Ditribayo kampiyon gid sa nagajeta. Kon wala ka Dr. Sam carbohydrates, unahon ginaiya digon sang lawas mo ang fats.
2: Correct.
3: Kung wala ka naman fat, amo na pag muscle wasting mo, muscle na
2: ginakaon
3: niya. That's why nga ga skin and bone ka. Now, sa mga gusto magdasig magniwang, you lessen your carbohydrate, no? Low carb diet, imbis ka magkanon ka da.
0: Sikrito.
2: Ketogenic diet.
3: Imbis ka magkanon ka da, kamuti ka na lang. Why ka na mikin o dos pancit kanton? Why na nakatamis? Wala tanan. Pero malingin ang ulo in the first few days. Kaya hindi ka maanad.
0: Pero agi lang na.
3: Agi lang na. Pero kung mag-Ditribayo ka,
0: hindi maglingin ulo amo na chapter na Sir Boy.
3: Ditribayo ka.
0: Sir Jipin,
3: kay isa sang apektado sa low carb diet is your brain. Kay number one is yung
0: palakaon.
3: Palakaon sang glucose. Pero kung ihatag mo to ang Ditribayo sa iya, hindi maglingin ulo mo, hapos ang transition, ganiwang kapasunok man sa mbal ni Dr. Mel Kaina. Kay ining kapataas mo core temperature, kapataas ang metabolismo mo, epektibo ang jita mo kag losing weight kung ga Ditribayo ka.
4: Ditribayo with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika.
6: Ang may anchor sa Ditribayo, kay tanan-tanan nga klase nga tao, buligan niya magjita. Biskan may hypothyroidism ka.
3: Pwede.
6: Nubo ang imo metabolism. Ipasakao na sa Ditribayo ang imo metabolism. Enabling your body to use those excess fats as fuel to power your metabolic machine. So amuni ang epekto sang Ditribayo sa tungod sang MCTs, tungod sang extra virgin coconut oil nga may arap man vitamin D3. So ko sa mga gadgeta da, so gusto magniwang, mag Ditribayo na.
4: Ditribayo.
0: Ang akon Sir Boy, way ko ga pamahaw. Ang ginahimo ko lang pagkaaga tapos ko ligo, mainom lang ko tatlo ka bilog Ditribayo.
2: Okay. Kampyon, kampyon. May energy na.
6: Your Ditribayo will make your intermittent fasting more successful.
2: More kay effective.
6: Why ka na ginagutom? Kay may gatong na ang imulawas, kag ang imo brain ng bali Sir JP, may ketones na.
0: Tapos kaya nimo nga maagwanta ang 18 ka oras nga wala sulod imo tiyan.
6: Tilawin niyo ba na ang yatawag niya intermittent fasting ni Dr. Ramil?
0: Kung naabitinan mo sa tatlo, himuan niyo lima.
6: Pwede niyo i-spread niyo, no?
2: Mas maya
6: pag-spread
2: pag-lima
6: niyo every 4 hours, no, or, duwa-duwa, no? Para nami, para malabot niyo yung goal.
4: Ditribayo!

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga buti ka. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok

0: Sa Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Si Papa ay na!

sa kalye kung saan walang masagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakas ang sound trip. Mag-ready na sa gabing

7:25 ang ating oras. At syempre, paisa magandang gabi. Metro Calibo, Provincia ng Aklan, Western Visayas. Welcome sa ating tambayan. Ngayong araw na ito ng Lunes, it's a Monday today. June 29, 2026, mga kaibigan, mga kapatid. Huling dalawang araw na para sa buwan ng Hunyo. Ganun lang kabilis. At isang tulog na lang, mga ka-K5, ay magpapaalam na tayo. O, dalawang tulog pa pala sa buwan ng Hunyo. Segundo July, mga ka-K5, mga nanganay, bear months umata. Manog Paskuwag umata. Pero bago ro bear months, nga di ka rin na nagkasugod ro maabo ko no nga mga kwarta. O. Ay maagi anay kita sa August. Pero gina-consider nga ghost month. Taman ba gano? Gina-consider ita kaabuan, especially mga negosyante. Nga rong Agosto ay ghost month. Wa konot kwarta sa buga ni Agosto. Pero syempre, wa man that ghost month para sa mga tao nga mga mahugod. Di ba? Agwa agin matat kwarta pero meron mga tao nga tamad. Kaya bisan ano nga bugan pa mga ka-K5, ay diretso na kita sa aton karon nga paghugo dapat. Oh, hay hanoon inyo nga kwan hatipon ay nagakatunga og kita sa dag-on e 2026. Kabay pa nga abon yung mga na-invest ha. Bukod na-invest nga mga resibo, mga plastic, ito yung mga parcel, nga sa tama karon hay ginabinayaran nyo pa, sama dyan yung in-order nga ito, ginabayaran nyo gihapon. Diba? Grabe ka man abi, 6 months to pay mo pag inaabi ro yun nga sanggatos pesos nga ron mo nga parcel. Grabe ka man. Ginapasugtan mo pata si Shopee, si Lazada nga magtubo. Diba? O hindi ka maghambag, basi 50 pesos ni mga parcel, ano mo pa? Gin 6 months to pay mo pa. Ay ano matabi mong ngabot papa eh. Ay kung gusto ko, ginabayaran ko. tama man taro. At least ginabayaran ha. Bukon ita pag-abot inyo nga mga parcel, ay karon nyo pagang i-cancel. Kapin pa kung kayo or inyo karon nga bagay. Tupat agisaka, patat buke, drong rider para maabot. Pagkatapos, pag-abot ito, i-cancel mo malanggali. Ay wakat pambayad. Oh, diba? Kung ta nakatipon man ka mo ita, mahambag naton nga mapuslanon man baga mga high-invest ninyo ang kwarta, nga mga properties. Abo, properties. Or nakatipon ka mo para sa inyo karon nga plano ng mga negosyo. Naka-invest ka mo at mga bago nga mga gamit sa inyo karon nga mga panimagay. Diba ga? Ano ro makabig ninyong best accomplishment ninyo sa first half of the year 2026, mga ka-K5? May una? Or base mas aborong kapalpakan? Ay, bukong pamatulihi rong tanan para ikaw ay makabawi dahil may masunod pang anom nga bugan para mahambag mo man nga ro 2026 ay nangin ano ka man, nangin productive ka man sa royon karon nga dagon. Bukon ita pagbadumduman mo ro dagong 2026 ay madya isumpa mo dahil sa kabo nga kamalasan. Ay kung amat gimat abi mga ka-K5, pero kamalasan nga ron, nagasunod-sunod gidmat ah. Kat hindi ka what imo hay may una pat ah. Ay gampo ko what imo nga hindi ko takon. May maabot pagit ah nga another kamalasan. Pero hindi ka mo magano ah. Hindi ka mo magduga at inyo karon nga pagsalig ag inyo karon nga ginatawag nga paggaom sa kabuhi abaw. Ay after it mga sunod-sunod nga malas, sunod-sunod man dayon nga blessings doon. Pati baga kamo. 'Di ba? Abot aron ako na encounter mga K5 nga sunod-sunod gid aron pag-abot it problema. Pagkatapos once nga ma-survive mo nga do mga problema nga ron, hay haron yung dayon, nagaamat-amat yon, nagasunod-sunod man dayon imo karon nga blessings, ro mga suwerte. Ha?
Yani magpakabakod yan kita ag magpadayon kita sa aton karon nga paghugod. Ay bukas na aton karon nga text line sa inyo karon nga mga greetings or pwede ka mo ka comment sa aton karon nga live stream for tonight. Babasahin ko ang inyong mga pagbabati sa ating pagbabalik. Tuloy-tuloy ang ating dugtugan. Dito lamang sa Kampiyon na Estasyon. Ako si Papa A. At ito ang programang Tambayan sa Kaalis 5 sa Kampiyon na Estasyon. Ang K5 News FM!

0: Let's tambay and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibotlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makabuti ka. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makabuti ka. DJX 500.
2: Ako si Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asal rikas, epektibo. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: ka. Joyride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Kidia?
1: Siyempre, naka-extend ko yan.
0: Basta sa gad nga driver, extend love.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: Hi, this is Vice Ganda.
1: Si Papa ay na!
2: Oras natin 7:53, ang oras natin po sa atin ng Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. At we got there a trending song, mga kaibigan. Siguro kapag ka nagbabrowse kayo sa social media, eh madalas nyong marinig na sinasayaw ang awiting yan. Ang title po niyan ay Oh Lala Baby. Yan. Sino ba ang kumanta nito? Ang kumanta nito ay ang grupong Baby Dolls. Pamilyar ba kayo? Ako hindi ako pamilyar, kaya nag-research ako sa kanila. Sino nga ba ang Baby Dolls, mga K-5? Sila ay all-female dance group na ipinakilala sa noontime show na It's Showtime noong May 8. Bago lang pala. Galing sila sa mga segment ng Showtime na Sexy Babe at Girl on Fire. Originally ay 9 members sila. Pero sa mga recent articles ay 7 na lamang, ano, si Arian De La Cruz, si Cole Florendo, Johaira Morris, Juby Sabino, mga taga-Aklan man. Jelay Ahamil, si Ariel Reyes at si Ina Ortega. Oh, pero sabi mo Ortega, libakaw. 'Di ba? Lahat sila ay dancers at regular na nagpa-perform sa It's Showtime. Meron silang debut album na Zoom Baby Dolls Under Star Pop. At ang kanilang mga kanta, katulad ng Ikembot Mo, Clap Clap Clap All Right, Kitang Kita, Olala Baby, Dulce Tira Tira, yan. Pero ito pa lang ang naririnig ko dito, yung Olala Baby na nagtitrending ngayon sa social media. May mga netizens na kinukumpara sila sa Bini kasi kumakanta at sumasayaw din. Pero mukhang iba naman ang kanilang ano, 'di ba? Medyo more on pangmasa sila. Parang sex bomb girls ganun. Ganun ang kanilang atake. Iyan. Ay, bago pa man magtampo ang ating mga K-5 na nakaantabay sa ating programa ngayong gabi, ito batiin na natin ang mga nagpapa-shout out. Hello po kay Rinaldo Regalado. Pa-shoutout kami sa Barangay Lumaynay ng Premier Nagapamati. Sa family Regalado de la Vega, Galiardo, Matias, Elias. At sa tanan ko ng mga taga Lumaynay. Good evening lang doon. Kay Claire Hanson, kay Mama Bibing. Good evening. Love you, Toto Hans ko no. Ay, si Toto Hans ay tugot. Ah, agwaot ato nagapamati kakon ma. Nasawa out at pinamati si Toto Hans. Si Melda Baez, good evening. Kay Ma'am Nerna Taplera Cerudo, lagi nakaantabay sa atin. And of course, si Mary Ann Baredo Estanislao. Pa-shout out man iya sa bagay. Sa tatlo ko nga, si Princess Annie April Ann De La Cruz, sa Naya Estanislao na karon sa Kabangila Alta Vas. Manami ko no music. Sige, thank you so much for the appreciation. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Dito lamang sa Kampiyon na Estasyon. Ako po si Papa A. At ito ang K-5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan, sa Kalye 5.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi man kapin.
3: Pila imong na inom DTX 500?
2: Pag-yod ka sab.
3: Duha na ka stab? Yun sa amin yung pag-inom.
2: Tumultag og gabi eh.
3: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
2: Oh.
3: Pila na may sugar ni Moron?
2: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
1: DTX 500.
4: Ano pa ang mga added benefits ang DTX 500? Na isa-isa unta naman Sir GP, Sir Boy, Engineer, ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 kag MyTC. Sir Boy,
5: ako yan nag-inom kay DTX 500.
4: Ngaman?
5: Kag MyTC. Amun ini may dako nga mabulig sa akon pangkreas.
4: Correct.
5: Especially mga tao na may family history sa diabetes. Uy, ang oxidative stress kang nagakos ang inflammation kung ini magapadayon
4: kung may diabetes ka Sir Boy. Daliga katiglo ang pangkreas. Hago bla ka tama hago ang pangkreas
5: ini tungod nga kulang ka sa antioxidant Sir GP. Ini nagaresulta sa pancreatitis or inflammation of the pancreas. Ini bangod nga ang pancreatic B cells nga susceptible sa oxidative stress tungod sa mataas nga endogenous production of reactive oxygen species or ROS, a type of free radicals. Kung jutay ang imo antioxidative enzymes, ang resulta sigurado. Type 2 diabetes ang top-an mo, tibudlay na.
4: Correct na Sir Boy, no? Bangod nga ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC ang dulot sang steady supply sang super antioxidant sa imo lawas. Meaning pa, hindi dali magkubag yung pangkreas, dili ka dali magka-cancer kung puno sang antioxidant or puno sang DTX 500 kag MyTC ang imo nga lawas Sir Boy.
3: Gusto kadamo na sa mga may mataas nga blood sugar kag mga may diabetes nga nagpamatuod sang ka-epektibo sang DTX 500 kag MyTC sa pag-manage pagtapna sang blood sugar levels. Kun pangkreas pambato, no, sa pancreatitis ang gusto ni Sir Boy sa DTX 500 kag MyTC. Ako ni Dr. Ramil is ang capabilities ni DTX 500 sa pag-amlig sang atay. Sa may mga fatty liver da, ang DTX 500 kag MyTC makabulig sang dako sa pagpakupos sang inyo nagahubag nga atay. Isa sa mga rason kung nga nagahubag ang atay is oxidative stress. Grabe ang igo sini sa imo liver.
4: Wow, so amo na. So mapalainom da, no? Take note, kung gainom ang gig ka, dapat inom ang DTX 500 kag MyTC. Gusto. Huh? At least, ginainom nyo, agod nyo, may ara man tani sang mag-neutralize sa mga toxins sa mga ginabubo nyo sa inyo nga atay.
1: DTX 500!
6: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
3: Sa kapila ka mag-inom?
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan.
3: Subong kamusta?
6: O, ayun ko ginabatsa at maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
6: DTX 500 lang, amugin na ang maka ayon sa aton.
1: DTX 500.
7: Dugang nga mga benefits, iniblock may problema ka sa thyroid.
4: No.
7: Ang DTX 500 gag MyTC kinanglanon gid. May tuman ini ka dako nga role sa aton nga thyroid. Kun ini maigo sa oxidative stress, magka problema ang imo nga T3, T4, TSH. Amo ni mga hormones na kung ini abnormal dako epekto sa imo kayong lawas, no?
4: Either hyperthyroidism or hypothyroidism in general.
7: Nung sa problema ini sang metabolism, na kung hyperthyroidism,
4: ganiwang ka,
7: dasig imo ng heartbeat.
4: Correct.
7: No? Kaga gamudlak.
3: Gamudlak.
7: Gamudlak.
4: Abin mo, aking sa simo.
7: Correct, correct.
4: Gamudlak. May hyperthyroidism. Ang hypo naman, permi ka kapoy.
7: Ganiwang ka.
4: Ginapanognawan ka, miskan tambo ka.
7: Correct, correct. O, kagdaw,
4: wala gana.
7: Wala gana magkaon, kamudlay ka maginaw.
4: Pigaw
7: ang imo nga memory.
4: Piga pag in memory. Di ko naka DTX 500 engineer kag may TC, malikawan gina.
7: Correct.
4: Normal lang imo nga no.
3: Dapat lang. For only 14 pesos ha. Amo na protection nga matag sa imo.

0: Kaya hindi lang amo na. Amo ko naman ang oxidative stress, makahatag man high blood,
1: maka-problema
0: ka man sa arthritis, healthy, kaya mo ang brain mo, healthy, kaya ang liver mo healthy, kung naka-DTX 500 ka.
2: So, malikawan ang pagnako, kag paghubag man sa imong nga prostate gland, te, madamo gid nga benepisyo kung gainom gid ka DTX 500 kag MITC. So, hindi na magulat nga magbalatian ka, i-DTX mo na, i-MITC mo na, mabuligan pa imo balatian, gahubin ka pa.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

0: Si Papa ay na!
1: A24 is our time. That time check was brought to you by Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Ito po ang tataglay ng Ampalaya Leaves with the sugarcane extract. Tumutulong upang maprotektahan ang ating mga cells laban sa cell damage. Para sa healthy na pangangatawan, Clinica DTX 500 ang ating kailangan. Ay, sa mga vloggers, gali, good evening ha. Alam niyo ba na ngayong araw na ito ay isang importanteng araw dapat para sa lahat ng mga content creators, mga photographers man or videographers or mahambang natin mga vloggers, di ba ga? Ngayong araw na ito ay sineselebrate po ang National Camera Day. Oo. Ay, paano kita ka-vlog kung wala kita at camera? Di ba? Ngayong June 29 ay pinagdiriwang ang National Camera Day, isang araw para kilalanin ang kahalagahan ng kamera sa pagpreserba ng ating mga alaala, kasaysayan at mahalagang pangyayari. Diba? Masasabi talaga natin mga K5 na isa sa mga pinakamahalagang na imbento, diba, sa ating kasaysayan ay ang kamera. Dahil dito ay kaya nating ma-freeze ang moment, ma-save ang mga precious moments, kung ano man yan, diba? Mula sa mga lumang film cameras hanggang sa mga high-tech smartphones ngayon, mas madali nang makakuha ang bawat ngiti, tagumpay at maging ang mga balitang humuhubog sa ating mundo. Sa isang click lang ay pwedeng maging bahagi ng kasaysayan ang isang simpleng larawan or video. At pwede rin na sa isang click lang ay maaring isang buhay na kagad ang masira. That is why you should use your cameras responsibly. Oo. Bukon it nakabuyot ka kamera haya kung sino kagon nga madyagamhanan gagon nga i-post mo tanan bisan nakakasamad kat kabuhit ibang tawo, diba? Narito ang ilang mga interesting facts about cameras. Ang unang litrato sa mundo ay inabot ng halos 8 oras bago makuha. Noong 1826, kinuna ni Joseph Nicephore Nepsey. Hindi ko alam kung tama ang pagka-pronounce ko, ha? Ito ang kauna-unahang permanent photograph gamit ang exposure na tumagal ng maraming oras. Diba, mga kumutan, to take a picture ka to, anay, mahugat kat imot 8 oras. Diba? Makaroon hay unlimited. Tawag kung haabutan nyo pa kat film patabaro gamit ay kung maubos rin yung mga film ay wagon, diba? Medyo makara unlimited o depende man doon sa kwan, sa memory itinyo karon yung mga cellphones. Mahigit 90% ng mga larawan ngayon ay kinukunan gamit ang smartphones. Dahil sa advanced camera technology, halos lahat ay may camera na sa kanilang bulsa. Bisan to cellphone, makaraang mga K5, ginagamit siya sa filmmaking. Diba ka? Mayroon na kita ginahambang ng mga phonetographers. Yan. Ang nanggamit siya tayo is cellphone sa nakaroon nga pag photograph or videograph. Diba? Wala matabi ron kung amat mga K5 sa imo karon nga gamit eh. Sa imo mataron nga pagplastar at imo karon nga storyline or paano ni mo pag kwan i-plastar at imo karon nga lens at imo karon nga camera para ma-capture dusang ka-picture or dusang ka-video. Diba? Ang pinakamaraming litrato sa kasaysayan ay kinukuha kada araw. Tinatayang mahigit 5 bilyong pictures ang kinukunan sa buong mundo araw-araw. Ang salitang camera ay galing sa Latin na camera obscura, na ang ibig sabihin ay dark chamber. Ito ang prinsipyong naging pundasyon ng modern photography. Ang pinakamahal na camera na naibenta sa auction ay isang Leica camera na umaabot sa mahigit $15 million. Isa ito sa mga pinakabihira at pinakaimportanteng camera sa kasaysayan ng photography. Sa panahon ng social media at instant sharing, hindi lang simpleng gadget ang camera. Isa itong kasangkapan na nagkukwento ng emosyon, nagdodokumento ng katotohanan, at nagpapanatili ng mga alaalang hindi na maibabalik. Ngayong National Camera Day, balikan ang inyong mga lumang larawan, kumuha ng bagong memories, at ipagdiwang ang kapangyarihan ng isang simpleng click. Yan. Na swerte taro mga kabataan makara, no? Kasi abot ang pictures katong nga sanda. Ay, ako siguro mga daywagat a siguro. Tapos ay nagaano pa. Hindi unahagot. Malabuot ah. Ay, siyempre, nakuha, nag-moistro picture. Ay, medyo nag-ano ko ta, nag-fade yun, abaga mga ka-K5. Pag nagagugang ka, ag may imo ka tong mga pictures ka ta, maisot ka, karon mo pang ma-appreciate, ay, kunta, gintago, kunta, kunta, wako, tagin pabayan, nga masamad, nga anayon. Diba? Manami matagay magtagtanaw sa imo karon nga itsura dati. Diba? Mahambaw matasi mo ka o galingon. Ah, ka-cute, tagali ako dati, oh. Ano ta, natabo ka ako. Cute matagal ako, ho, ag. Ano ta, kara natabo ka. Hello, galing kayo sa Nelson Delphine na nakaantabay sa ating programa. Ayan. Magandang gabi, ha, kay Sir Jose Nelson Delphine na nakaroon sa ASU Banga, pero magandang pamati. Tuloy-tuloy ang ating musika. Dito lamang sa kampiyon na istasyon. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: let's tambay and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM, I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule, kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sa eye care drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag eye care gold capsule ka. Ang eye care gold capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye care gold capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang medical adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
2: ang Physio
0: yung may D3.
2: D3 Bio,
0: D3 Bio.
3: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio,
2: ang D3 Bio
0: yung may Physio,
2: ang Physio
0: yung may D3.
2: Mabakas.

0: si Barangay Kagawad Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Preto nyo, day. Musta ang bulang ka, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Gara ka pataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
0: Di, pre. Musta ang bulang ka, pre?
1: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka?
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay

0: Kumusta na sila at ang ating memorya?
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: DDX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gitna akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
6: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Biotics,
12: Mighty C, DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinica Day of Fresh Roll-On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
19: may free check-up ka pa
3: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
0: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
12: You're

0: si Papa ay na!
1: H51 ating oras at kapiling pa rin ang inyong Papa ay sa ating programa ang Tambayan sa Kalye 5. May mga balita makaroon mga K5 no regarding sa siyempre mabuhay na ito yung ginahugat-hugat rung update kara sa flood control nga ra mga ka K5. Ay may daywang kamabaho nga update makarang adlaw. Agamin niyo masubot ang mga K5. Number one, si dating DPWH Chief Manuel Bunoan. Hi! Iga-discharge ako noro ana karon nga kaso ag imawhay pag-aobrahon nga state witness according sa ombudsman. Ay abo-abi ko na imaw nga nasasairan nga makabulig guno nga makasuhan ro mga dapat makasuhan. Imagine sa bilog no sa kasi rung deep rung ano nga ra mga K5 rung flood control scandal nga ra sa bilog ra sa mga main players gid abi no kung hamaan na natabo ra yang ra hayrong DPWH ag imaw kara rung chief or secretary during that time nga nag sumabog bagaron daya kara nga issue ag makaron ha imaw ay pag-obrahon nga state witness. Agka man naman, rung 1 billion flood control case man kontra kay Romualdez, Zaldico, ag iba pa. Hygin basura! A Quezon City court has dismissed the 1 billion civil complaint filed against former House Speaker Martin Romualdez, former ako Bicol Party Representative Zaldico, Quezon City Representative Patrick Michael Vargas and several other respondents over alleged irregularities in flood control projects. Agbukon ara mga ka-K5 nga gin-dismiss bangod man sa kuwang ebidensya. Pero ro-dismissal hay dahil sa mga procedural grounds aga doon yan no wa nakabayad it ginatawag nga filing fees nga nag-aabot sa 20 million pesos gani rason nga na-dismiss raya karang nga kaso. 20 million malanggali kumpara sa billion-billion, diba? Nga ginaistoryahan kara. Oo. Pero raya hay plano man nga iga-apila sa Court of Appeals arguing that the filing fees are beyond the means of indigent litigants and seeking recognition as pauper litigants. So, kung nano ko no to. Sige. 8:54 na, sana naman ano, may hustisya pa talagang darating para sa mga nakinabang at naglustay sa kabanang bayan. Anyway, it is now 8:54. I'll be leaving you this song came from Rick Segreto. Adios year round. God bless us all. Enjoy the rest of your Monday. Ako pa si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's tambay and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sa D3 Bio. Tungod gid napapagonya kon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal
3: sa mga butika. So kagapon gin discuss ta, kung ano ba lang advantage ana mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3 Bio ka anay. Number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo nga si D3 Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin, ini sila tanan ginapatay tanan klase nga virus.
4: Wala pili, sir boy.
3: Why pili?
4: Sir boy, mostly nga ginabatyag right after ka nga kan na vaccine ka is ilanat.
3: Ilanat palakit lawas.
4: Siyempre gari ang immune system kagaw mo in pasulo.
5: Ang pagilanat mo it goes to say nga active ang immune system.
4: Correct.
5: Kaya na-recognize na yun.
4: So, buligi ang imo lawas. Buligi. Paano man D3 Bio?
3: Inong ka na D3 Bio? Anong bala ang D3 Bio? Paano ni siya bala makabulig si imo during the time na gid tapos na si imo vaccination? Paano bala ang D3 Bio makabulig si imo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sa imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sa extra virgin coconut oil. Uy, hindi niya na makita sa iba niya ha. Ang D3 Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Because extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. Madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3 Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making

0: ka full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
2: Remember, ang balyati mapatay, paano na lang na iya maghimo ang aton, nga, ang aton adaptive immune system sang gitawag nga antibodies.
3: Antibodies.
2: Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Ang muna na yung kalanda ni body cells, oy, makuha ko na protein, kimimo ko na hilo para siya. Makuha ko na parte sa kamot, kimimo ko hilo para siya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo-damo klase nga
3: vaccine. Amo na may mga vaccine nga, spike protein lang.
2: Correct. May alak man niya mRNA. Ano na yung kompleto ng virus. May alak ginatawag nga vector type ng vaccine. Nga mismo lain klase nga virus, ginbutangan sa parte, ginpaupdan sa kamot sang or other parts ang lawas ng COVID, ginsulod. Nga, cause ina nga virus ya, kilala na sa aton lawas, kaya yung patsyon.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, ng galingin hulo ko, na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla, 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga buti ka.
3: Dapat before pa ka magplano, loaded ka na sa D3 Bio, may TC. Para nga, preparado yung immune system. Siling ni Sir Kevin, dami kong makainom ka D3 Bio. Ang epekto sa post, vaccination, ang D3 nga ara sa D3 Bio, siya tumabulig sa imo immune system to recognize maghimo siya antibodies.
5: Correct. Pabakuron.
6: Meaning to say, mangin efficient.
3: Ang D3 Bio, makabulig siya before, and after. During, and after. Tatlo ka phaser boy. Before, preparahon niya imo immune system.
6: During. Di siya mag-overreact?
3: Di mag-overreact. Kay i-regulate sa imo immune system. Then after, mahimo siya antibodies.
1: D3 Bio.
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butka. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Buweks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. You may D3 Bio Health News K5 News FM Kajami mo sa musikahan, sa pagkita, maasahan sa public service. Always number one. K5 News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
9: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
10: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aray gyapon ang pain.
11: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
12: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
10: Hindi lang gini carrots.
12: Hindi lang carrots, mga doktoran.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati. Makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
10: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon, kumalot, galingin tayon ang ako.

0: sukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta ano blinding thumb arthritis. Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. No, do apelyido ni Sir Boy. Mm-hmm. Arthritis is apelyido.
3: Oo ah. Damo na sila pangmag-utod. Damo sila pakisa. Mayara, osteoarthritis.
2: Oo.
3: Rheumatoid arthritis.
2: May gouty arthritis.
3: May
2: osteoarthritis.
3: May pocket arthritis. May mo na.
2: May attitude arthritis.
4: Nga 13 nga man.
3: Naminab lang pocket arthritis. Wala ganyan tok-tok sa imo bulsa.
2: So po silingon, ini ang arthritis, though generic name yan eh. Mm. Nakamuning pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwa ang po silingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
3: Inflammation no? Tuga sa mga free radicals.
2: Gusto.
3: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C
2: kag ining
3: or mighty C.
2: Oo, kag ining pagtigulang na dok sang

0: imong mga
1: cartilage.
0: Mga cartilage. Now,
1: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay damo man mga tigulang na wala arthritis. Kay palainom DTX 500 kag mitisi.
0: Hosto. Now, istoryahan ta how DTX 500 could help you. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton bala nga thumb, may joint na di, amo ni pirming kalabanan, gid. Simple nga pag-abri sang doorknob, sakit. Hindi ka makapress, kay sakit ni siya, no? Usually, amo ni abi ang pro naton sa pangabudlay, pangbugat. That's why, nga, imagine na, apat kabilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So, amo ni pirmi ang pirmi gakastrain.
2: Gapangusog.
0: Kung nagatigulang kagali, Doksam, kag nagadyutay naman ang imong nga collagen, kinanglanon mo gid gani nga may alkaline vitamin C ka. So that nga may ara ka building blocks for your cartilage. Kaya ang cartilage, amuning hapin sang imo tul-an, nga ang duwa mo katul-an,
1: para ma-prevent, Sir GP, nga madula ang cartilage.
0: Oh.
1: Pero minato na balik-balik, you need antioxidant, you need vitamin C for collagen. Tikong ara ka sang may ara ka sang DTX 500 kag may ara ka sang Mighty Sir Pure C. Bisa matigulang ka kuan
0: persado na ya. Kag you know what doc
1: nami kapital abla once ka tigulang ka na.
0: Oh. sa mga joints pala sa mga joints kinanglanon ng oil. That's why we have D3 bio, no?
2: Oh, para lubricant.
0: Lubricant nga good fat so that hindi mag-damage imo nga mga joints dira. And you know what? Siling sa mga pagtuon ha, ining ginatawag naton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually Doc Sam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Bitsong damo sa ginhalinan, pwede halinan. Pero suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo bala sang imo nga free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. Ari na kita sa imo nga selula. Ang imo nga selula, ang mitochondria, may dysfunction na sa, no? Nagka-dysfunction. That's why ga-resulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage. Ginapatay siya sang oxidative stress. Paagi sa pag-apoptosis, gin-discuss ni Sir Boy kung ano ang cell death, apoptosis. Ini mismo ha, imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang selula sang cartilage. That's why may ara ka sa decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong
1: result? Kinakakontra sa cartilage degradation, tamis.
0: Sa ginaya.
1: Protein from animals.
0: Oo.
1: Kag siyempre, overwork, overuse sa imo nga mga ano.
2: Oo. Oh. Sir GP, kaso nasa una sa mga sekretary, bla. So na hindi pa usong kuan eh. Bullpen. Oh, so
1: mangusog na.
0: Isama na. Oo, gali, no? And you know what?
1: Nga mga kuan, gagamit ano?
0: Typewriter.
1: Oh. Ining mechanical pa ba? Isama lang na sila sa mga sakit nga carpal tunnel syndrome.
0: Isama na, dok. Oo, carpal tunnel syndrome.
1: Grabe kang ngut-ngut na.
0: Ini, dok, ang mga mangunguma, gauyat, gunabla. Hala, pangilamon sa kampo.
3: TTX 500. Ako si Laylay de la Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
0: Ano ang imo ginabatsyan?
3: Taas ang akon nga sugar, 375.
0: Saan nag-inom ka, ma'am, DTX 500? Ilan na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
3: Partigi ka namin isang DTX 500 kay. Ang akong blood sugar subong, 165. Sa dugo ko man, 120/80.
0: Subong ilan na lang imo nga blood pressure?
3: 120/180,
0: wala sir. Ka maintenance?
3: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
4: DTX 500!
1: Take note, ha?
0: Turuman na.
1: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para mabalik ang ano, matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen. Before magamit ang collagen, you need Mighty C or Pure C.
0: Amo.
1: Para madipinsan ang mga selula nga nagapalibot sa imo mga joints, you need super antioxidant.
2: Correct.
1: Di wala man sang iban nga kwan. Nga sige na to research. Kung sa una ang mga turmeric na, mga cinnamon na, amo nang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila. Here comes DTX 500.
0: DTX 500.
1: Tas taas ang ano? Ang antioxidant.
0: Oo, ang
1: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
0: Na amo na ta. Lantawa sir boy. Nga ang mga tigulang na ang nagaka-damage ang cartilage. Mm-hmm. Because through age, through time, ang hambal ni Doc sa inyo, kaon kamo permitamis, pagkaon ka tamis, more glucose, more glucose, more fuel sa cells, more fuel sa cells, more latak.
2: No latak, correct.
1: Kada more siya nga amatama sa patay.
0: Gusto. That's why nakita mo ang mga may diabeteson, usually arthritis man, ang gainom alcohol, usually gina-arthritis man, gahinabok. So, kung gaedad ka na subong, or hindi na gani magulat ka may edad ka, hubin ka pa, you take DTX 500. Kung may edad ka na, the more matake ka pag DTX 500. Kung nagainom ka, nagapulaw ka, palauyat ka cellphone, you take DTX 500. Ang istoryahan ta, arthritis pa lang, kag-cartilage prevention sang damage niya. Ang imo mata, makabinipisyo. Ang imo nga liver, ang all of your organs do mahubin.
1: So, pero na to na balik-balik, all degenerative diseases is caused by free radical.
0: Gusto.
1: Amo na ang kaaway sa aton lawas nga way ta kabalo. Permi na ton upod-upod.
2: Oh, aras sa palibot.
1: Permi na to balik-balik mo aras palibot. Aso, hindi sigarilyo, usok, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays. Sila tanan free radicals na. Grabing grabe ang ano ang dumog sa imo ang question may ginpabato ka
0: wala
1: kay nga away ka gayno may DTX 500 wala kaya gamay TC
0: kag ini doc ara sa imo nakasalalay tanan ang answer sini ikaw mismo either you take a lot of fruits you eat a lot of fruits you eat a lot of vegetables
1: may mga kwan conservative sagay sige inom suplemento hindi pwede makaon ka na lang prutas kagulay so wala. Pero may manato na ginatudlod rin. Kaon ka damo prutas. Kaon ka damo ano?
0: Gula man.
1: Gula, gulay.
2: Oh, okay na siya.
1: Ang question da kung kakaon ka.
0: Ang
1: now, ang question da is, kung kakaon ka, ano gid ka damo? Like 500 milligram sa vitamin C. Pulo na kabilog orange. Mas mahal kaysa mag-suplemento pa.
0: 200 ng pulo ka orange, magtag-20 lang.
2: See? Lang.
0: So meaning mahal. Mahal sa doksa.
1: Amo na importante nga, you need supplementation. Because supplementation, extracted na siya mo.
2: Correct.
1: Ginpagamay mo ang isa kadak ko nga bagay.
0: Gin-concentrated.
1: Like for example, paano ko mapagamay ang pulo ka orange? Number one, himuon ko juice. Hapos, inom.
0: Hapos na lang mag-inom.
1: Paano ko pagamay yun pagid? Butang ko kapsula.
2: Correct.
1: I-extract mo.
0: I-extract.
1: Amo na nga, may TC ka. May ara ka, may TC. May ara ka, pure C. Makaong ka, isa ka kilo nga amargoso, isa ka kilo nga panit sang tubo. Yawan ka na pang usi, awan ka na kaon. Pait-pait na. Pero kung ara na siya sa DTX 500, isog-isog na ang urak value. Ang iya polyphenol content, ang iya antioxidant content, perti kataas, sir boy. In short, sir boy, gusto ka maglawig ka boy mo, you need antioxidant.
0: Kulit.
1: Nga ang pine tree, dugay ang patay. Tungod sa antioxidant.
0: Ang antioxidant niya, masasababaw.
1: Kabal ko ang storage sa antioxidant sa pine tree, sir boy. Ara sa bark. Ang ano niya, ang sugar cane, pabayaan mo na. Buhi na pila ka tuwig.
0: Gagil ilon na sa kisap, bro. Hindi yung ano.
2: May tom na na.
1: Because of antioxidant niya nag-protect sa tanom. And that antioxidant, kung gusto mo na magamit, mahim mo na siya kagitawag transferred antioxidant. Pagi sa pag-inom sa DTX 500.
2: Masay mo sa'yo.
0: Transferred defense.
1: Kag pure C.
0: Sige. So at least, ha, nambala na ka muna mon. Ang arthritis, hapos lang ni i-manage. Inom antioxidant, DTX 500, inomite si or pure si, and iwas sa tamis.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Well, istoryahan ta karon again, paano makabulig sa pagtulog ang D3-bio? Sa mga ginainsumyad, ha? Sa mga ginainsumyad, dapat, ha? Pamatian yun eh. Hindi ka mo katulog. Ari ang solusyon. Pero, sa baho ilok, unahon yun eh, Sir Boy, ang ano gani?
5: Of course, Clinica Diofresh with VCO, no? With VCO, ginabatuan yung mga bakterya, mga mikrobyo, nga gapabaho sa imo kilikili. So, that's why, kailanlan mag-Clinica Diofresh.
1: Ang sikrito sa Clinica Diofresh is the VCO. Try nyo ang aton nga Clinica Diofresh.
2: Oh, kampiyon nyo tama.
0: Siyempre, maligo. Anay, doksam, no?
2: Maligo. With VCO, man nga bon.
0: With VCO,
2: man nga bon.
1: Ara siya sa Santon Plus
0: Herbal Soul.
1: May mga pikas-pikas, punggod, baho ang lawas, namigid ang Santon Plus Herbal Soap.
0: Alright.
1: At siyempre, direta sa sekreto ni Engineer Albao. Gapabanyos, gapamasahi.
0: Gapamasahi. Pagkiman, mamasahi.
1: Sekreto na nga, you will look younger. At least once a week nga ko.
2: Tingnan ko hubog kay Engineer.
1: Kay Engineer Albao, mapamasad siya, gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
0: Para kinom na na-extend.
1: Tapos may inom na sa extend. Ang ginasugid na nato, ang pag-inom lang gid sa extend, kay nami ang blood circulation. At the same time, pamasage gig ka once a week.
0: Alright.
1: Ngamo na siya. Pero, masugot kag sa hindi, gusto ka nga early energy. Kisa daw ka kapoy gid, gamit gid sa ang DTX Coffee Mix. Kaya ang DTX Coffee Mix, isa sa pinakanamit nga kape, kape na may antioxidant pa ka pa. Kape na, naka-detox ka pa.
0: May choice sila.
1: May choice kung damo ka kwartate, DTX Premium eh. Kaya ang DTX Premium, may Ganoderma, may mushroom, may gano mushroom.
0: Or pertin ang gano, and Ganoderma mushroom. Or may stevia. Ramon ang nami, good advantage.
1: Kung gusto mo yung makapurong natural. Kung pili mo sosyal, DTX Premium. Pero kung ga-chill-chill ka, ga-pangapi ka, while ga-pangapi ka, unconsciously, nakabulig ka sa mga pigado, Rayo Coffee Mix. Amo na ang pwede lahi mo, Sir Boy.
0: Ang kafe nga may puso.
2: Damo pilihan, ha?
1: Ang pinaka the best sa kabuhi, Sir Boy, ang makatulog sang manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na ya.
0: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo kag bilyonaryo para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. 1/3 of our life sleeping, kay 8 hours dapat ang sleep, no? Cause sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So kung during the time sa sleep ta, that amuna pinaka-busy ang aton immune system, no? So if you deprive them, i-deprive mo ang aton immune system sang repair, pero ikaw man mismo masuffer, ikaw man ang prone sa diseases. So ano bala ang ubra ni D3 Bio nga popular nga gahatag energy? Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well known nga gahatag sang energy, gahatag ketones, energy for the brain, MCTs, energy for the body.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas, TDX 500.
6: June 7 lot, 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sang una?
6: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Napagkuan sang DTX 500.
7: Pag tumarmo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
6: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
4: DTX 500! C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mo. Inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakairan ng galingin ang ulo.
4: Pure C Vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Nami na imo ditribayo, Sir Buyao. Nami patulog mo, gahatag pa
0: energy,
1: super fuel sa imo brain, gahatag pa energy. Wala lapyo, mabugtaw. Amo nang bintaha, Sir Boy. Kung ditribayo imo pili. The reason behind nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga nga kung gainom ka ditribayo nami imo tulog?
0: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
1: nga wala sa plain D3. Okay.
0: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So kung protektahan ang probiotics, nami ang pag-produce ni probiotics ang
1: meaning
0: ano?
1: Meaning pa, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BC of D3 Bio may lauric acid. And that lauric acid tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
5: Himoson.
1: Himoson, buhi ang
5: good bacteria.
1: Now next.
5: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin, a precursor for melatonin. Antes may imbento ang melatonin, alin na sanay sa serotonin. Pero ang galingan kina tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himoson ni probiotics, galingon-galingon, himoon serotonin. Si serotonin, i-process, i-tawag nilang i-acetylize, may himo siya, melatonin. Once kung melatonin na, amunan niya promote si imo tulog.
1: Kanami sa imo ditribayo, Sir Buyaw? Pag inomos ditribayo, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
5: probiotics.
1: Ang probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. Amunang ikaduha nga bintahada, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulum-dulum ka tama.
5: Dulum-dulum ka tama.
1: Kaya magguha ang melatonin.
5: Guha tayo ang melatonin.
1: Guha
5: to dahil ang melatonin nga ginhimo sang D3 bio para sa imo.
1: May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3 makapatay sang bad bacteria?
5: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
1: Masugo pa sa immune
5: masugo
1: system.
5: Masugo pa sa immune system. Pero ini yan D3 bio, duwa.
1: Paglabay, himos na yan ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang niya akong kwan plain D3. Kay tagpila gani, tag-14. Tapos ang plain D3, no, i-bidges.
5: Gamay ka D3.
1: Paaban lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan?
5: Of course.
1: Tapos ang rumat sang vitamin D3 hindi diri na alin. Alin man na sa US. Sinong Pilipinas gahimo D3 man wala? BCO goro pati ko.
5: BCO.
1: Halin sa Pilipinas.
5: Pukon alin nila BCO.
1: Ang BCO sa ano? BCO sa US. Hindi man na alin to sa ila?
5: Halin
1: man na sa tropical countries. Abi nimo, regardless ni kundiin ginhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kundiin ang lugar.
5: Ang ipikto niyang mayo.
1: Ang ipikto. The science behind sa imo giinom.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Pero Sir Boy, hindi sila ya magpaminsar kapag inom dahil ni mo sa ditribayo, nami din tulog.
5: Oh, hindi.
1: Sa parasis. Hindi yan yung drugs ya.
5: Kung gusto ka, therapeutic, around 3 capsules, no? 3 soft gels. Therapeutic na siya sa imo. But if you want maintenance, kag medyo tight ang imo budget, 1 capsule in the morning, 1 capsule in the evening is good na.
1: Kag kung ang binta, Sir Boy, kung nami tulog mo, grabe, Sir Boy. You have the energy sa dason nga.
5: Sa adlaw.
1: Preparado imo brain kay ginhataga na ketones.
5: Ketones.
1: Preparado na imo lawas because of MCT.
5: Correct.
1: The medium triglycerides.
2: Kung gina-promote ang ginatawag autophagy.
5: Autophagy?
2: Kung gina-slan ang daan sa bagong cellulite, hindi ka na mangita, Sir Boy.
5: Nami ang promotion sa autophagy. Nami ang pag-repair sa paghimo sa bagong cellulite. Pero may isa pagid nga sekreto pang patulog. Si D3 Bio. So may nimo sa serotonin. Nag-imo pa to siya sa MCTs para hindi ka magutom. Nami pagid ang absorption sa magnesium mo, sa mga minerals mo, which promotes the creation and the release of GABA, gamma amino butyric acid. That GABA amuna siya gapanami pagid sang imo tulog. So serotonin plus GABA, huragok ang guwa mo sina, no? That's D3 bio nga makapatulog si mo. No other kind of vitamin D supplementation can make you sleep well better
1: than kanami sa D3 bio, Sir Boy, no? Ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind sa amo na. Pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan.
5: Correct.
1: So,
5: damo gid.
1: Domino effect ang pag-inom sa D3 bio.
5: Less.
1: The question is,
5: ang kasunong question,
2: anong pamangkot?
1: Ang imong plain D3 may amo na, wala.
5: Wala na sila. Wala na sila.
1: Ang imo plain D3 may BCO, wala. Pero ang amon BCO may plain D3. paman.
5: Pa.
1: Checklista, Sir Boy.
5: Checklista, no?
1: Checklista ta. Now, ano pa ang iban nga mga bintaha kung ikaw pala inom gid D3 bio?
5: Kung bintaha mo kung pala inom ka D3 bio, layo ka sa ginatawag nga cardiovascular diseases.
1: Nga, Sir Boy.
5: There is increased production of HDL.
1: The good cholesterol.
5: The good cholesterol.
1: Pag himoso niya ang imo nga mga bad fats.
5: Correct. There
1: the more nga damo good cholesterol sa boy, the more nga damo sa emosyon.
5: Damo sa emosyon. Kung damo na, kung damo
1: na mga plakaon.
5: Oh, correct. Andito ba you could really help you sa mga medyo tawo nga feeling nyo tambo kamo. Feeling nyo ha? Why ko gamba tambo kamo. Kung feeling nyo medyo dako na kamo sa inyo size, you take D3 Bio para magdamo.
1: At least amat-amaton himos.
5: Amot him. Kag magniwang ka. Because that will increase, that is the second point, that will increase your metabolism by increasing your thermal, your internal temperature. So kung magsaka, naging pasaka na ni D3 Bio to MCTs, dali ka
1: magniwang. Dok Sam, te, ano pang ibanda nga checklist na sa D3 Bio?
2: Malikawan ng type 2 diabetes.
5: Ay! Wow.
2: Siyempre, hindi ka magtambok eh.
5: Siyempre.
2: Dasi ka metabolism. Oo.
5: Kay kung ka so, D3 Bio ka, dasi kang metabolism.
1: In fairness, sa plain nga vitamin D3, makabulig man promote sa good cholesterol. Makabulig man sa diabetes. Ang plain nga D3, gusto ko yung benefits nga wala gid sa kwan sa plain D3, sir boy.
5: Okay, okay.
1: Kaya dapat ma-upgrade ta, cellphone gani, ma-upgrade ka.
5: Ten years ago, bakod to, pero subong...
1: Bayara pagin bakod.
5: May bakod.
1: Subong niya is 21 bakod.
5: Oh, is 21.
1: Pareho man lang si salakyan. Ito yung pati yung magamit pa katong 10 years ago nga salakyan nga permi lang guba.
5: Permi lang guba.
1: Dapat upgrade kaya. Ari ang nami nga wala sa plain nga D3 sir boy. It's the monolaurin nga ara sa D3 Bio.
5: At wala
1: ang monolaurin, pareho lang nga nagdidikas nanay mo. Ang muna kayong rason magsigi hambalak World Health Organization, breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga man, because of monolaurin. Ang monolaurin wala na sa plain D3. Ang monolaurin ara lang sa D3 Bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka triple driver. Ang galing yung mundo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Payan ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makabuti ka. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sino yung mga pasyente?
2: Tomas Rosada Jr. na muli lang dumanggas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayo na sa samiya balatian na TB.
0: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Vermati Andrade. Santo Niño sa Arribalo. Pila na katinuig. Grabe, mamabot migraine. Kumbala ako sa lin paggamit ko na sa Pure C na lula ang hapon na migraine.
0: Pure C Vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang monolaw rin, pagkanto sa Lula, daw quarantine na sa imuan, sa imulawas. Kapag abot sa virus, wasaag ang virus.
5: Patay na yung virus.
4: The presence of monolaw rin in your cells because of D3 Bio, makapawasaag sang virus. So meaning pa, ng tao lang bata, mas resistensyado ang nagadidi sa nanay kumpara sa nawala.
6: World Health Organization statistics will show you nga tanan nga breastfeed nga bata during the pandemic, during the height of the pandemic of COVID-19, wala na natnan.
4: Correct.
6: Because of lauric acid found in breast milk.
7: Kagari pa, Sir Boy, even ang iloy nga kapadidi, may COVID. Kuhay na pasoon sa bata. Because of
4: may ara pag ina-research, ginbutanggid ang virus sa breast milk. Patay.
5: Hindi mabuhi, Sir Boy.
4: Hindi mabuhi.
6: Ina nga lauric acid nga ala sa breast milk, amuna siyang lauric acid.
4: Nga ara man sa D3 Bio.
5: Pareho lang.
4: Amo lang na ang wala gid sa plain nga D3, nga ara sa D3 Bio.
7: At plus 100 na dayon.
4: Take note ha.
5: May isa preserve.
7: May isa pa ko galikan nakita nga wala sa D3.
4: Oh, ano ha? Sir JP?
7: Open-minded. Hindi mag-upgrade. Piliton gid nga bisan wala mo no now rin.
6: Seriously. Seriously. Ang kwarta mo ang ginabakal mo, ginpangabulayan mo.
7: Oo.
6: Ha? You must maximize the benefits. Kung ala malang gili nga may meal A, may meal B.
0: K5 News FM. Updating the lives of the Filipino.

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya.

0: sa Ikaayong Lawas.
1: Sa inyo tanan, welcome na sa programa Mga Informasyon sa Ikaayong Lawas. Tani, nainom nyo na ang inyo daily supplementation sang DTX 500, Mighty Sea or Pure Sea, and D3 Bio. This power trio combination would really help you. DTX 500, nagabulig, hindi ka dali magtigulang, hindi ka magbalati anon. Ang imo mga cellular, down to your cellular levels, ang bulig sang DTX 500 as your cell guardian kay super antioxidant ini. D3 Bio naman, nagabulig sa imong immune system by attacking the viruses, firsthand, no? Bacteria, fungus, candida, yeast infection, tanan, kayang-kaya sang D3 Bio na nagabulig sa imo immune system sa pag-boost sini, pero kasang immune system mediation, hindi mag-overreact sa immune system, kag hindi magmango. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta karon ha, ano blang papel sang antioxidant sa viral infection? Let's talk about it later on, kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Sammy Pedro sa Answer Boy Sulwetag, Dr. Ramil.
2: Sa tanan natong yung masuki nga palamati. Welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas.
1: Sa aton DTX 500 Health Alert, istoryahan ta ano bala ining glandular fever or mononucleosis. Nakaagi ka na bala nga daw nagluya ang lawas mo sa pagkalawig? Nakaagi ka na bala nga ginsore throat ka sa pagkalawig? Kaagi ka na bala nga nagsakit ang imong tonsils sa pagkalawig? Nga minano mo ka antibacteria antibiotic, hindi maayo, no? Balo ka mo, may ara sang kosang sore throat, tonsillitis, fever, nga hindi saya bacteria, no? Virus saya, no? Ginatawag naton nga kissing disease, no? Kay balo ka, ang paglaton sini, number one, sa paghalok, gidya doksam, lips to lips, gidya, hindi ako sila nga droplet, direct lips to lips. Ang nami sini sa iya, Dok Sam, Dok Ramil, Sir Boy, hindi saya dasig makalaton ining klase nga virus. Ini siyang ginakos ang Epstein-Barr virus o kon EBV. Ang mononucleosis, ang iya sining viral agent is Epstein-Barr virus. Ang nami siya, hindi siya dali iya maglaton. Mga siling nga maistoryahan. No need mag-social distancing, ah. Hindi siya maglaton. Halok, gidya, Dok Sam. Halok. Amun yung iyayang nga, kuhan? Amun yung iyayang nga mode of transmission. Exposure sa nagaupo.
3: Nami na, no?
1: Ha?
3: Nami. Kay,
4: nami. Nami pala.
3: Kung may amun na, kuhan? Mode of transmission.
1: Hindi na tama galokan na, yun. Kagun may kontra ka, halokan mo na lang.
3: Oo. Dam na. Halok so, ni Hodas.
1: So ginatawag ini mononucleosis o kon mono, no? Ini siya ang nagalawig sang 2 tubtob 3 ka semana, kapin pa hindi ka protected. That's why diri nagasulod si DTX 500. No, lawig siya. Symptoma again, high grade fever, severe nga sore throat, hubag ang glands, ini blang liog mo, ang mga bagay-bagay sa liog mo di naghinubag. Gapala nga apoy ka, ang tonsils mo kasakit, ang liver mo doksam ginatake niya kag imo nga spleen. Now, paano tani? Long staying ang virus nga EBV. Kung pigaw sa immune system, kung pigaw ang liver, kung pigaw ang bantay sang imo nga selula, ini siya ang nagalawig, no? Even tinuig, Sir Boy, ang ining Epstein-Barr virus, tinuig. Lawig siya kayo. So paano makabulig ang DTX 500, no? Target sang EBV or Epstein virus ang cells sang mga gland sa liog, sa tonsils, liver kag spleen. Amo gini target. Now, ano bala ko maghubag imo liver kag parang dalag ka eh. Una lang sulo sortrot papabayaan mo pati liver mo kag spleen tirahon niya. Kaya mo niya paborito yang side of infection. Unlike coronavirus, no?
0: DTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Tilang imo blood sugar sa una?
5: Sobra 300.
1: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
1: Ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
3: Pero kung imo liver healthy,
1: oo,
3: puno sang antioxidant,
1: justo,
3: di na niya kaya kanya. Kay

0: Once nga ang antioxidant ganari sa imo liver, daw isa na kabalay nga konkrito kaysa balay lang nga kuan lang.
1: Huyang. Tagpi-tagpi.
0: Oo. Pag concrete or healthy katama imong spleen, imong liver, tungod kay puno sang antioxidant, pala inom giga DTX 500, pala kaong ka prutas, pala kaong ka gulay, kainom ka sa imong mighty sea, mas resistensyado siya, kag-protektado siya against na nga klase nga mga virus.
1: Gusto. Kung wala ka nagabisyo, wala aga pula, wala aga inom, wala ka, hindi ka plaka on tamis, hindi mo na kinanglan ang DTX, ah. Pero kung amoning imo nga mga lifestyle, gapulaw, plaka on tamis, plaka on kanon, plaka inom soft drinks.
0: Tima kasi na nga kagaw.
1: Baldagin.
2: Kinanglan mo ganda ang DTX.
1: May pati-liver ka na nga daan, birahon ka pasang siya na nga kagaw.
0: Oh.
1: So kinanglan, mag DTX 500 kay suno sa study, may ara sila ginimo nga study, Sir Boy.
0: Uh-huh.
1: Ang mga ilaga, ginbutangan nila sang influenza virus. Nakita nilang atong mga ilaga nga kulang sa innate antioxidant. Nga ining ginatawag na ton nga glutathione.
0: Uh-huh.
1: Ini siya ang mga pigaw, ang ilanga, bato sa influenza. After ilaga, nagsailo sila sa tao, Dok. Sang gintistingan nila mga tao, yadtong kulang sa supplementation sang tawag na ton nga
0: mga antioxidant.
1: Antioxidant, including ascorbate. Sodium ascorbate.
0: Di may tisig at pyrosin.
1: Ascorbate kitang nabutang, ha? Idalaunta lang ang alpha-tocopherol o nang itawag nga vitamin E. No? Ba't din kita focus sa ascorbate kag
0: antioxidant?
1: Sodium me ang ilang infection, Doc. Daw wala lang, dugin pahid lang. Asymptomatic, wala gid maanong isayang ila liver, wala ang spleen, wala ang tonsils, igo lang naghubag kagamay, and nadula. Because ang ascorbate or sodium ascorbate, ining alkaline nga vitamin C, which is mighty C and pure C,
0: na ilagay. Ulahin na ganyan ang research.
1: Oo.
0: Antioxidant. Tapos, ascorbate.
1: Oo.
0: Dami pa yung butangan mo dito, bayo eh.
1: Oo.
0: Galing kayo daw naulihin lang na nila goro research. Pero ang antioxidant, grabe magprotekta sa imo selula,
1: because,
0: sa imo organ.
1: Oh,
0: kay masiling ka antioxidant, kung sa salsalon bla, do pinta. Kung sige mo pintahan ang salsalon, dugay tuktok mo.
2: Medlit.
0: Oh, kung sige ka inom antioxidant, suplemento, sige ka inom DTX, sige ka inom Mighty C, sige ka inom Pure C, dugay tuktokon imo lawas. Meaning pa, di ka dali iya magbalatian.
1: Ang guwasin ni Dr. Salakyan, bla. Ang salakyan mo, gimbutangan mo wax, kitabunan mo nga minano nga ulan.
0: Kagyabok.
1: Init, yabok. Hindi iya maano.
0: Pahidan lang. Kagiwax naman liwat. Meaning pa, pag inom mo antioxidant subong, mainom pag ka antioxidant buhas, mainom pag...
1: Simple. Alangan man ka isa-isa katoy, isa ka lang mangwak sa lakyan. Sige-sige. Proteksyonan ang silyo lang, hindi madaot sa kagaw, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, which is sodium ascorbate, amuning target sang research, and of course, mag D3
0: bio. Kaya ka Sir GP, kagaw, bakterya, fungi, parasites, isang nasarason nga dali tagatigulang.
1: Usto.
0: Kung hindi... kung kulang ang imulawas ang antioxidant.
1: Ina kung tigulangon
0: kung
1: niya lang.
0: Kung kulang protection. Ina kung tigulangon ka lang.
1: Iban pa yun kagid. Oh.
0: Di bisan rin lang ta sa kuanbla ng hinahinay matigulang. Di okay, ang sabat sina niya. Dira na ta. Oh. Sino mang gusto man makuan man, mapatay dali
1: man. Gusto na nga, nakita mo dok ngayon mga kaedad naton. O sa nagpamati, ilang taon yung mga kaedad nyo. Nga kisang ikaw, mas tigulang ka pa sa imong. Itubo mo lang kami.
0: I-review ang lifestyle, i-review ang ginakaon.
1: Kay wala sala antioxidant.
0: Correct.
1: Palabisyo. Oo. So
0: try nyo. Hindi ka mo perde kung gaino mo DTX 500. Gaino mo Mighty C or Pure C. Try nyo. Gamay nga bagay, pero dako nga investment sa mga health. DTX 500 kag Mighty C.
1: Sinjin ito si Irap lang na edad.
0: Oo.
1: Pero,
0: pero nakapila na.
1: Si Irap.
0: Nakapila na.
2: Tiyo, ganda si Engineer, ha?
1: COVID pa sa Igapon na taon.
0: Oh,
1: si Ding Taladico lang saya. Sige. Alright, so again, ha? Amulay na nga ton pamato sa mga infection. Labi na kung kagaw. Mighty Sure Pure C, DTX 500, D3 Bio. Kung ngaan, explain na namon sa inyo. Now, ang baho sang ilok, di bulubudlayan ginagurong Mighty C. Dapat, ano gani, Sir Boy?
3: Ang baho ilok, gatag na stress, oxidative stress.
1: Hindi lang na ikaw.
3: Sa tupad balay, sa tupad mo sa jeep, no? So, dapat with Clinica DU Fresh Kigid Permit, no?
1: Ang sekreto, kung nakontra si ka driver, kagdamo ka pa sa hero, hindi ka baho ilok. Kaya nga, ikaw lagi sa una, mambal pa sa hero, hindi lang ko da, sa dason lang ko, yauna ko, yan ikaw lang da.
3: Hulaton lang matapos ang hangin maglabay ang magpagsakay, no? And anyway, Clinica D-Fresh will give you 48 hours of protection sa Under Armour, no? So kung mag-opisina ka, magkanto ka sa obra.
0: Pero hindi pwede, sir boy, magbutang Clinica D-Fresh kung wala ka kapaligo.
3: Kapaligo
0: ka na, ikagamit ka Santon Plus.
3: Mabula, mahamot, kakaswang punggod kag mga acne da sa imo, sa imo guya, with Santon Plus Herbal Soap with VCO, man.
2: Yes, ginapalumok ang kutis, ha? Ginakakas ang punggod. Bawas ang TL, pwede, mabuli.
0: Pero nami early in the morning, sir boy, ang suggest ko, especially kung wala ka blaga pamahaw, wala ka pamahaw, inom gig ka, ano? DTX Coffee Mix or DTX Premium kung medyo sosyalan ka.
3: Pero
0: may another tip. May tip ko, sir boy. Kung kainom ka sa imong DTX Coffee Mix, buo-buo isang ano, isang Ditribayo.
3: Ditribayo. Ang mga tawag ka, Bulletproof Coffee, no?
1: No? Fortified.
0: Gikumbay na ni mong DTX kag Ditribayo.
3: Ay, kampiyon, no?
0: Buuan mo siya, sir boy.
2: Ihalo, i-mix mo lang.
0: Mix mo lang. Pag inom mo sa DTX Coffee Mix mo or imong with Ditribayo or imo nga premium, sir boy, wala na. Gainit na ang lawas, gainit ang tiyan. Pag init sa tiyan, mainit ang lawas. So, warm up na ang warm lawas. Nami ang circulation, ready ka na sa imo nga obra.
1: Tandaan mo, palido ka, nami ni siya kay ang imong ang premise ni Doke na kung nag-way ka gapamahaw. Kay nga, ang Ditribayo, gimbutang mo, we already be your source of energy.
0: Yes. Oh, kung wala ka gapamahaw, wala na problem. Siling nila nga breakfast is the best meal of the day. Yes, kung grabe ka pa sana pa trabahoon, kinanglan na siya. Pero ang brain gid ya, kung gusto ka kong brain worker ka, no? Ang pinaka the best mo is the ketones from Ditribayo.
3: Correct.
0: And DTX Coffee Mix.
1: Maestra ka, ga-review ka, teacher ka, kinanglan mo na.
0: Ang imo a DTX Coffee Mix, buo-buo ang duha ka soft gel.
3: Duha ka soft gel, ha? So amo na ang formula sang bulletproof, super bulletproof coffee, no? DTX Coffee Mix
0: Premium. Or DTX Premium. Or Rayo Coffee Mix.
3: Rayo Coffee Mix.
0: Pwede na.
3: Guntingan mo sang duha ka soft gel nga Ditribayo, complete na ang imo power, no?
0: May ipapagin nga sikreto, sir boy. Di ba ang DTX 500 plus Mighty Sir Pure C ga-anti-aging? May dugang pa nang mas ga-anti-aging ka, sir boy. Kamu ka, no? Magpa-massage once a week lang.
3: Ay, once a week lang.
0: Gamit sa
2: Santon Plus Herbal Oil.
0: Santon Plus
3: Herbal Oil. Pamatikan mo sa balay. Ang balay, Doc, ma-massage ko once a week.
0: Sino ma-massage si Chappie?
3: Chappie.
0: Di, pa-massage ka lang sa iban. Pakapoy-kapoy yun mo gini mo, ano? Di mo nga, Mrs. Sir Boy.
1: Ano, hindi kayo once again massage sa Doc, ang oil. Ang mga ingredients ng Santon Plus Herbal Oil, anti-oxidant, malusot sa panit mo po. Sa mga skin pores mo, no?
2: Ang yung VCO, again.
1: Oo, dito,
0: again. Tapos, after mo pa-massage, may nung pagiga-extend.
1: Circulation
0: pero kay engineer amo niyo before na siya sang iyang activity
1: extend sanay
0: gainom na siya kwan Rayo Coffee Mix or DTX Coffee. Iba, hindi ni Tribayo ang ginabutang niya.
1: Extend niya.
0: Extend.
2: Grabe, sikreto ni Jin. Amo nagaling.
1: Iba ka, engineer, ha? Iba ka, ha?
3: Sikreto sa mga barako.
0: Kaya nga, once nga, di ba init ang DTX Coffee Mix, kagbutan mo extend, mas dasig pa. Kung gainom ka bi DTX, ng extensor boy, kung ang lagans dugo mo is 200 km per hour, pero kung ihalo mo sa DTX Coffee Mix,
3: champion,
0: 500 km per hour mo,
3: gasumpit.
1: Kaya namin, ibang pala ko na agad, dok ng inon mo, init, basta, ikaw ay manang atubi
0: yan. Dapat siya, warm ginanguna, introduce mo sa imot yan. Amo nang hambal sa kwa na, mga expert, should be warm ang una introduce mo sa imo dyan in the ice cream, hindi bugnaw, kay gadugang panapa.
1: Hindi alo-alo.
0: Try bala nang gakwan ka, tugnaw nga panahon, gachill ka. Imnis ang bugnaw, kay dugang pagit ang kwan.
1: Pero
0: kung imnan mo init,
2: kakasang tugnaw?
0: Kakasugnaw.
1: Kanami.
0: Dumduman ko, isa ka radio station sa Mindanao, Sir JP. Invite program. Nano, grabing kudog ko.
1: Pag nagi dyan?
0: Pero di aircon. Ulang aircon. Tatlo ka aircon ang ilang studio. Kung ano nila man. Ubra din man daw. Ipang press man nila ila angkor man. Pero dugay-dugay, gintunulan ko sa init na tubig. Pag inong ko init tubig, dula. Okay.
2: Kakasantog na.
0: Na mega man. Amo ng sikrito engineer. Ga 500 km per hour ang circulation sa dugo. Kay kainom, DTX Coffee Mix, buuan pa niya extend.
1: Kung sa mga diesel pa, preheating.
0: Sir boy.
3: DTX 500.
4: 27 lot, 57 akong edad.
1: Ano kinabatsyag mo sang una?
4: High blood gid ko, magasuka ko. Tason

0: akong blood pressure. Ano po na?
1: Pila sa unang imo nga blood pressure?
0: 180 over 100.
1: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
0: 120 over 90.
2: TTX 500. TTX 500.
3: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
1: Sa isa ka adlaw ka pila ka mag-inom?
3: 3 times ED.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: TTX 500. TTX 500.
4: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumpayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Alright, sige, istoryanta subong ang... ano bala ang mabulig sang D3 Bio nga hindi kaya sang ordinary D3 para sa may mga diabetic neuropathy? Let's talk about it with Sir Boy Solueta sa top nito.
5: Ano bala neuropathy? Amo ni neuropathy ni, amo ni sang ginamatsak dar. Ay, dugaman, wala nga akong mga kamot. Ang akong tiil, do may gatuslok-tuslok.
1: Mm-hmm.
5: Ang akong puntas ang kamot ko, do may dagom, no?
1: May gatuslok, may kakama nga subay.
5: May kakama nga subay, may
6: gigigil. Ang lahat na matabo, Sir Boy. Kung hindi nakabatyag ang imo ano.
5: Amo na ang lain sa
6: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
1: Natunok na ko.
6: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
5: Correct. Number one, gid.
6: Isa malanggid ka paguba, Sir Boy, ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves.
5: Hmm.
6: Kaya dapat ya, hindi na yan magstay sa kanya, sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na na gatong.
7: Correct.
5: Waay gininbinto.
7: Taas ang blood sugar ang... to, Sir Boy, galapot siya. So, galapot. Hindi masyado ka-circular ang mga dulungan niya sa pagkaon. Hindi na. Mapatay na lang ng mga pagkaon, silula nga wise ang pagkaon.
5: Hindi, ma-deliver ang pagkaon. Correct si Doc Sam, mapatay ang silula. Siyempre, our cells is the primary unit sang aton lawas. It needs energy to function to support our body, no? So, ano ba lang cause ng neuropathy? Number one, ginimensyonan na ni Doc Lamil, is diabetes, no? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load, yung isa ka virus nga ginmentionar ni Sir JP.
6: Dapang atake na sang kwan sa imo nga nerves.
5: The nerves, mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic, meaning to say adlaw ka ginom.
6: Paano makabulig ang D3 Bio, Sir Boy?
5: Paano ka bulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa maya diabetic ito na pati asa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
6: Kontrolon niya
5: imo blood sugar. Paano?
6: Grabe, no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
5: Paano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides? Correct. Ang imo blood sugar, number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Ginahinay-hinay niya.
6: I-correct niya ang insulin resistance.
5: Correct.
6: Kung nakainom ka D3 Bio.
5: I-collect. Panamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matang maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang ang glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
7: Pag Sir Boy, kung naka D3 Bio ka, huwag ka gana mag-kaon. Dobusog ka bla. Exactly. Kung bisan huwag ulod ang chan mo.
5: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides yung gahatag instant energy. But there's more to that, no?
6: Kabalo ka, Sir Boy, ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, Sir Boy, nang manghihi ka na lang sa, no?
1: Oh, hindi mo na makontrol,
7: hindi no? Makontrol
6: pa,
7: no?
6: Why na? Patay ng nerves nga gapunik sa imo brain kag sa imo nga urinary.
1: Why na wiring?
6: Take na. Note, ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablaw ang composition sa na, sir boy, it's fatty materials. It's
1: correct, no?
6: That detribayo, nga may ara good fats, ganaris na siya.
1: Correct.
6: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo, ano, daw kuwanin mo ang nerves, daw kurinti, bla?
1: Kurinti. Patanta wiring mo.
6: May ikuwan
1: na. May covering. Di tribayo ang kakover.
6: So, tapos sa sulod, ana, may dendrites. And ang isa, axon. Guro.
1: Axon. Axon. Axon. Dendrites.
6: That axon, ang axon, amo nang lagpo ng fibers. Ang dendrites, amo nang gagmay.
1: Gagmay.
6: Di kung puno ka sang di tribayo, sumanaris ang imo nga nerves, sir boy.
1: Correct.
6: Once nga manaris ang di tribayo pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B-vitamins.
1: Correct. That's the main.
6: Ginaris gid niya ang imo nga nerves. So kung permi ka gadi tribayo, ganaris ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung nakaditribayo ka.
1: Nakaditribayo ka.
6: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang kakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili mataki, expert da ang kwan.
1: Amo na yung binoni
6: ditribayo. Antibacterial, antiviral, antifungal.
1: Antifungal? Tanda-tanda, no? Pati protozoans, no?
6: Amrang bintahan mo nakainom ka sa ang ditribayo, yung mugin ang pinaka-importante.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Ditribayo! Ako si Richard, isa ka-trispal driver. Nang galing inodo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahinom pa ni misis ng ditribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may visio! Ang visio! Yung may D3! Mga butika! Ditribayo!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakas, magabuti ka.
1: Checklist na kami. Now, okay. Nga nga D3 Bio, gid. Mm-hmm. Hindi kaya mag-plain nga D3.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ang D3 Bio, with its medium chain triglyceride, yung MCT, has an antidepressant effect. Say mo sini nga brain that this good fats will promote ketones and manami ina nga food sa imo sini nga brain. There was a study the effect of medium chain fatty acids may nakitaan nga potential antidepressant functional food according sa study. So meaning to say kung mag-inom na ko plain D3 okay lang nami man ako pamatsyag pakwa ako man sa init pero hindi mahatag ni plain D3 nga hindi ako mag-worry. Mm-hmm. Ma-depress, ma-anxiety kung iban nagahiko.
1: Kung ganitribayo ka, hindi ka dali mag-ulian nun.
3: Mm-hmm. Oh, hindi ka
1: kung ditribayo ka, hindi mo dali ihatag yung manggad sa kabataan mo. Bayaan ka na dayo.
2: Correct.
1: Gusto ka nga may edad ka, pero presence of mind, ara Japon, D3 Bio. The MCT is the ketones of D3 Bio. Nga wala sa D3. Next.
2: Ako. Mm-hmm. Okay. Nga ama D3 Bio ko over ordinary vitamin D3. There are 1,000 reasons nga mambal ko regarding that.
1: Pero isa lang ako pa ngayon.
2: Pero isa lang pa ngayon ko sa buong. Ang gusto-gusto ko get the versatility of D3 Bio. Pwede ko siya mainom and get the full benefits of D3 Bio. But I could also use that soft gel capsule para sa akong punggod, para sa akong mga fungi. Pwede ko siya mapuga-puga. Kung may mga pilas ko, gusto ko fast healing.
1: Mga ringworms, pwede na.
2: Butangan ko. Pwede ko siya maging topical oil. Topical oil
4: on internal.
2: Antiseptic sa lawas, no? So the advantage of na kung may D3 Bio ka sa imo kabi sa imo medical cabinet or medicine cabinet, damo siya mabulong pilas man sa sulod, pilas man sa gwa sa imo skin. That's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: Nadumduman ko ang lecture ni Sir Kevin sa nangligad, alpha lipoic acid. No, ara na sa aton nga lawas nga ginatawag antioxidant, Sir Boy.
1: Ang alpha lipoic acid, Doc Sam, siya na ang gano'n ga-recycle sa imo mga antioxidant.
3: Ara sa aton yung lawas kag
2: washer.
3: Inikaling ginatawag caprylic acid nga ra sa D3 Bio. Pwede nga magpadamo sa ginatawag alpha lipoic acid. Nga sa din, mabuligan niya ang diabetic neuropathy. So malikawan naton ang
1: increase niya ang alpha lipoic acid, i-recycle niya yung glutathione, i-recycle niya yung vitamin C, i-recycle niya yung vitamin. All your antioxidant, i-recycle niya kung may caprylic acid nga ara sa D3 Bio.
3: D3
1: That's
3: bio.
1: The question. Ang caprylic acid, maara ba sa plain D3?
3: Wala. Wala. Sa D3 Bio lang.
2: Sadly, wala.
1: Next, samtang ginabuligan sa sa vitamin D3, ma-process ang antibodies against sa mga balatian, Sir Boy. Di may mo ginaisakan mo? Antibodies for your immunity.
2: Correct.
1: No? Amo nang obra ni D3. At least matagan kita sa long lasting nga immunity. Pero si MCT nga ara sa D3 Bio, ga-serve na siya sang immediate response.
2: Ara ida yun.
1: Pag abot ni kagaw sa selula, patay na yun.
2: Patay na yun.
1: Hindi na kinanglan pa pamanawag pulis. Hindi pa ako kinanglan manawag soldado. Amo nang bintaha kung naka D3 Bio, Sir Boy. Puro sila kinanglano naton. Ang pulis kag ang gwardiya sa imong balay.
2: Correct.
1: Pero mas need nimo una ang gwardiya sa balay. Ang D3 Bio may ara both active para sa imong active immunity and for your passive immunity.
2: Double barrel shotgun ang D3 Bio.
1: Meaning pa kung D3 lang imong ginainom, police station lang ang ara sa imo.
2: Dimulat ka pa sa.
1: Pero kung gainom ka D3 Bio, pa may best ka, may bodyguard ka pa, may gwardiya ka pa sa balay, may police station ka pa.
0: Correct. No? Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gin sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Galibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, Fronting Paglaum Sports Complex. PTX 500.
5: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old. Kahila muna.

0: 500. Ang kampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5. News FM. E3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.

0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doon ha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig, nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
7: Clinica D3 Bio.
8: Clinica Sport Bionics,
7: Mighty C,
8: DTX Coffee Mix,
7: Free Bio Coffee,
8: DTX Beauty Soap,
7: DTX Herbal Oil,
8: Clinica Deo Fresh Roll-On,
7: and many others.
8: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
7: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
8: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
7: Eye Care Gold, ang superior eye formula
8: para sa epektibo nga kombinasyon.
7: Mag-inom
8: sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold, kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops.
7: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: You're listening to 94.5

0: salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, ito oras alas 4.38 na tagahon. Gising na mauganon nga agahon, mga ka-K5.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Good morning mga ka-K5. Mga nungan niya, agahon, halin pa kabi eh. No? Grabe, basko gruugan niya sa ating ibanwit kalibo kayo na. Kapag ito ko sa studio, basko gruugan mga ka-K5. No? Budlay kita eh. Naisip nga niya, baka lang siya kan K5 Fred, kara mga tatlo ba? Raya mga akong inugan dahil. Anyway, good morning sa ating mga suki, mga tagpagamatin. Pwede mo kundi, mga lima, tayo aging kasiyakan. Bakon mo, tayo paamang dulsing raw. Good morning mga ka-K5. Men nga niya, nagugan-ugan. Ay, grabe man doinit kahapon, no? Good morning din sa ating mga tagpagamati. Makaroon sa kabilugan niya, probinsya at akan Banuwait Kalibo ag sa mga nagapadagat mga mensahe. Tiyagi makaroon, no? Dali ang basahon, tagaling nga. Nagahamba na kape man na kita, eh. Anyway, nagainuman niya na akot kape. Good morning din sa ating mga tagpagamati. 17 municipalities ag bilog nga kalibutan. Welcome sa ating paglilibas sa ating programa.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga.
1: Makita kita sa bilog ng kalibutan pagi sa ating Facebook Live programs das K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, i-share para updated sa balita lokal at mga balita national pati sa international scenario.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Maugan-ugan gid nga agahon na katuntanan mga ka-K5 pagi sa ating pag-ililiba makaron. Ano rato niya pilang ka mga balita? Ano rato niya managapangon na karoon niya mga balita? Aga rondayang mga informasyon para sa atin niya managapangon na makaroon niya mga headlines. Para makaroon sa atin niya managapangon ng headlines sa Peace and Order Council meeting. Giniwat kaapon mga eskwelahan. Suno kay SB Martingin bisitahan ni Mayor Joris Bautista Sucro. Offbeat aklan, nag-aklan Provincial Police Office sa puwersa para sa pagpatuman at border control kontra ASF. Kalaitis yung patingan ni clean-up drive sa Banua at Libakaw. Siguridad sa POC GD Port, yan pa siguro. Susta ako nung police kahapon igtuman, kabihigali ka. Tapos si shooting ato, di pilang kuga sininggit nga itong kitang wat at police sa POC GD Port. Pagkatapos bagarilan niya to ay asus tang police rin mo man. Ambay ko gid eh, abo ma akong pulis doon na karaw, ha, tuod ah. Man, mata kita, hugaton pa tabi nga may matabog, maghimo din ita, siguridad. One time, may mga panakawan na naik ato, oh, ginambag wa man na it, nagalibot nga tanod ag pulis. May natabong panakawan, asos patang patrolya rin mo. Samtang doon natin yung mga balita, may balita man sa polis sa atin karang newsroom department, silo sa mga balita nasyonal. Flander Casey, kapasaka kontra kay Senador Marco Leta. Dating DPW Secretary, pag-abroad nga state witness, nako, naloko. International pagsa kahit numero kung mga namatay sa linog sa Venezuela. Magadugang kinangan ita panibago karon yung mga body bags kay Kagoy. Mas gathering sa Congo, bawal para malikawan do pagkalhit it. Ibula. Alas 4:41 tagahon datong oras ding mga balita ginatudgato ni DTX Coffee Mix ang kahelting nga classic kape na kakapi kayo naka detox ka pa. May ana karanga chia seeds may ampalaya may DSA pagid agad o di sugar cane extract sang kamapayat nga parte tubo para masukan do mga diabetes. Mabakayo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Refender Building Osmania Avenue. Kalibo Aklan sa parente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa atin karon nga ABL Sports Complex.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Una na kita sa atin nga mga ano ha, sa atin karang mga K5 nga mga balita international.
2: Ang kampiyon nga istasyon.
1: Ay, good morning Ryden Roy Filipe. Good morning. Yes sir, good morning. Analisa Abayan Piñaflor, good morning. K5 Mike, shout out kami sa Abayan family sa pinamukan ni Washington Aklan. Motion mga pikita nag-copy man nga ni ako mamoy. Balikan ta. Irene Nafuentes Kinesio, good morning K5 Mike. Shout out po iya sa Arcanel Balete. Gapinamati sanday Gani Elias Cuatres. Agsanday wang ka mga unga. Sanday Ariel Kinesio ag Ariel Cuatres. Agay tatay Tutong Joselito Cuatres. Gapinamati man imaw. Iya sir, thank you. Thank you gida. Kay Irene Fuentes Kinesio. Kinasugin makarusuno sa United Nations. Nagakinangan sa nagadugang sa kara 10,000 mga body bags. As part of its rescue operation in Venezuela, according to its resident humanitarian coordinator. Nga na nagdugang sa na 10,000 body bags. So, yung mga body bags, yung kinasugod doon mga bangkay, mga ka-K5K. Kaguoy man. Kabay pang hindi matabor, makarat basko ng linog sa Pilipinas, kay kaguoy ta kita. Pero may una, takaroon niya, daya ka mga nalipay. Sumay, abu umat, daya yung project kon. Dahil nga niya magdudugan, dutubi nga, pag-usos, istakahay, bahaw-bahaw yung sagaguro, kabilya. Galing ko namat, di mo man yan ni Manamike, mabaso kami mga kontraktor, akong ka-istorya nga to. Mas na-istorya ako nga, daya nga, bukan ng animot kontraktor, may amigoy mong kontraktor, pero sa kwan, di mo sa medicine, di mo. Ah, ayaman na sa amon yan, ay nag-likaw, taro kontraktor, ay buon, tagagimana ni Sir Daan, ay kung ikaw ro kontraktor, paano mo pasagakayon mo to doon? Sa nakalisod yung maghambag magain yun. Suno nga ni Ron sa ano ra sa balikan ta naton dayang sa Venezuela. Suno sa daya karang kay Tindaro nga ra kay Del Tindaro. Ay maro UN Press sa ginhiwat karon nga UN Press conference. Ay may una karon nga latest up 1450 karon do namatay sa nasabitan nga linog ag indi ta malikawan man nakasubo unavoidably and sadly increase as search and rescue operation continues. Meaning samtang padayon do rescue ag operation ay mas kaping giinabor patay. He says the UN in agreement with the authorities is working on the assumption that needs to obtain 10,000 body bags kay kaguoy ta.
2: Ang kampiyon.
1: Duga nga, gismil ka mga body bags para iputos on simpre mga patay. Aga, mamposton ka kon buhi ka. It is very sad and we truly hope that actually the number is going to be smaller than that and that's why we are focusing now on the rescue operation. Ano ba ni Tindar? Okay, kasubo, tarandang ang mga naman. Kasubo, tama mga K5, ito karasada yung Venezuela.
2: K5 sa umaga.
1: Samtang sa Congo man, mas gadiring ka rin ginabawag para malikawan do paggap na agmakaroon it ibula. Mo po, siya nagabawag ra. Katungan ni unang kaso riya sa Aklan, ay sos, bilog tang Aklan ka to, ay quarantine. What at mga nagagagan niya si Akyan. Tingkat, kakita ka to pag dayang, ano, pag daya ka tong pandemic. Bisan imong asawa tay, bawag takin mo mag-angkas. Sino tama ako nakaisip ba ka ra? Ah, undo mag-asawa ko magubong ni wat gambong. Nagkalukuhan da kato. Ginabawag ba butangan pat barrier ka to kon magmotor agod malikawan man ro pag wat tama kon siguro sandakin ano to. Aron ko magkatogro mag-asawa ay wat gambong. Butangan mo't barrier magsakay sa motor. Tag pinaumang ta kato. Tao man ta to. Nagpanik ta siguro ka turo ano nato no. Grabe ta. Makaroon sa Congo, bawal makaroon sa Democratic Republic of Congo sa kapital karon niya Kinshasa. aga dayang tatlong ka mga lugar pa gitong dayang git papundor o mga anong araw dayang bawag kanda igto mga ka-K5 ron dayang karon nga nara mass gathering mga ka-K5 sa atin nga pag padayon dayang mga balita ganatid gato nita extend food supplement for men magkaranon sa amino acids at phytonutrients kaysa ang kapanit makarot at clavuas ka nga makabulig para masolusyonan ng frigidity, erectile dysfunction, nagapataas pagdita, potensya, agpasyon, mapagakiman, o kon mapababay, nagataman it, ekstrang enerhiya, nagapataas man it, libido, nagataot, ekstrang performance. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Refender Building, Osmania Avenue, Kalibo Aklan sa Prente Dating Garcia College of Technology, mga pitman sa IBL Sports Complex. Hello sa mga balita, National, alas 4:47 na. Oy, gising na mga ka-K5.
2: Little K-K5 sa umaga.
1: Grabe, taro nagkangamatay kayo sa linog nga rasa ko, ano? Venezuela. Iyapabi sa Pilipinas. Nga ba tangya sa Pilipinas kon dayang, ano, ho? Kon dayang buhi pataro tao? Ay, kon buhi pataro tao, mas kaping kon mga bidridin nga rin mga ka-K5. Kan mo tama, sayran niya. Kon buhi pataro tao, okay, ginapinakaon ay mga uga. Oh, mga kinaon ni uga, mga napinakaon ni tinuga. O, mga ginamos. May dayo man at kinaot baboy man na ay ang masakiton kon man no, mga uga, tinuga, mga ginamos, napakaon. Pero kung mamatay nga ni, ginahandaan dahit baboy. Butangan pa to sa altar, it's ang kamangkok nga apritada. Ah, sa paborito, nagidamana ra. Pero tagbuhi, wala pa ka na apritada. Kat namatay yun, ibutang sa altar, haraman na na. Tay, man na rin paborito man ng apritada, sa kabasong tuba. Man. Pero katbuhi pa, mag-ininom ka man man, haon man, ang bawang man, ang imod doktor. Tood bukon. Nga ba kating karon? Ano na ako namat yung mga natagbot, ang tamay namatay ka to. Ay, manala. Pahuway ko, no more pain, manala. Pagpahuway yon, bantayi lang ring mga apo. Papahuway na ako, nagnaubra man galing gwardya. Ay, Claire Eaton, good morning. Claire Eaton, good morning. Mauganon nga, agahon. Thanks God man sa ugan. Pa-shoutout ka na Joby, John Christian, Patricio, ag si Aidag, si Uncle Tick Boy. Si Buwan, ag si Nanglani, Ricardo, ang Bibing Ambrosio. Nga always, sige, nagpamati sa programa mo, ag sa tanan, nga listeners, at K5. News FM. Sige, thank you. Nasa Banot Baletera. Bros Taho, good morning kay paring Ryan Bagabaldo. Good morning. Thank you, gida. Mga balita lokal. Ah, balita national. Ano? Ang mga balita national kita makaroon mga ka-K5. Baka rin gawa pag-afailan it kasong plunder. Si Daya Karanga Marculeta, si Senador Dante Marculeta. Ang dati mga congressman da, isunor niya ni kasa ombudsman nga may rason man nakaray, wala man naging deklararo anak karang campaign contribution ni Marculeta nga 75 million da ng halga. Sus, gino, okay. Ibang ani, nga ron niya. Sa pasinog, gidabi ro, gadeklara nga magintawan sa net campaign funds na it mga dayang mga negosyante o mga dayang nga mga nagkandidato nga nagkapungong ko. Makaron, ako niya ron statement is apply to many but not to all ha. Abo karon niya wa gadeklara pero bukon matatanan. Oh. So gidyang rima nga ni karon gitawan ni campaign funds ginipos man lang haman. Bawa ro sa COMELEC. Sa omnibus election code bawa ro pagbaton niya ron iday ang mga campaign campaign fund. Ugaling ro mga negosyante nga ra aga day mga politiko ay vibes ta sandara syempre matakot campaign funds. That's why kung amat mga K5, kung amat doon ginaubraut, ang layibo ko na para sa tao, kung amat para sa negosyante. May dadiritsuhan ah. Madu diskurso pa rin ka mga para sa sambayan ng Pilipinos. Ni mo ron. O ngayon, hay pag-file at kaso si Nador Marculeta. Hay sino, gilang abi kanda karon doon nagbato ni campaign pan sabi. So, gilang... For the resolution na, we are about to file it already. Habay karon ni Ombudsman Rimulyas ang kapris briefing. O kaso ay nag-ugat sa ginubra karon yung pag-amin. Suno, sa report, pag-amin ko na ni Marculeta sa sangkal television interview nga wala na naging disclose on ang campaign contribution sa anak karon niya, sa halin sa anak karon niya amigo nga si Defensor, ang mga negosyante nga sanday Joseph Ag, ko 2025 midterm election. Aglogin halinan karang mga anonymous pangato. Oo. Sa interview pagin man, nasunod sa report ay nagbato ni Motpondo sang bugan bago official campaign period ang naging personal funds rise sa idamit adayang Piñera doctrine yung naghambang rupaghambag itsang katawo ay may konsidera amang ron nga kandidato sa formal nga pag-umpisa ita kampanya. Ang baga ni Marcoleta nga rukaso sa ombudsman ay katuyan niya amang imong pahiposon. Well, wa kita kasayod. Una ang si Kay Febrom eh. Wa pa. Wa kita kasayod. Siyempre, aligasyon matan si Dr. Marcoleta pahiposon imong. Ang galing si Jinggoy minyan niya ito ginapahipos man ay wa ta maghipos ay ato diritsyo tayo mas press one. Ay, at least ginahamban na si Senador Jinggoy may balls na na. Ngayon tako iba nagsagaylo ngayon nga what at balls man na. Sunod sa report, what balls ha. Anyway, sa ating nga pag padayon, makaroon mga K5. Sa ating nga pag ililiba, no? Sa ating nga pag padayon, sa ilon kita mga K5, bako niya sa ating karang nga mga balita lokal. Ay, peace and order council meeting kahapon, ginpatigayon. Oo, oh, wapa si K5, ano ra? Sige, i-ready mo lang ra, interview K5, ano ra? Sa press conference, sa dayang... Ano mga ka-K5 sa rondayang ginpatigayon kapon niya Peace and Order Council meeting? Well, sa bilog sa mga ginistoryan, siguridad it, daya karon yung mga eskwelahan. Oo, aga, of course, ikturatun karon yung mayor. Pero nag-preside ka rin sa SB member Marte. Peace and Order Council meeting, di ka rin ginaistoryahan doon, ano ra? Rondaya mga ka-K5 nga mga daya karon yung mga plano para ron nga, ano ra, para ron sa kamagayran. It daya karon nga no ra daya nga aton karon nga banwa no of course ikto man aton nga police mga ka K5 no hay daya karon nga kahapon nagpatigayon sa nakaron ita daya nga meeting oh sige pa ay sambilog sa magin istoryahan ay according ani sa daya karon nga interview na kon kay SB Martin daya mo minuto man lang rahay ano ho agto sa mga eskwelahan si Mayor Juris para ron niya magpanupod itaron dahil mga metal detector pamantayan tabi kay Fred
3: Ronald.
4: Well, kay Inabi ay siyempre rung kunano rung mga ubrahon nato no para sa peace and order nato niya sa Banwat Kalibo no. Sambilog mo nabi rin sa naistoryahan ay kung paano natin ma-prevento rayang-arang mga criminal instinct nga nag-kuhan ba sa mga inuha natin, no? So, kay Inabi, ngayong ka-Kipay Michael, ay nagpanabi, gin-tawa na ikakuhan do ni Mio Juris sa pag-preside kay Ina sa Municipal Peace and Order Council meeting namon, no? Kung siya na nag-agtabi mo kay Ban si Police Lieutenant Colonel Jerick Barbugas, no? Nag-agroaton nga MLGOO, no? Officer si Ma'am, ano nga nila, nasa mga eskwilahan. Uwa ko kasay ko siyang eskwilahan.
3: Oo.
4: But nag-Romero, no? Dave Lynn, ano ra, Romero, na kung sin ay nagtos na sa mga eskwilahan, huwag ako kasay kung sin eskwilahan, but nag-agtos na to just to check kung na-implementa na dar o pag ano nga ra, pagsugod at pagwait mga inunga natin sa mga eskwilahan. At the same time, do medyo nagkatao ba ay mao dayang metal detector, no?
3: Sa
4: mga eskwilahan siguro para sa security ko ato niya mga inunga o sa mga eskwilahan. Awang na kung mano kay ina kung ano nga mga eskwilahan doon na ginagtunan kay ina nga ra.
3: Oo.
4: Aga kay bahana na si ato niya chief of police, si na yung Colonel Vargas, no? At si Ma'am Romero ato niya, MLGO officer niya bago.
1: Okay, doon yung portion mga ka-K5 ba?
2: Sa umaga.
1: Ay ano ron mga ka-K5 ang nagbisita according kay SB Ronald nagbisita kapon sa mga eskwelahan rodayang Mayor Banwat Kalibo para masiguro ko na implementar gidana ro seguridad para sa mga eskwelahan sa ating Banwat Kalibo sa ginpatigayon nun yung Peace and Order Council meeting ha na interview ko si SB Ronald
2: Balita K-K5 sa umaga.
1: Anyway, good morning mga ka-K5, kampiyon niya mga balita buong tanay maugan-ugan niya agahon kampiyon niya balita ni K-5 Romy wapa man sige. Maricel Villorente, good morning po. I'm watching live Mariveles Bataan. Thank you ka K5 Mike. Thank you ha, nag-igtay mo sa Mariveles Bataan. Good morning, sir. May lang pagpamati sa taga Alpha Omega Beta Umbits Fraternity and Sorority 1976. Alin kay Mike De La Torre. Good morning, man. Kay Sir Isagani, retiro. Good morning. Oo. Ay, daya mga ka-K5 nga, no? Daya karang... Good morning, kids, sa mga estudyante. Gising na, ha? O, hindi ka mag-ninubya, mga K5. Sobra-sobra. Tama ko siguro mga lima ring nubya. Basi gabaan ka man. K5 Rami.
2: K5 News FM Live Report. Ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.
1: Good morning, K5 Rami. Maugan nga agahon.
5: Yes, sir. K5 Mike. Maugan nun. Magbasa-basa din nga agahon. No? Isa pa kabi nga inugan. Ugan nito kan. Medyo pinabay nga pag inugan, K5 Mike.
1: Mm.
5: Sa sumakarang at yun po, what on tat nga pag inugan niya sa aton karang nga probinsya sa Aklan, K5 Michael. Sa aton karang nga mga natipon nga mga balita, iya sa kalibupin pa, K5 Mike. Update lang, sarunday karang nga na ginpatigayin karang nga drug by bus operation, sarunday karang nga pagkilakop iya sa may party karang ita kalatugiron.
1: Mm.
5: Ang dagaw kalibupin karang kaliwan karang adlaw, nag-positibot at K5 Michael. Sarunday karang nga paggamit, sarunday karang illegal karang nga droga, sarunday karang nga si alias Bugoy nga K5 Michael. Na nagpagidaron ng 42 anyos na patasin ang tricycle driver da na nagagayadahi man niya sa atong karang banway sa kalibo ko atong karang ma-recall kay Pai Mike kung nataliguan karang adlaw.
1: Ano ano ito? June 28, no? 29? Ah, 28?
5: Oo, oh, 28. Mm. Baka, sa adlaw yung gid, no? 30 makaray.
1: Mm.
5: Ay, natigay mo karang matakpan iya sa atong banat kalibo ag ginakonsider lang ang namorang kay Pai Michael nga Kyle high value target si Pai-Mike, no?
1: Oh.
5: Matapos nga mabuuan ito na karang pila ka mga shabu kay Pai-Michael na iuna kara nga nabuusan na karang position at control matapos ni mo kara higin by bus na baka imot may kapin sa 2,000 pesos kara nga katidad nga ita shabu kay Pai-Michael sa pagpatigayin ito pa dessert na buuta o may kapin sa anong ka mga gramo ita ronday karang shabu ang nagabalor tala ito may kapin sa 40,000 pesos al pilat sa mga draga para paternalia ay mapagayit ng mga personal na damit kinabuo sa kundi karang sa KP Michael.
1: Bali 6 grams kinabuo ka na?
5: Oo, no, 6 grams KP Mike. No? Oh. Kabilugan niya sa kabilugan niya sa 40,000 na kawagahaw. No? Kinakonsider mo nga IHBI itatun karang PNP bangod niya niya imawahay nagabaligya at nagagamit pa itong dahil karang droga KP Mike. Tumatapos yung madakpan din undergo sa atong karang laboratory test sa karon nagwa kahapon nga positibo kay Pai Mike kan so daywa na karang kaso no sa base man sa mga section itong day karang Republic Act 9165 or day karang comprehensive dangerous drug act of 2002 kay Pai Mike kan simura ay actually in remit din sa atong karang natungdan karang korte or atong tungdan mismo karon nga kulungan kay Pai Michael no, sa BGMP kay Pai Michael. Samtang dugang gihapon nga balita si Pai Mike, ginpasakaan naman itna kaso nga murder o tayo karang suspect karang kay Pai Michael nga nagpamaril, no? Karang mismo sa may barangay Puok. Iya sa aton nga panwa itna talibo na kahapon na kay Pai Michael ginapatigayon nung nasabitan karang pagpailit kaso pagkamatay itna tayo karang aming talit challenge karang individual nga nag-amok, no? O pag-rasakani ay kamarilan at po nagkaliwan karang punyo 28 man. Yan sa may barangay po o kakalibo kay Pai Michael.
1: Kay Febromi, hindi nga ni Masairan kung mapasagamat man ako sa suspect nga ron ay kung basi kung wala, baril na itong nag-amok na itong kaumang, kung basi kung nakapanggabo, tayo mo runa, di ba ga?
5: O, di ba yan, kay Pai Michael, atong reaksyon na bubuo sa palibot. Aktulero, kaya nga nga, biktima kay Pai Michael, dati na nag-istar galing sa Andagaw, ay dito na kumpara ro mga official itang dagaw pagawan.
1: Oo.
5: Oh. Ang image kapitan, may previous kaling kaso ra kay Michael ita pagpangaras man sa mga una man sa mga residente itang dagaw.
1: Mm.
5: Inaktuli ha, paparanggay ra kay Michael ra yung arang biktima nga ra.
1: Ay galing ha, may diferensya alinon nga yung aniwa taron.
5: Pero katong at simpo ha, yung ito okay matakunod anak karang anak po yung sitwasyon mo yan. Kaso lang ay kung nahilong tayo, nagamakara imaw, ang apotong siguro pagkita ay nagamakara, so abu takat actually mid parang abu kato nagpetition nga ni kay Mike nga ano rin yung masang ka lugar karon sa Andagaw aga tapos kani matapos pang atong insidente na nabalitaan kang alima ni kapitan nga katabungan ni Kinitin Makara,
1: sumabuhay
5: ta kalina nanghalin na karang ama. Anabing ama rog sa rekaron sa dagat pati mo man nag-adto man suna. So nanghalin nanghalin suna sa tanday karang panimagay.
1: Oh.
5: Agnat sa tupos sa may patio at banga si Pai Michael.
1: That's why ko nang report ay sa tagabanga imaw eh.
5: Oh, tabanga kaya nang panong isa kalipo. Pero wala sa kalipo sa dagat si Pai Michael. Ipangani ko nga dapat dapat pare. Napasayamat ang ribet ko kay Michael ay abo tadi ko na mataagi ng tara sa sagaw ko kay Michael.
1: Oh, pero ra akon, akon ba kay Fibro mi ta kunta wa matakita sa gabaso ko na iyaong gidman. Pero kung may pulis ta ka to kasi may mga pulis nga rang well trained as pag-abot sa negosasyon. Di ba?
5: Kung nga ni kay Michael ay wa man ani pa ka pumatot na negosyar nga man ayro ang negosyar ta ron dai ta karang suspect ka may kay Baraton at ita.
1: May 45 tagagi galing paano mo nga ni manegosyaron do dayang may diferensya sa Pininoy. May kilala nga niyang ato akong matino ay sobra pang kaumangon ka istorya.
5: Ang aktore taki Pai Michael kaya nabudlay, oo. Aktore kung civilian taki Pai Michael tapos kaya natawag ng self-defense. Dapat ang hindi ka siya makatubang karon. Dahil bukong taki otoridad na makipagmigo sa ati karon.
1: Oo,
5: ipatay mo. May kaso ka, kung ipatay ka man, goodbye ka.
1: Oo.
5: Pero may otoridad karon nga makipagmigo siya. So, atong otoridad.
1: Atong pulis.
5: Kung atong otoridad ka, ay, hindi mo tapidero nga, pero kung unless kung pinagapu ko, tingin siguro, at kabuhay, anay mo rin ginaanak, at ginabuhay, hindi mo tanay mo gamitin sa self-defense. Pero as long as dapat gina-observe, ginatawag ang maximum tolerance kay Paybike, na ginatawag, tanahan niya posibles yung himuon, himuon taro, nag-parte sa ginatawag nga rong negosyasyon. Actually, may atong taro niya, ang protocol ang operational guidelines sa itong PNP. Tapos sa mga kaso nga rais, mamakarang rin si Pai Mike na dapat sinasundan. Pero kung civilian ka ting, dapat manago kasi ang gumagagan kasi kung magpangayos bulig. Unless kung medyo ang kapahiro-hiro kasi Pai Michael, at may matang inaagman pag-abot sa defensa, ay ang kayat anay mong isopress o suspect, ay pilit sila ron. Pero provided nga, hindi mo naman ipatay, ay kung ipatay mo, ay maroon ay mabaw tarendong nga

0: kay.
1: Sa aton niya kwan.
0: Kaabo ko no kabing pulis.
1: Tama ko niya. Tama akong ula.
0: Ay, di ba, ga-program kita siguradong abong pulis in aton ka raw. Hinaga.
1: Ay, bukas sundo aton niya kwan. Bukas sundo aton niya substation. Bisan, layang-ayang pa siya before nga kaplode nga.
0: Oo.
1: Tawa nga niya kumabuksan. Hindi dahil nga nga tulong sa personil. Ay, haro niyo lagi.
0: Abo, ang pulis.
1: Oo. Sabi na yung manigaran do, ang bisita nga rin ang at gabig at daway. Kaya ka lang mag-watch ka pating ko. Hindi pa kita matawaan ka. Kita bastante nga personal, hindi. Apo ka mag-rapat, apo ka mag-distract ka rin ko. Apo ka nag-tutri ka rin.
0: Kaya rin, abong pulis yun, no? Abong pulis.
1: Abong, oo. Ay, ito ka na nakalikat sa puro area, abong gawarang si pipeline. Ano walang area nga gawarang ay? Plaza.
0: Oo.
1: Oh. Woman house, magsasaya nga sa Katambay. Oo. Oo.
0: Oo.
1: Kapag nga rin mga lugar nga rin nga terming BC kay pipeline. Aton nga kwan.
0: Mas kapin kon hapon, abo ito nagininom, mag-inihaw ro na, naila pa kung tagi taga-jogging ay.
1: Ay, panago pa sa si Five Mike.
0: Oh, imbes nang ga-jogging, kung takoy, base mo ako ni Sumbilan, buha ko siyang tagay, ag pumungko lang man kita dito.
1: Hindi ko tingay uli.
0: Hindi ko tingay ka uli. Nama, bukong natilimnan, di ka rin doon eh.
1: Ay, kung takoy, hindi ka pa uli, base kung makabuhi ka pa ito, yung mga panago nga itong mga, naga-blue nga ito si Five Mike, kay mong pitaka.
0: Oh, doon ay, siyempre, nahuya ka man eh.
1: Nahuya ka man, oo. Mabawang kapakaroon nga pinag-inom pa, wakal dito si Amos.
0: Oo, oh, wala maton baka daywang case man dito si Nemo manabi, medyo magaan naman eh.
1: Listen
0: dahil. Kung,
1: hindi naman mabudlay kay Five Mike, no? Napatangan na kumtahe din. Power ba kayo ng inang mga sa public?
0: Ay, may anad day. LG yata karoon niya, no? Eh, kung amat, yun so, may nag-iininom.
1: Ay, bakit kasi what the hell of what? Oo, wala kayo pala, Rob, medyo masakit. Pero sa public, makita kayo ng video sa mga restaurant, sa mga bar video. Pero kung niya sa akin nga, bawal, tagihapon doon, tawang nga kasi ay. Ang nanginingas ko kung parang si Pemay.
0: Public places doon ay. Dapat watad gainom. Bawal
1: na ron.
0: Jaging-jaging. Kati mo di ka may nag-ininom. Tapos yung kilid na ano to.
1: Oo. Tulang si Pemay, no? Hindi na pasakaan na isa kaso. So, dahil ka nga suspect ka. Sa mga lugan niya po nga balita si Pemay, update ng ihap kaso nga rapat pangabo sa may party ka rin. Itong dahil ka rin nga si Gumburwanga o nagpasak. Itong dahil ka rin nga kaso nag-execute. Itong dahil ka rin affidavit o may arrest file case. Nanay mismo kung dahil ka rin isang tatay parang suspect ka rin ka 37 year old may pangod yung kipay Michael sa sobrang kahilungon ag nag-away kipay Michael no inaktoryahan ng parte sa mga kuring at sa madro mga speaker ay tuta nagwala kasi unga ag nag-uot at panduko sa nakarangap na ni Magag indalikan ni tatay na aging yabu may ganit kipay Michael so tando ko nga ginya po ay medyo panbaga, tiray.
0: Oo.
1: Ay wagid no ha puruhin sa tatay pero sila sa hospital matapos kay contain ay pre pamilya kito nag unga gid ay nanay mismo nag center ay hindi mo pasakat kaso kay Michael ay kusun don ag mamayaron ng tatay nga lang. Yun doon sandalang karon dumag idiyaman nga hindi mo matabo kung dahil karang paglinaway na mismo sa may party karon it buong-buong ni Pai Michael. Samtang sa aton gyapon karang nga balita si Pebay katapos lang aton nga balita na iwa man sa mga babae agayaki karo arestado sa kinpatikain karang nga operation ko karang nga ano man sa pitik kay Michael no pulong raw at nga rauna matapos ka magkampang ito po sa ibahig kay Michael no aresto santa si Pebay Michael na kahapon sa aton karang nga lang patapos sa kapunisan naghampang nga itong dahil karang brasi na aton nga takong komprensibo makarano pag katuman itaton karang nga PNP angot niya po sa lumbay karang illegal gambling room up at nga na nagpangasubay kasong pagkabag sa presidential decree extend auto kay Pai Michael or illegal gambling law kay Pai Michael. May natambo kay Pai Mike na sunog di karas may party itong daya karang banga binturan sa kay Pai Michael.
0: Sa binturan sa yata o
1: binturan sa. So wapakikipat update di panakon matawagan kita ro aton karang fire no kung ano ro nagtatabo pero sa kapanin mo era rong natabo kapay karang sunog. Pero naginandas kundihan man to aton nga mga katapot na bumbero, pero aton tanang kon, pilagit so nangin tanyos, pero nga ikarang nga sunog K5 Michael. K5 Mike, mga balita na initial sa aton karang area, ako si K5 Romy Kahilig para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Abong sigamat K5 Romy sa kampiyon nga mga balita, alas 5:07 na tagahon na itong oras. Morning Anay, Nico Esmeralda, good morning si Mike. May klase kaya makaron, grabe tayo, baskog doogan kabi, umpisa pa kabi eh. Well sir, wa pa man ito announcement, agri inyong mayor kan, pwede ka declare kung may klase o kung wa. Pero as of this broadcast time, broadcast time, wa pa tat announcement.

0: Kenta ka mun kato nga pag agto na bisan ka binunok tay ginagto ta kami eskwelahan. Ila gid nga ni kami katong binaktas agda eskwelahan mga binunok. Tapos pag-abot dito hay wan man at klase man sinamon na basay mga mangguang-guang mga estudyante mga grade 6 ba. Basa man napanti ni ma'am. Uli kagagi sobra pa sa announcement pag-asa. Uli tama kon basa kon man kon panti. Amo uli tama na ligo sa irrigation man. Makaon ta kami kato. Ay makaron ay may mga announcement yung taro kuan do mga local chief executive abi ngani mapagad makaron do mga inunga ho di nasubuan ako sa natabo karang pagabo sa Banwat Boruanga anang tatay linabo na bangod sa alagang kuring so naga inistorya sa mga kamo alagaan ka abi maisot ka tapos pagbaw gabuon mo gatas tatay mo imo kay mo gausoy nga makadidi ka hay tapos gabuon mo gata grabe man speaking it makadidi magnubya nag-away sa naki 5 red. Ay magnubya sanda ambag ko anang boy anang boyfriend ay di may Mother's Day nga ra. Happy happy Mother's Day man na mahal ko ambag ko gaki. Akig darubay ron ay wow, nanako to nga ay greet makot Mother's Day sa Facebook pa. Magin greet makot Mother's Day. Ay mother just Mother's Day man ay bisan bukon wa man bisan mo man bukon mo man manako to nga ay napinadidi mo ta ako ambag anubyo. Loko tayo. Balikan ta ka mo tapos sa mga kara.
1: Lita K-K-5 sa umaga. News D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Checklist na ta. Mm-hmm.
4: Gin-istadihan ang 30 ka mga different fatty acids. You know what, sir boy, sa ilang antibacterial properties, anong ara sa pinakababaw? It's lauric acid with its monolaurine. Again, ang virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, which is the number one component sa D3 Bio, ang may lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pagtapos na inom, gina-convert into monolaurine. On top sang 30 ka mga fatty acids, siya ang may pinakataas nga antibacterial, hindi lang antiviral, antibacterial properties. Ano ang iya kaya? Patyon flu, influenza, mga hilana, trangkaso, kataro, kaya niya. Ano pa? Kaya niya ang herpes simplex virus, kaya niya ang staphylococcus aureus, kaya niya ang candida virus, ang nagapabaho sa tonflower, kaya niya even ang gonorrhea, kaya niya ang HPV, human papilloma virus, ang gakosang ining mga kalunggo, kaya niya even HIV virus. So amo ina ang ara sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Correct.
4: That's why kung mainom na lang ko D3 supplementation.
5: Pagitaon ko ang D3 Bio.
4: Ang D3 Bio na lang ko.
5: Next, ang meaning sa gitawag active immunity, gakatabo lang na sa dira ang imo nga immune system responsable sa pagprotect sa imo. Kuha mo ang punto, sir boy.
6: Correct.
5: That's active immunity. Imo nga soldado sa lawas mismo, amo ang nagprotect sa imo. That's active immune system or active immunity. Pero there is another immunity nga gitawag passive immunity. Masaling ka passive immunity, the immune system from other person nga i-transfer pakadto sa imo. Sino lang na makahimo sina? The breast milk sa imo nanay. Nga akong bata ka papaim nun giga breast milk, wala active ka pasang immunity. Active nga immunity. So ipasa niya panidion ang bata by taking D3 Bio, amo na ang paagi para may ara kita passive immunity.
4: Dugadidi ka lang, ano?
5: Dugadidi ka lang sa nanay mo.
6: Because may
5: because of lauric acid, may monolaurin nga kaya magprotekta nga hindi na siya mangayo pa sang bulig sa imo immune system. So, iba kung nakainom kaya D3 Bio over plain D3.
1: D3 Bio!
7: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
8: Mga butika! Suno kay Sir Kevin. May ara kita sa ginatawag brown adipose tissue, Sir JP? Brown fats.
4: Brown fats.
8: So ini nga brown fat yung nga sa aton nga lawas, once nga mabutangan mo ni sa ginatawag MCT halin sa D3 Bio, no? Why ni sa plain D3 ang MCT. Ginactivate niya ang ginatawag thermogenin. Nga bisan ang tawo nga wa nag-exercise, pwede maka-burn sang fats.
5: Calories.
8: Ay. Pero nami get of done naton sang exercise.
5: Of course.
8: Kag ini nga tawag intermittent fasting or ketogenic diet, Sir Jimmy.
4: Mas mapadasig ang losing weight mo.
5: So, dahil intermittent fasting ka, ginom ka di tribayo, kampiyon nga kon, nga kombinasyon.
8: Para sa mga obese, ha?
5: So, mga gusto nga amat-amat, wala man siyang magic nga pagkabuhas, niwang ka dayon. So, mga amat-amat nga magpa-lose weight, isa sa mga inumon mo is ang D3Bio, Sir Boy.
3: Kung nag-D3Bio ka,
5: over.
3: Over ba ordinary vitamin D3? Pero ang balindok sa mga ka man gapon, nagniwang, iba nag-vitamin D3Bio, nag-D3Bio ka na. Okay, hulat-hula ka lang. Okay, and, base ang imo pagdako sa tiyana, base lugay na.
5: Ay,
3: ang D3Bio, ang Yamono Laurin.
5: Namin sa mga kabataan.
3: Ang Yamono Laurin could also defeat parasites, no?
5: Ay.
3: Ang Mono Laurin, kaya-kaya niya.
5: Dumdaman ko na, Sir Boy. Siling sa ako, lulo, aglula. Kagod ka sang lubi.
3: Tapo na, no?
5: Kagkaon ka sang, ano na sa inyo man, batilis sa mo sa Cebuano mo. Ibang
3: batilis.
5: Ago. Ti, what is in the coconut? Mm? Doon ka nami lang kung D3Bio ang imo nga, inumo.
8: Ano mo, no?
5: D3Bio, di ka perde. So, kung ako, ya, kung mag D3 mo lang, kasaya mo lang D3 ko, alala, mabakal ko D3, tapusan, mabakal ko another BCO. Hindi ako na nakaroon nga gasto. So, D3Bio ka na lang.
1: D3Bio!
6: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Bakal sa mga mudika! D3Bio!

0: Balik sa ring ang mga balita,
1: mga ka-K5, no?
0: Ag sana makaroon niya pag panending mga balita, ginatod gato ni D3 Bio, sang health supplement, giniibaro ka baso, gid cold pressed extra virgin coconut oil, vitamin D3, nga kilayang may natural antimicrobial properties. Ro kombinasyon nga nagataot mabasko nga suporta sa immune system nga nagabulig sa gawas para sa kanon nagasarisaring infection ang mga viral bacteria lag fungal. Rong bisi umatahami kilayang may lauric acid sang fatty acid nga may kasarang nga pumatay it harmful pathogen sa gawas samtang ro vitamin D3 matay importanteng regulation it immune system response ag para maging maligon atong tuga nga kasukasuan sa mga pagtuon do nagakaigong level it vitamin D3 sa gawas ay pwede mo maexperyensyahan nagmapanaba do daya karon nga risk respiratory infection ang ipapagid nga inflammation related condition. Sa regular na pag-inom D3 Bio, pwede mong ma-experience ang benepisyo ko pares kumabas kong resistensya, madasing ang pag-recover sa ginabatiyag, protection sa mga mikrobyo ang nagataot masakit, at sambilog sa natural ng pamaagi para pabas kong dugawas at adlaw mga ka-K5. Mabakayo sa atong klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center, Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology, magapit man sa IBL Sports Complex.
2: Balitang K-K5 sa umaga!
0: Ay, balik kita makaroon sa ating mga balita, no? Kay Ray Parohinog, kay Grace, good morning. Ay, Bacau Norte, good morning. Benji Sonio, good morning. Kay K5 Mike, SG Benji to, gamonitor gid habang nakaduty sa Suzuki Auto Calibo. Una sa Sonio family, kay Bochok, Micah, Lorele, ag Joy, kay Shane, Aya, sa gamad gid K5 Mike. Ay, good morning lang inangin mo, ha, kay Benji Sonio sa Suzuki Auto Calibo. Yes. Manny Alanza, maugano niya gahon kay Five Michael. Yes sir, maugano nagwa ako the commercial, maugan gid mata. Quales Concepcion, good morning gid. Good morning man. Samtang aduon aton makaron nga mga balita sa aton makaron nga pagpadayon man ay may mensahe re delikado gid man na panyimpo mo kan K5 Michael. Aho, pare sabi man na sa puok nga to ay pare sabi man ako inosente kat imong tawo na gawarang-warang kat imo ay tapos may mag-amok na nga ron, ay kagoy, katimo ron. Good morning, grabe doogan. Gapan hot sot, raamong ayam, agkuring. Nga persyan sa hadlok, sa kilat, ag sa dagoo ba? Ay, horon ma, may hadlok sandaron ay ka. Sensitive, radungan, it mga, kanyara, mga lagang ayam, agkuring sa kilat. Oh. Pero, balikan tayo, tama, delikado, tamatod, makandupan niyo yung pupinanaw, katimo nga din, gusto mo maglibang-libang, tapos may una, tamang bugarilan nga ron, ay kagadlok doon. Pero sa makagadlok ta makaron gid aron ay ikumpara ka to ay katot ana hay kondobayi katuraan ng unga tanay dosi hay said mong sambiran ng tatay kilaga mo ta sambilog ata makaron daywara unga indi ta masaring kung sino ra tatay. Tanon mo ay sino man tatay karani bag anang nanay ay taot amana. Delikado gid amo kon katot ang mga dosi tar magbuyangod ay anyo man unga ay Pedro manon ay makaron ni de anyo man nga unga ra nga hambag ani sa bayan man ang kugamog ron taot man na wat man nakasugid no ano ani mga kilaga ra nanay kung sino kon da tatay. Delikado ang gid na matod maka no sa kabuabo matod nga kwan hay di ta makilaga ra tatay. Bunta nero balita sa ato nya daya karang newsroom department mga ka K5 na pahibayag naman lang kamo. Mga balita international, hagos 1,500 nilista nga namatay sa linog sa Venezuela. Iran ag Amerika nagkasugot nga ipondor kinagamo sa Gulf ag negosasyon sa Strait of Hormuz uman nga ginbuksan. Kampiyon nga balita, K5 Rio Trico, good morning.
3: Padayon nga nagasaka sa masobra 1,450 ro numero it mga namatay sa Venezuela matapos ro pagpanagasa it kambal nga linog nga magnitude 7.2 ag 7.5. Suno sa gobyerno it nasambit nga nasyon narumpag rong kapin sa daywang gatos ka mga building ag masobra 12,000 ka mga pamilya ro nadugaan it ilistaran samtang nagampas yun man sa critical nga 72 hours ro pag inosoy sa mga survivors pero padayon pa sa makaron rong rescue operations sa bulig it mga elite teams halin sa Estados Unidos, Mexico ag Brazil. Gindeklararo pagpanagasa it linog nga pinakamadugo nga kalamidad sa kasaysayan it nasyon sa nagtaliwan nga sanggatos anyos. Samtang sa iba pang balita sa Guait nasyon, nagkasugot rong Iran nag Estados Unidos nga ipapundo rong nagaguntad nga kinagamo sa Gulf region ag umanya magistorya angot sa Strait of Hormuz. Suno sa report, rong nasambit nga tikang hay ginagauman nga magapapundo sa sunod-sunod nga pagbagayluhan it pag-atake daywang ka mga nasyon nga nagasamad sa presente nga interim peace agreement. Sunod sa isigang ka-senior US official, pinalgon rong plano nga magapatigayon it meeting makaron nga adlaw. Angot karaw, waman ito opisyal nga pagkumpirma, agwa man it ginpagwa nga pagpahayag rong White House. Rong umanya pag-istorya it daywang ka mga nasyon, hay nakikita nga positibo nga tikang para malikawan rong mas magapnagon nga krisis sa ekonomiya ag siguridad. Balita alin sa K5 News Center, hatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Abos nga mat, K5 Rio, sa kampiyon niya mga balita, kay kaguoy gito sa Venezuela nga ra. Oh, kaguoy gito naman to. Naman ako manag, sa report na akong kainang at kinyo, ay gakinangan sa na 10,000 yung mga additional mga body bags para pang putos sa mga nakita nga mga patay kay kaguoy. Grabe taro, linog. Tanaw ni mo sa aerial shots. Kaina sa atin nga live. Ah, sobra pa sinagyad bagyo. Tumok-tumok ka. May nabasa nga niya ako rin. Joke man natara ha. May nabasa ako karon. May naglinog. Basko gunor linog. Sipot gida tanan doon mga building sa Sangkabanwa baga. Tumok-tumok gida. Aro, pati simbahan, tumok. Oh. Aro, habilin tayo. Kadayang beer house mga ka-K5. Kambayit mga tumugo. Sus, nanot man na natabo nga ra kung siin pa manaro. May go nga lugar ay mo pa manaro. Wa, natumok. Galing rotaganat biras gali medyo religyoso mata. Ba na sa pare, pads man pwede ka mo yaka, may isa mata. Ay hindi, tagid kontar, nung kontar mga tao, galing matot mahimoy. Sige, hakot bangko. Kinangan man na makamisa. Medyo. Basa, habasa ko, tara ha. Nay, ikaw sa may putahan at biras, may pikoy gali nga naga, nakahawla baga, naghambag ta. So, pagkaaga misa. Pag abot ikdod mga tumugo o nga, siyempre may mga edad yun ta. Ang bagay pikoy, hala! Bago mga pikoy, bago pikoy, nagugang taro di aro. At mga kwan, baga ka ding mga hindi mga nauna, gito mga may edad-edad nga na nagasimba. Mga nangag-abot do kwan, do mga choir. Kita mat at pikoy, hala, nagbata taro miyembrot banda. Mga gwapo, guta sandag, matagod buhok. Siyempre mga banda, mga mahabat buhok eh. Pugong ko ang sandag to. Mga na nag-abot kunuro, si father baga, hala, aron tara mong customer. Lokot ang pikoy na. Da, joke lang yun ah. Joke lang, habasa ko malang to. Anyway, dahil yung mga balita na pahibig, taka mo, maugan eh. Regular nga pag-inamit DTX 500, sangka superior antioxidant supplement, tayo pong binipisyo sa ating ikayong gawas. Nagapong ng epekto ka ng ginasukan ng oxidative stress, sangka proseso kung sa siinaga kasama do silila, bangod sa sobrang free radical sa mga molecule sa nagataot premature aging, ang nagasari-sari karon yung mga masakit mga ka-K5, no? Nga niron ay, paagi saan ang mataas ang antioxidant content, nakakabulig rin DTX 500 nga protection na do silila, para hindi ra masama at nagiging healthy ratong organ ng atong immune system. Maliban karon dong DTX 500 may potential nga masuportan do tawo nga may type 1 at type 2 diabetes. Dahil sa nang mataas ang antioxidant content nga nabad the inflammation nga nagabulig sa regulation blood sugar level, parehong importante para sa kanto mga diabetes. Sa kabilugan ng DTX 500, bukod niya man nakakabulig sa pagdetoxify, gawas kunin nga serving natural nga suporta para sa healthy nga metabolism. Mas malimpyo nga gawas, mas matibay nga resistensya kon sa chronic disease, kapares ko diabetes. Ag of course, mga K5, ang partner ka is vitamin C. Ay kailangan man do vitamin C bilang nagpapabas kong resistensya sa kagawasan pero mas na-recommended eksperto sa medisina. Maboro may bulig it alkaline niya vitamin C which is makita ni mo sa Mighty C. Mas pinabas kong klase vitamin C na proteksyonan na itong tuga nagkasukasuan. Dugangan pag inanakaroon do collagen production sa itong gawas na likawan niya magkasipon kita na pabaskog na itong resistensya. Partner sa na DTX 500, ang Mighty C, mabakay sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Parente dating Garcia College of Technology, ang magapit man sa ABL Sports Complex.
2: Balita, K-K-Fly, sa umaga.
0: Text messages. Haha, nakahibig man kita kay mo, K-5 Mike. Ay, may iyaman nga ni manasaamon nga. Kagapit ay iba-iba raan ng father, i children, ay alinon mo, tamam ay. Kung alin mo ay umibig, debi mo. Na nga ikaw ang ginistorya ay hambaw man na nimo kung mag-asawa kita hambaw man nimo mahal mo ako ay kaya mahal ta nga ni mana hayaman man na makaon pabayan mo kita't ginatugon wa kita't ginakaon ay di ba pag pangasawa ko man na kimo hayambaw nimo hikita mo ang mana ko'y gwapo ko'y busog kagon tapos man na mausoy ka makatugog unon. Colin Maming Fernandez maugahon maugahon niya agahon Sir Michael, yes ma'am, kabi ipa kaugan Roselyn Silorio Pod, good morning ha. Aga, Basko Mandugan, iya ka hugaw siin sa Singapore. Sa Singapore ka pa? O iya ka sa Pilipinas? Sari-sari man anong tatay. May una, matabi ka ron. Ay, one time nga niya, man, amari, ay, kagwapa to manaking. Intra to umana sa miss, ati-atihan nga sa Iniro. Kataas naman, nagkasiksi, kagwapa. Mataas man na sexy, matangos para ilong, kaputi, guwapa. Pwede tanga ni man ang artista pa entrado, matamis at iatihan. Ano taman yung sikretong dayo ni kumpari nga, kanaba ka man mana, pango maning ilong, mo man ipari man na maitom mo, pango para ilong. Pero nga, man ay kagwapa, tama na ho. Ano yung sikretong dayo ay? Ay, manamari, baka nang kumari. Pero amo na kurakon, tama ng sikreto, gatakon, ay, sus. Ay, ako niya taman ay kung magsalig gating man na kay pare mo. Oh, hindi gating man na kaunga it makaroon na itsura. Medyo mauron siguro ron. Kay nini Jacqueline Pilaes at kay Boyet at sa mga chikiting, good morning. Kay ma'am Aleya at Boy Regalado Tochando, good morning ha. At kay ma'am Nancy at Reynaldo Salazar at... Da Norte sa Banwat Banga, good morning.
2: Balita KK5 sa umaga.
0: Makaroon mga KK5. Ay, gin pa siguro matakarat po ng Barangay Lodi Pinos nga guwas nga nagapabilin nga protektado ro po og GT Port matapos naguntan yung shooting incident ko nang talimang gabi. Oy, manami matagihapon magto sa Puok ha, sa man nagapamati sa Puok GT Port, safe kun makon abuong pulis. Ay ko una nga to pilang binuga niya tong pinininggitan may what a man at pulis gaagi-agi ko ta pulis ay haron kabo abong pulis. Pwede niya ni siguro magbutang sanday sang kabatalyon ron. Oh, galing uli higo ta minatabo utay. Ay agto ta kamo sa Puok GT Port matay safety matagihapon ginapasigurot punong barangay. Tama man don ay. That's why nga ning din nga ning ginahambay nga. Kabi ko na namilagpilag rutaw pero sa una malang ron igabalik matasandaron sayad gaman ko mga tawo nga. Tubaan ta ron no. Ay pero aton baga karon ay kon may pulis ta karon na kasi ginaproteksyon na naton do GT Port dahil nga ni nga tourist attraction don ag kon aboro tawo abo nga pangabuian tos magalin una sa kikya basta so okay abong baligya kon hapon. Oh galin aling ma kon no public market isda lang ag karne ro kugang tinuga. Ah may mga okay may mga milk tea may ano pa ni kay favorite may mga ah, may balot, may mani. Basta, tinuga, karni lang ko ang panakot. Oo, sa kabuon ko, tawo nga, nay. May unang nagabaligya man, itdaya ka rin niya. Ay, basta kabo ta. May nagalatag, it mga, anda, may nagabarbecue. May nagajaging kasadya, tangani. Oo. Tapos, matoday, ato niya, tangpabayan din atong pagbutangan, itdaya ka rin ang mga pulis, ay, bisansin uman. Oo. Bisansin uman ka, siyempre, kubaan ka lang, pero makon, abo ang pulis. Pwede yun kamukad to. Ay 100% suno kay Kapitan Pinos nga ginapabantay no siguridad at lugar. Tourist spot, aras banwad kalibo eh. Ding jetty port, kita mo may concert una ako natiatihan, may pa-boxing kon San Juan. Ngani ay dapat dayro maproteksyonan, ay ginatingo at banwad kalibo nga ma-maintain doon ang peace and order. Ay kung tayo, waman kita sa kung ano, kung dato mga pulis ko na andang tutukan yung di karon doon. No? Ay haron yun, may una akong pulis una.
2: Balita KK5 sa umaga.
0: Kuyang lang ni ima ko ni panakot lang ag karne ag manok kayo. Ba magit ang balikya kon hapon di mo. Galing kabuabo mga basura. Eh. Agkabay pang wawat mag-inom di ka sa mga ginajagingan nga ron. No? Eh. Kung amat man ay natahap ka man gijaging. One time nga ni may istorya ka rin nabasa ko man daya. Akon mga kabiin man na parehay. Ah, alauna ko naman nagabini di okay tarang kagapit. Ah. Pinagapitan ko man na pareha. Inambagan ko man na igda. Ano naman ang oras? Bini di okay ka mo? Galing man na pareha kabuo ta. Pinatagay man ako igto. Tapos man ay binutangan ako tlitson nga to sa plato man na. Ah, nakalimang buti man ako three doors. Ag. Tapos man ay naka... Daya ka rin nga sang kaplato man ako at litsyon man ay. Manami, pwede man ay maagto pa man narapanit ko litsyon. Mabuot, matmana sanda, pinabayan ko magkinanta pa kaaga. Tawaan kang litsyon, humipos yan. Susan Bilino Veligan Flores. Pakigreet kay Nong Efren Rapis, Uncle Renan Revister, Uncle Eddie De La Cruz, at si Auntie Marilyn Fernandez, at Nay Mercedita, inauditog na E-String Raymond, sagamat gin. Alas 5:30 na po itagando oras sa ating pagbalik. Dugang ang mga balita tapos at reminder. Standby.
2: Balita K-K-5 sa umaga. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibwa Clan. 94.5 K-5 News FM. iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
4: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes tag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang

0: Dr. Drops. Epektibo, gigkatama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Gagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabasko sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo na pre.

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asal rikas, epic. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masamig ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: natin ang ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: Balik kita makaroon sa ating mga balita. Alas 5.36 na itagahon na itong oras. Dahil mga balita, yun natin DTX Premium Coffee with Garicos Mushroom. For cancer and heart disease, mga ka-K5. Ag pagkatapos, anak karon niya pampatami sa stevia, mga ka-K5. Mabakay sa itong klinika, the Alternativo Medicina Nueva Center. Yaron sa Refender Building, Osmaini Avenue, Calibuaclan, sa Parente Dating Garcia College of Technology, magapit man sa ABL Sports Complex.
0: Balita K-K5 sa umaga!
2: Ugan-ugan niya, agahon mga ka-K5, ha? Maugan, tagihapon, kabaskog, tagihapon ko ugan mga ka-K5 sa Banuat Kalibo. Ina, sa inyong mga barangay, chat, abin ninyo, kasi may oras pa man i-chat ninyo, mabaskog roogan na sa inyong mga barangay, mga ka-K5. Anyway, sa rin nga pagpatenwa po sa na-K5 friend, no? Dali yang. Sa makaron, may planong, may planong ombudsman niya, obrahan makaron nga witness, si dati anay nga DPW Secretary Bunuan, mga ka-K5, no, ay daya nga ni karang sunong nga ni sa report niya rano. Ombudsman na Jesus Crispin Remulla said on Monday he will ask the Sanigan Bayan to discharge former Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan from the case files against him so he can serve as a state witness. Mangin na kwan imora dayon, mangin na dayang witness, ito yung gobyerno, state witness in the multi-billion flood control mess. At tapos, ay imora may kaso man eh. Nagapangatubang si Bunuan, it kaso karon nga 573 million kickbacks from the government flood control projects. Ubrahon ka, abidahin nga witness, tapos waka na it kaso, medyo man. We already have the side agreement for the cooperation of former Secretary Bunuan to be a state witness, to be cooperating witness. Sabi na nakarasang ka-press conference. We will ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us as a witness. Nga ni, hey, what obligation bilang respondent? Kali ka ba? At kaso, da? Bunuan is charged with a plunder and co-accused Senator Jinggo Estrada, former DPWH district engineer in CR Bulusan, at si Arturo Gonzalez Jr., former assistant secretary Cortuna, do plunder case sa Rahay, which is pending before the Sandigan Bayan 5th Division, stem from allegation that the accused pocketed the public funds intended for the government flood control projects. Nga niya, taga-DPWH, tama kong doon ginaugan ito. Ano? Pero anyway, ro, daya karon niya sa mga flood control nga ra. Una, tiyagi ro sa mga nagapungko, nag-aumpisa. Ro, implementing arm, ay DPWH man lang man.
0: Lita, K-K5 sa umaga!
2: Dato nga mga ka-K5, nga mga naginaligar, nga mga nagbaton, nga niya, iwa, tanahi, ano ra, daya nga, ano ra, wa, tangani, karay kasuhi. Oh. Anyway, sa atin nga pagpadayon. Ina ko na sa Banuat Balete, Barangay Morales, Kabaskog, tama na doogan. Oh, hamba ni Claire Eaton, Kabaskog, in mata ko, no. Anyway, sana makaroon nga pagpadayon, mga ka-K5. Nahugat natin daton karang dayang K5 kumustahan makaroon mga ka-K5, no? Samtang dugang pa natin karang mga balita, anay, sa ating nga pagpadayon. Sa ating nga pagpadayon, sa ating nga mga balitaan, alas 5.35 na, itagahon makaroon daton nga oras, sa ating nga pag-ililiba, mga ka-K5, no? Makaron man hay may ginpatingin gali karon yung clean up drive ng dayang karang kalahi seeds ak igdas banwat libakaw ho ay bilang bulig man doon sa daya karon nga ano ra daya karon nga environment protection and community participation it kapit bisig laban sa kahirapan comprehensive integrated delivery of social services. O naron sanda sa may anda karang Aklan River
3: sa atong siningalawas mga kakivain
2: yaon do o naron sanda sige. Magapit ikaw sa Aklan River sa may bus at jeep terminal no, sa Banuat Libakaw. Ay, mas may doon daya ka rin may mga clean up drive nga ra. Oo. Pero anyway, do clean up drive gina mga K5 nga ni. Nga ra, parang band-aid man lang imaura. Pero dapat gina, especially sa mga highly urbanized nga mga lugar, ay dapat ay proper waste segregation gina. Oo. Daya ka rin, ano ra mga K5, proper waste segregation gina dapat. Oo. Ay alinon mo ay malisod gid mag-segregate ro mga tawo ay siyempre tamad oh mas magumot abi ga pilak basura kaysa magbuwag-buwag kaking basura butang mo tiagi sa nabubulok may sariling butangan do di nabubulok ibuag-buag ba medyo gagabaka higaling ko na matay. Halo-halo apati kating man ako. Tapos kung magbinaho, so daya karon niya mga basura atong dayon, ha? Kung magbaho ko na, magbaho na, nakarang winaka ko na. Anyway, saan nga pag ililiba, alas 4, alas 5:51 na tagahon, makaroon dato yung oras mga KK5, saan nga pag apadayon, no? Makaroon, so no, sa DepEd, yan ay kita sa mga balita, national sa seguridad kita at mga eskwelahan. Mandatory inspection sa mga school bags na istudyuhan. Dahil kasunod na tabungan ng pagpamaril nga to ay sa pag-attender ka sa House Committee on Basic Education ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapul. Ayan, so line number 7. Okay, 5 is from Visayas. Yes, good morning.
3: City, naka-DTX 500, naka-Mekag, naka-Ditribayo. Kapi ang problema, way pa matimpla. Pero una, gini ka pang api si Migo ko, Franji Erminado. Back to you, sir. Salamat ba ko, Lord? Nalipat ko ako gli madribol ba? Salamat kita. Naka Power Trio na diyang Iloilo ah. Naka DTX 500, naka Mighty C, kag naka D3 Bayo. Parang stog kag mayong dipinsa. Now, umalin sa may surad sa Bacolod, the City of Smile. Sa ilo natin dito ang Seafoods Capital. Bao, sa utak makatilaw sang Seafoods. Direkta sa may Radyo Tagbuanay, sa may Pilar Capiz, kay SM Jubert. Good morning.
4: Good morning, Sir Rex. Katumang kaopdan, Andri, sa K-Fabuas, sa Visayas, sa Negros Island Radio. No, pasinsya ka muna dulang internet ko kay nasang agaw. But dali sa amon sa Capiz, maulano ng kaagahon mga K-5, makanay-kanay ang traffic ko dali sa amon sa nga area. Pero ti may ESF sa amon sa lugar. Back to you, mga Iloilo.
3: Salamat, SM Jobert, mabaskog ang signal. Umalin sa mga Seafoods Capital of the Philippines, sa Iluhanta, where's the mountains? Meet the sea. Sa may area, San Sanusi, Antique, sa Tambalang, Nismar. Good morning.
5: Happy anniversary to you.
6: Good morning, K5 Buster Visayas. Happy anniversary sa Bacolod Station, 9th year anniversary. Nakapapapiran kami ka DTX Coffee Mix kay Maramig dyan, gauran-uran dyan sa Antique. Balik ka limot, Rick.
3: Salamat, Tambalang Nisma. Balalipat ko mag- Kwan, mag-greet sa taga-Bacolod.
7: Thank you, thank you.
3: Kailala na, ano? Happy anniversary.
8: Bisan hindi ka pa ka-greet, thank you na nga daan.
9: Nagdawag ako sa badminton, si K5 Babes, perde sa volleyball. Perde. Oo. Hindi ko naman miko ng Balindok Ramel kay Papulion.
8: Pero kinastigo naman naman sila sa basketball.
9: Bawi.
8: Kung katikalon ko dyan, no?
3: Connection ato sa Michaelibo Aklan, ka Sir Michael. Sir Michael, mayadayad nga aga.
2: Good morning, K5 Eastern Visayas. Oh, grabe ulan di. Kagabi ba, baskog ulan. Tub-tub garon, gaulan-ulan di. Pero daw taliti na lang. Pero grabe kayo na, baskog ulan. No? Naka-detect coffee mix na kita. Kung baskog ulan, baskog ang signal, Sir Rec. Good morning, Liwat. Balik sa iyo, Ililo.
3: Mabaskog man ang signal diri sa inyo, K5 News FM Kalibo. Umpisaan ta na kay Malipayo ng mga taga K5 News FM Bacolod. No, naka ang mga nagdaog ba? Why kita da? Malipayo ka lang to na mga balita. Gikan sa K5 News FM Bacolod. Bacolod na madalag kong balita da?
8: Ang mga dalag ko nga balita di mga kaki 5 by the way anti sa mga dalag ko naton nga mga balita mga kaki 5 ginapangin bulahan gid ang aton sini naton ang aton nga CEO Dr. Ramil Uy kay maskin paano ginhimo niya ang sports fest naton kag ini kabahin sang kamaraderi nga maglapit pagid ang relasyon sa tagsa-tagsa mga kaki 5 sa nano ang trabaho nga ginafokusan man naton. Mga kakibabe, ang importante, mayara kita sang mga ginatawag na physical fitness. Camaraderie, malalang kinahanglanon na ito, ano? Relasyon nga malapit sa tagsa-tagsa, mga kakibabe. Pero ang relasyon, mga kakibabe, subong, sa kada estudyante, sa mga eskwelahan, sa mga bulotuan, daw hindi gijamayo. Kaya ang mga iban nga mga eskwelahan, daw may mga pubya, kag may daw ginanerbiyos sila mga kaki-5 sa halin lang na tabo dito ya sa may Tacloban nga may tatlo ang patay mga kaibes pampalutang diri sa todo na uso na naman no grade 8 student ginbuno sang grade 7 student mga kakibab sang bulot to, sa tubang man sa bulotuan mga kakibab magluwas ini may estudyante man nga naging aligar nagaplano man lutang sa eskwelahan ini sa syudad naman sa Escalante. Di pero nakilala ni siya ang nangyayasin nga pagpamahog mga ka-K5. Nakilala na kung sino siya nga estudyante.
9: Sa piyakabahin nabatian nga may ginbuto nga tawo sa kampo. Isa ka baby girl nga ginbuto sa kilid sang kampo sa Sinda Esperanza Barangay Luna, syudad sang Sagay. Baw, alas 12 pasang ugto. Nakita pa nga sang nakita ining lapsag naghilibion isa ka babayi nga lapsag kag nakita niya pa sa unahan nga nagadalagar ang iloy pagkatapos nga nagbuto sa iya pugad sa kilid sang kampo.
8: Grabe nga pugad gibutan niya to tunga
9: ang lapsag indala sa ospital kag ginatatap sang mga attending physician kag nurses.
8: Buhi ang lapsag mga kakibay. Amang mga balita na mondiriya sa syudad sa Bacolod Garnigros Island Region. Back to you, sir.
3: Salamat kay 5 News FM Bacolod sa sunod da, sa Sports Fest nyo kung may mga mapikonda dugangan ni Doc Ramil Uysa niya boxing ipa upok ang mga hibubun ayon na gani congratulations sa mga nagdaog ti sa mga nagkapierde better not next time sino ng babae nga nagbunag na ba wati may ka na-identify na kagang may estudyante subong daw nadlukan pa ka mag-gidikanan sa una chimpot ang gidikanan niya kabataan niya nadluk sa gidikanan manamadalag ko balita sa Bacolod sa Luanta sa may Aroha sa probinsya kang Capiz si Sam Jubert dalang sa diin na siya
10: Sam Jubert
9: wala nag-uulag sa online na huli ogyo
10: namit
3: steady pulse na si Sam Jubert
10: wala siya kang iho
3: Dalikada lang kami si Sam Jubert at mga problema siyang talbeto lang
9: Naunay daw.
3: May problema siguro. I-check natin ang connection nato sa may Antique. Sa Tambalan, Lismar, madalag kong balita sa may Antique.
11: Mga nagapanguna namon nga mga balita dyan, matapos naglupok ang balita kang ASF sa Aklan, kag sa Capiz, probinsya kang Capiz, baw may nagarapta naman dyan nga balita sa probinsya kang Antique, nga kuno may kaso, man dyan kuno ka ASF. Pero ginpabulanan dyan, ginambal kang probet Antique nga fake news. Imo-imo lang tinyo kay istorya, ura pati kumpirmado nga kaso kang ASF sa probinsya kang Antique. Kung ni Governor Paulo Javier ipa-intensify, dugangan pa kang mga tao mga borders para nga hindi rin makasulod kung mabalik pa ang ASF dyan sa probinsya kang Antique.
12: Sa dugang pagid nga mga balita, nadura ang kangawa ka makabugtuan natin sa Banuakang Hamtik, particularly sa may barangay Mapatag matapos nga ma-rescue ang isara ka king cobra kahapon nga nagalabag kang apat katapak o kon 4 feet. Naman suno sa Probit Antique nga sa talad, Regyas Antique, wara kang anti-venom medicine para sa nasambit nga tawag ka dyan kung makagat kang nasambit nga sawa.
11: Mora so far mga balita na mo Diyos Probinsya ka Antique, balik ka nimo ka si Rick.
3: Salamat Antique sa ito na madagong balita sa area sang Kalibo, Aklan, sa Kipan News FM Kalibo, Sir Michael.
2: Good morning Liwat, kay Febis Rumbisaya, sige pa siguro subong sang punong barangay, sa barangay Pook, diri sa Bano, sang Kalibo, nga 100% nga safe ang mga turista nga magakadto sa Pook GT Port mga ka-K5. Matapos ini nga may natabo nga shooting incident sa nagligad nga adlaw ka ako sa din gani kini kaimbulbaran ini sang isa ka mentally challenged individual nga natiruhan kag napatay mga ka K5 no. Pero according sa report suno kay kapitan 100% nga ginabantayan subong ang lugar kay madamo na sang pulis kagabi mga ka K5. Oo kag gina sigurado gid nga secure ang nasambitan nga area. Ang suspect sa pagpaniro sa isa ka mentally individual, mentally challenged individual, nakatala na nga pagapasakaan sang kaso. Kag sa dugan nato niya mga balita, developing na lang ini sa Vibus operation, nga gidpatigayon sang ato na kapulisan diri sa barangay Tigay barangay Andagaw sa Banos ang Kalibo sa nagligad nga adlaw ang suspect 48 anyos si alias Bugoy nagpositive inisya sa drug test no kana recover sa iya ang 6 grams nga suspected siya bunga nagabalor 40,800 pesos mga ka-K5. Ano mga balita si Rek balik sa imo.
3: Salamat Sir Michael, daw lang alang ko si SM Jubert. Mga dalagtong balita din sa amon sa may syudad ka probinsya sang Iloilo, kapati kamong ang kahinaan sang lalaki babaye. Laban-laban si Daddy Babes kapati giniyang weakness ang lalaki babaye. Kaysa buong paldo inong babaye, kaysa ni anakabaton sang reward money nga 550,000 pesos. Dumdaman yung kaso nga ginpatay itong 89 anyos kinsulod sa balay. Ang suspect ni si Jerry Lima nadaktan sa entrapment operation kay nang si Jerry Lima mabaligya sang pusilya kay ang pusil na ibaligya ang kita inupdate sa babae. Dito nadaktan sa entrapment operation. Ang nagdate na babae tidawa-dawa eh 550,000 na makuha alin sa pamilya kag 50,000 ang nakuha halin sa city government. Kinabato na kapo ng 550,000 tama ng balanon nga paldo gidang babayi. Ang managanik nga burubudlay gidang babayi. Dapat kay basikon matipaslong kadamo ng halong-halong gid. Kagado ka pa damo nga balita ining update sa Sikogon Island napaskaanas ang kaso ining si Dave Sarosa kagapat sa mga upod angot sa sinpag-take over temporary dito sa may area sang Sikogon Island nga kung sa diente nakuhaan sila sa mga armas ang kaso diri amo ang illegal detention and robbery with violence karnaping illegal detention illegal discharge of firearms kag attempted arson abli mga kaso patubang ni Dave Sarosa kag apat sini ka mga kaupdanan pero atong posible nga malaba atong long firearms why ito ma-recover? Amo din sa pag-inventory, ging question sa din itong labang pusil, tambal sa pulis, wala kuno ma-recover. Amo mula na, may maduwa man di ka masaysta sa amo nag-ilawayo tungod man sa girl. Ang haba ng hair ng girl. Why na ko, chimpo, galing K5 News FM, Western Visayas, K5 News FM, Bacolod.
2: Yeah,
3: salamat.
2: Inyo karon nabatian mga kay Febro kabilogan yung mga balita sa Negros Island region nagsabi Storm Visayas to kabasko gid gihapon ko ugan man may nagchat nga ni iya iya man sa menu Washington mabaskog man man ugan no aning kay ni Jacqueline baskog man man ugan iya oh aga Elaine Arsula Enriquez good morning man sir my good morning man ma'am thank you for watching gid well mga kay Febro sang ani kita di karaya aga ro mga balita information inyo karon nabatian makaron nga agahon hinaga man don Miyerkules hinaga e, kadasig da no Miyerkules ta. Anyway, good morning kids sa ating yung mga tagpamantin. Ang kasalas pag mga balita kay Febro, may kahilig, no? Kalibo PNP, aga, syempre pa mga ka-K5, sa aton karang, ano ra, dayang, ano ho, sa aton karang, News and Department K5, Rio Trico. Mga balita aron balita international. Sa Technical Engineering Department, K5 Fred Batoy. Alsaan ka, among Station Manager, Ma'am Gloria Villasmanio. Ag sa aton karon nga maaluan niya, Chief Executive Officer, K5 News FM Philippines, kay Doc Ramiloy. Good morning, sir. Sa gihapon ako sa K5 Michael Silorio. Para sa kambing yung serbisyo publiko, galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
13: K5 News FM.
14: Championing the lives of the Filipino.
15: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: DTX 500. Ginakanon ang ginibatya ko sir ang ako niya UTI kasakit git sa ako niya puson gag sa ako niya baywang pagka pati namon nga may DTX 500
17: sa kapila ka maginan
16: sa pilmero katatlo sa subong kaduana
17: subong kamusta
16: huwain niyo ginibatya maskin gamay
15: DTX 500.
18: Ano blinding thumb arthritis pagambal ka nga arthritis just think it's a middle name daw apelyido ni sir boy
19: oo ah mayara osteoarthritis rheumatoid arthritis may gouty arthritis.
18: So po silingon, ini ang arthritis, daw generic name yan eh. Mm. Naamon yung pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwa ang po silingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
19: Inflammation no? Tuga sa mga free radicals.
18: Gusto.
19: kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
18: Kag ining pagtigulang na dok sa imong mga
19: cartilage.
18: Mga cartilage. Now,
19: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay damo man mga tigulang na wala arthritis. Kay palainom DTX 500.
18: Hosto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton balang nga thumb, may joint na diyo, amun ipirming kalabanan, gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka makapress, kay sakit ni siya, no? Usually, amun ni Abi ang pro naton sa pangabudlay, pangbugat. That's why, nga, imagine na, apat kabilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So, amun ipirmi ang pirmig kakastrain. Kung nagatigulang kagali, Dok Sam, kag nagadyutay naman ang imong collagen.
17: TDX 500!
20: Ato si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, amuning kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa kong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
18: Sugod lang nag-inom ka, DTX 500. Kamusta ang alay sa kamot?
20: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
17: DTX 500! DTX 500!
19: Para kung ma-prevent, ka, Sir GP, nga madula ang cartilage. Pero may nato na balik-balik. You need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sa DTX 500, bisa matigulang ka, kung ano, persado na yan.
18: And you know what? Siling sa mga pagtuon, ha? Ining ginatawag na ton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually, Doc Sam, nga CMC, ining carpo-metacarpal joint, no? Mm-hmm. Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo nga damo sa ginhalinan. Pwede halinan. Pero, suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo balas ang imo nga free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress paagi sa pag-apoptosis. Imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang cellula sang cartilage. That's why may ara ka sang decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong result?
19: Pinaka-contra sa cartilage degradation, tamis.
18: Tamis.
19: Sa ginaya, protein from animal.
18: Oo.
19: Take note, ha?
18: True man na.
19: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
17: DTX 500.
19: Before magamit ang collagen, you need DTX 500.
18: DTX 500. Amo.
19: Para madipinsan ang mga cellula na nagapalibot sa iyong mga joints, you need super antioxidant.
18: Correct.
19: Tiwala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa muna ang mga turmeric na, sinamuna, amo nang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
17: DTX 500.
19: Here comes DTX 500.
18: DTX 500.
19: Tas taas ang ano? Ang anti-oxidant.
18: Oo. Ang
19: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
18: Na, amo na da.
19: So, pero may nato na balik-balik. All degenerative diseases is caused by free radicals.
18: Pusto.
19: Amo na ang kaaway sa aton lawas na way takabalo. Permi naton upod-upod.
21: Oo, aras na palibot.
19: Permi naton balik-balik mo, aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays. Sila tanan, free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
18: Wala.
19: Kaya nga away ka ganyan mo yung
17: DTX 500. DTX 500!
22: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
17: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:02 itagahon.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
5: Headlines. Para sa ato niyong mga headlines sa headlines sa balita lokal. Headlines. Alaga nga kuring rason it madugong inaway sa Burwanga. Tatay linabo it unga.
7: Headlines balita lokal. Mag-ama ninahan matapos kagabuliganan nga bakugon sa ibahay.
5: Nata sa dugang headlines sa aton yung balita lokal. PNP outpost sa Pook Jetty Port. May nakaposting on yung mga pulis kasunod it insidente it pagpamaril.
7: Tang aklan sangguniang panlalawigan magapatigayon it legislative inquiry may kaangtanan sa problema sa Libacaw College of Science and Technology.
5: Headlines sa aton niya balita regional. Masobra tunga sa milyon nga reward money sa nag-turnover sa mga otoridad.

0: The senatorial survey.
1: Headlines sa aton nga balita international. Israel formal go nga ginkilaga rong Armenian genocide.
0: Headlines. Balita international, tatlong ka mga bombero patay sa wildfire sa Colorado.
1: Headline sa aton nga balita sa patagit negosyo. Google Pay wa ginagamit hagos sa Pilipinas.
0: Balita sa negosyo, Pilipinas magabaton 8 US grant para sa reforma sa energy sector.
1: Headline sa aton nga balita sa patagit hinampang, Mavericks ginistoryahan rong posibleng trade para kay Cahill Leonard.
0: Ang balitang sports, Miles Bridges magahalin sa Suns matapos rong trade sa Hornets.
1: Headline sa aton nga balita ang showbiz, I.I. de las Alas nagpamalibad sa business offer it nurse nga ginkasuhan sa US it fraud case.
0: Ang balita ang showbiz, House of the Dragon Season 3 gindayaw it mga reviewers.
2: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May pusa.
1: Alas 6:07 aton nga oras. Baka K5 ni Robati ano nga panguna nga headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, MyTC at DTX Coffee Mix. Bayday niya agahon na Banwa ita Kalibo. Bayday niya agahon na probinsya ita Aklanda. Good morning Western Visayas. Adok na makaron ita Martes. Mesa 30 sa buwan it Hunyo dag 2026. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Live alin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trike.
0: Ako naman si K5 Red Jeline Tornino.
1: At sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
2: Balita lokal.
1: Unagon sa mayad nga kondisyon rong 57 anyos nga biktima matapos karang agabon it mismo karang anang unga bandang alas 10 sa ita gabi ko adlaw karang Domingo sa sityo Bungan-Bungan Barangay Tigom sa Banwa Karaita Burwanga. Sunod kay Police Captain Matson Sabado OIC at Burwanga Municipal Police Station nagugat si gonrong insidente sa alila karanga kuring itana karanga unga it 37 anyos nga suspect nga permisigonan nga ginapasugod sa bagay ita biktima. Ginistoryahan yon sigon it nanda habang nagainuman na hasta nga nagangkon it mainitan nga pagsagabtanan kung sa siin na nasamad it biktimarong nagatunog karang nga speaker. Di karagon sigon o naguli rong suspect sa anda karang nga bagay ag bumuog sigon ita sanduko ag ginabo kararong ana nga ama nagangkon kara it nina sa ugo rong biktima. Suno sa pulisya maswerte nga bukon ita masyadong matagom rong nasambit karang hinganiban yaging gamit rason nga bukon it madagom rong ninakarait na sambit nga biktima nga presente gon nga nagapamayad sa provincial hospital samtang nagdesisyon manong asawa it biktima nga indi gon magpasaka it kaso kontra sa 37 anyos nga unga matapos nga magsumite it affidavit of non-interest to file a case.
0: Italian at balita lokal, kinahanong sangka 48 anyos nga tatay samtang nalipong manong 15 anyos karanga unga matapos kagabuliganan nga bugbugon ni tapat ka mga gagaki. Kagkiprong sangka barangay Tanod sa Purukuno, barangay Laginbanwa sa Kuhunyo kara 25. Nagumpisarong kinagamo sa sangka ilimnan samtang ginaselebrarong birthday it nasambit ka minor di edad. Nagpatungarong tatay matapos nga mataupang dan nga may pagkailinitan sa tunga itsospek ag sambilog panandang kaibahan apang sa baylo nga magpamati haygol pigamangin kagabuliganan imaw nga bugbog sugon itapat ka mga sospetsado. Nagbulig parang unga ita biktima nga nagbuog itos pordos para kunta iap dusman sa tanod apang sabay

0: Luay imaw pakararong nahasakit. Agnahabayon sa anakarang matangan ang inkabangdana ni tanang pagkalipong. Nakarespondi man ang mga kagapit bagay kara ang nakatawag it polisya. Samtang nagapamayad makarong magtatay ag disidido nga magpasaka it kaso kontra sa apat ka mga sospek.
1: Samtang sa dugang pangaritali at aton nga mga balita lokal. Buksan ita kalibo PNP rong outpost sa Pook Jetty Port para mapabaskog rong seguridad matapos rong naguntad ka rong pagpamari kuad na karait Domingo at gabi Hunyo 28. Tinutuyo sigon itika nga pabaskogon rong seguridad it mga residente aga mga nagapamasyar sa nasambit ka rong lugar. Nagapangako man or matandaan nga nagpangako man rong barangay mga rong chairman it Committee on Peace and Order itsanggo ni ang bayan it kalibo na magahimo man it mga tikanga para nga hugtan rong seguridad sa nasambit ka rong tourist pata. Duman nga nagwala siguro sang ka 34 anyos nga gagaki nga may diferensya sa pag-iisip samtang armado ita sanduko ina baril rayag na patay rong biktima it suspect aging kilang si alias Jonard nga madasig man nga naaresto it mga otoridad. Dono sa kalibo PNP kasong murder rong andangarang ginapreparar kontra karasa na sambita nga suspect.
0: Italia at balita lokal, pagapatigayon it legislative inquiry rong aklan sangguni ang panlalawigan. Angot sa isyo nga ginapangatubang it Libacaw College of Science and Technology matapos nga wakara matugunan rong pilang ka mga minimum requirements para sa pagbuo it certificate of program compliance para ikara. Sino kay SP member Mark Kimpo, chairman on Committee on Education, Hiraya Haygin patigayon nga tikang bilang tugon sa mga reklamo ag paringgitan it mga estudyante ag ginikanan. Sino ka nang tuyo ito investigasyon nga masayuran rong minatuod nga sitwasyon ni taskwilahan kakip rong posibleng epekto kara sa mga estudyante. Pagatanaon man ang darong tikang nga ginapatigayon it municipal government ag it school administration para matugunan rong problema. Pag-estudyohan man kung paano makabulig rong provincial government pinaagi sa pagtao it kinahanganon nga suporta it taskwilahan ag mga estudyante. Samtang in-refer man ang nasambit nga issue sa Committee on Education, Laws and Youth para sa nagakaigo nga pagtalakay.
2: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May
2: isyo! Pagbitang Regional.
1: Alas 6:13 ang aton niya oras. Para man sa detalye at aton karanga balita regional, ginahatod katon, DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa.
2: Pagbitang Regional.
1: Masobra tunga sa milyon nga reward money na turnover yon sa mga mga otoridad sa nakadakop sa suspect sa pagpatay sa sangkamaguang nga babae sa siyudad it Iloilo. May kampiyon nga balita si ka K5 Kim Kaluyo, please kami.
5: Na-turnover na ang mga padya o kon reward money sa mga nakadakop. O kon nangin palagyan, agud madakpan ang suspect sa pagpatay sa tigulang nga babae nga si Jerry Lima.
6: Tigayon na nga na-turnover sang pamilya sang 89 anyos nga ginpatay sa sulod sang inabalay sa Ledesco Village sa distrito sang La Paz ang 500,000 pesos nga padya sa kapulisan nga nakadakop sa suspect nga si Jerry Lima. Suro sa isa sa mga himata sang biktima, aga Hunyo 29 ini gin-turnover sa City Intelligence Unit o kun CIU sa idalom sang Iloilo City Police Office o kun ICPO nga amo ang nakadakop kay Lima pinaagi sa entrapment operation. Magluwas sa padyagikan sa pamilya na turnover man sang city government ang dugang nga 50,000 pesos nga reward money. Sa entrapment operation aga sa Hunyo 28, nabaklan si Lima sang pusil kag may na-recover man sa iya nga granada. Nahibaluan nga ginako mismo sang sospek ang pagpatay sa biktima, pinaagi sa pagkuka, paglasak, kag pagguyod.
5: Balita gikan sa Iloilo. Ako si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Sa nga balitang regional, hugot nga monitoring ag pagbantay sa mga border pasugod ag pag-uwa sa kapis kontra sa ASF, mas pa nga ginpabaskog. Sa kampiyon nga balita, ka K5 Myla Fuentes, please come in.
7: Nagapadayon ang gobyerno probinsyal sa kapis sang hugot nga monitoring kag pagbantay sa mga dulunan pasulod kag pag-uwa sa probinsya kontra African Swine Fever o kon ASF. Sa ginpatigayon nga press briefing, ginpahanumdom ni ni Attorney Lovim Amores, ang Provincial Information Officer, ang mga hog raisers nga kinahanglan protektahan kag bantayan ang mga hinuptanan nga baboy. Sunod diri, pananglitan nga sa una pa lamang may makita na nga mga senyales nga balatian, kinahanglan i-report gilayon sa mga otoridad. Isa ini sa mga pamaagi nga mag-control ang pagdamo kag paglaptas ang ASF sa probinsya. Dugang pa nga hindi kinahanglan pag-isalig sa gobyerno ang tanan, bangod dako ang bulig kung nagakooperar ang isa kag isa, ilabi na sa subong nga sitwasyon. Naibaluan nga tubtob subong, wala pasang patod nga bulong o kung bakuna, agod batuan kag matap na ang balatian sa mga baboy.
3: Inisi ka K5, may labas gas Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Kapis, K5
2: News 7. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
1: Ano sa isa, 16 sa aton niya oras. Para man sa detalye at aton niya balita national, ginahatod kato ni DTX 500 na superior antioxidant. Makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes ag nag-regulate ita blood sugar level. Magatutok rung house sa prosecution panel sa recipient ita confidential funds. Nga si Mary Grace Piatos agod nga pamatudan rung akusasyon nga saga nga paggamit it confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Manila 3rd District Representative Joel Achua, hindi yon kinahanggan nga ipatawag rung tanan nga 4,000 nga manakalista nga recipients sa acknowledgement receipts. Suno kana nagakaigo yon rung kaso ni Mary Grace Piatos agod nga pamatudan rung kung tunay o peke rung manakabaton it nasambit kara nga pondo.
2: Balitang nasyonal
0: nagapanguna Sanday Baste Duterte, Lenny Robredo ag Robin Padilla matapos nga makabuog itig 48% ka voter preference sa pinakabag-o nga senatorial survey it Archipelago Analytics. So ako nagasunod mataas Sanday Vico Soto ag Lauren Legarda nga may una nga itig 45%. Samtang pareho nga nakabuog it 42% Sanday Rafi Tulfo ag Alan Peter Cayetano. Yan patigayan ng face-to-face survey maghaling Kumayo 26 hasta Itunyo 2 sa 2,637 ka mga respondents sa bilog karangang nasyon nga may positive-negative 2% margin o kon margin of error sa 96% nga confidence level.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM Balita International.
1: Samtang sa aton man nga detalye ta balita international la balita sa guwaid nasyon. Ginatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Para sa pabalik-balik kagagnat o buwag sipon, mag-inom it D3 Bio. Mabakag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Inaprobahan ita gabinete at Israel rong resolusyon nga kilagahon bilang genocide rong magaparan nga pagpatay sa mga Armenians ita Ottoman Empire World War I. Kinahanggan parayang aprobahan ni Parliament at Israel bago maging opisyal. Inabana-bana nga nag-abot sa 1.5 million ka mga Armenian rong namatay sa nasambit niya kinagamo ko 1915. Ugot pat ang aging kontra ay Turkey rong tikang at Israel agin hambal nga may motibo raya ita pagpamulitika.
2: Balita International.
0: Ang balitang international, tatlong bombero rong namatay samtang daywa parong naninahan matapos nga matrap sa madasig nga pagkalhit it wildfire sa border it Colorado ag Utah sa Estados Unidos. Sulo sa mga otoridad yun palala it grabing init ang mabasko nga hangin rong pagkalhit it Snyder Fire nga sumunog sa 114 square kilometers nga gugta. Nagpaanda matanong National Weather Service nga nagapabiling nga kritikal rong wildfire conditions sa pilang ka mga parte at US Southwest kara bagod sa padayon nga paglala it mga sunog.
2: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Alas 6:19 ro aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo. Ginahatod katon it Mighty C ro masgin pabaskog nga alkaline nga vitamins. Anom nga bugan matapos nga i-launch sa Pilipinas, nagapabilin nga mabuhay nga uwa ita nagagamit rong Google Pay bisan pa nga nagapangibabaw rong smartphone sa nasyon. Sunod sa Visa Philippines amat-amat nga nga rong nagagamit ita Google Pay kada bugan nga or namatamat nga naganaba rong nagagamit ita Google Pay kada bugan agwa paraya nagaabot sa 90% ikabilugan nga market transactions. Ginagauman mat ang magapadasig rong paggamit kara kung mas maabo pang bangko ang payment providers rong mga iba it serbisyo sa andakarang system.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Balita sa negosyo, ginaprobahan it Millennium Challenge Corporation it Estados Unidos sarong wag-ong grant para sa Pilipinas nga nakafocus sa pagpabaskog it energy sector ag nagapanamis sa supply it kuryente. Handumit programa nga obrahon nga masaliga nagabot kaya rong kuryente sa nasyon pinaagi sa modernization pagpabaskog it institusyon ag pag-ingalnyo it mas maabo nga kapitalista. Bisan wa pa it kinpag-uwa nga eksaktong kantidad ginabubanta nga gaabot sa $60 million ang grant nga hindi kon kinahanggan nga bayaran it gobyerno.
2: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM. Balita sports.
1: Alas 6:21 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sports sa balita sa patagi tinampan. Ginahatod kato ni Klinika DioFresh. May bisi og vitamin E nagapaputi, nagapakinis at nagapahumot it aton nga mga underarms. Ginaistoryahan ni Dallas Mavericks ag LA Clippers rong posibleng trade para mabuoga si Kawhi Leonard suno sa mga report. Interesado si Gono bagong Mavericks president nga si Masai Ujiri nga uman nga makatrabaho si Leonard nga dati unana nga nabuoga sa Toronto Raptors. Magasugod si Leonard sa uli nga dag-on it ana karang kontrata nga nagabalor it $50.3 million.
2: Balitang sports.
0: Dugang nga balita sa hinampang nabuo it Phoenix Suns si Miles Bridges. Magaling sa Charlotte Hornets kabaylo ng day Grayson Allen, Royce O'Neal ag sangka 2033 first round draft pick. Kaibahan man sa nabuo it Suns rung sangka 2029 first round pick ag sangka 2027 second round pick. Ginagauman man nga mapabaskog it Bridges rong pwesto it sign sa power forward.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita Entertainment. Balita Entertainment.
1: Alas 6:22 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balitang showbiz sa balitang artista. Pinahatod kato ni DTX Beauty Show. Ginapang ni I.I. De Las Alas nga una agon imaw sa kato sa ginoferan it negosyo. Ita Filipino-American nurse nga si Maricel Cambry UK nga sa makaron ay nagapangatubang it kaso nga $906 million nga healthcare fraud sa Estados Unidos. Suno sa comedy queen nga ginpamalibaran na narong offer bangod wa imaw it interes sa nasambit nga negosyo. Suno ka na maswerte nga mga uwaon imaw na pagkinulita ni ita ni Yuki. Samtang ginpamalibaran ni Yuki yung mga akusasyon kontra kana ag nagsumite it not guilty plea samtang nagapadayon rong hearing sa kaso sa Amerika.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment, gindayaw it mga reviewer ang premiere it House of the Dragon Season 3 bangod sa aksyon, maraming istorya ag di kalidad nga produksyon. Suna sa review, nagapabiling nga exciting rong serye sa pagsalaysay it gera sa Iron Throne. Tampok rong inaway it mga dragon, nag-emotional nga pagganapit mga cast. Sarang man mapamantaw rong House of the Dragon Season 3 sa HBO Max.
2: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
4: Wow! Bait puso.
2: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: 6 sa 24 rato niya oras. Magka K5 niya nabatian ang nagapangunang nga balitaan sa programa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Martes ng edisyon na June 30, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Calibo 94.5 at live programs -K5 News FM Calibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kaibahan si ka K5 Leonard Vira. Tuman kami rin yung mga newscasters, ako si ka K5 Rio Trike.
0: Tuman si ka K5 Regilin Tornino.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Calibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Dominate the lives of the Filipino. I Care Gold.
8: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio!
9: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakal sa mga butika. D3 Bio!

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend food supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend food supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinical
8: Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinical DTX 500.
8: Clinical D3 Bio.
6: Clinical Sport Biotics.
8: Mighty

0: sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:35 na sa aga.

0: Good morning, Pilipinas! May date nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang Martes, Petsa 30, Buganitay karang Hunyo 2026. June 30, 2026, mga kaki-5. Sweldohan, sweldohan, sweldohan, sweldohan sa mga nagabatot sweldo sa katapusan. Pero adlaw ang ginahugat ko aton nga makigmanghuran dumpit sa 30. Ayaw bos yung do kwarta kokinsinas mga kakipay. Sige. Wakot energetic man na riba man ang kipay nard. Eh, di ka mag-energetic katapusan makaroon. O, di ba? Ang aga nga mag-absin ka man. O, di ba? Eh, tigbugo o sweldo kapin sa mga nag-trabaho sa privado or kapin sa mga nagasugo sideline baga nga ra na every katapusan do grasya nga ginabaton. Ani sa diyahon na ton bisan nagauan-ugan mga K5. Marami ka ra total sweldo man mana mga linaga nga mga baka abi. No? Sinabawan nga baboy. Sinabawan nga isda nga manami nga napreskaho nga nagapisik-pisik pa. Mga mauruno nami nga suwa makara ay tingugan. Well, anyway, siyempre, Singapore, mga K5, sa nakaangdan, rinyo ka ng anchorman, si K5, Leonard Viray.
1: Leonard Viray, Foro de los Pueblos.
0: Maga ililiba kita ita daywang oras sa gatunga. Sa pagatod kinyo, pinanaton ka mga nagapanguna, mga preskag bago ka ng mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Aton tawan ito oras, aton ka ng apag ililiba.
1: Foro de los Pueblos.
0: Well, partner ko makaroon sa technical side, diya sa studio, si K5 Fred Batoy.
1: Foro de
0: los Pueblos. Nasa nagapabot kita at pag-abi-abi, pagpanamyaw, pag-welcome. Sa aton ka ng mga suki, ng mga listeners, na nagatutok makaroon, diya sa aton ka ng apag ililiba. Good morning sa mga ka-K5 naton nga nagapupamati sa makaroon ka ng apang orason. O, una sa aton ka ng mga tsindahan, sa mga public market sa bilog nga probinsya Itaclan. Oy, good morning kinyo tanan-tanan ha. Sa aton ka nga mga vendors nga nagatutok sa makaroon ka nga pangorason. May nga pag pamati kinyo mga K5. Nasa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, o nasa may Juliana Market nga nagapamati man sa aton nga pag ililiba. Sa may Part 8 Shopping Center, nagatutok man. Good morning kinyo tanan-tanan. Aga siyempre sa mga drivers naton nga nagapila na sa mga terminal. Agong kita mga K5 ha. Agong sa kalsada ay mabasa-basa. Rumata sa kalsada, alima sa manibela para iwas gid kita sa disgrasya. Good morning sa mga listeners naton. Mga ginikanan ta. Oo, nasandang ang mga panimagay. Mga tatay, nanay, lolo, ag lola. Nga nagapreparar itpampamahaw. Kanda nga mga estudyante. Kanda nga mga pinalangga nga may sugod sa opisina, may sugod sa klase. Ano paro ginahugat naton? Bangon yon mamahaw. Ag humigop DTX Coffee Mix. Nani sa mga nagahingabot nga makasugod it 8 a.m. before 8 a.m. ay nano paro ginugat bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bango na! Aga siyempre sa aton man karang mga listeners abroad nga nagapamati, nagasubaybay pagi sa aton karang Facebook Live, aton karang Facebook page for K5 News FM Kalibo 94.5. Like i-follow raton daywa ka mga Facebook pages ha para updated ka mo kopila naton ka mga preska ag bag-o nga mga balita mga ka-K5. Good morning sa mga listeners naton sa kabukiran, mangunguma mangingisda man naton sa katangkihan kasubaan. Aton nga mga listeners nga nagapamati sa mga bukas na nga restaurant makaroon. Una sa mga banwa, sa mga kusinero-kusinera, sa may Jassy Catering and Services. Una kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog nga staff nanda. Oy, good morning kinyo tanan-tanan ha. Namik na mga putahe sa Jassy Catering and Services na.
1: Puro, galos.
0: Sa may CEO Listansya, good morning. Aton nga mga duty nga pump boy, ang mga cashier on duty. Napamati man sa aton nga programa. Una kay Daddy Harley sa may Pastrana Ubos. Nagatutok man makaroon nga dlaw it Martes. Ag sa kutob, kumabutan ka aton nga signal. Makaroon nga dlaw it Martes. Welcome gone. Sa aton ka nga palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Anoraton mga nagapanguna nga mga balita. Aton tawan ni Tora sa tonya pag ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Ya kita sa tonya mga headlines, headlines balita lokal. Sa tonya mga headlines sa balita lokal. Aton iplastar mga K5 doday nga ra nga natabo nga distribution ha. It 10 kilos nga bugas sa may Banwa it Makato. Ngawa ko no mag-agi sa barangay, abay ginreklamo. Ginreklamo it sambilog sa mga kapitan. According sa information, daw apat ko nabi nga barangay do daw parihor senaryo ba? Nga wakanda ko no mag-agi ro ringeron nga abi master list nga abi hararo basihan na ton. O kamukapri na ro magpanglista. Hararo guidelines. Iwa ko may mga mauron niya senaryo. Kundi, nung gintog yanan, do iba nga mga barangay kagawad, no? Or iba nga mga tao, din do ginahaboy ng isyo makaroon ita sa bilog sa mga kapitan, partikular ni Kapitan Ludovico Villanueva, it barangay Dumga sa Banwa it Makato. Pamatian tindo na roan ang statement kagin buyan katon kapon, mga K5 kung ano na tabo last week mga ko distribution ko bugas kara bal ko gid makon kay silinangag sa makon kara eh naro iba makon yung mga banwa ay sa mga nagapabot pangit information niya kakon nagachat mga K5 ay kita ro nagreport rito last week sa ABL kat nagpanagtagriya sa kalibo kay abor nagahambal nga amon imo to wa man manag kami kasement tanor man ro gin basihan kara riba nagpila rito nakig sa palaran baga oh ay manay senior man may senior man mana kami pero gin basihan ka toro guidelines PWD single parent senior citizen agat mga wagid bagait may gina kita nga ra at may kun ano nga source of income ra ay riba matabi naghihiningabot man kay makabuol pa sino man abi ro ni ila ay di ka maila ko 10 kilos nga ron makasurbar ka timo kaon ita 3 to 4 days kon halimbawa mga limang bilog man kamo sinyo nga bagay di ba. Di, nag-silinangag to sa Makato, sa Dumga. Ano ro plastada ka rin na balikan taron the statement ni Kapitan Villanueva standby. Samtang sa pihak ka nga parte, sa dugang nga mga headlines. May kantanan sa nasambitan ka nga balita, SK Chairman, ang sambilog nga kagawad it Dumga Makato. Nagtao itapaglaro, hanungod sa nasambitan ka ng isyo. Ay may una bing akusasyon si Kapitan. Kadaw para kana ba? Ginbastos ba imaw? Because nga natabo ro distribution. Ana nga pumuguyo ro rayang ra nga beneficiary pero wa kana mag-agi kundi sa SK chairman ag sa sambilog nga kagawad. Tatlo kani sanda ko no re. Sambilog ro katubang katunto kapon para magtawmat ana nga statement. Sambilog abi nagamasakit. Di, ginsabat ang naraya nga statement ni Cap, ay para kay Cap, magiging traidor niyo tama na ako. Ag daw, ro na tabo tama na nga, ano ra, huwag o tama na niyo ra sa 2026 nga eleksyon. No? Ay, sa ibang kita nga, gapit lang ro barangay eleksyon iya sa aton sa Pilipinas. Wa pa man it may balita nga kon madayon gid man o kon hindi pero kutob nga wa it may naga abot ng information katon kapinhalin to sa lower house no sa mga mambabatas naton nga ginapostpone yung mandoyon ay dayon tarag sigit ano preparation sit COBELEC ba ote natabong arang distribution daw ginasugid niaktan it issue politika. O, ayun na balik-balikan tay pamatian ta man do sa bat it mismong SK chairman ag sa bilog sa kagawad it barangay Dumga sa Banwa it Makato. Samtang sa piyak ka nga parte light materials nga bagay ginyamon it kagayo sa may barangay Vinturansa sa Banwa it Banga. Ag border control kontra ASF ginkasagon itaklan PPO ag daya ka nga upbet. masyado man nga advanced row of beta. Dapat ka ito pamanaramaw ko mga aggressors tayo. Siyempre, aggressors na nagkakabaga ka ron. Isan dati ro posible nga piktado kung makasugod ning ASF Priya Saton. Pero sinabog kong information, may mga gapit sa kapis na mga banwa, no? Like Batan, Agaltabas. Dapat i-test na ron do mga nagamang sakit din nga baboy. Masi malangman baga kung Ricky na matay ay ASF tana. No? Pero may mga grupo abira ita siyempre hag racers and ay engineer agrabante agroon doon mga sugod man ko andang GC party karon. Pero mas dami kita ron nga may mga confirmatory test ng kapatigayo para mas sure bolta ko na ano gibanugro dahilan ko pagkamatay ko iba nga baboy. Samtang local government unit it kalibo nagpatigayon itay karang municipal peace order Peace and Order Council meeting mga kakipay. Importante rin maging istoryahan dito. Eh, kung matanda nyo, di ba, natabong ang shooting incident ko Domingo sa Puokport. Tapos, rin nga rin, what at gajuting substation una sa Puok. Nanoroplastada ka rin. Ag-abor gin istoryahan ka rin, no? During the Municipal Peace and Order Council meeting, yun na karon mismo si Mayor Jury Sucro, ang iba nga mga SB member, nangutana kita hindi na sa sambilo guman sa mga SB, kung ano rin mga gin-discuss rito, ha? Mga kakipaybe. Samtang sa Balita Nasional, mga ginikanan, pamati, kung pabor ka mo o kung hindi, mandatory inspection sa mga school bag, sa mga eskwelahan, ha? Ginatunan pa itay ka ng Department of Education. Pamansigot pa'y dapat kita ikabagaka karon kung mga ginikanan abi kita, no? Ay kung rato matangunga, rusugod, matakuan nga bag rito, notebook, papel, lapis, pantasa, o aga tumbler nga may sugod nga tubi, agrana nga bagon nga biskit. Pamatasigol kita at may dapat ikabagaka karon. Mga inspection doon kung mga mismo nga mga guard una sa eskwelahan. Kung may mga guard una sa eskwelahan, may problema, may mga tanod bando iba. Ay may mga kwan doon eh, no? Pag-request man sa barangay. Yan. May problema kung halaw buhugon nito, naawon malang man madali. Wala ng mga bagong estudyante para at least situate nga raton man ang mga inunga ay safe ron sa sa eskwelahan. Bisan gunting tan delikado taro mga cutter nga ra dapat hindi ta kontakon allowed ro mga elementary student pero high school okay taron kasi ginagamit patalanda ko halimbawa sa mga kaparte ko nga subject sa arts no or sa kon ano pa rin na gamitan it cutter pero dapat ay may paghagong gid nga una ro mistra while nga ginagamit do yon. Naturaton yung mga headlines, ha? Balikan taron sa ton yung pag-ililibag, mag-check it at dugang ang mga reports. Alin sa ton yung mga K5 patrol reporters nga naka-standby. Nasandang ang mga areas of responsibility. Sa ton ka nga kalibo PNP, pag-check dugang sa pila na ton ka mga PNP stations. Pag-balita sa ton ka nga patrol nga nag-libot na sa makaroon ka nga pangorason, mga ka-K5.
1: Ang kampiyon na istasyon K5.
0: Before naton i-check partner, naton niya pag-asa DOST sa pinaka-latest nga weather forecast, no? Magkaroon niya adlaw ita Martes. Oy, higop anay kamo ita kape, ha? Kape nga manamit ag malasa. Rong kape nga paborito at mga doktor iya sa ton sa aklan, eh. Abay na, no? Pangakape na itong ginisuryahan. Rong DTX Coffee Mix. Pre-Bio Coffee ag DTX Premium Coffee. Ito mga sikat nga kaperya sa ton sa Aklan ay herbal coffee mo. Huwag takaw na anong mga halo ng mga chemical o mga K5 nga nagapalala kinyo nga mga bagatian diabetes. Instead nga maglala, gamayad lang ani. Because nga nung kape nga ra, may una nga sangkap nga ampalaya nga may charantin nga nagabulig pandon, solusyon sa mga bagatian yung kape may mga diabetes. Plus, may una pagid mga K5 nga chia seeds nga nagapanamit itsabor kong kape. Ag, syempre, gina-burn na rong mga extra fats sa aton ka na mismo nga gawas. Plus, DSE pagit or desugard sugarcane extract powder. Rong mapait nga parte tubo. Naging extract butang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian, diabetes. May mga maurong abilidad inyong kape, kung uwa, uga agon ron sa bintana. Pag mag-switch ka na, DTX Coffee Mix Free Bio Coffee at DTX Premium Coffee. Mabakay sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, ikara sa Merefendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Barato na! Namit pa, Rolasa!
1: Yonar Viray, Foro, Delos Pons!
0: I-check naton, naton nga dayagan it tiyempo, makarang adlaw it Martes, no? Mga ka-K5. Ay, madyan na kuhang kita eh. Nag-dugum-dugum kita raton nga kagangitan baga makaroon nga adlaw it Martes. Ano ro rason baga? Ano ro nangin dahilan ko pag ugan-ugan nga na? May una baga nga low pressure area? Oh, ay daw may una eh. Di ka natapaman sa aton nga may katunganan nga part it Pilipinas. Ara na partner, no? I-check taton. Pero pag-asa weather specialist niya si Ma'am Chinel Dominguez. Ma'am! Ma'am Chinel, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes? Good morning!
2: Aga po sa ating lahat, narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, June 30, 2026. Patuloy nating minomonitor itong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan over the coastal waters ng San Pascual, Masbate. Mataas pa rin po yung chance nito na maging isang ganap na bagyo, whether during passage niya dito sa ating kalupaan or yung paglagpas niya na dito sa ating kalupaan at nandito na siya sa West Philippine Sea. Once na maging isang ganap na bagyo, ito'y papangalanan nating Henry at agad din po tayo magtataas ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Sayas. Tututok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA. Sa ngayon, humina po ang southwest monsoon at dito na lamang ito umiiral dito sa may Palawan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot nitong low pressure area, inaasahan natin magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, probinsya po ng Mindoro, Romblon at Marinduque. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, inaasahan na naman natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers o kaya localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila at Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. For Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. Tagaytay, 26 to 38 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius at Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Ang buong Visayas naman, inaasahan din natin ay makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dulot nitong low pressure area. At dito naman sa Palawan ay dulot ito ng southwest monsoon. Sa buong Mindanao naman, inaasahan natin ang maaliwalas na panahon pero asahan din po natin yung mga paminsan-minsan na buhos ng pag-ulan, lalo na po sa hapon at sa gabi, dulot po ito ng mga localized thunderstorm. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25-32 degrees Celsius. Sa may Iloilo at Cebu, 26-32 degrees Celsius. Tacloban, 24-32 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 25-32 degrees Celsius. Zamboanga, 25-34 degrees Celsius. At Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Sa atin ng labas na at weather advisory, kaninang 5 a.m. inaasahan po natin ang 50 to 100 millimeters of rain dulot na itong low pressure area habang patawid po ito dito sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Capiz. Napaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin dahil yung ganitong volume po ng pag-ulan ay posible po yung mga flash flood at mga pag-uho ng lupa. Ugaliin po natin makinig sa ating local government units hinggil sa posible po nating kailangan gawin. Para naman bukas, ito po yung paglabas na rin po ng ating low pressure area sa ating Philippine landmass at possible nandito na ito sa may West Philippine Sea. Pero inaasahan pa rin natin ang posibleng 50 to 100 millimeters of rain may Occidental Mindoro at Palawan. By Thursday, July 2, inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain sa may Palawan lamang ay dulot naman ito sa paghila nitong itong bagyo nito ng habagat. So inaasahan pa rin po natin may mga pag-ulan po tayo throughout the week dito sa may Palawan. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:30 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:29 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
1: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
0: Alas 6:57, raton ka rin oras. Thank you again kay Ma'am Chanel Dominguez. Ha, datoro pinaka-latest niya dayagan ni Tiempo, makarang adlaw it Martes. Na mayo na ang low pressure area. Nga na ispatandi ka rin sa may coastal waters it San Pascual, Masbate. Pag hinaba naton Masbate, magapit area sa aton doon sa Panay Island. Ayay, kita mo sa tunga-tunga ko tagipusoon ko Pilipinas. Pero low pressure area nga ra, LPA, no, nga na namilog kabay pang hindi kunta man namang develop para ano sa para nga mangin bagyo hindi kunta no kabay pa ay bahay Miyerkules, Huwebes, Biyernes maka experience at kita at gasa nga panyimpo kung magmaura pero gina-expect man si na Imam Chanel to na basi magwa man dahi mo sa PAR or the Philippine Area of Responsibility hinaga no, or makarang gabi eh no, mga kakipay. Now na to, Sir Baranta ron, ay sa ibang kita kung bagyo ko namat or dagain ni Tiempo, isan LPA, ay nag-iibara ng hugag, nag-iibarod anang piyersa, agro anang dagagan or kung track itay ka ng weather disturbance. Okay? So aton doon, iplastar, do update ka ron from time to time kinyo. Anungod sa day ka ng dagagan ni Tiempo, ay Rokalibo, ginbutang mga K5, ginpedaom sa orange rainfall warning, ani, raton nga aklan. Bati niyo man to kina kay Ma'am Chanel. Pag hinabay naton na sa ruin nga category, iti maka-experience sa kita, itay ka nga posibleng nga napagbubaha-baha no? Sa aton nga mga suba rin na mapiktuhan ng mga una sa low-lying area kapit sa mga suba, mga K5. Posible man kunurong landslide kung magsigi-sigi rong pagbubo itay ka nga ugan. Ayo kita igo tanan no ro rayangarang Occidental Mindoro, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Agkapis. Nanihagong kita sa mga estudyante naton sa mga nagasod sa pisina, may payong, may kapote or kon ano rin ang panangga sa ugan, agod iwas kita sa bagatian.
1: Yonar, Viray, Puro, Delos, Pumas.
0: Alas 7:00 gon daton nga oras sa pagbalik naton balikan ta ro rayangarang silinangag na sa Makato. Pro distribution it anda karang 10 kilos nga bugas anak ko province pat ang distribution da ko last week nagsilinanga kun sanda balikan ta matapos sa importante nga pahanomdom standby
1: D3 Bio Health News D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka triple driver ng galingin mo loko na ibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga buti ka.
4: Oh, sige. Kanta ka sa mga benepisyo sa gagamit sa D3 Bio.
5: Ari Doc, may ginatawag gali kita ang coconut oil cleansing.
4: Mm-hmm.
5: Aha. Why na sila may ginainom ng iban? Coconut oil lang. Mm-hmm. 10 to 14 tablespoon kakutsara sa isa kadlaw for 3 to 4 days.
4: Mm-hmm.
5: Cleanse ginaya.
4: Mm-hmm.
5: But we don't recommend that now.
4: Mm-hmm.
5: Sa D3 Bio, ari mo on yun. Intermittent fasting for 12 hours.
4: Mm-hmm.
5: Within that 12 hours, pwede ka kainom tubig. Pero you take 3 to 5 D3 Bio.
4: Mm-hmm.
5: Ang nami sini kumpara dok gali sa juice fasting, ang D3 Bio fasting niya naton, mm-hmm. nagakdula sang sugar sa lawas mo.
6: Amo to ang baling ni Sir Boy.
5: Juice fasting will still use sugar sa imong lawas, mm-hmm. pero ang D3 Bio fasting, D3 Bio lang imo gininom, will use the MCTs as source mm-hmm. of energy. As a result, mm-hmm. ma-eliminate mong sugar sa imong sining lawas.
4: Correct.
5: Hindi na makaya sang plain D3.
4: Amo nang bay practice ko, intermittent fasting last meal ko 6 or 7. Oh. Dito pa ako mainom sa D3 Bio ko after 12 or after 14 hours.
5: Para una yung gamito ni.
4: Oo. At least baka extend pa ko, di ba? Pa inom ko 8 or 9. Bis ka nalauna pa ko manyaga ya. Kaya may energy ko. Pero ang nami lang, ang energy ko nga gamit, wala latak.
7: Ang akong gusto, nga gusto ko mag D3 Bio. Over ordinary vitamin D3. Because basically, it's proven by science. It is basically proven by studies, research, and government-powered researches and studies. DOST, Ateneo, UP, Manila, and even universities in America and in Singapore. Mm. Saying that extra virgin coconut oil found in D3 Bio promotes full recovery from any viral infection brought about by the pandemic. Statement na sang DOST, statement na sang gobyerno regarding their studies on how extra virgin coconut oil protects our population against COVID-19. So basically, kung gaalaga ka sang may COVID, mag D3 Bio ka na. Feeling mo suspected mo may COVID ka na, mag D3 Bio ka na. Mm. Kung feeling mo gailanat ang tupad balay mo ay kakasabalo kun COVID man na kun hindi, mag D3 Bio
5: ka. Basta may sir boy before pa man nakagsuspect, inom ka na yung daan bakit, no?
7: Para manigurado man.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Gusto ko mag D3 Bio, no? Hmm. It's because daw nag-hire ko housekeepers ang akong ngalawan.
4: Mm-hmm. Housekeeper naman? Housekeeper? Di naman pharmacy?
8: Mm-hmm. Oh. May pharmacy ka na, may housekeeper kapag id. Diba, manotice nyo na kung mag-check-in ka mo sa hotel, no? Before ka mo mag-gwa, diba, pag-gwa nyo, kibot ka mo ang inyong kwarto, himos, Japon. Mm-hmm. Amo nang ginobra ni D3 Bio sa aton lawas. Kung anong ginobra ta nga pag-ukay da sa aton lawas, himuso na ni D3 Bio. Mm-hmm. Para masaayos na ang sulod sang aton lawas.
4: May housekeeper siya sa imo brain.
8: May housekeeper sa imo brain, so, sa imo digestive tract, sa imong cardiovascular
4: sa imo
8: system.
4: Mga
8: sa bilugid nga lawas.
5: Na, no, ang epekto bala sang housekeeper sa real life, tawhay ka, hindi ka sagay ubra, kasi siya ang ubra para sa imo.
4: Para sa kublaw, nagpulikos balay. Mapungkon lang ko kag mahigda kang matulog, kay may nagdapanin
5: doon. Kaya mo galing ng D3 Bio, no?
4: Oo. Si kung naka D3 Bio ka, kumpleto ka. May Philippine Navy ka na, may army ka na, may police ka na, may special forces ka, may ranger ka. Kaya imagine ba, ang monolaurin, kaprilin, monocapric, sila tanan ang mga gapanguna nga mga soldado sa imulawas. Amo nang nakanami, sir boy, kung nakaditribayo ka, tungod sa di matawaran, nga benepisyo. Imagine ba, kakita ba ka BCO nga napanos?
5: Oo, no?
4: Why?
5: So that is the...
4: Kaya nga man, wala sang bakterya nga makapanos ay. Hindi ka tinurupatay na mo. So amo na ka-importante. Nga ang adlaw-adlaw ka mag-D3 Bio. Pero minamon yung ginabalik-balik, kinanglan inom giga D3 Bio every 8 hours kung
5: every
4: gusto ka
5: good,
4: protektado ka.
1: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang

Balikita sa aton karang apanga padayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton karang apanga ililiba mga ka-K5, good morning anay sa mga listeners naton nga nagapupamati ha. Iya sa aton karang programa, una kay John Edward Iturriaga Igat, good morning. Ag kay bro Jerry Jr. Imarga, no, nga nagapamati man iya sa aton karang palatuntunan mga ka-K5. Ag good morning sa mga listeners naton di kara sa may bulwang talipapa nga everyday ko no nga nagapamati no mga ka-K5. Good morning no, thank you so much kinyo. Sa mga taga Makato may nya pagpamati ah mga K5. Umpisa naton do pagtalakay nga ra may kantanan sa rayang-rayang nga balita no. Sa natabo baga nga rice distribution mga K5. Nga konsasiin ay mambay naton nga nangin nagtuhaw ng isyo baga rin na sa Makato ko tinalikdan nga adlaw ay bangod may pag-question di iba nga kapitan nga man it nga man man na it what a man kamon mag-agiro yun or bisan ginpahibago baga kami. No, para nga mga tawo man mga K5 hay may kasabat kami kung ano ro nangin guidelines kara no nga man itwa sanda maka submit rinun bagaro point ni Kapitan Leo Vigildo Villanueva no it barangay Dumga sa Banua it daya kara nga Makato. Dahil according ka na, ginainatunan reimaw it mga pumuguyo, no? Una, mga constituents na na, kung namat sandang aning nga bagay, no? Kung namat sa una sandang opisina sa barangay, ag nag-ask nga, kapman ito at amana kami ma butang sa listahan nito, no? Kung ito nga natabo nga distribution last week, ay tanan nga barangay ay nakasamit man eh. 18 ka barangay at Makato nakasamit. Ay binipisyari man na 1,636. No? Makabenefit ko rin nga tigsang kasako nga bugas nga 10 kilos. So in short, maruman kaabo nga sakor ita bugas nga panagtag. Nga halin sa provincial government naton, nga base man sa akong interview, di ba, aware ka mo ka na, ay ginbalita ito na last week, pag-opening ko rin yung programa nanda nga sa bagong Pilipinas na mga K5, bawat bayan makikinabang. Local Government Support Fund or the LGST or LGSF, no? Bagong Pilipinas Rice Program sa Aklan. So, kalibo ka to, ro, nahaunagid, te, wago ka barangay, ro, gin, butang sa agahon, wago man sa hapon. No? So, kung aton isipon, tanan ng hili summit matari sa kalibo. Pero may una agad nga nagreklamo. Pero iba ro senaryo riya sa Makato dahil ro statement ni Kapitan Villanueva, nagpili man sa riya sa Dumga, pero wa man nakamon mag-agi. Nga ni Rotawo man, nagapangutanakat mga deserving man kunta man na nga makabaton. Like abiman ang gaadto tarito sa amon sa bagay ng utana ko namat ako nyo tingani man ang asawa ro na nabubos na nga matuwat ang mana ko rito sa listahan. Harap man lang kasimple ng pangutana. Eh paling ko man ang masabat doon. Ay waman kita kasay ko na ano ro guidelines. Ganun, pero sa ako nyo tamana nga paghibago ay ginbalita man yan sa radyo ay mga kwan abiron din nga single parents ang PWD sa bilog sa mga dapat gid nga makafe. Lami una pagid man nga wagid matakabaton. No? Ay paano ko man ang explicar doon ito sa pumoy? Bukod at manat, wata mag-agir ya sakon? Daw na damage ko no, ro, pangaga ni Kap. Ag daw para kanay, makapikto taron sa pag-abuton tangarang eleksyon matuod ay para kanay ginaubrat na naroan ng mga trabaho na sa barangay. I found out ko lihi, may unat agaling nga tatlo ka mga officials na SK chairman, ag daywa ka mga
kagawad nga bukod naman at chismis ganiron kundi matuod tayo gin verify namong kapon ang daywa kamo na nagpay.

0: interview. Nga saan na taman nun naglista? Era ko yung taman ng ginagainan it buot. Taman man na, sa yung galisanda nga may ginapausoy nga ron nga mga tao nga ginapanagtagan it bugas nga sa rin nga pasok sa rin guidelines, eh what amana sa nakakon magpahibago? No? Parang na what amana na dako na respetuha? Maroon ba ga? No? Kaso, doon yung manggaling at tatlo, according man kay Cap, daw, saan naman do possible nga mag-run sa next election nga na? Daw para kay Cap, daw guwa na, daw parang may halo na siguro mana ng pamulitika, mga mauron abe. Pero kung kakon ako gatanaw is, daw mauron gid man do guwa abe mana ko na lima mapamatudan, nga gingamitan it politika. That's why makon, klaro kong tamanda sa piyak na side. Maroon naging buwan taman ita side ritoro eskit sermon ang sambilog sa makagawad. Pero unahon naton itpagpabati, makara partner, raw statement ni Kapitan Leo Vigildo Villanueva, no? It barangay Dumga sa Makato bilang kapitan, no? Aton kana partner, no, nga pagapamatian
1: Foro de los Pueblos.
2: Mga K5, kay ba naton makaron si Kapitan Leo Vigildo ay Villanueva, barangay chairman it barangay Dumga iya sa Banua ita Makato, ray may kantanan sa gusto ipaabot ni Kapitan, no, ay may mga nagagapit abi iya sanang opisina sa barangay hall ag ito sanang residensya nga nagareklamo ko may kantanan sa pagpanagtag baga 10 kilo nga bugas kung nagtaliwan nga Domingo, no, iya sa Banua it Makato nga kuno ribaman itwa ka avail agrogi na basog hayro lista kuno pagpanglistat barangay council, no. Kap, unas na lang, good morning ani Kimo.
3: Good morning, no, sa K5 kay ano
2: K5 Yunard.
3: Good morning gid sa mga inyong nagapagabati sa inyong istasyon.
2: Kap, ano ro natabo ko last week nga raga nabot sa punto ta nga may mga naga pabot kimo triklamo nga man kuno wa kasamit ita 10 kilos nga bukas nga ra.
3: Ako ko nabi nga to adlaw it Biyernes ay matsa ging kwanta kami kung mga tawong nga ikramo. May mga nagpilat abing to nga nakabati sanda nga may gina pana nga bugas ay abo tingtong nag-akto ag wa man sa dito nakalista.
2: Sindo venue ane by the way kang kap?
3: Ito sa sport complex sa Makato.
2: Oo.
3: Pero yun, no, natabo nga pagwa sa nito kabaton, bumalik sa diya sa Juan Barangay. Pagkamit aranda nga pag kinotanon ay siyempre gasabat ako nga wa kami ka sayod. Kudu yun nga bugas nga ginapanao ay kami ni Kidro may sambilog nga kuan single parent nga imo gitaro nagakuan niya ni nga kaman manakap nga wa ako pag listahan ay sayo naman mana nga wa it naga kuan gabiyahe bayi nga ni Mora gabiyahe tricycle.
2: Oo.
3: Ay nagakuan kita imo ato nga ora ka og ton siguro ay nang pilat imo to sa sport.
2: Salig-salig di mo nga makabel ay do guidelines ay single parents eh.
3: Sabi eh, may ano nga, may ginpag-uwa nga guidelines to province. Ay, tambilog mga single parent, isip naman, agrana ko nung mga kaibahan niya, tricycle driver, di nga sinugo, imaway, akman pataman, naro po ang kilong apugas ko, dalawa to nung pa. E, siyempre nga ang tunan na, ba, pag-abot nga ito ni mo sa pila, ay, nambangan ako na imaw, na, wakating mana iya, lista. Ay maron na matsagalain na ng buot. Gabi gidron kakon nga. Sayod ko nga single parent. Ima ko manuwa ko in lista. Ay watangan ima kon kami ya pa sayod sa barangay. Karon kung ano ro inyo nga ron niya ginapilahan ito makaron ng sa sport complex.
2: Pero before the distribution nga rakap, nakabaton ka at information nga may panagtaga 19 kilos nga bugas ng saring adlaw.
3: Wagidaron ako it na abot. Nag-abot ka ako niya nga kung anong man. O nagpasayot ka ako niya may distribution it. Daya nga adlaw it. Bugas.
2: Oo. Or may tawo nga taga LGU or province nga nagapit kimo para buong dog na tawag master list iya sa barangay ko. Datoro basihan.
3: Wagid. Wagid ako niya at nagpagapit.
2: So, butang bagon, what at participation do imong opisina rito? Parte ko mga lista-lista nga ra.
3: What, Aron? Wag na kami kasayod mag-umpisa sa ako niya, Secretary Treasurer, ko sa staff nila sa barangay. What at nakasayod ko do yun niya? One, huwas kin siguro sa daywag ang nakong kakagawad niya. Napatihan ako sa naguhuwa nga ron niya lista-lista ko na may impormasyon. Siyempre, ginaako ko ta nga number one yung tismoso sa barangay, ayro kapitan ay. Ay nga niyabo man ka kong ga informa nga dayang mga tao, rin na nagpanglista. Ag matsabati ko ay nabinta taro alista nga nito sa nabuhit bugas.
2: Alin iya sing barangay nabinta katawo?
3: Oo, nabinta katawo.
2: Ag nabinta katawo sa pag-isayid mo, sinsa na nagbasi ka nakap?
3: Din niya ni ako niya ginakuan ni pamanit may guidelines tapos wa ko nakatama may una karon ni lambang nga pero sa nagpanglista nga ron may anda nga aging lista anda ta nga una-una ning lista nanda ng pamilya ay bukod man ron it pa
2: may una wa, sa guidelines siguro to
3: oo sambilo gagero may una man niya wa man sa guidelines tro purpose. May purpose man ito nga, abo man gaturo, may mga purpose ito nga.
2: Purpose naka, member nga naka-avail.
3: Oo, naka-baton. Ay, Roy, matara ako niya gina, at sa magain man yung buotro niya, at sa kapingin sa ako niya lang daywang kakagawad niya lang nga, kuwan nga, at sa, siyempre kaibahan sa naka, sa council.
2: Oo.
3: At sa pakalulo, kabaga ng darabarangay, paala ka na, ikaw, kuwanan, ikaw, bukasugon, karon, kamanduot, kuwan. At sabi nyo, brahan, kung baka nandang mabrat, isyo ha. Isyo sa din nga rin natabo.
2: So, imong ginaligar ka, may tawot ang nagpanglista nga bukod at member ita council ninyo, may una dahil yung kagawad yan.
3: Oo. Pero ako nga balita ay, may din niya, iskig pagid. Din na ako niya, mga na, baton niya, balita. At may, siyempre, lapit lang ang eleksyon. Daya siguro makon ng mga grupo, may inkwintro namon pag-abot at barangay eleksyon.
2: So para kimo ay doon natabo ka ng distribution, garo mga tao nga nagbaton nga ginpanglista, eh, may halo tarang pamulitikado yung botang bangkap.
3: Sa imo ang abi nga, iabot sing isip, piniinuha lang kung ano ro, matsa, pamatsyagan nga ginatanaw-tanaw baga di mo nga ginaplano gun pag matabo. Agro yun yan era ako niya ginabantayan na pagkabot file kadidasi sa barangay niya. Makita dayang mga tao ay tama era akong hinala.
2: Dayang hinala. Ay,
3: plano taro dayang mga tao nga ra.
2: Oo.
3: Nga sandar pa na. Uwa ako kasayod kung sino nag-kumbinyo kanda sa LGO.
2: Oo.
3: Nga kung haman ni sandar nag-panglista.
2: Oo. Okay. Ay paalin nun, Kap, may nag-adto ta sa inyong bagay or iya sa inyong mga opisina. Ano, paano mo na-explicar do yun nga what akabot may kahilabtanan ko lista-lista nga to, no? Ay daw madami sa inyong pangagan karon eh.
3: Eh, do yun kita, Aro. Pasalamat ako, iya ka mo, sa K5 na nakawaram sa amon niya barangay. Na, do yun, Aro, nga ginakuan ko matara akong side man, na what kami ka sayo diya sa barangay ulit. Doon niya pagpanglista ko. Mga natabot mo rin yung pagtaoy din kilos na bugas. Ay dahil ko. What happened? Ako tangagi ka to. Umpisa para ka COVID niya to. COVID-19 niya to. Makaraon do. Mga isyo man ka to. Ito yun niya. Mga hudpak-hudpak. May samilog gani nga. Abo ko niya samilog. Nawa paghihapon na sa tagamuho sa akon nga kakon dahil ko sa bugas nga ito ang manok sa bilaw. Ay matsa awin ron baga ako nga may mga makaragihapon nga matabo. Na hindi at agad man ako kung takon magbaton kung bukon malangit matupod na ito no bilog nga barangay nga matawan ay doon yun nga nagatman nga ako nga base kung isyuhan man dahil lo barangay. Imo nga ni Ron niya, hindi kita nga ni Kunta karon mag agha istoryahan naman sa council doon. Hindi kita magbaton kun hindi mag topod do tanang nga tawo kun may ginapanaugid man.
2: Kay palin ay allegedly da tatlo sa makibahan sa council do
3: gambangan gambangan yung rantawog to gitay nakaambag dapat mo niya ay makon ay matsa naha traidor ta kita dige matsa do in lo term na kon niya naha buy ano na siyempre ugot ka man ay kaibahan ka mo siyempre magdagahing sanda eh. Sa council sanda dagahing sanda nga kung ano issue niya sa barangay ay madagahing man sanda ay kamuwat aron nag kuan niya matsa trinaidor karon nga trabaho.
2: Okay. So imukap nga kanabi linya kay man ikaw is bukon ikaw ba na klaro naton para at least kaliyaw man da. Bukon ka it kapartido ko presenting administrasyon niya sa Makato Cell Geo.
3: Huron, kung sa kuan gid mata nga halin pa mata Makato kay bukon kami pa grupo.
2: So basi ang baon ng dakap nga maroon nga natawaan it poder datong tatlo ka mga sa council nimo ay bangod basi datoro sa partido. Siguro tandaro kin tawaan it gahom para maglista.
3: Siguro basi ron doyon sa aton yung manang isipon niya kuan.
2: Pero nakasugit imo ring tatlo nga kami ro kin tugyanan kara.
3: Wa doyon para ako niya imo nga nim para naugot man ako ron kan dati. Kung nagsikreto man sa nakakon nabi, naka-preparan man ako. Ang nakatao man ako kan that advice sa mga ganya, kung matsa, huwag niya na ako ha, respeto man. Pag ako, nagapatag ako kan da nga, wa ta, tutog na, nagapungko kita, ay magbuhuligan niya kita sa ato niya barangay. Dugaon at abagan natin ang aeropamulitiko, kung eleksyon matagaling, kontra matagaling kamu, kung, pero kung makamtapos yung mata, ay
2: serbisyo na eh.
3: Serbisyo taron sa barangay ro ano niya ginausoy.
2: May term ka pa kap sa raya? Pila pa?
3: Oh, may last
2: term sa raya.
3: Last term
2: pa ako. Oo.
3: Sado yung niya kuwan. At siyempre, last term mong man na eh. Tapusin lang din matanakon na akong niya. Umpisa niya sa barangay. May akong pangawa matapos. Ay, hindi. Tapusin na lang din para matapos mo ng termin. May akong mga ipakita sa tawong nagtrabaho matapon niya sa barangay.
2: Minsan ay mabikap sa LGU nga datot aron nagpanagtag ko last week ag sa mga pumuyo nga wak makabil ya sa Dumga Makato.
3: Ang kuryo man doon, akong mga ginapabot sa LGU kapag nato tinatumbo kung sinuro mga nag-agto iyan, nagsugo sa mga tawong nga rahay. At sa mabaho man kako niya pasamaran sa barangay, ako ro ano itawo nga ginatunan niya pagbuslahan na makarahay. Tsan pagbatsyag ba ay matsa nangangangat kami sa barangay nga wata kami nakasayot. Pero butang man kung taron sa tama, wala man ako kato nagagalikramo kung ta kung saan da nga ng mga dinsogo. Kung tama man dahil may kay Jaistro, biskan sa damat aron ng panupod, aging butang na sa tama ang pagpanao. Da kundi wait naglikramo wat nagabot iya sa barangay. Ay mahipos mata kami ron kun ano sa tama matanga kuan. Processor aton niya pagpanupod ko bugas na to.
2: May kaso ko si Nablero nakabil.
3: Ay di yon abo ma ngun basi kun may lugar pa kamo eh katuro ko pa kinyo kun sa desin oro na ka. Bill pwede ninyo ay pangutana. Kaya yun nga eh, yagahong at rodaya nga rin single parent karang gabiyahi ay alas otso ay yung paimawag yung paabot yun na ro. Pandahil may balita o nabi nga may manto iya nga taga-media. Makumayit nga rin makon nun niya, iya ka mo para kamu mismo ro. Kwan na, bukong dat, butang-butang ra ako niya nga kwan. Ay, siyempre, nagpangutan naman ako bilang haling ko Sabado, Domingo kahapon. Nagpangunta naman ako kung saan dahil sino. Siyempre, hindi kita magpabangot. Kino, may testigos na ikapakita inyo. Ay, Mauron, mas pasalamat ako nga na agto ka mo iya para paliwanag at anamon do side namon iya sa barangay. Na wata kami pagkasayod. At sa nangangana si Kapitan ay na salisihan ba kung sa mga konbagay at sa hasalisihan ta kung mga dayangan na obra it mga listahan at ako taro kabasugan yan ay at sa nakawan ko ito sa pamatyagan na nakapuntos na sanda pag-abot it mag-abot o barangay eleksyon nakapuntos may iapon yung tama ng one point pero yun no, na nga kung siguro anang isip
4: Ano yung matsa mahinaba mong makong kalipay randa nga. Manaba mong kalipay randa nga binugran ng panay. Siyempre naging hero ka kato sa puong kilo.
5: Kilo.
4: Ugat.
3: Sige. Ay, hero yan siguro rin ako niya mahambag.
2: Thank you, Cap. Good morning.
3: Thank you.
0: Dato si Kapitan Leo Vigildo, Villanueva, mga K-5. No? Naturaan nga mga ginbuyan nga statement kapon. Dahil nag-ugat kanira, no? Again, sa mga late tuner nga taga-barangay Dumga sa Makato or taga-Makato, no? Nga nagapamati. Nag-ugat ra ko, tinalikdan nga Domingo ay aron makita nyo sa amin yung Facebook Live, aron do sa kusako nga bugas nga gin-distribute last week, no? Una sa Makato, sa nang covered court. 1,636 ka mga beneficiary. Timaron man kabo kasako eh, no? Ro, ginpanagtag. So, ro mga taga-barangay Dumga nga beneficiary, ginpang-identify sanda it mga kagawad, iski chairman, agdaywa ka kagawad. So, doon yung ginagainan bagay it buot ni kapitan, ay dapat man akong mauron, may andat agaling pag-isayod, higin paabot man kung ta man akamon. Kakon, partikular bilang kapitan ay itakakod ba na nagalinapit ro tawo nga wat aman na hilistag, may mga reklamo ta na nga man kuno rugin listay, eh, makato, mga madjamiana man na kuno nga purpose or purpose beneficiary man ay mao, hindi tama na pwede ron. Bukod mo pasok sa guidelines, no? Nga dapat makabaton. Ag may una pang reklamo, muna mo to. In short, si Kapitano nag-atubang kurintanan nga questions. Mapasaan ang bagay or una sa nakarang opisina. Itiway mo't may kasabat. Agwat alimot may paghibag nga may mauron tagaling distribution. Kuli, may nagsugid ka na nga, ato man, nasa ni Kagawad, aratawa may pangalang kitang ginabuitan eh. Si Kagawad Leilani Sacramento man ah, si Kagawad Lon na Casimiro, ang SK Chairman Paulo Lusaria, daw sanda tama na ron naglista. Kasi nga ni, sa line-up nga ra it, council nda sa Makato, dayang tatlo daw, mamba naton matangani nga kontrapartido ra sanda. In short, bukod siya nat sa line-up ni Kapitan, pero nagdaog, siyempre maroon nakasugod sa pagiging Kagawad ag Barangay Chairman. SK Chairman. No? Pero, regar nga sitwasyon, kandangin tugyan matamatood ro pagpanglista. Ro sa nga may matudan tayo, wasan na mag-coordinate kay Kap, maroon naakik si Kap, ay ito takanor tao nag-atubang. O, oh, di ba? At para kay Kap, ito may unat ang sa something na si sense mga issue politika, utara ay, dahil nga nga nahuyaan mo, nasama dra ng pangagan, ay gin-question mo ko tao mo, nga mamanakap o tama na ko ka to. O, oh, ay single parents man ako. O, oh, waman ako ta partner. Suluhanon ko ang inabuhi, rakon man ang pamilya. No? Agarong kita numero uno sa guidelines. And then, may naman yung mga PWD, ka reklamo man ko, no? Oh. So, para patas man, ginbuan man naton ita statement, ro rayang ranga si SK Chairman Paulo Lusaria, Kagawad Leilani Sacramento, ay si Ma'am Lorna Casimero, may mga importanteng butang kapon ay mga gayon ng pamatsyag. So, at least ay may daywa nga nagsabat ito. Nang explain man ko andang aside. Para patas man ito, pagdagal ko balita nga ra. No? Ano ro sa likod ka ra? Ano ka matuod o ginakusar ni Kap nga may una nga isyo politika? No? Naka one point ito man na sanda. Di ba? Ay, bakit nabi matuod kung ikaw ro mismong naglista eh. Di ba? Agawso ro nga rong ginpanglista bagahay makabig naton pasok sa guidelines nga dapat makabatong ikaron imaw bagahay PWD senior citizen nga wat ginabaton nga pensyon aga single parent imaw oh aton nang balikan ha rodoy nga ron nga balita statement ko daywa ka mga kaparty ko council it Dumga kore nga rang isyo balikan taro matapos siya may importante nga pahanomdom standby.
6: Ang kakampyon ng estasyon sa Kaliwa Clan, 94.5 K5 News FM News.
5: FM. I Care Gold.
7: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Ambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirme nga katol imo mata, indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: epektibo.
1: My G-Shake!
2: Mabakal sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
3: Ako si Brent Domingo, Extend Food Supplement User. Dako, gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic

0: ng ating memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: TGX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.

0: GX Coffee Mix.
1: GX Coffee Mix. Mapakala ka butika. Nagkapangita ka pala sang food supplement nga barato, tegalidad, kag-aprubado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM.
3: K5 News FM.
4: Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM.
5: Yonar Viray.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Alas 7:37 yon daton karang oras, balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton yung paglilibag, good morning kay Ainuri Zagales. May klase po ba sa Guadalupe National High School? Waman so far it may ginpagwa nga suspension ni klase, no? Yes, aton sa Aklan, although nga naka kwan kita, no? Orange warning. Guafa Kalipa, good morning. Thank you kid sa pagpamati kay Sir Jose Nelson Delfin sa ASU Banga. Thank you kid sa pagpamati sa mga taga Aklan State University, ha? Kay Ma'am Tessie Sukgang nga nagatutok man makaroon nga gahon. Well, araw ro sabat ni Kagawad Lailani Sacramento ag SK Chairman Paulo Lusaria, no? Nga dayro daw naglista, eh. Dayro gintugyanan ko local government unit nga maglista it mga pangagan, mga ka-K5 nga maka-avail ko rin bugas nga 10 kilos. Pero siyempre, dapat sunod man mantod sa guidelines si Mao, ginsunod matananda. Napangutan, ginsunod man magananda. Ano randa ka nga mahambal sa nangin statement ni Kapitan ba kahapon? Ato man niya pamatian do pahayag it daywa ka mga opisyalis it barangay ko, barangay Dumga, makato mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
8: Mga K5, kay ba natin makaroon do SK Chairman it Barangay Dumga Makato, no? Ag sambilog sa Barangay Kagawad ita submit ka barangay para mag-explain man, no? Matapos ka nang hambaw ni Kapitan nga Villanueva it Dumga nga wa ka na mag-agiro listahan ag may mga ginasugid nga member it anang council including naro SK, no? Ag pila ka mga member it anang Kagawad nga kanda gintugyan datong ato nga pagpanglista, no? Kundi bukod at kana. So anang ginaklaro ron kay ina mga K5 bangod may mga residente nga nag-adto sa nang barangay gina-question imo parte sa distribution it 10 kilos nga bugas ko last week iya sa Banwa it Makato, no? So para pagklaro man karon, una na ton do SK Chairman mga K5. Sir, imo nga full name man ni sir.
9: Good morning sir. Ako gali si Paulo Tukol Losaria, SK Chairperson at Barangay Tunggag. Gusto na mo ni-clarify sir do mga nagagawa ng mga issue nga doon abi nga pag-distribute it 10 kilos nga bugas nga nagalin sa national hygiene gamit ko no namon bilang pauna ang hugag para sa pagabuton nga eleksyon sa November. Pero gina-allege na nakamon sir it amon niya barangay captain ay wa ka na nag-agiro pagpalista baga it sa bugas ay kami man nga nga nagpanglista kaibahan sa akong kaibahan sa sugod it council ay nagkuta na mataron kami anay sir kung naka-agi yun baga raya sa barangay or kailangan niya mag-agi raya sa barangay pero
8: sa may mismo sikap inyo karong gininformahan nga naka-esto niya yung makon kumbaga doon na namin kina to eh daw bilang pagrespeto bang kumbaga ginpabot ka da nga galista kami may task yung gintao ka mong local government unit
9: ginaako pantana mo doon sir nga wa namon imaw ha inform nga may doon yan nga distribution it bugas pero it doesn't mean sir nga wa namon imaw na inform hay ga sekreto ta kami nga aggamiton yung tanamon dato para sa pag-abuton ng eleksyon. Mm. Actually, sir, nag-session kami karon bago redistribution it bugas.
8: Uh-oh.
9: At naghambag mataimaw nga sayod yun man naton nga ro eleksyon hay pag-abuton. So magtrabaho at hanay kita ag magayo pa mataron imaw ag di pa naton masayran kung matigayon or hindi. Raanda may dugang pagid-abi, sir, nga mga nagsalaptanan, abi kami sa GC, nagkaroon kami palitan it mga hagambago na nakabati man kami sa Sambilog na konsyal nga timprano pa kuno kami gagubo itawo, timprano pa kami gapanglista itamon yung mga kaapin. Actually, sir, kung mantawon hambay ko nga ni high cap mako na ready kami mag-atubang kimo at nga i-explicar the ammonia side. Kung gusto mo matamakon kami iparadyo, hay okay lang man iparadyo mo man kami kap, basta ma-explicar na mo na mong side ag mapakita na mong dolista it amon niya mga beneficiary. As far as I know, sir, do amon niya mga analista, sir, sa amon niya barangay is deserving mga family ag deserving a household ag kung gusto gid ni kap matanaw amon niya lista, itaon na mo amon niya lista nga kagabanan sa mga nalista namon is ana man nga mga naging kaibahan kung nagtaliwan nga mga nagtaliwan nga eleksyon. So ibig sabihin kara, sir, ay wa ta kami itgintan-aw nga kaapin, wa kami itgintan-aw nga kontra. Although sayod naton nga ro sistema iya sa Pilipinas kung kontra kaapin di ka pagilista, pero nga namon doon din considerar, sir, sayod ron it pamuguyo it barangay Dumga nga kung sino ro amon yung mga ginpanglista deserving matarayasan da.
8: So for the transparency, willing ta kami ipakita ro master list nga ron Pabilugan tanan 90 no ka mga beneficiary.
9: 125 supposedly, sir. So according iya sa pag-distribute nga to, sir, it bugas ay naging 124 imaw kasi nagkaroon it double entry.
8: Okay.
9: May nag-agad to kuno kana nga mga wa nakabaton ay actually, sir, abo-abo nga wa nakabaton sa bukod yang
8: sa limited slots.
9: Limited slots gid imaw, sir. Uh-oh. Kasi gusto ko nga ni nga dapat ay magubtan man it mga tawo nga pero pagpanupod it ayuda ay bukon isang bagsakan nga magtugupod ro tanan. Pero bugas nga nag-abot, sir, iya sa makato sa ako niya pagkasayod is 1,636 nga mga kabugas. Hay gin-divide ron, sir, sa 18 ka mga kabaranggayan. Gintawan it slots do bawat barangay kung sino ang anay ro makabaton ag hindi ko na magkahawag dahil may una pa man yung mga follow-up ng mga ayuda nga gagaabot ng mga bugas nga gahalin mata sa LG yung panaog mata sa barangay. Pero amon niya, sir, nga ginaako namon although nagkugang kami sa pagtao it information sa amon niya barangay captain, ginaako mata namon niya, nagkasaga kami, pero bukod do yun it ibig sabihin, sir, nga nagapamulitika ta kami.
8: Daw ko na ito nabiisipon ag kumaga diretsahan no nga komentot mga pumoy daw ag ginagamit ni Cap ng word kines naka 1 point yung takono kamo din baga
9: yun yan eh, sir, yung mga misinterpretation, misconception kasi do yun git aro ang dagagi nga naiisip. Kung kapon mata, sir, ay kami ka to ni konsihal nga kaibahan na amon, sir, tag konsihal yun kami nga wa pata nakalingkod ra amon yan nga mayor, si mayor Langkoy randa pa mata nga kumbaga ginakonsiderar nga partido pero nakalingkod iya sa munisipyo. Nakikibot lang man yan ni kami, sir, nga sa amon yung covered court part yun kami council, sir, ha. Nakikibot lang kami nga sa amon yung covered court may distribution na tagaliit mga mauraya, may releasing it financial assistance, may program tagalisan na itong mauraya, pero wa man kami na-inform. Pero ro amon niya ta, sir, nga ginaisip ka toy. Okay lang ron basta ro andang ro mga nakabaton is kunta ay mga deserving. Importante ka ni nakabaton ro aton yung pumuguyo ag kumbaga deserving baga ro nabaton. Habay ko nga ni sa amon niya GC. Sa minatuod yung makon kapay nagapangutang man kami itbugas amo bilang SK chairman gapangutang kami itbugas. Kinahanggan man amon do bugas pero sa bilog makon sa amon niya pamilya ay wa namon gingakot sa lista para makalikaw kami sa mga ginahambang itawo nga kung kesyo magapit sa guwagay, doon yung tamong ilista. Ginlibot, gitanamon doon, sir, doon panimagay, ng mga solo peren, doon mga four-piece, ay mo, matanamon paglista, sir, ginkutan na.
8: So, klaro doon yun nga, wait, four-piece, ay kapan nabi, gila, allegedly, malamay, bati-bati, sir, manaton, doon, bati-bati, ay isang hangin malangman doon, eh.
9: Doon yan, eh, sir, doon. Siguro, ay, andang nga, ginahambal, sir, may mga sa ibang taogang gate, kung sa'yo, naghalin doon yun, yung mga agambaw niya, mga four-piece ko, no, ay nakalista. Pero amo na binga pagkasayo tay ro pumuguyo it ro pumuguyo within our barangay nga wa gid pribilehiyo sa barangay nga halimbawa mga senior citizens nga wa matay nababaton nga pension sa senior ay pwede imong ilista
8: yo no
9: do yun mataron imo sir kasi wa imo privilege sa barangay nga mabaton pero amo nya gid kunta sir nga ginahinyo ay maintindihan it council ag maguptan ba nga ro mga pumuguyo ay nakabaton matagit itbugas. Huwa matakamit ninhawiran, huwa matakamit ninlista ng mga motong o mga tao, maginlista namon ito, ag kami natamabuo. Tanan-tanan ay nakabaton sa amon yung mga lista. Ag siyempre, bukon gapangayo man kami, it, pasensya anay sa mga uwa na halista. Ag magpangamuyo ganggit nga sa sunod ay kamo man do makagakot sa distribution it bugas dahil abo pa sang pagkasayot abo pa nga mga na ayuda ro kaabot agi distribute sa bawat barangay.
8: May LGU pa bira eh. Dato nga to province to klaro di ba? Last week ano nga specific date to sir? Adlaw 29 makaray no?
9: 25 yata ano.
8: Oo. Basta last week imaw.
9: June 25.
8: So may at munisipyo pa nga budget 10 million hamba ni Ma'am Tokay na iya sa munisipyo is daw gahugat pagid it update no? Although unang do budget. So kato man do iba siguro pwede ka submit tag mga wa sir kalista.
9: Tag mga nahalista man dun makaron sir hey. Siyempre ipaiway man anay na mong sandag. Ilista man tag mga wa man nakasamit it. Bugas ag hambang ani ni kap to sa amon ni GC. Sa sunod hambat konsehal namon sa sunod hay kung may makaraya hay pwede nga i-inform lang man kami nagamba matapong kami ito nga okay makon kap okay makon konsehal ruin ay although medyo nagbasot baga ang buot baga sir dahil waan ay nanda kami kitawan time to explain time nga istoryahon kung tayo ginpagawa kung taga ginandaan nga masot it buot kamon ag willing ta kami mag-atuba ang kanta willing mata kami nga i-explain na bago nga na ipatawagan kami ka kung gusto mong patawagon.
8: True session.
9: Oo, paradyo ka kami makon ka kung gusto mong iparadyo.
8: Which is nagpa-enter yung gili mo sa radyo matood.
9: Doon yan eh. So iyaw, man git makon eh. Siyempre ma-explain man namon bukon niyang itkanta. Mas marami nga sa raya nga nga platform eh. Bukon niyang it. Konsehal dumakabati. Kundi itanan niya pumuguyo aga pamati sa radyo ay maka makasayod sa amon niya side man.
8: Oo, gumiwasan do chismis nga ginatawag naton. Si Kagawad, full name ni mo Kagawad?
0: Kagawad Lilani Sacramento, sir.
8: Oo, ano nga imong mambay sa doon nga nagtuhaw nga isyo sa inyong barangay Kagawad?
0: Pag time abi nga to nga nagsisyon kami, hey nagkuta na matanga ni among secret among treasurer nga about man na saraya nga senior man nga to haba ni Mama Tiong sa mga PWD. Haya ba nag hamba mat ako nga sa about na akong sa bugas ron hay ako malat ang ginhambal ka to hay bisan sa bilog makon sang pamilya hay wa gid ang makot linsod agod masinghan ang makon nga bukon at masinghan porke magapit sa uwag hay imutanan nga pamilya ilista naghambal pa nga ni ra among Kagawad nga sang bilog mayad mat amana ron agod iwas ka mana sa isyu hay ra amo malang abi karon nga saga gid mat amatuod hay sempre wa kami kay kapitan nagaong naghamba nga abi ka pay may pa distribution abi it bugas ay
8: akinyo gintugyan do
0: master list akinyo gintugyan ag naghamba mat angani karon nga paalin makon indi un makon ig agi sa barangay Aberon ay ibukon man mana dahil halin abi manar dito sa province ag true LGU ag LGU mat amanar ga gather itawo nga kumbaga sa ano gingamit yang kami na council nga magapit ito sa among barangay
8: dahil kamur naka-identify sa inyong kami area
0: kami naka-identify kaya willing ta kami nga ipakita namon ra among listing kung baga sa ano hay ra akon man lang mangginahin nyo sa mga wa pa nakasamit di ba natural gid aron sir nga tanan nga mga goods mga ano nga rang distribution ay di gid man mag-igo sa bilog natong barangay dahil
8: kasi ro hamba it promise sabi sa akong interview kay Engineer Apolonio para limited slots pa lang man abira kung anat province So may marunong mi alam at LGU ag hopefully nga di ka to mapunan tanan tanan.
0: Do yun nga ni sir agud kun sinoro nakalista sa rayang ay governors ano nga ra hay di ka to manamon ilista ro nakalista sa ana et municipal. Do yun man lang sir da akon mong mahambal.
8: Oo. So haklaro ni SK nga wat pamulitika kimo man nga kagawad ano mahambaw sa naka 1 point kung kuno man yato
0: do nagain man yani ang medyo nagain man yani ang buot kasi una talaga sa ICAP nga instinct nga do yon ahir akon nga ning rason ro yung mga tawo makon nga ang ginlista namon wa gid akamit ginbuhian nga hambal karon nga o ilista ta butoha kami wa gid akami karot ginhambal do yon gid ang ginaklaro kay CAP sa among ibang councils ag nagsinghan pa nga ni ako kay CAP nga kap makon sa among GC nga sa atong GC makon nga ra hindi ta makon kita pwede nga magdiskusyon it mga raya nga ra ga patawag kami tapos sa rayang GC makon naton information and dissemination niya ta dikara hindi ta kita mag discuss dikara about sa doyon kasi kung sa GC naton ipaagi hindi naton ma-explain kada isa garo atong side dahil malisod ga tayo doyon sir malisod ga tayo.
8: So ano ra may balak ka mong kanbaga nga ipabot doon sa council nyo para schedule inyong pag-isurihan ay karon ma'am.
0: Oo kap ay ayo sir wa mata kami na hadlok nga kwan mangayo gid kami
8: dispensa akatay present siguro inyong
0: oo listing at wa ta kami na wa ta kami masinghan nga una ra amon nga naakig o na ano kung di iraamon yung taga-apologize mata kami kay kapitan kung ano man na among kakugangan nga waka na naghamba ay sa doon matabi ka mong hamba nga mag-gather lang kami
8: ang nakasanayan yun man ay sila ni SK kat dating time man ay akikibot man kamo may distribution man dati
0: agbisan nga ni sir sa mga patupad nga ron sir kung amatay kaming council tawa niya kami sa kasang bilog tapos imaw nga imaw malang mando tawo nga nantang ginalista pero yun matangani sir da among kan pero never gid kami sir karon nga nag reklamo wa gid kami karon nagpaabot nga abi nagreklamo kami wa
9: hindi yun kumbaga kung may mga makaruyan ba yung awa, manta kami na-inform, mana sir. Ramo na itang ginaisip ay, mayad nga ni Ron ay may nag-abot nga grasya iya sa atong pumunguyo at barangay Dumga. Ag tanan ay nakakasamit. Kung buko may tanan ay basis sa sunod ay makasamit man. Ag hindi ko ta dapat sir ipairal do mga election. Online. Doon do unang-una, doon do nagiging cause it barrier yun dahil sa communication it amo niya council doon nagiging cause it ilang dahil sa bawat isa nga dahil nasairan namon nga ikaw gali ito kating sa pihak kami iya sa pihak makara so para ro goal abi namon iyaw ta kami sa pwesto sa pwesto so amo niya ta nga goal is makaserve sa pumuyo it insakto nga wa it ginatago ag the right to inform it kada isa ka sa amon yung council is right gid matanamon doon gani pero hay may mga there are times gid abo kunya yani it's some bises pero abo nga mga bises nga may mga info nga nagaabot sa council nga wa man kami nai-inform pero abay na muna sayo jud man siguro ni CAP si CAP lang do bahala pero kung tay ginapaabot do yun sa council roon niya ron yung mga tag kano pa tapos nga to sir tagwa pataka wa pataiya si mayor ano si mayor Langkoy may mga makaruyon man niya mga natatabo pero wa gid kami sir abi naghambal nga iparadyo namon sanda dahil makararo na tabo wa gid kami sir nag-initiate nga i-report abi man na sana sa makaray wa kami ha-inform wa kami kasayod ag wa ta kami kapanglista it amon makaron ba sir ay sa makaruyon niya nga sitwasyon ay gusto na mo ipaabot sa barangay council nga kung ano-ano bagaro mga problema sa sugod eh, barangay hall ay kaya nga ni may aton nga session hall pwede na na kami nga ipatawag pwede na kami istoryahon parang tawan kami chance nga explicar anay raamon niya side bago sa na magkaroon it mga conclusions baga mga judgment sa amon nga tuyo sa pagpanglista dahil ro nagawa tabi sir nga raamon anang nga pamanaw eh. Gausay ta kami tawo nga nabuto kamon
8: speaking karon ay nagbati-bati to kay na daw kompleto ang kuno yung alay dapat ka to
9: natural yung tagi dun sir nga nagpahaom sa ruin niya ron niya election kasi saan ko pa mapahaom kung
8: ay dali lang man
9: pero Doon nga ron sir, may iba matang mga tikang mga grupo nga ron sa pag-abot sa eleksyon nagrayat ang arang nga distribution it bugas naghalin ara mismo iya sa LGU hindi tanaman maako nga among da hambal ko nga ni ka pinasagamat ka kundo do mga tawo aga pasagamat magan bukod at amon do na nga bugas nga ginpanupod kinyo anat aron it naghalin aron sa province
8: nag-identify ang kamo
9: nag-identify ang kami beneficiary pero inaklaro namon bukod at amon nya bugas ron pero kung kamon siguro sir naghalin do bugas klaro siguro nga gapamulitika ko ta kami
8: pila ka mo nga naglista iski chairman ag pila ka kagawad
9: dayuhan ka council
8: dayuhan ka kagawad si kagawad sinasabi
0: na ka si Lord na kasi mayro
9: si kagawad Lord na pero gininform ko niya ni Sentil si kagawad Lord na magayon na nga pakat siya
8: sige mensahe lang ninyong daywa ma'am and sir no kay Kapitan Villanueva ikaw siguro sir iski
9: sa amon niya barangay captain at barangay tungga sayod namon do ana karang hard work para makatao it manami nga serbisyo sa barangay tungga ag sa mga horon sa mga constituents at barangay tungga ga pangayo kangit kami it pasensya sa kakugangan namon bilang mga konsihal pero rest assured sir nga kung may mga distribution uman nga mag-abot itap kami sa barangay hay hindi naman pagkalipatan nga inform daamon niya barangay council para malikawan gid ro mga misinterpretation at misconceptions it mga tawo gabiyon gid sa amon niya barangay council gabiyon gid kay barangay captain
8: kagawad
0: doon man dun sir kumbaga sa ano hay magapangayo ang kamit pasaylo kay cab dahil kumbaga sa ano hay doon na among kakugangan dahil gasalig matabi kami nga maintindihan matanikap doon malang sir na ako niya kuwan
8: thank you so much a good morning
1: Yonar Virai Foro Fellows Polos
7: so datoro explanation it daywa no ni SKE chairman Paulo Losaria ag kagawad Leilani Sacramento no gapangayo man sanat pasaylo ron edwa bi manahi paibago si kapitan pero right man ang arahay amba man manakamon abi ko LGU ay nun din abi mato di agi sa barangay dahil nga ning anat amanarat province agkamon ta man naging tugyanda so kamo man nya normal ay kapartido nan daron it LGU kamo kamo among ginatawan naman namon kamo man it gahom nga manlista kamo nila sa inyong barangay identify nyo ro mga deserving man doon kuno nya ron nga 10 kilos nga bugas basta pasok imo sa guidelines nga single parent, PWD, no, senior citizen, etc. Maroon niya naglista. Doon yan do gusto klaruhon bagaman ni Kapitan nga kung tabi matod ka akon man magagirag, ako tama na ginabaso ko pumuyo. Pero ikap man nga na palimbangan, ay it will affect matod ron sa pagabuton nga ng eleksyon ay ranangagant anay nasama dahil gina-question mo kung ko pumuyo rin nga manano raman na ka po mataman ako paglistahan. Eh, dati man na, una gila ko si imong listahan. Di ba? Ay, bukong tamalat ako ng lista karon ron. Bukong tatakon doon nga listahan no nag-abot rito. Nagangawa na naman kita. May mga mauron tagalima ng distribution. Tingin ako, matako daywa, tatlo sanda. Daywa ron na interview ta. Haron do, andang pagklaro. Ngawat at iwat naman na ron ita halong pamulitika. Kung baga ang mga ni Kagawad Leilani, ginggamit ito nga ni mana kami para sa ron nga magpang-identify itawo. Dahil kami ron nakasayod sa abon nga area kung sino rin na ron mga mauron nga abiron, PWD, single parent, no? Or senior citizen nga wat kinabatong pensyon. Para nga maipasa man naman ito si Babaw. Nahatawaan sanda. No? Mga K5, 100 plus. Bukod at numbinda ko ni 100 plus. Ay bukod man nabirat kung i-divide mo, bimatuod rin ay 18 barangay sa rin yung municipality, mga K5, tig-nubinta kung imo i-divide rin, 1,636 divided by 18 equals sa nubinta. Ay buko mag-itnubinta kada barangay rin tawaan, kundi may poblasyon, mabaw-baho, dahil barangay, maurang do numbers. Ag ginaklaro sa post ni Kapitan Sirly Lagradante, it barangay poblasyon, ag bilang imauro ex officio, no? Mga K5, bilang SB member de Imauro, Imauro representante at mga kapitan, Imauro president, anong ginambag di ka na, 1,636 beneficiary, kung i-divide natin doon sa 18 barangay itmakato, 90 nga katawo lang. makabaton sa kada barangay. Enough fundon siguro para insindihon nga hindi gid kaya matawan tanan. Gahinguha gid kami usoy pamagi, nabasa ko man lang post ha, nga makataoy it ayuda sa banwa. Damon yang napangayo hay maghugan kita itabaga ag magintindi no nga sa kada ayuda in